0: bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 5 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
11: Bangon, bayang mahal.
12: Bangon,
11: bangon, bayang mahal.
12: Pag-uusapan,
11: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
12: Tatalakayin,
11: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
12: At sasagutin,
11: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas 738.

0: Balitang magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kami napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ang kababayan, ito pa rin ang inyong palatuntunan ng Bangon Bayang Mahal. Ito ang ating October 5 edition. Ayan, Lunes na Lunes, mga kababayan. Ang pag-uusapan po natin sa ilang saglit lamang, ito ay may kinalaman pa rin sa mga akusasyong ibinabato at mga panggigipit na ginagawa laban po sa ating mga mangingisda, sa ating pong mga opisyal ng pamahalaan na nangangalaga po ng ating maritime interest sa West Philippine Sea. Bukod pa dyan, mga kababayan, ngayong araw ba ang Teacher's Day? Yan, happy Teacher's Day po sa ating mga nagsilbing ikalawang magulang sa loob ng apat na sulok ng ating mga paaralan. Mga gurong humubog kung sino man tayo ngayon. Siguro, kung mamimili ako sa ano, hindi bilang sa daliri, napakaraming guro ang pinagmulan ano po ng inspirasyon sa akin sa pag-aaral. Siguro hindi naman kalabisan ano kung sasabihin natin na sila ang bahagi po ng dahilan kung bakit narito tayo ngayon. Ayan. Kaya sa atin pong mga guro ay taas taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Bumabati ng Happy Teacher's Day.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, tanggapin muna natin ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Anthology ASEAN Festival 2026 isinagawa sa Intramuros sa Maynila. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Binuksan sa 4-day Intramuros ang Anthology ASEAN Festival 2026. Shared ground, isang tatlong araw na pagtitipon na tampok ang arkitektura, kultura at pamana ng mga bansa sa ASEAN. Dumalo sa pagbubukas na First Lady Luis Liza Araneta Marcos, Manila City Mayor Francisco Escomoren Dumagoso, WTA Festival Curator Architect William T. Jr., Intramuros Administrator Attorney Joan Padilla, National Commission for Culture and the Arts Executive Director Eric Zerudo, at National Museum of the Philippines Director General Jeremy Barnes. Tema ng festival ang Shared Ground, Architecture of Care, Culture and Collective Futures na nakatuon sa papel ng arkitektura sa pangalaga sa kultura, pagkakakilanlan at mas inklusibong komunidad sa ASEAN. Matapos ang opening ceremony, isinagawa rin ang ribbon cutting sa Centro de Turismo Intramuros at guided tours sa iba't ibang festival installations at exhibits. Idinaos ang Anthology ASEAN Festival 2026 mula October 2 hanggang 4 o October 4 sa Intramuros, Maynila. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kongresista, babantayan ang patas na pagpapatupad ng NCAP o ito yung No Contact Apprehension Policy. Ang ulat na yan mula kay Catherine Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Babantayan ng Bonifacio Port Trust ang patas at makatwirang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa mga motorista lalo na sa mga motorcycle rider. Ang Bonifacio Port Trust Representative George Gutierrez dapat higing patas para pareho at may pagsasaalang-alang sa karapatan at kaligtasan ng mga road user ang pagpapatupad ng polisiya. Gate ni Gutierrez, hindi dapat maparusahan ang mga motorista dahil sa mga sitwasyong wala sa kanilang kontrol. Kaya nang hindi marino na signage, sira o hindi maayos na kalsada at biglang pagbalik ng linya ilang ibang sasakyan. Nagpasalamat naman ang kinatawan sa MMDA sa maisimulang pagpapabuti, kabilang ang mga mekanismo para sa pagpresyon sa mga traffic violation at umaasang susundin ito ng mga lokal na pamahalaan. Hinikayat din ni Gutierrez ang mga motorista, lalo na ang mga motorcycle drivers na iulat yung kanilang karanasan sa pagpapatupad ng NCAP, kabilang ang mga natanggap na notice at proseso ng pag-apila. Anya, dapat makatulong ang NCAP sa paglutas ng problema sa trapiko at hindi maging dagdag na pasakit sa mga motorista na naghahanap buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Kat Informes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pagpapalawig ng airline franchise may kaakibat na public accountability ayon sa kongresista. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binigyan din ni Albay 3rd District Representative Adrian Sanseta na ang pagkakaloob ng legislative franchise ay may kaakibat na responsibilidad at pananagutan sa publiko. Ito ang pahayag ng mamabatas kasunod ng pag-aproba ng House Committee on Legislative Franchises sa House Bills number 9370 at 6546 na naglalayong i-renew ang prangkisa ng mga kumpanyang Cebu Pacific at CEPGO Incorporated na kapwa inihain ni Salceda. Ayon kay Salceda, napakahalaga ng connectivity at economic infrastructures sa pag-unlad ng isang kapuluan gaya ng Pilipinas, lalo na para sa mga distrito tulad ng Albay, upang mas maging bukas sa oportunidad mula sa sentro ng ekonomiya. Paliwanag pa niya, ang maagang pag-renew ng mga prangkisa ay magbibigay ng kinakailangang regulatory certainty upang makapagsagawa ang mga airline ng mga pangmatagalang pamumuhunan o long-term investment sa mga eroplano, ruta at serbisyo. Gayunpaman, nilinaw at maring ipinunto ni Salceda na ang pagbibigay ng prangkisa ay hindi nangangahulugan na exempted na ang mga airline sa mahigpit na oversight o pagbabantay ng gobyerno. Sa pamamagitan ng mga panukalang ito, layunin itong balansehin ang pagbibigay ng katiyakan sa mga kumpanya para mamuhunan habang sinisiguro ang kanilang prangkisa ay direktang mapapakinabangan at magpapaganda sa buhay ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Labing tatlong minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, this time around, tayo po ay makikipag-ugnayan mula po sa ating butihing tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Rear Admiral Tariela, sir, magandang umaga po.
5: Hello sir, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay.
0: Opo. Sir, itong napabalita na meron tayong mga nakita na mga bangka nagsasagawa po ng blast fishing dito po sa Sandy Case 2 and 3. Ito po ay paano po natin natukoy?
5: Well, hindi naman ito kalayuan, no? So basically from PAGASA, this can be seen from by the locals and it can also be monitored by the authorities, no? Dahil dito ang Philippine Coast Guard kasama ang iba't ibang ahensya ng ating pong pamahalaan, particularly the uniformed services kasama ang Navy, Marines and the Philippine National Police Maritime Group ay nagsagawa ng tinatawag nating interagency maritime law enforcement, no? And of course, pinangunahan ito ng Philippine Coast Guard since this is a law enforcement operation. Ang Coast Guard ay nag-deploy ng isang high-speed response boat. Ang Philippine Navy, they had their own rib and rubber boat, kasama din ang PNP Maritime Group. But our issue dito, no, sa operation na to, while we were apprehending itong fishing vessel na nagba-blast fishing, is that we were blocked by the China Coast Guard vessels, no, 5102 and 21581. At some point, nagpalipad pa ng Coast Guard helicopter, no, ay ng PLA Navy helicopter to harass our team, no, na humahabol dito sa fishing vessel. It is important for us to understand, no, na ang karagatan dito sa PAGASA K and PAGASA K 3 ay napapaloob sa territorial sea ng ating pong bansa, no? We have territorial sea over this, meaning we have sovereignty and China does not have any jurisdiction over these waters. And what they did is that they are preventing us from holding accountable itong mga mangingista na nagba-blast fishing.
0: Apo, Rear Admiral Toriela, sir, were you able to get, bakit ano daw ang rason, bakit kayo hinaharas na itong Chinese Coast Guard at kayo hinaharang sa inyong lehitimong operasyon? And I take it na itong blast fishing, ano, this is not the issue. Ang issue natin dito eh, hindi natin mapangalagaan yung ating nasa loob ng ating territorial sea. But nasabi po ba ng Chinese Coast Guard ano raw ang kanilang rason?
5: Well, they claim na sila mismo daw ang mayroong jurisdiction over these waters. No? They are claiming na sila ang may law enforcement function. Alam mo kasi kapag pinag-usapin natin ang effective control in a certain territory, law enforcement, in which what we were conducting yesterday, is a clear evidence that we have control over this. No? And China, what they want is to argue na sila ang may law enforcement function, kaya sila ang may control dapat dito sa water na to. It's all about the narrative as to who has the effective control over these waters.
0: Well, the way I see it, Rear Admiral Toriela, sir, eh wala naman silang karapatan, no? Under whose authority are you exercising these rights? Pero tayo sa ating ano, sa ating pong bansa, eh, may pinangahawakan po tayong rason. And even going beyond that, eh meron po tayong mga ginagawang lehitimong operasyon gaya po nito. At ano po ang kumbaga, how did this let's say itong encuentro na ito, how did this end, sir?
5: Well, for the Philippine Coast Guards, of course, since nakalayo na yung ina-apprehend natin na Chinese research vessel which went directly dun sa illegally reclaimed island ng China na Zamora Reef or Subi Reef, then there's no reason for us to apprehend them anymore. Kumbaga, nakalayo na eh, dahil hinalang tayo eh.
0: So, well, naging rason pa no, para makatakas itong mga yeah, nagda-dynamite fishing o nagbo-blast fishing dito sa Sandy Cay, eh, parang ang dating. Okay, you're claiming, I mean, from the side of Chinese Coast Guard, eh, kiniklaim nyo na kayo dapat ang nangangalaga. Let's pagpalagay na natin na ganon. Pero hindi nyo hinuli. Hindi nyo inapprehend itong mga nag-blast fishing. And hindi naman na natin kailangan malaman kung domestic law ng China. This is internationally accepted na ang blast fishing ay illegal. What that? Pasensya na, pero that makes such a, siguro, ang laking contradiction ng ano sinasabi nila. But going beyond that, Rear Admiral Toriela, sir, nalaman ba natin kung itong nagda-dynamite fishing eh, under whose flag? Eh, ano bang nationality na itong vessel na ito?
5: Unfortunately, hindi natin sabi, no? We were not able to clearly identify the flag of this fishing vessel. So, hindi natin ma-argue whether this is a national na pinoprotektahan ng China or one of our Southeast Asian neighbors. We still don't know.
0: Sir, I take it na itong mga pangyayaring ito, eh, normal ng occurrence sa pagprotekta po ninyo sa ating karapatan at sa ating stance sa West Philippine Sea. Kamusta po ang moral ng ating mga kasamahan? Tayo po ba, eh, nakakaramdam ba tayo sa mga pagkakataon na ito na, teka, parang ginigipit nyo kami, wala naman kayong karapatan. Kamusta po ang ating mga kasamahan na patuloy pong nangangalaga sa ating karapatan sa West Philippine Sea?
5: Alam mo, sa totoo lang, it is very tiring. No? But I don't think that our men and women, ang Philippine Coast Guard, kasama ang ating Armed Forces of the Philippines, ay nakaka-experience ng mababang moral. No? Because, alam mo naman, every time we publicize this kind of incidents, even their family members, no, kahit alam nating malayo sila, they have become aware kung anong sacrifices, the patriotic duty of their family members na nasa West Philippine Sea. So dahil dito, nalalaman ng kanilang mga kapamilya kung anong ginagawa nila sa West Philippine Sea. At some point, it also elevates their moral, no? the public, the Filipino people, ay nalalaman ang kanilang mga sakripisyo at tungkulin dito sa West Philippine Sea. So there's no reason for us to say na nakakapagod na. Because every time you look at social media, there are majority of organic Facebook users, no? Hindi mga trolls, na tumutulig sa ating Coast Guard at Armed Forces of the Philippines. As a matter of fact, they are even extending their appreciation, pasasalamat, and even pagsaludo sa ating kasundaluhan at sa ating Coast Guard personnel. So for us, in our ranks, this is more than enough for us to really feel that we are very much appreciated.
0: Opo, and I for one, this program, Rear Admiral Tariela, sir, kami po ay saludo sa ginagawa po at sa mga kabayanihan ng ating men and women na nananatili po ang pag-asa at ang ating pong pangangalaga sa ating stance sa West Philippine Sea. But para po maiwasan yung ganitong mga insidente, may mga naging koordinasyon na po ba tayo with the Philippine Navy? Kailangan bang umabot sa ganung punto? How else can we effectively defend our interests dito sa West Philippine Sea, sir?
5: Well, ang ating Philippine Coast Guard, no, kasama ang ating Armed Forces of the Philippines, we are actively exchanging each other's information, no. As a matter of fact, we complement our activities. So, wala naman tayong masasabing service competition between the Coast Guard, the Navy, and even the Philippine National Police Maritime Group. Palagi nating sinasabi, hindi natin kailangan ng iisang bida lamang dito. Lahat tayo na nasa uniformadong serbisyo, lahat tayo na naglilingkod sa Pilipino, tayo lahat bida. Dahil isa lang naman ang kontrabida dito, no? It has always been the People's Republic of China. So the National Task Force for the West Philippine Sea, na o-organisa niya ang lahat ng ahensya ng gobyerno to complement each other's functions in pushing for our national interest. Ibig sabihin, walang ahensya na magsasabing he dominates all the operations in the West Philippine Sea. At it is important na dapat nagbibigayan tayo ng tamang informasyon. Dahil again, China is so big, you know, and the maritime strategy of China is so diverse and pretty much innovative, no, that we need to respond as a whole of government.
0: Opo. And Rear Admiral, sir, nabanggit nyo nga po, no, yung ating task force sa West Philippine Sea. Gusto ko lamang pong malaman, ano, sa mga ganitong pagkakataon, of course, we cannot respond with force. Hindi na natin dapat pang ma-escalate ang tensyon sa pagitan po ng dalawang bansa. But nakikita natin, ano, yung nabanggit nyo nga kanina, nagpalipad pa ng helicopter. Ano, this is a necessary act of intimidation from the side of China. Eh, tayo ba sa DFA, may mga koordinasyon ba tayo para mag-lodge ng panibagong diplomatic protest? At sa mga pagkakataon po na nagla-lodge ng diplomatic process ang DFA, eh, from the side of the PCG, hinihingi ba ang inyong komento o hinihingi man lang ba ang inyong inputs on the matter?
5: Yes, alam mo, first of all, it's important for us to understand na ang Department of Foreign Affairs is also part of the National Task Force for the West Philippine Sea. So anything that happens in the West Philippine Sea is also being reported to the Department of Foreign Affairs. All the tiny details of the incidents are forwarded to the DFA, and it's for their appreciation whether a diplomatic protest will be warranted or not. No? But all of this diplomatic protest na naifile nila, of course, they have to get the incident details sa Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines. So to answer your question, whether they reach out to the Coast Guard and AFP, yes. All the incidents are forwarded to the DFA.
0: I see. And it's great to hear na talagang whole of government approach po ang ating tugon sa ganitong klase mga issue. Bilang panghuli na lamang po, Rear Admiral J, sir, ano po ang mensahe natin at ang pagtitiyak po natin sa ating mga kababayan na patuloy po nakasuporta, nasa likod ng Philippine Coast Guard at ng task force ng West Philippine Sea. Eh, nakasuporta pa rin ang ating mga kababayan. Ano pong mensahe nyo sa ating mga tagapanood at tagapakinig? Please go ahead, sir.
5: Yes, may message sa ating mga kababayang Pilipino, no? We need to understand na kapag pinag-usapan ng West Philippine Sea, hindi lamang po Coast Guard ang bida rito o hindi lamang po Philippine Navy. We are utilizing all government agencies para siguraduhin masusolusyonan natin ang issue sa West Philippine Sea. Kasama natin dito ang iba't ibang ahensya from the Department of Foreign Affairs, the Department of Justice, even the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Lahat tayo ay may katungkulan na tindigan ang ating laban sa West Philippine Sea. And our issue in the West Philippine Sea goes beyond the efforts of the national government. No? Bilang mga mamamayang Pilipino, tayo rin po ay may obligasyon na mag-share ng mga tamang informasyon. We should also call out the fake news and misinformation so that our other members of the public will not be a victim of misinformation. At dahil dito, tatapusin ko na po ang aking mensahe. Let us all be reminded, ang laban po natin sa West Philippine Sea ay hindi lamang po laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito po ay laban nating lahat bilang Pilipino.
0: Maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo para sa bayan, Rear Admiral J. Tariello, sir. At sana po no, lahat ng mga opisyal ng pamahalaan, whether appointed or kayo ay empleyado ng pamahalaan, parehas ng inyong mithiin. Kasi may mga nakikita tayo, elected official pa man din, napaka maka-China. Well, that's clearly a betrayal, no? But anyway, I digress. Maraming salamat po, Rear Admiral J. Tariello, sir, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the PCG.
5: Yes, sir. Maraming pong salamat.
0: Maraming salamat po.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ang ating pong buting tagapagsalita ng PCG for the West Philippine Sea. Iba kasi, miyaw lang ng miyaw . Hindi niya alam, kinakain yung ano sa... Anyway! Biro-biro kasi yan, biro. Pasensya na, yan. At still, mga kababayan, to put it in a more serious matter. Totoo naman diba? Ikaw, bago ka makapanungkulan sa pamahalaan, whether ikaw ay elected, whether ikaw ay appointed, naturally, kung yung normal ngang tao, yung normal ngang Pilipino ay kinakailangan, you owe an allegiance to the country. Diba, pinaglalaban mo. So, problema kasi ngayon sa mga kababayan natin, hindi lahat ay makabayan. Iba kasi makabayad. Pag kayo tinamaan, kayo nasaktan, diba, mag-isip-isip na kayo. Sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi, if the shoe fits, wear it, Cinderella. Kasi diba, totoo naman Wala how much more yung mga elected at yung mga appointed officials natin. Lalo na, no? Mas mataas ang pamantayang hinihingi sa atin. Mas mataas po ang rubrics, ang standards na hinihingi sa atin ng atin pong sa atin pong paglilingkod. How else are you supposed to lead the country? How else are you supposed to make a difference para sa buhay ng mga ordinaryong Juan de la Cruz? Kung ikaw mismo, sa sarili mo, hindi mo pinaglalaban yung karapatan ng mga kababayan mo. Hindi mo pinaglalaban ang karapatan ng iyong bansa. Anong saan ka mas busy? Mas busy ka sa mga bagay na wala namang kabuluhan. Imbis na ipagtanggol mo ang interes ng atin pong bansa, diba, pinagtatanggol mo yung interes ng ibang bansa, diba, harap-harapan. Modern day, makapili. And if people, kung may mga tao ngayon na nakikinig sa atin at ituturo, sasabihin, ikaw kasi hindi mo naiintindihan yung siguro escalation. Di kaya naman dapat, kasi marami tayong mga kababayan na gano'n ang sinasabi, huwag nyo na kasing galitin. Ba, baka mahiya sa inyo yan, yung ating mga bayani. Yung nang nasa labas ng ating bansa, takot na takot kayo, mga bayani po natin dito sa ating bansa. Sa loob mismo, sa ilalim mismo, ng rehimen, mga nanakop sa atin, Ipinaglaban ang karapatan at kalayaan ng ating bansa. Eh kayo, hindi nyo magawa. May kabahan ka naman. Samantala, tanggapin pa natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan mula sa ating mga kasamahan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kiisa sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Ang ulat na yan mula kay sa ating kasamahan si Alvin Baltazar.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yan, Alvin.
6: Medyo maingay lang dito sa...
0: Okay, go ahead, Kuya Alvin. Loud and clear naman. Hindi masyadong rinig yung background. Ano?
6: Alam, inaakit ang kuya pangalang pangalang pangalang dito sa arena sa ayun. At ako ito ngay ng pangalang ng National Teachers Day. Puro-puro na halos ito ang arena sa kulusin, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng ating mga duro. Wala sa iba't ibang region ng bansa. At hindi nga ay nagbigay na ng mensahe si Pangulong Marcos. Kaya nga itong pagdiriwang ng National Teachers Day. Ako siya na inanawagan si Pangulong Marcos at mga guro na humugit ng mga kabataan ng Pilipino na may sariling pag-iisip, prinsipyo at malasakit sa kalupa. Alam, siguro magbabalik tayo na niya at hihila lamang tayo ng ilang mga guro na pagkubi natin mga kausap. Alam mo lamang at ito'y may kagayang pa rin sa kanilang pagdiriwang ng kanilang araw. Araw nito, nagating mga guro. At inasabi natin, bukod kay Pangulong Marcos, ay of course, makakasama rin ang Pangulo ang ilang gabinete, gaya ni Deputy Secretary Gary Aguilar. Bilad mula dito sa Araneta Coliseum, ang inyong sa Radyo Pilipinas Radyo Pilipinas.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar. At bago po ang ating panayam mula po sa Teacher Education Council, we'll take a short break. Mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik ang Bangon, Payang Mahal.
1: Bangon, bangon, Bayang Mahal. Bangon, Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At 36 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Ngayon po, ang makakapanayam naman natin from the Teacher Education Council, ang ating pumbutiing executive

0: importante sila at sila ibinibigyan ng panahon. Kayo din ang Teacher Education Council kakatapos lang ng mga activities na ginawa natin sa buong panahon ng Setyembre. Nag-culminate ito noong September 30. So patuloy naming inilulunsad yung mga proyekto na inilunsad namin noong September at patuloy namin i-sinishare para palagi ang nakikita ng ating mga guro. Gayun din ang Teacher Education Council, no? Hindi naman kami sa araw lamang ng mga guro nagpupunyagi. Lahat ng pulisiya na ginagawa ng opisina ay patuloy na tumutulong para sa ating mga kaguruan. So this is a year-long work for the council.
1: Po, sa Teacher Education Council po pala, no, every day is Teacher's Day. Nitong nakalipas pong linggo, formal na nilunsad ang My Teacher Education Commons o MyTech, kasama po ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po ba ito? Pakipaliwanag naman po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ano po ang pangunahing layunin nito para po sa ating mga guro?
0: Salamat. Ang MyTech Portal ay isang interoperable system na naglalayon na buuin ang sistema ng edukasyon na pinangungunahan at pinagpupunyagian ang bawat isang guro. Ibig sabihin, ang bawat isang guro kasi may kanya-kanyang aspeto o stage. Sa continuum, mayroon tayong pre-service o yung mga nagiging guro pa lamang, mayroon tayong guro na, mayroon tayong magre-retirong guro, mayroon din mga guro ng pre-service teacher ed. Ang layunin ng MyTech Portal ay magkaroon ng iisang sistema na tinitingnan ng iba't ibang ahensya o stakeholders. Halimbawa, ang isang pre-service student kayang tumingin sa MyTech Portal at tingnan niya ano ba ang mga scholarship, ano ang mga programa na maaari kong kunin. Kapag siya ay naging guru na, pwedeng maging paraan ang MyTech Portal para buuin niya ang kanyang karera. Halimbawa, may tinatawag tayong professional standards. So kaya ng isang gurong imapa ang kanyang pathway o career path para ma-achieve niya yung gusto niyang tunguhin sa career progression niya. Kaya niyang mag-upload ng mga sertipiko na nagpapakita ng kanyang kakayahan, ng kanyang eksperyensya, para maipakita ang kanyang kakayahan na nakamapa sa professional standards. Titingnan ito ng mga ahensya kagaya ng DepEd at makita, no, ng isang guro ay maaari nang mag-apply para sa career progression. Gayon din, tinitingnan ito ng PRC para makita na ang mga guro ay nararapat na para sa continuing professional development programs. So itong portal na ito ay ini-envision ng TEC na maging una at pinakamalaking sistema para ang bawat guro makapag-update ng kanyang sariling karera at matingnan ito ng ating mga ahensya. So it's an interoperable system, pero sa kasalukuyan, ito ay bukas sa isang pilot testing lamang ng 2,000 guro. Soon, we hope to be able to launch this for the entire country such that all of our teachers across the continuum will be able to use. No? So ito yung MyTech Portal, Al.
1: Opo, Dr. Jenny, ma'am, ito pong 2,000 na binabanggit natin na pilot testing for our teachers, ito po ay for the whole country na? O ito po ay Metro Manila lang?
0: Ito po ay iba't ibang rehiyon na. Pinayagan po kami ng Departamento ng Edukasyon kasama po ang private sector na may isaling mga eskwelahan at kabuoang 2,000 guro para mapilot natin ang sistemang ito kasama na po yung kanilang tinatawag na affirmation ng career stages.
1: Opo, at dito sa mga career progressions ng ating pong mga guro sa MyTech, habang nasa pilot testing pa lamang po tayo, ano, gusto ko lang pong malaman, ang mag-a-upload po ng mga, let's say, proof ng mga na-attain ng atin pong mga guro at sa kanilang mga progression sa MyTech is the teachers themselves. Tama po ba?
0: Tama po ito.
1: Oh, at kung ganun po, how do we counter-check, ano po? I'm not imputing any siguro doubt sa isip ng ating mga kaguro at sa ating mga kasamahan, but sa mga ganitong pagkakataon po, paano po natin nasisigurado na authentic at genuine po ang mga pinupost natin dito sa MyTech?
0: Tama po.

0: Ang MyTech po is also AI supported. So may mga kakayahan po itong mag review ng mga dokumentong i-upload ng guro natin. Ang mga dokumento ay isa lamang, no, sa iba't ibang pangangailangan para sa kanilang career pathway. Ang sistema po ay binubuo din ng pool of national assessors na titingin sa bawat isang upload, sa bawat isang patunay na ibinigay ng ating guro sa kanyang kakayahan. Hindi ito yung dokumento ay mag-a-assume o mag-a-assure sa isang guro ng anumang career progression kung hindi ito ay dadaan pa sa sistema. Ang inilalatag lang ng MyTech Portal is that hindi na ang mga guro natin kailangang taunang magbuo ng isang portfolio, taunang mag-photocopy, mag-develop ng isang bungkos ng dokumento para isubmit sa anumang promotion o sa anumang pag-review ng kanilang kakayahan. So ang portal po ay ginagawang available para sa ating mga guro na naglalaman ng lahat ng kanilang mga dokumento, pinakamatitibay na dokumento. Gayun din ang portal, Al, no, idagdag ko, ito na rin ang magiging learning management system ng ating mga guro. Kapag sa tingin niya, kulang ang kanyang kakayahan sa isang aspeto kagaya ng literacy at numeracy, may available na mga programang pwede niyang i-download, makakatulong sa kanyang classroom, makapagbibigay sa kanya ng suporta pa para lalo niya mapag-igting ang kanyang sarili. But in essence, the portal ay magbibigay ng mas madaling paraan para sa ating mga guro sa kanilang career path o yung career progression na tinatawag.
1: Apo, Dr. Jenny, that's very reassuring to hear. Ano po, lalong-lalo na mag-undergo pa pala ng strict scrutiny yung mga pina-upload ng ating mga guro. Ano? Kasi nakakabahala po recently, may mga nababalitaan tayo about diploma mills. Nakakakuha ng master's, nakakakuha ng doctorate na degree in ilan sa mga ating mga kababayan, only to find out na galing pala ito sa diploma mill. That, well, I have no issue with that except dito sa idea na this would not serve for the betterment ng ating mga estudyante, no? Siguro sa sariling career ng mga guro. But again, our interest should always be the students' welfare. For our long-term goal, ano po ang palagay natin na siguro pinaka-long-term natin na goal dito sa pagpapatupad po natin ng MyTech? Any plans? What are your visions for the next, let's say, you know, for the foreseeable future? Kaugnay po na itong MyTech. Ito po ba ay maisa-standardize na natin across the board sa buong bansa? Ito po ba ang goal natin?
0: Salamat. Yes, ano ang goal natin ay interoperable siya across all relevant agencies. Nabanggit mo kanina, ang direction pa rin ng bansa natin ay at palagian ay ang ating mga bata. Nagbabasa ba ang ating mga bata? Tama ba ang kanilang inaaral? At sila ba'y magiging malaking bahagi ng ating gobyerno at ng lipunan? Ang MyTech Portal ay magsisilbing ganong source, no, of information. Titingnan natin ang mga guro natin performing sa isang level na gusto natin as a country. So makakapag-assure siya ng lahat ng aspeto ng ating lipunan, gayon din ang ating mga legislators na makikita ng ating mga guro ay kaya mag-perform, no? So it's a system that will allow all scrutiny and all vision. Although, ang primary goal niya talaga ay maging magaan para sa ating mga guro ang lahat ng movements nila sa kanilang career. In the next months, within the next year, ang ating goal ay maging interoperable siya. Ilagay ng PRC ang kanyang mga datos sa ating MyTech Portal. Ilagay ng Commission on Higher Education ang kanyang mga datos sa MyTech Portal. Ibig sabihin, ang isang magulang, kaya niyang makita na ang kanyang anak ay naka-enroll sa isang lehitimong teacher education institution. Gayun din, kayang makita ng lahat ng aspeto o bahagi ng ating lipunan, no, na kaya nating maglingkod at kaya nating ipakita anuman ang ibinibigay ng education. Kasama doon ang performance natin sa iba't ibang larangan. Kaya ding makita ng gobyerno sino sa ating mga guro na ang may malaking kakayahan na sa AI, halimbawa, dahil ito ang kanilang mga nasagap at nagawa. by doing this, magiging mas magaan ang pagkilos natin sa education. Although ang at ito ay kayang gawin ng TEC dahil siya ay ahensya na nagdidikit no ng lahat ng malalaking ahensya para sa edukasyon. Ito ang DepEd, GED, PRC, TESDA at saka ang NCCA.
1: Opo. And Dr. Jenny, personally, ano, na-witness at ipinresent sa atin pong Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. itong MyTech Portal, may mga additional benefits ba na na-i-pledge ang atin pong pamahalaan para po sa ating mga guro, especially sa TEC? Kaugnay po na itong presentation natin ano, for the President himself.
0: Palagi naman ang national government ay nagpaparating ng kanilang tulong at kanilang pangako para mas lalong mapag-igting ang suporta sa kaguruan. So siguro ang malaki naming benepisyo ngayon sa pagtulong ng Pangulo ay ang national budget for ang budget ng TEC for 2027. Dito kasi namin muling kukunin ang pagpapaiting sa MyTech Portal, gayon din ang sistema ng affirmation ng career stages, ang pagpapalawak ng roadmap ng Teacher Education Roadmap 2035. So, marami itong programa ng Teacher Education Council para sa lahat ng guro at magiging guro ng Pilipinas.
1: Opo, and lastly po, Dr. Jenny, ma'am, ang ating pong mensahe sa ating mga tagapanood at tagapakinig ngayong umaga pong ito, nasa inyo pong nagpagkakataon. Please go ahead po, ma'am.
0: Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Sa kapwa ko guro at mga naglilingkod sa bayan, maraming salamat sa inyong pagpupunyagi. Ang kalidad ng edukasyon po ay inilalaban ng kapwa ko mga guro araw-araw sa loob ng classroom. Ang amin pong hiling sa Teacher Education Council, sa lahat ng nakikinig at isa ay Pillar 1 ng Teacher Education Roadmap 2035, to elevate the teaching profession. Patuloy po nating pagpunyagian na ang profession pong ito ay ang tanging paraan para magkaroon tayo ng kalidad na edukasyon sa ating bansa. Kami po ay naghihikayat sa lahat ng nakikinig na patuloy po nating suportahan ang ating mga guro, intindihin ang kanilang plight, intindihin ang kanilang nararanasan araw-araw patungo sa kalidad ng edukasyon. Gayun din po, humihiling kami sa lahat ng may kakayahan, lalo na tigit sa ating local government, na sana ang ating mga guro ay huwag kalilimutan sa lahat ng plano ngayon at palagian at finally all. Sa mga kapwa naming guro, sana po ay patuloy ninyong paglingkuran ng bayan, one student at a time, one classroom at a time. Marami pong salamat, magandang umaga.
1: The pleasure is mine, Dr. Jenny Hokson, ma'am. Alam nyo, I wholeheartedly agree sa inyo pong mga sinabi. Ang tagumpay po ng ating mga guro ay tagumpay po ng ating mga estudyante. This makes up for a better society. Maraming salamat po, ma'am. And again, happy National Teachers Day po. At magandang umaga, ma'am.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Atin pong nakapanayam mula po sa Teachers Education Council, Dr. Jenny V. Hokson, ang kanilang Executive Director 5. Nagapin muna natin ang mga karagdagang pang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. BIR nilinaw ang proseso sa tax refund claims. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Naglabas ang BIR ng updated revenue issuances paugnay sa paghahain at pagproseso ng mga tax credit at refund claims para sa excess at unutilized creditable withholding taxes. Dito nakasaad kung saan dapat ihain ang mga claim at kung aling tanggapan ang responsable sa pag-review at pag-aproba nito. Ayon sa BIR, sa regular na CWT refund applications magsisimula ang 180 araw na processing period kapag naisumite na ang kumpletong application at supporting documents. Para naman sa claims kaugnay ng dissolution o cessation of business, umiiral ang special 2-year processing period sa ilalim ng tax code. Nilinaw din ng BIR ang claims para sa capital gains tax sa pagbebenta ng real property na classified as capital asset, kasama ang kaugnay na documentary stamp tax ay dapat ihain sa Revenue District Office na may jurisdiction sa lokasyon ng property. Samantala, iba pang covered claims ay ihahain naman sa RDO, Large Taxpayers Audit Division o Large Taxpayers Division na may jurisdiction sa taxpayer claimant. Ayon kay BR Commissioner Charlito Martin Mendoza, layo ng bagong guidelines na magkaroon ng malino na filing procedures, processing timeline at responsibilidad ng bawat BIR office sa mas maayos at consistent na paghawak ng refund claims. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mantala, Legazpi City Albay Police pinaigting ang seguridad sa mga paaralan sa lungsod. Ang ulat na yan mula kay Saril Ann Luzon mula sa Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinaiigting ng Legazpi City Police Station ang mga hakbang para sa pagpapanatili ng seguridad sa mga paaralan sa lungsod kabilang ang regular na police deployment tuwing oras ng pagpasok at pag-uwi ng mga estudyante. Ayon kay Legazpi CPS Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Alvin Balagat, nakatuon ang deployment sa pagtulong na matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at school officials. Patuloy din ang monitoring ng mga police sa mga paaralang sakop ng Tanggapan. Samantala, nagsasagawa rin ang Women and Children's Desk ng Tanggapan ng mga lecture at seminar sa mga paaralan kabilang dito ang pag-iwas at tamang pag-address sa bullying. Iniulat ni Balagat na wala pang naging problema sa mga paaralang sakop ng Legazpi CPS batay sa kanilang monitoring, habang nakatutulong anya ang pakikipagtulungan ng school officials sa pagpapanatili ng maayos na kalagayan sa mga paaralan. Hinikayat naman ni Balagat ang mga magulang na mas tutukan ang kalagayan at pang-araw-araw na gawain ng kanilang mga anak, kausapin sila at alamin ang kanilang mga ginagawa upang makatulong na maiwasan ang pagkakasangkot sa mga hindi kanais-nais na gawain. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Mga opisyal ng gobyerno sa gitnang Visayas nag-donate sa Walang Gutom Kitchen ng DSWD Region 7. Ang ulat na yan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Regional Development Council or RDC Week ngayong taon, ang mga miyembro ng RDC 7 at ng Association of Regional Executives of National Agencies or ARENA 7 ay lumahok sa isang multi-sectoral outreach program na isinagawa sa Walang Gutong Kitchen ng Department of Social Welfare and Development sa Central Visayas o DSWD 7 sa lungsod ng Cebu. Nag-donate ang mga miyembro ng ARENA 7 ng mga produktong pagkain at iba pang mga gamit na nagkakalaga ng 79,000 piso, at ang mga miyembro nito ay nagboluntaryo sa Walang Gutong Kitchen sa Cebu. Pinangunahan ng ARENA 7 ni Engineer Gamaliel Vicente Jr., ang Regional Director ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA 7. Nagsilbi ang mga regional director at ang kanilang mga kinatawan sa paghain ng pagkain sa mga binipisyayong bumisita sa Walang Gutong Kitchen ng DSWD 7. Habang nakisalo sa pagkain, personal nilang narinig mula sa mga binipisyayo ang mga kwento tungkol sa kanilang pang-araw-araw na karanasan at mga hamon, pati na rin kung paano nakatulong ang Walang Gutong Kitchen upang maibsan ang kanilang mga paghihirap na kinakaharap. Ipinapakita nito na ang pagtugon sa problema ng kagutuman ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng pagkain. Lumilikha rin ito ng pagkakataong makinig, maunawaan ang sitwasyon ng mga tao at makapaghatid ng angkop na tulong mula sa pamalaan. Ang pagdiriwang ng RDC Week ngayong taon ay may temang Collaboration for Growth and Development, Strengthening RDC 7's Local and International Linkages, na naisa sa katuparan sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at paglilingkod sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Maraming salamat, Sheila Gravines, at sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat sa ating mga nakapariyam, sa ating buting spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard, Rear Admiral Jay Tariela, and of course, sa ating Executive Director 5 ng Teachers Education Council, Dr. Jenny V. Hoxon. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa ating technical and production side, Madam Marian Melos, Boss Arnel Villamor at Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Mr. Christopher Tirambulo at Ms. Ellen Buena. Maraming salamat din. Panonood mga kababayan at tabayanan po mga balita, iatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula sa PBS News Division. At pagkatapos niyan, Leslie Bocobo Live na, kasama pa rin ang inyong lingkod. Isang magandang umaga po sa ating lahat.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Executive Secretary Ralph Recto at National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao tinalakay ang pagpapalakas sa mga programa laban sa kahirapan. May ulat si Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Nagpulong kamakailan sina Executive Secretary Ralph Recto at National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao sa Malacañang, kung saan ay naging sentro ng meeting ang mga susunod na hakbang para mas palakasin at pag-ugnayin ang mga programa ng pamahalaan laban sa kahirapan. Nabigyan din naman sa pulong ni Pacman at ni Recto ang mas mahigpit na koordinasyon ng mga ahensya para matiyak na ang mga programa laban sa kahirapan ay nakatuon sa mga komunidad at sektor na higit na nangangailangan. Base sa target ng Marcos Administration ay nais nitong maibaba sa 9% ang antas ng kahirapan sa taong...
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: And of course, ang ating Wirecast operator, walang iba kundi si JP Lumuntad. Ang ating pong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, sa inyo pong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa pamamagitan ng ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan po ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones. Pwede nyo na rin po kaming masubaybayan at mapakinggan. I-download nyo lamang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan para kami inyong masubaybayan at mapakinggan at mapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayon pong araw na ito, October 5 hanggang October 8, ang kauna-unahang state visit ng isang Polish head of state dito sa Pilipinas. Yan po ay walang iba kundi si Polish President Karol Nawrocki sa bansa. Mula po ngayong araw na yan, October 5 hanggang October 8. At inaasahan po na malaki ang maiaambag nito sa lalo pang pagpapalakas at pagpapalawak ng diplomatic at bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Poland. Matatandaan po natin na I think itong buwan ng August, if I'm correct, nakabili po ang Pilipinas ng mga Black Hawk helicopters na gawa po sa Poland bilang pagpapalakas ng ating sandatahang lakas. Hindi lamang 'yon, marami na rin po tayong mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho ngayon sa Poland. Kaya kamusta po? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi sa ating mga Pilipino diaspora, sa ating mga OFWs na nagtatrabaho dyan sa Poland. So malaking bagay po ito na pagbisita, kauna-unahang state visit ito ng isang Polish head of state sa Pilipinas. Bukod po sa pagtalakay natin sa state visit na yan ng Polish president, tatalakayin din natin yung ilang mga issue na nangyari last week. For example, yung pong naging press conference o press briefing press conference ni dating Senator Antonio Trillanes, kung saan dito inilahad niya sa kanyang press briefing press con yung money trail. Kung saan napunta yung money trail, kung saan napunta yung mga pera na ikangan na sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte, na kanyang asawa na si Man Scarpio, si Atty. Man Scarpio, maging yung iba pang mga miyembro ng pamilya Duterte. Yan ay batay. Batay po sa presentation ni dating Senator Antonio Trillanes. So, we will also try to dig into that with a political analyst. And of course, yun din pong desisyon ng House of Representative Prosecution Panel na hindi na isama sa impeachment trial ang bribery o panunuhol sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit kaya? Ano bang dahilan? Bakit hindi na sinama? Diba? So, pero syempre ngayong araw na ito ha, binabati ko muna lahat ng ating mga guro, special mention sa lahat ng ating mga guro na sa pampubliko man o pribadong sektor na mga guro natin. Kasi ano ngayon eh? National Teachers Day. That is in connection with the celebration of the National Teachers Month ngayong buwan na to. So, National Teachers Day. So, ang ating pong pagbibigay pugay sa ating mga magigiting, ating mga mahal at dedikadong mga guro na sa pampubliko man o pribadong mga paaralan. Alam nyo, napakalaki po ng role ng mga guro natin sa paghubog at paglinang ng kaisipan, talino ng ating mga mag-aaral, lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang, yung mga nasa kinder, hanggang nasa elementary, hanggang sa makapanik matapos nila yung K-12 na course na yan. Sapagkat sila ang gumagabay, sila ang naglilinang, at sila ay nagtuturo ng direksyon para sa ating mga mag-aaral. Sa kabila na napakarami mga pagsubok, lalo-lalo na sa government education sector, lalo pa sa mga nangyayari ngayon, yung mga karahasan na nangyayari ngayon sa ating mga pampublikong, sa ating mga paaralan, yung mga insidente ng pamamaril at yung pa rin kasalukuyang estado ng pampublikong paaralan natin na kulang sa mga gamit, kulang sa mga silid-aralan, hindi pa rin sapat yung dami ng mga guro para tugunan yung dami ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan, and that includes yung mga guidance counselors para mapatigil na natin itong mga bullying at saka mapigilan itong mga karahasan na maaaring mangyari sa mga paaralan. So lahat pong yan nakapaloob sa ating episode ngayon ng Global na Tayo sa pagbabalik po ng ating programa makalipas ang ilang paalala.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
5: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
8: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano't ang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly,
0: ay kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo. Pero bago po tayo dumako sa iba pang mga segmento at bahagi ng ating program, alamin muna natin ang lagay ng ating panahon ngayong umagang ito. Meron tayong binabantayan na bagyo, super typhoon, pero nasa bandang itaas ng ating Philippine Air Responsibility. Pero alamin natin ang detalye. Makakasama natin mula sa PAGASA si Ms. Glyza Esculiar. Glyza, magandang umaga.
15: Magandang umaga din po, Sir Ray. Tama po kayo. Meron pa rin po tayong minimonitor na Super Typhoon Choy 1. Ito po ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na po ito inaasang papasok pa po ng PAR at pupunta po ito ng silangang bahagi po ng Japan. Hindi po ito direkta mga ka-apekto sa bansa in terms of winds o yung mga tropical cyclone wind signal. However po, yung track po or extension po nito ay pwede naman pong magpaulan dito po sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Dahil po sa trap ng bagyong Choy 1 ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog ang mga nabanggit kong mga lugar. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bagamat maliwalas po yung panahon lalo na sa umaga, asahan po na malaki ang chance ng mga pagulan o pulog-pulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na po sa bandang hapon o gabi. Yan ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolia, nag-iulat.
0: Alright, Glyza, makuha ko na itong pagkakataon na ito. No? So, itong bagyong ito, anong pangalan ulit itong bagyo? I'm sorry.
15: Choy 1 po, Choy 1.
0: Choy 1, kasi wala pa siyang local name dahil hindi naman siya nasa loob talaga ng Philippine Area of Responsibility.
15: Opo, opo.
0: Alright. Okay. Yeah, itong El Nino na binabantayan, ito ba'y naging dahilan na rin para mapigilan pumasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility?
15: Sa ngayon po, hindi naman po dahil po sa El Nino hindi pagpasok. Nagkataon lang po na meron po tayong high pressure system dito po sa may bandang south po ng ating bansa at meron din po sa northeast po. Kaya po yun po yung dahilan para po ang movement po nito ay halos hindi po lumapit ng bahagya sa ating Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin po yung mga ridge po ng high pressure o yung mga steering flow niya o yung nag-i-steer sa kanya ay may kalayuan po. Kaya hindi po halos na, hindi po napupush palapit dito po sa ating Philippine Area of Responsibility.
0: So hanggang kailan, itong pag-ulan, may mararamdaman din tayo na pag-ulan, di ba? Maski na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
15: Opo, dito po sa timog na bahagi po ng ating bansa, specifically po yung Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte, makakaranas po ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog po dahil sa extension o trough po nitong nabanggit na bagyo.
0: Gano'ng katagal natin mararanasan itong mga pag-ulan na ito? Sanhin ang bagyong ito na nasa labas ng PAR?
15: Ina-expect po natin na ito ay mararanasan pa rin po natin hanggang sa susunod na isa hanggang dalawang araw po over the areas mentioned po.
0: Mm-hmm. So wala tayong nakataas sa anumang storm signal, sa anumang bahagi ng
15: Yes po sir, wala po tayong nakataas na anumang tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa.
0: Alright. With that, Glyza, maraming salamat. Ha? Thank you very much.
15: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
0: Si Ms. Glyza Escolier mula po sa ating Weather Bureau sa Pag-asa. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa, sa programang global na tayo. We're trying to get in touch with ang ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland. Nakaschedule po siyang makasama natin ngayong umagang ito dito sa ating programa. Kaya lang we're having some technical problems. Ano? Makakasama po sana natin si First Secretary and Consul ng Philippine Embassy sa Warsaw, Poland, Jeronimo C. Suligin Jr. Ayan. Suligin Jr. Okay? So, pero we're having difficulties pagdating sa ano natin. Hindi natin malaman kung bakit di tayo makapenetrate sa kanya. Pero siyang nakaschedule natin for today. Ito ay may kinalaman pa rin po sa kauna-unahang state visit presidente ng Poland. Okay? Ito yung kanya kauna-unahang state visit ng Polish President na si Karol Dabrowski dito sa Pilipinas. At tulad nga po na nabanggit ko kanina, bago pa man dumating itong Polish President na ito para sa kanyang first state visit sa Pilipinas, marami na pong mga bilateral agreements, diplomatic and bilateral agreements sa pagitan ng Pilipinas o nakikipag-ugnayan na ang Poland together with Philippine officials para mapanatili yung magandang bilateral at diplomatic relations sa pagitan ng Poland. Like I said, for example, meron tayong tinatawag na nasimulan na Philippine-Poland defense agreement. Meron tayo niya. May nasimula na yan, yung committee na yan. Nagsimula na yung committee na yan. And of course, and marami pa rin yung mga sinasabi ko kanina na mga kababayan natin na overseas Filipino workers, napakarami na rin po sa Poland, nakahanap ng trabaho sa Poland. At yung mga tinatawag na government to government na ano, government to government na hiring para masiguro na ikang hindi mabiktima ng mga illegal recruiter itong mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Poland, kaya meron tayong government to government na hiring. Alright? So alamin din po natin yan. And of course, yung pagdating din po sa maritime cooperation, defense and maritime cooperation. Marami. And of course, yung people-to-people exchanges. Yun lamang po ang ilan sa mga maaaring mapag-usapan ano po dito sa state visit ng Polish President. Kauna-una ang state visit ng Polish President dito po sa ating bansang Pilipinas. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
16: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
17: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
16: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
18: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong inalal.
13: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
19: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
13: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas.
0: Ay, patuloy po tayong nakasubaybay dito sa programang Global na Tayo ngayong araw na ito. At sa putog ito, makakasama naman po muna natin ang ating Pinoy Street Lawyer. Walang iba kundi si Attorney DJ Jimenez. Attorney Jimenez, maganda umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
20: Ay, magandang umaga po at maraming salamat po sa muling pagtawag. Good morning po.
0: Good morning, Attorney DJ Jimenez. Attorney, napatawag po kami para gusto lang naming makuha ang inyong reaction at the same time, mabigyan ng tamang perspektibo ang ating mga nakikinig at nanonood. Hindi sa mga nangyari nitong mga nakalipas na linggo, lalong-lalo na, dito po sa naging presentasyon ni dating Senator Antonio Trillanes, kumbaga yung money trail o yung mga accounts, unexplained wealth, yung mga pera na sabi nga niya, nanggaling pa sa Chinese government, Chinese private companies na pumasok sa mga account ng pamilya Duterte sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manz Carpio. Anong reaction niyo dito, Attorney DJ Jimenez? Will this stand? Dapat ba itong bigyang pansin although hindi naman ito inilatag sa impeachment court, attorney?
20: Kung ang pag-uusapan po yung impeachment, malinaw naman po no, bilang abogado po na ang press conference po ay hindi naman po isang legal na proseso. So kung ano man po yung mga isiniwalat doon, for purposes of political optics, ito po ay may halaga dahil very engaging yung mga information na ipinakita. Pero hindi po doon nagtatapos. Maaring doon nagsisimula, pero hindi po doon nagtatapos yung bagay na talagang kailangan mabusisi ng impeachment court. At ito po ay doon lamang din sa impeachment court. So, ang mangyayari po nito, tila ay kung ano man ang isiniwalat ng Senator Deliani sa kanyang press con, ito po ay ipapakita doon sa impeachment court sa pamamagitan ng paglalahad ng tamang mga ebidensya naman po. Mga ebidensya na merong legal na basihan. Dahil yun nga po ang allegation po, ang mga press conferences po, hindi po ito talaga ebidensya in the context of legal or an impeachment process.
0: Okay, so parang optics lang siya na maituturing on a legal point of view. Ano po, Attorney Jimenez?
20: On a legal point of view, opo. On a legal point of view. Tama po kayo doon.
0: Pero yung bang...
20: Pero sa usaping political, ito po ay mahalaga, lalo na't ang China connection ay tila dapat magiging ano ito, election issue. Tama na, maaari din naman po nating sabihin na ang China bilang bansa ay progresibo. Madami rin pong matututunan ng Pilipinas sa China. Pero kung ang China po ay tila pumapasok na sa ating national security, medyo lalo na po no, in a bigger picture, syempre nariyan ang issue sa West Philippine Seas. Ano? At sa atin pong mga nakikinig, ang China po kasi ay nangunguna doon sa tinatawag na Belt and Road Initiative. Ito po yung mga programa ng China sa mga poorer countries na sila ay nagpipinance, pero sa dulo, pag hindi na makabayad, kinukuha nila. So yun tila yung mga agam-agam ng iba na nagwe-wary no, na bakit tila may koneksyon ang China sa pamilya Duterte, tapos dagdagan mo pa yung nangyari nung administrasyon ng Pangulong Duterte na tila yung mga pogo ay nagliparan at hindi din naman naging maganda sa pangkalahatan yung naging partisipasyon ng pogo sa Pilipinas. So ito po ay dapat talagang bigyang halaga pag-usapan, pero sa dulo po pagdating po sa impeachment court, ang kailangan po ay malinaw na ebidensya at ito po yung mga documents from Securities and Exchange Commissions, yung mga e-file po, yan dyan po yung mga anti-money laundering council logs, andyan po yung mga audited remittance slips, yung mga konkretong pruweba na kung sino man talaga ang beneficial owner nitong mga di umano'y may interest daw ang Chinese government.
0: Alright. Attorney DJ, matanong ko lang. Siyempre, nagtatanong yung mga kababayan natin. Kasi yung mga pinresenta ni dating Senator Sonny Trillanes, sabi nyo nga, nakaka-engaging, interesting, at Nakakagulat in a sense, di ba? Yung mga figures na binanggit.
20: Yung iba po, nakakagulat. Pero yung iba dito kasi, ito po yung inilab niya rin ng 2016. Oh. Pero hindi siya masyadong pinansin dahil for obvious reasons, ang administration ng Duterte ang nakapuno on. So ito po ay binaliwala.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
20: Pero iba naman ang sitwasyon din ngayon. Kaya kung mapatunayan na mayroong katotohanan naman dun sa mga sinasabi niya, ay talagang magandang pag-usapan din sa impeachment court.
0: Pero ang tanong is, saan niya nakuha yung mga figures na yan, yung money trail na yan? Sa AMLAC ba? Sa SEC? How was he able to access those information?
20: Yun nga po. Malalaman natin at tila sa AMLAC yung primary source din niya dahil nga ang AMLAC ay naglabas, di ba, ng isang supposedly confidential findings na again will be another issue pagdating sa impeachment court.
0: Mm. Yun, doon papasok yung tanong ng iba, attorney, na wala bang na-violate na batas na na-access niya o nailahad itong mga information na ito, especially very very private itong mga information na ito. Wala ba nalabag sa mga Privacy Act natin?
20: Ang Privacy Act po, ang normal po na sinasakop nito yung mga tinatawag nating private and sensitive information. Pero kung ang mga documents naman, ako sa tingin ko, no, yung mga publicly available documents, walang nababiolate doon. Pero doon sa bank secrecy, doon tila binagbabawal po kasi yun, supposedly. No? Hindi pwede na, lalo na kung ang taong involved naman ay hindi naman yung vice president. Kasi may mga bank accounts yung binanggit doon. Pero sa pakiwari ko, nire-risk na ng isang Senator Trillanes kay kasuhan man siya. Dahil mas tingin ko mas importante yung para sa kanya yung optics. So paharapin na lamang siguro niya yan kung siya ay kakasuhan.
0: Alright.
20: Ng violation ng bank secrecy. Pero sa Privacy Act po, maliban na lamang kung ang kanyang mga information na inilalahad ay sensitive information, doon lang naman masasakop ng Privacy Act.
0: Well, ito bang naging press briefing, press conference niya, will this have a different effect kung sakaling ito ay ginamit sa impeachment trial? Kung talagang tinayo siyang testigo?
20: Sa tingin ko po, mas magiging maganda sana, no, kung ito ay inilahad niya sa impeachment dahil may pagkakataon ng depensa na siya ay i-examine. At may pagkakataon din siya na ito naman ay sagutin.
0: Alright.
20: So, mas maganda sana. Pero meron siguro ho silang maaring for purposes of political optics nga, wala namang cross-examination sa press conference.
0: Yun na nga.
20: So, malaya kang sabihin lahat ng gusto mong sabihin. At yun nga, kung paniniwalaan to ay it's another matter naman.
0: At saka may nagsasabi, attorney, hindi katulad daw sa impeachment court, mag-go-out ka dito sa press briefing.
20: Ayun na po.
0: Walang
20: hindi naman handled out yan eh. So kahit na ang sinabi mo ay hindi totoo, assuming mapatunayan na hindi totoo, ito ay maaari namang mag-resulta sa kasong cyber libel. Ano? Kung ikaw ay malisyosong may sinisiraan na hindi totoo kahit ito ay hindi under oath. Pero ito ay sinasabi mo ng lahat mong sinasabi using social media or electronic evidence, kung ito po ay mapapatunayang hindi lang mali kung hindi malisyoso, maaari pong maging basehan ng isang kasong cyber libel.
0: Alright.
20: Pero palagay ko, sanay na rin siguro siya dahil mukhang may mga hinarap naman siyang kaso before. So sa kanya, parang mas importante siguro na masabi niya ito bago magsimula yung impeachment hearing tungkol dito para may proper context na agad.
0: Alright. Now, on other topics, concerning pa rin sa impeachment trial, Attorney DJ, I think the House of Representatives Prosecution Panel, nasabi na rin yata ito ni Prosecutor Representative Joel Chua, na hindi na nila isa

0: sa DepEd, kung walang ebidensya na direktang ang Vice President ang nagpamigay nito, medyo sa strictly legal context, hindi makikita na direct or indirect bribery to from the Vice President. No, maliban na lamang kung ang kanilang naratibo ay bilang head of agency, alam niya ito. Pero hindi ganoon ano, sa legal na proseso. Although sa political optics ng impeachment, maaaring pwedeng create din ng ganong impression kasi siya head of agency, nagpamigay ng envelope, tila may bribery. Pero ako sa isa-isang mas malalim na pag tingin ano, dito sa pag-atras na ito, maaari po siguro na nakita ng prosecution na mas maagang matapos ang kanilang pagpipresent kung nakikita nilang may numero na sila, eh mas maagang mag-rest ang prosecution, makapag-present ang defense, mas maagang matatapos ang kaso at mas maagang magkakaroon ng decision. Especially po na ang dalawang senador ay kasalukuyang suspendido. Kasi po kung suspended ang dalawang senators, pwede talagang i-argue, no, kahit na i-challenge mo yung two-thirds vote, na hindi sila senador at the time of vote kasi nga suspended. So, maaari din sa isang, kung medyo malikot ka mag-isip, ano, maaari po siguro na hinahabol na, na habang suspendido yung dalawa, mag-vote. Kasi kung ito ay papayagan naman ng Sandigan Bayan dahil nga may mga kaso in the past na yung mga nakasuhan ng rebellion ay pinayagan ng korte na mag-participate sa peace process because of national interest. Kung malift yung suspension itong dalawang senador, posible rin na payagan sila ng Sandigan Bayan na bumoto. At pag bumoto sila, madadagdagan ngayon yung dalawang boto nila doon sa kabuuan ng two-thirds. Dahil malinaw naman po na sinabi nung nag-press conference si Senator Tulfo na kasama sa napag-usapan nila ay kung sino yung pwedeng bumoto sa araw ng botohan ay maaaring bumoto. So, masasama sa two-thirds.
1: Ayun. So, marami nagsasabi, dapat magbotohan na eh. Para,
0: yan na nga po. Kasi nga po, una, mababawasan sigurado ng dalawa. Tapos si Senator Bato na hindi naman nagpapakita. So, hindi ko kabisado yun sa bilang kung magiging 21 na lamang, wala pa si Senator Legarda, no? Kung umuwi siya at magkaroon ng change of heart, no? Yes. At mag-desisyon na bumoto, edi madadagdagan din yung for the conviction. So, yan po, I guess it's a political it's a political decision, more than legal, no? Pero andyan naman ang depensa rin, no, na siguro as a matter of strategy ay kaya ang kanilang magiging direction siguro ay sisiguraduhin naman na lifted na yung suspension ng dalawang senador sakali man, ano, para at least kung ang hindi na lang makasasama ay dalawa, eh di meron pa rin 22 senators na boboto, kakailanganin pa rin ng mga 15 kung sakasakali. At kung sa bilang nila ay hindi makukuha yung 15, edi acquittal pa rin.
1: Anyway, pero bago kita bitawan, Attorney DJ, let us, meaning ang ibig ko sabihin ang buong Radyo Pilipinas World Service and particularly ang programang ito, Global na tayo, would like to greet you a happy, happy birthday, Attorney DJ.
0: Salamat po.
1: Happy birthday, Attorney DJ.
0: Salamat po sa inyo sa pagbati. At wag ho kayong tawag lang po at ang atin naman pong advocacy ay makapagbigay ng balancing na pagpapaliwanag sa mga komplikadong batas po.
1: All right. With
0: at
1: that,
0: sure sa lipunan. Salamat po.
1: Thank you. And again, happy birthday, Attorney DJ. Ang ating

0: Ano, Pinoy Street Lawyer. Yeah, maraming salamat po. Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Yung ano, yun ang pananaw at ikang perspektibo at objektibong pananaw ng ating Pinoy Street Lawyer, Attorney DJ Jimenez. Ayan, so nasa sa inyo na po ngayon yan. E pa, ikang ano ang magiging pananaw ninyo sa mga nangyayari ngayon, lalo-lalo na pagdating sa impeachment trial at sa mga impormasyon nilabas ni Senator Antonio Sani Trillanes. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa
2: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
3: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
2: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
4: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
5: Ampalaya!
6: Ampalaya!
5: Kumakain kayo, ampalaya!
2: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
7: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Po natin pinuputol ang mga paalala na yan mula sa ating himpilan sapagkat nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland. Walang iba kundi ang ating Press Secretary and Consul ng Philippine Embassy natin sa Warsaw, Poland. Walang iba kundi si Press Secretary Jeronimo Suligin Jr. Press Secretary Suligin and Consul Suligin Jr., magandang umaga po mula dito sa Pilipinas.
8: Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ray, sa lahat ng ating mga kababayan nakikinig ngayon dito sa inyong global na tayo. At magandang umaga po mula sa Poland.
0: Alright. So, diretso, anong oras na po sa Poland ngayon? Mawalang galang na po, Consul.
8: 3:30 po, no? Mag-aalas 4 ng umaga. Kaya magandang umaga po sa ating lahat dyan.
0: Okay. So, today, ngayon, nasa mga alas 9:45 tayo na umaga dito sa Pilipinas. Diyan pala sa Poland is alas 3:30, mga ganun. Madaling araw. Ano,
8: opo,
0: so, pasensya na po kayo sa abala namin. Pasensya na po sa abala. Pero napakahalaga po kasi nitong ano eh, nitong first kauna-unahang state visit ng isang Polish president, ng Polish president na si Karol Dombrowski sa bansa. Ano po? So, maraming nagsasabi, this is a significant milestone. Bakit? Bakit po tinuturing na significant milestone ng pagbisita ng Polish president sa bansa?
8: Una-una po, napaka-significant po ito, no? At hindi lang si historic po ito kung tutusin dahil ito ang pinakaunang pagbisita ng isang pangulo ng Poland sa Pilipinas. Ito po ang pinakauna simula nang magsimula ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at saka ng Poland noong 1970s, no? 53 years na po ang relationship ng Poland at ng Pilipinas at ito po ang pinakaunang pagbisita na mangyayari. Bagamat mayroon pong ilang mga high-level meetings na naganap sa pagitan ng dalawang bansa, first time po ito at first time din pong bibisita ang Polish president sa Asia, no? Kung napansin niyo, bukod sa Turkey, ang Pilipinas po ang pinakaunang bansang kanyang bibisitahin mula na siya maging pangulo.
0: Alright. This is the first time na bibisita ang isang Polish president sa Pilipinas at maging like you said sa Asia. Ano po, tama po ba ako doon, Consul, ano?
8: So po.
0: Since na magsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Poland, how can we describe o paano tayo mailalarawan ng diplomatic relations ng Pilipinas at Poland all throughout the years?
8: Okay, no. 53 years na po ang relationship ng Pilipinas at saka ng Poland. At ang nagsimula po ang ating diplomatic relations noong 1973. Katunayan, noong dalawa o tatlong taon lang nakalipas, ay sinelebrate po ng dalawang bansa yung 50 years na milestone ng celebration na yan. Idadagdag ko na rin po dito siguro yung pag-o-open ng mga embassy, no, sa pagitan ng dalawang bansa. Mm-hmm. Nagsimula po mag-open ang embassy natin dito sa Warsaw noong 1991. At
0: mm-hmm.
8: Bagamat naputol ito at muli po tayong nag-open noong 2009, samantalang nag-open naman o naging fully operational ang kanilang embassy sa atin noong 2018.
0: Mm-hmm.
8: Katulad ng binanggit ko kanina, sa mga nagdaang taon po is nagsimula nang maging maganda yung relasyon ng dalawang bansa in terms of high-level visits.
0: Mm-hmm.
8: Sa katunayan noong 2024 nga, bumisita ang kanilang foreign minister Sikorsky sa bansa kung saan nagkaroon ng mas magandang pag-uusap sa pagitan nila at ng ating dating Secretary of Department of Foreign Affairs, no, na si Secretary Manalo.
0: Mm-hmm.
8: At bukod po dito, ng 5 taon na ito, halimbawa, nag-accede o sumama na po, no, ang Poland sa mga bansa na doon sa tinatawag natin na ASEAN-TAC o yung Treaty of Amity and Cooperation, mm-hmm. kung saan sa kasalukuyan, isa na po ang Poland sa mga high contracting parties o bahagi o signatory ng ating kasunduan na yon sa Asia.
0: Alright.
8: Bukod po dyan, marami pa pong mga memorandum of understandings na napirmahan, no, sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang po dyan halimbawa yung space cooperation na napirmahan noong nakaraang taon. Ngayong taong pong ito, napirmahan din yung TSPA na tinatawag, yung Transfer of Sentence Person Agreement.
0: Mm-hmm.
8: Bago lang po yan. At bukod pa po dito yung sa kauna-unahan din po, no, ngayong taon na ito ay nag-join ang Poland doon sa ating World Food Expo na ginaganap mm-hmm. sa Manila. So first time din po itong ginawa ng Poland. Mm-hmm. Ito lang July to August lang po yan nangyari. At
0: mm-hmm.
8: Katulad na rin po ng mga naibalita, meron pong defense na agreement, hindi naman agreement,
0: yes.
8: No? Ito po yung tinatawag na JDCC sa pagitan ng Poland at saka ng Pilipinas.
0: Mm-hmm. Alright. So,
8: very robust po ang relationship.
0: Mm-hmm.
8: Yung po yung gusto kong sabihin, kaya parang ang dami kong example na nasabi.
0: Yes.
8: Very robust mm-hmm. po ang relationship ng dalawang bansa sa kasalukuyan.
0: Alright. Except, especially when it comes to economic agreements or economic connections, ano po, para dito. Pero, as economic partners, marami na sigurong naiambag o naitulong ang Poland pagdating dito. Pero yung trust and confidence, like nasabi nyo kasi, napaka-robust ng relationship ng diplomatic relationship ng Pilipinas. That includes yung mga bilateral agreements. Ito po bang robust na diplomatic and bilateral relationship sa pagitan ng Pilipinas? Pwede ba nating ma-connect ito doon sa pag-classify ng World Bank sa Pilipinas itong July 2026 bilang upper middle income economy ang Pilipinas? Naging consideration ba ito para lalong magtiwala ang Polish government at mga Polish investors sa bansa?
8: Maaari po nating sabihin yan na may kinalaman po yan. No? Bukod po yan is very healthy naman po talaga ang trade relationship sa pagitan ng dalawang bansa. Sa katunayan, noong 2025, pumalo po sa pinakamataas na yung trade relation, no, yung trade sa pagitan ng dalawang bansa. Ito po yung pinakamataas na nangyari. At kung susumahin po natin, ang Poland po ay isa sa mga top 28 na bansa na kung saan tumatanggap ng ating mga exports. Kabilang sa mga magagandang exports natin na dumadating dito ay ilang agricultural products at pangunahin din po dito yung mga semiconductor products natin sa Pilipinas na dito po dumadating sa Poland. Kung hindi po ako nagkakamali, base sa record ay lumampas na ito ng kalahati, 520 plus na million dollars ng 2025 yung bilateral trade sa pagitan ng Poland at saka ng Pilipinas. Bukod po dito, kung hindi po natin nalalaman, meron po tayong ilang mga malalaking Pilipinong kumpanya na nakabase dito sa Poland. Kabilang po dito yung ISOC Holdings na kung saan meron po silang mga opisina or mga buildings o gusaling mga pinapaupahan, no? Sa makikita po natin to sa ilang malalaking syudad dito sa Poland, makikita po natin yan sa Wrocław, makikita po natin yan sa Katowice, at makikita rin po natin yan sa Gdańsk. Ito po yung tatlong cities na malalaki dito sa Poland. Kung saan ang presidente nga ay pinanganak din mismo sa Gdańsk, meron silang opisina doon. Bukod pa dito, yung pong Baltic Container Terminal, yan po ay pag-aari ng ating ICTSI.
0: Oh.
8: Ito po yung isa sa pinakamalaking port operations dito sa Poland, no? At yan po ay in-operate ng ating ICTS ay sa pamagitan ng Baltic Container Terminals.
0: Napakaganda pala, meron tayong mga Filipino companies, investors dyan sa Poland. Ano?
8: Opo, at napakaganda. Hindi lang po basta investment, malalaking investment po ito.
0: Now, matanong ko na rin to, Consul, may correlation ba? May correlation and relevance ba? Ang, kasi meron ding malaking pinupush ngayon eh, na sana maipatupad na kagad ito. Pero malapit na raw ito eh, sabi ng DTI, itong Philippine-European Union Free Trade Agreement. Bilateral trade relations. Ito ba'y pwede din nating maidugtong o maicorrelate sa pagtitiwala ng Poland sa Pilipinas, Consul?
8: Opo, no? Sa katunayan, laging nababanggit ng ating mga Polish partners na very supportive sila sa negosasyon na ito sa pagitan ng EU at ng Pilipinas na FTA. At tuwing magkakaroon kami ng meeting sa MFA ng Poland, lagi nga nilang sinasabi na very supportive sila dito. Kasi gusto nga nila na lalo pang maging maganda yung trade relations at partnership ng Pilipinas at saka ng Poland. Sa katunayan, mayroong ilang mga inaayos, no, na procedures pa yata. Kasi gusto rin na ng Poland na mapataas din yung kanilang pagpapadala ng mga agricultural products sa Pilipinas. So magandang source din ang Poland para sa mga ganyang produkto para sa atin.
0: Mm-hmm. Okay. Alright. Now, sa isa sa pangunahing agenda ng state visit ni Polish President Rozki, ang defense and security. Kabilang po ba dito yung mapag-uusapan ni yung kabubuo na Philippine-Poland Joint Defense Committee?
8: Maaring kasama yan sa mga mapapag-usapan. No? Itong defense committee na nangyari ay medyo ilang kakapirma lamang nito nung tinatawag na JDCC o yung TOR ng JDCC nitong nagdaang July kung saan pumunta ang ating mga kasama from DND upang pirmahan itong dokumento na ito. At bukod dito sa defense na ito, very vocal din ang Poland sa kanilang suporta sa Pilipinas. Ano? Sa katunayan, nitong latest na 10th anniversary ng ating pagkapanalo doon sa arbitration, ang Poland ay isa rin sa mga bansang sumusog o nagbigay ng suporta o nag-reiterate ng kanilang suporta para doon. At bukod pa dyan, kung hindi natin nalalaman, sa Poland po tayo bumili ng mga Black Hawks.
0: Yes.
8: Katatapos lang po nito at na-deliver na po itong lahat. Ahead of the schedule pa nga yata, na-deliver na po itong lahat nitong August. At lahat po ng ino-operate nating Black Hawk sa aking pagkakaalam sa ngayon ay binili po natin dito sa Poland.
0: And speaking of that, Consul, wala na bang planong madagdagan pa yan? Wala bang yung pagbili ng Black Hawk helicopters na yan mula sa Poland?
8: Mas ang nakakaalam po yan ay ang ating mga kasama from DND. Pero ang masasabi ko lamang po ay isa ito sa nagpapatunay na maganda talaga yung relasyon ng Poland at saka ng Pilipinas.
0: Yun, totoo yan. Pero ito, isa pa to sa talagang tinitignan yung people-to-people exchange sa pagbisita, sa first state visit ni Polish President, ng Polish President. Yung people-to-people exchange. Sa larangan ng exchange ng kaalaman muna o teknolohiya, especially agrikultura, siyensya, maging sa digital platform. Nasa ang level na ang coordination dito ng Pilipinas at Poland?
8: Pagdating po sa ICT na tinatawag, very active naman po yung discussion sa pagitan ng ating DICT at saka ng kanila katumbas na ministry dito. No? If I'm not mistaken, meron po tayong MOU na niluluto sa pagitan ng dalawang bansa. At para mas mapaigting pa yung ugnayan pagdating sa mga digital infrastructure at yung iba pang mga kaukol na gawain tungkol dito. At bukod po dyan, meron pa rin tayong ilang mga MOUs na pinag-uusapan sa pagitan ng dalawang bansa at umaasa tayo sa mga darating na araw o baka ngayon sa pagbisitang ito ng Pangulo ng Poland is merong mga announcement na ilalabas pagkatapos.
0: Oy, maganda yan. Tabayan na namin yan, Consul. Pero sa aspeto naman ng turismo, paano po nakakatulong ang pasuguan para sa tourism awareness and promotion para makahikayat ang mga Polish tourists sa Pilipinas?
8: Okay, marami pong salamat at naitanong niyo yan. Very active po, no? At isa ang Pilipinas sa mga gustong puntahan ng mga Polish na nagbabakasyon. Kung hindi po ninyo natatanong, medyo pumapalo o umaangat po ang numero ng mga Polish vacationers na pupunta sa Pilipinas. At sa katunayan nitong 2025, yata isa ito sa pinakamataas na bilang ng mga Polish na tourist na dumating sa ating bansa. Ang pagustuhan ang ating embahada ay nagtutulak, no? Itinutulak natin or isinusulong natin na sana ay magkaroon ng maayos or direktang flight mula sa Poland at Pilipinas. At isa yan, ang turismo kasi ang isa sa pangunahing proyekto ng ating butihing ambassador. At dati pa niya itong isinusulong, nakikipag-usap tayo sa mga airlines, nakikipag-usap tayo sa mga travel agencies kung paano pa nga natin mapapaigting ang turismo na yan. Sa katunayan, kung may dadagdag ko rin, meron ding tayong magandang balita tungkol dyan, no? Kasi nanggaling dito ang ating mga kasama mo sa Department of Tourism. At may mga pag-uusap na nangyayari ngayong taon na ito. At sana meron tayong magandang balitang marinig katulad nga rin ng kaugnay ng pagbisitang ito.
0: Oo. Hindi kaya baka naman meron
8: ating
0: tayo.
8: Turismo.
0: Opo. Hindi kaya pwedeng pre-visa entry na kung magtuturist. No? Mga ganun. Ano po? Consul, no?
8: Anyway. Ang masasabi ko lang po is antabayanan po natin yung mga further announcement at sa tingin ko po maraming mga magandang ibabalita ngayong araw na ay ngayong pagbisitang ito ng ating Polish President.
0: Sige. Pero sa kasalukuyan po, Consul, ilan na ang bilang ng mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Poland?
8: Tinataya po natin na meron tayong 21 to 25,000 na Pilipinos na nandito. Ang mga Pilipino po dito ay generally treated ng maayos ng Poland, no? Maganda po ang pagkikitungo sa kanila at bagamat may mga konting gusot, hindi naman natin maiiwasan yan. In general terms, maganda po ang kalagayan ng mga kababayan natin nandito. Sa katunayan, yung ilang mga major cities ng Poland, may mga tindahan na ng mga Pilipino.
0: Uy,
8: may mga kung saan, may mga Filipino products na itinayo yung mga kababayan natin mismo. Meron na ring ilan na nag-venture sa food, no? Mga restaurant halimbawa. Meron tayong Filipino restaurant dito sa Warsaw. Uy. Meron tayong isang Filipino restaurant sa Krakow. Bukod pa dyan, very active din kasi ang mga Pilipino pagdating doon sa pagiging Katoliko natin. So meron tayong mga pari dito na mga Rugrician brothers. Meron tayong Franciscan missionaries na mga madre na nandito sa Poland. So in terms of people to people, presence ng mga Pilipino, magandang maganda. Maganda yung relasyon kung tutusin natin talaga.
0: Ayun, biro nyo, meron na tayong Filipino store. Dalawa na yon, dalawang Filipino store narinig ko. Tapos
8: hindi lang ayun sa restaurant po 'yan dalawa pero sa Philippine stores medyo marami na po bawat
0: wow.
8: city at least meron tayong isa.
0: Wow, ganda, ganda. Pero last question lang po, Consul. Ilang labor agreements meron ang Pilipinas at Poland sa ilalim ng kategorya tinatawag na government to government hiring sa ngayon?
8: Wala pa po tayong labor agreement na napipirmahan with Poland at ito po ay isa sa matagal na nating pinag-uusapan with the government ng Poland, no? Pero hindi po yan nakakapigil sa atin upang maging mapaayos pa yung relationship pagdating sa pagpapaganda ng treatment ng ating mga kababayan na nandito at nagtatrabaho. Sa katunayan, meron pa pong mga improvement na mangyayari at sa tingin ko po kasama yan sa mga magagandang balitang ilalabas. Hindi ko lang po muna siguro masasabi.
0: Okay.
8: Pero ang masasabi ko lamang po ay magiging maganda po at patuloy pong nagiging mas maayos yung treatment ng ating mga kababayan dito.
0: Okay. Mukhang maraming magagandang mga balita maaaring mangyari dito sa first state visit ng Polish President. Hindi nga lang pwedeng ma-preempt ng ating First Secretary at Consul, Sunigin Jr. Pero mukhang, at the looks of it, mukhang maraming magandang mga mangyayari. Biro nyo, October 5 to 8 ang state visit ng Polish President dito sa bansa. So that could be, ang daming pwedeng mangyari dito sa loob ng 4 na araw na yon. Alright, with that, First Secretary and Consul Sunigin, maraming salamat po sa oras at bago ko po kayo bitawan, baka meron pa po kayong ibang mahalagang impormasyon na nais iparating sa ating mga kababayan. Go ahead po, Consul.
8: Okay, maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng panahon sa amin dito sa Warsaw. paparating ko na rin po ang mensahe ng ating buting ambassador Alan Deniega. Nakasalukuyang umuwi po siya. Umuwi po siya dyan sa Pilipinas upang maging kasama sa pag-welcome at saka sa mga official na gawain ng Pangulo ng Poland. Ipapabatid ko po na ang embahada po ay laging nandito at open para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, at pinagsisikapan po namin na patuloy na ipagbutihan at i-improve ang relationship ng dalawang bansa, ng Poland at saka ng Pilipinas.
0: With that, maraming salamat po again, First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr. Sa oras po. Pasensya na po sa abal at madaling araw namin kayo nagising.
8: Wala pong problema. Okay.
0: Thank you. Thank
8: salamat
0: you very
8: po.
0: Much po. Salamat po. Alright. Yan po ang ating panayam sa ating ika nga Philippine Embassy sa Warsaw, Poland. Nakasama natin at nakapanayam natin ang ating First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr. At dyan po natin pinipinit ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating production team, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, ang ating master control, si Ms. Susan Aison, at ang ating wirecast operator, si JP Lumuntan. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
7: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo,

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Akala mo ba may mga pagkaing zero calorie o negative calorie na nakakatulong sa pagpapapayat? Hindi pala totoo yun. Ang idea raw, mas maraming energy ang ginagamit ng katawan para tunawin ang pagkain kaysa sa calories na makukuha rito. Pero ayon sa pag-aaral ng mga researchers sa University of Alabama, kahit mga pagkaing tulad ng celery at watercress ay may mas mataas pa ring energy content kaysa sa energy na ginagamit para tunawin ang mga ito. Ibig sabihin, walang magic food para pumayat. Mas epektibo pa rin ang balanced diet, pagkain ng whole foods at ehersisyo.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere
3: from Manila, Philippines. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
2: anytime, anywhere
3: from Manila, Philippines. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: Dagdag pa rito, merong performance-based bonus para sa 2024. Patuloy ang pagproseso nito at inatasan natin ang mga kinaukulang ahensya na tiyaking maayos at mapabilis ang proseso. At hindi tayo titigil doon. Patuloy natin hahanapan ng paraan kung paano pa mapapabuti ang suporta, benepisyo at mga oportunidad para sa ating mga guro. Ako talaga ay malapit ang puso ko sa ating mga guro. Dahil bata pa lamang ako, naobserbahan ko na kung paano maging stricto ang aking ina, si First Lady Imelda Marcos, ang aking lola, si Doña Josefa Edralin, sa pagtuturo sa loob at sa labas ng paaralan. Kaya naman, batid kong parehas ang pagdidisiplina ng mga magulang at guro. At noong ako'y naging governor ng Ilocos Norte, si First Lady Lisa naman, nakita ko ang kanyang dedikasyon bilang law professor doon sa amin sa Ilocos. Lagi ko ngang sinasabi, mahirap makipagtalo sa isang abogado, pero papano, teacher pa. Hindi lang argumento, may lecture pa. Pero alam naman natin na ang pangaral ng isang mabuting guro ay hindi para pagalitan tayo. Ginagawa nila yon dahil gusto nilang matuto pa tayo at maging mas mabubuti at mahuhusay na tao. Kaya sa araw na ito, nagpapasalamat tayo sa ating mga guro na naging bahagi ng paghubog sa kung sino tayo ngayon. Nagpapatuloy ang inyong kontribusyon sa mga pangarap na kanilang natutulungang abutin. Sa ating mga guro, patuloy ninyong gamitin ang bawat pagkakataon upang matuto, umunlad at mapalawak ang inyong kakayahan. Kayo ang kasama ng ating mga anak sa kanilang paglaki. Kayo ang nagtuturo sa kanila ng mga aralin. Ngunit kayo rin ang nagtuturo sa kanila ng disiplina, ng malasakit at paniniwala sa kanilang sariling kakayahan. Sa inyong paggabay, naghahanda tayo ng isang henerasyong na handang mangarap, handang maglingkod, at handang mamuno sa ating bayan. Happy National Teachers Day! Maraming salamat po! At mabuhay ang ating mga guro! Mabuhay ang bagong Pilipinas!
1: Thank you, Mr. President.
2: Yes, Chad.
3: Yes, kapatid.
2: Chad, ha? Kapatid, yun yung naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siyempre, ginikilala ng Pangulo yung kontribusyon ng mga guro sa mga kabataan na ay nagsisimpiring na magulang sa panahon nasa paaralan. Nakakalungkot nga lang, kapatid na Chad, na may mga record na iulat na school bodies, pero ginagawa nga ito ng paraan ng ating pabahalaan. Lalo-lalo na yung laban sa bullying, meron ang mga additional school counselors. Pero inilahad yan, ang Pangulo, yung tuloy-tuloy na suporta sa mga guro at tuloy-tuloy yung career advancement at promotion sa ating mga guro. Kung saan, sinabi ng Pangulo, nasa 82,105 ng mga school teachers.
3: Kapatid. Subukan mo pumali sa kabilang side, medyo choppy yung dating ng iyong signal.
2: Yeah,
3: sige, sige, go ahead.
2: Signal dito sa Amerika. Anyway, kapatid, iyan na lang natin ito, yung performance-based bonus. Isa ito sa mga itinatuwa ng mga guro. Tuloy-tuloy yung pagpoproseso. Yung PBB para sa 2024, inatasan ni Pangulong Marcos yung mga kinaukulang government agencies na mabilis o pabilisin yung proseso. Muli na lang kapatid, ang mensahe ng Pangulo sa mga guro, panuwakin ang kanilang kakayahan sa pagkakang kulturo ng disiplina at naghahanda ng isang henerasyon na handang mamuno sa bayan. Yan muna kapatid at siya, ang ilan sa mga naging kinaukulang President Marcos Jr. kaugmatong National Teachers Day. Nagulat mula dito sa Araneta Coliseum, Alvin Bagasarento, Pilipinas.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
3: Yan nga po ang ating kilos gampaning pangpanguluhan. Ang oras po natin, 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: 1109.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang parangal ang mga guro kasabay ng paggunita ngayong araw ng National Teachers Day.
3: Headlines.
2: Teacher in Every Barrio Bill itinutulak para sa mga liblib na komunidad.
3: Headlines.
2: Malacañang nanawagan sa publiko na makibahagi sa mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng Super El Nino. Pagitipid sa tubig, ipinanawagan.
3: Headlines.
2: Sapat na supply ng tubig sa mga dam, tiniyak ng National Irrigation Administration.
3: Headlines.
2: Dagdag bawas sa mga produktong petrolyo, asahan bukas.
3: Headlines.
2: Drainage improvement project sa Ross Boulevard, binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon.
3: Headlines.
2: Desisyon ng prosecution na huwag nang talakayin ang aligasyon ng bribery sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang gagawing opisyal ngayon.
3: Headlines.
2: At Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, ibubunyag ang mga financial transaction at pinagmula ng yaman ni Vice President Sara Duterte.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
5: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News.
5: News Nationwide.
2: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan nating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang ating mga detalye. Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Kinikilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kaisipan ng kabataan at sa pag-akay sa kanila tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ayon kay Pangulong Marcos, naway magsilbi ang pagdiriwang na ito para mas pahalagahan ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapabuti ng edukasyon sa Pilipinas. Hinikayat din niya ang lahat na magtulungan upang magkaroon ng magandang kapaligiran kung saan makakapagturo ng maayos ang mga guro at makapag-aral ng may tiwala at pag-asa ang mga Pilipinong estudyante.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
2: Teacher in Every Barrio Bill itinutulak para sa mga liblib na komunidad. Si Kathleen Forbes sa ulat.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Ang dinagin sa Quezon City Pacific kay Mati Urbansha na talakayin ng kamera ang pamukang Teacher in Every Barrio Act kasabi ng pagunita sa World Teachers Day ngayong araw, October 5. Ang House Bill 8547 ay nagbunay magpatupad ng scholarship at incentive program para makahikayat ng mga kwalipikadong guro sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA areas at mga komunidad ng indigenous peoples. Sa ilalim ng pamukala, maaaring mabigyan ng scholarship ang mga kwalipikadong presidente ng mga liblib na lugar para sa kanilang teacher education, kabilang ang suporta sa living expenses, books, technology at school supplies. May return to service obligation naman ng mga scholar tapos makakuha ng professional license. May mga incentive rin para sa mga gurong nadedepo sa remote areas, kabilang yung hardship at hazard allowances, as in assistance, government benefits at professional development. Ayon kay Alganja, hindi dapat maghihagla ang layo ng isang komunidad para magkaroon ng mga bata na access sa kwalipikado at mga dedicated ng guro. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
2: Positibo ang Commission on Higher Education o CHED na bubuo ng mas maraming oportunidad para sa Filipino students ang katatapos lang na Higher Education Partnerships Conference o HEPCON 2026. Pinangunahan ng CHED ang aktibidad nito October 1 at 2 kung saan nagtipon-tipon ng Philippine at International Higher Education and institutions. Pinag-usapan ng mga posibleng pagtulungan sa larangan ng collaborative research, student at faculty exchanges at iba pa. Sa programang Boses, sinabi ni Ched Chair Dr. Shirley Agrupis na sa pamamagitan ng mas pinalakas na pagtulungan ay maibibigay din ang patas na oportunidad at pagkilala sa mga estudyante.
7: Isa ito sa mga estratehiya para mapalakas ang ating academic mobility, that means students coming in and Filipino going out. And then ipalakas din namin pa para ma-expand din ang ating scholarship program at yung credit transfer and joint program ang importante dito.
2: Si Ched Chair Dr. Shirley Agrupis.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naglabas ang bagong panuntunan ng Commission on Higher Education o CHED sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga paaralan. Nakasaad sa bagong guidelines sa kailangang ideklara ng mga mag-aaral kung gumamit sila ng AI at kung paano ito ginamit sa kanilang pag-aaral. Hindi rin pinapayagan ng ahensya na ipaubaya sa AI ang mahalagang desisyon tulad ng pagbibigay ng grado, admissions, scholarships at pagpasa o pagbagsak ng isang estudyante. Bibigyan naman ng komisyon ng isang kolehiyo o pamantasan ng sarili nitong tuntunin batay sa kanilang pangangailangan. Iginit ng CHED na dapat gamitin ng AI para pabilisin at palakasin ang kakayahan ng tao at hindi para palitan ito.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Lalagdaan bukas ng Department of Interior and Local Government o DILG at Council for the Welfare of Children o CWC ang kasunduan para magamit na rin ng 911 emergency hotline ng mga kabataan na nakararanas ng pang-aabuso at pananamantala. Sa ngayon kasi ay Makabata Helpline 1383 ang matatawagan para sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director 5 Undersecretary Angelo Tapales na sa pamamagitan ng kasunduan kasama ang DILG ay mas mapapalakas pa ang proteksyon sa mga kabataan lalo na't ilan sa mga ito ay nasasangkot sa school shooting incident at pangbubuli sa mga eskwelahan.
8: Ang Makabata Helpline 1383 po ng CWC ay mag-MOU na with the DILG Emergency 911. So kasama po natin si Secretary Zan Bicrimulia po dyan sa pirmahan po bukas. Kailangan may sumbungan yung mga bata, papalawakin pa natin to connect the helpline ng CWC, yung 1383, dyan naman sa Emergency 911 ng DILG. Kasi dapat po kahit saan tumawag ang bata na i-connect natin kaagad.
2: Samantala, kasama ang CWC at iba pang ahensya ng gobyerno sa gagawing Safe School Summit ngayong Linggo sa pangunguna ng National Capital Region Police Office. Layon itong palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan at paigtingin ang emergency response protocols.
8: Noong Thursday and Friday, ang NCRPO ay magkakandak ng Safe School Secure Communities parang summit. Ito ay imbitado mula DepEd, ang kapulisan, DILG, kasama ang Council for the Welfare of Children para talagang mag-responde at talagang alamin natin ang mga dapat gawin pag may active threat sa ating mga eskwelahan.
2: Si CWC Executive Director 5, Undersecretary Angelo Tapales.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Magsisimula ngayong araw ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ni Polish President Karol Nawrocki sa layong palakasin ng bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Poland. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasa ang pag-uusapan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Nawrocki ang mga issue sa rehiyon at sa buong mundo na parehong mahalaga sa dalawang bansa. Ang pagbisita ng Polish President ay inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa pagtulungan ng dalawang bansa, kabilang sa larangan ng depensa at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, science and technology, information and communications technology, legal cooperation, turismo at people-to-people exchanges. Tatagal ang state visit ni Nawrocki sa Pilipinas hanggang October 8.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Umarangkada na, simula ngayong araw ang 32nd ASEAN Postal Business Meeting sa Manila Marriott Hotel sa Pasay. Ang Philippine Postal o Philippine Post Corporation ang magisilbing host sa tatlong araw na aktibidad kung saan dadalo ang postal leaders mula sa ASEAN at partner countries. Pag-uusapan dito ang advanced business initiatives at regional technical projects na nakatuon sa cross-border e-commerce, logistics, operational improvement at revenue growth. Inaasahang malalagdaan sa aktibidad ang mga kasunduan at ilang desisyon. Tatagal ang 32nd ASEAN Postal Business Meeting hanggang October 7.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malacañang nanawagan sa publiko na makibahagi sa ginagawang mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng very strong El Nino. Pagtipid sa tubig, ipinanawagan si Alvin Baltazar sa ulat.
4: Radyo Pilipinas Report.
9: Nakaasa ang mamamayan na ginagawa ng gobyerno ang lahat at tumatalima sa tunghuli nito sa gitna ng epekto ng Super El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, marami nang natag-usapan na gagawing mga hakbang kaugnay ng nararamdamang weather phenomena. Ito ani Castro ay may kinalaman sa climate information, agriculture and food irrigation, water supply at social protection. Kasabay nito ay nanawagan din naman si Castro sa ating mga kababayan na tumulong sa mga ginagawa ng pamahalaan. Malaking tulong na aniya ang makapagtipid sa tubig para makaambag sa pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng tagtuyot. Kung sakali namang may tagas o leak sa daloy ng tubig ay ipaayos aniya ang mga ito, lalo't napakahalaga ng tubig ngayon tatama ang Super El Nino. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinangangambahang umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa urban areas gaya ng Metro Manila sa panahong may very strong El Nino. Ayon sa Climate Change Commission, kulang kasi ang greenery o mga halaman na sasalusana ng init. Batay sa temperature forecast ng PAGASA para sa October 2026 hanggang March 2027, mas magiging mainit kaysa karaniwan ng temperatura sa karamihang bahagi ng bansa. Sang-ayon para sa forecast, posibleng umabot hanggang 39.5 degrees Celsius ang temperature sa lowland area sa Mindanao, 37.7 degrees Celsius sa Metro Manila at 38.4 degrees Celsius sa lowland sa Luzon. Sinabi ng PAGASA na maaring tumindi ang epekto ng very strong El Nino sa huling bahagi ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng National Irrigation Administration na sapat at tuloy-tuloy ang patubig ng malalaking dam sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na puno ang tubig sa high dams kabilang ang Magat, Pantabangan, Halawar at San Roque. Inaasama papataas ang mahigit 50% ang produksyon ng mga magasaka sa pamamagitan ng irigasyon ng nasabing mga dam.
10: Mga malalaking dam natin na buong bansa puno. Ang sinasabi ko lamang po, ma-maximize namin ang production doon sa mga areas na may mga high dams tayo. Around 25% ng irrigated area ng NIA may high dams. So yung 25% na yan, ang ibig sabihin po yan, kung dyan natin bubuhos yung resources natin, ma-increase natin more than 50% ang production dyan dahil pag maaraw at tama yung supply ng tubig, mataas ang yield.
2: Si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inilatag ng pamahalaan ang malawakang plano para mapalawak ang solar-powered irrigation sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, palalawakin pa sa 10,000 lugar ang solar-powered irrigation pagsapit ng taong 2030 upang mapababa ang gasto sa mga magasaka sa patubig at diesel. Sinabi ni Recto na meron ng higit 4,000 irrigation sites ang National Irrigation Administration o NIA sa 43 na lawigan. Inaasahang mapapakinabangan ito ng nasa 2,000,000 magasaka at madaragdagan ng 100,000 hektarya ang lupang sakahan na may irigasyon. Gumagamit ang mga pasilidad na ito ng enerhiya mula sa sikat ng araw upang mapaandar ang mga water pump. Kaya malakas ang natitipid sa petrolyo at kuryente. Inaatasan din anya ang NIA na pag-aralan ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI para maiwasan ang pag-aaksaya sa tubig.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinaghahandaan ng Department of Agriculture o DA ang worst case scenario kaugnay sa epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., masanda ngayon ang kagawaran dahil maaga silang bumili ng mahalagang supply tulad ng bigas, pataba at iba pang agricultural inputs. Naibigay na rin ang karagdagang 6.2 billion pesos para sa fuel subsidies at iba pang tulong para sa mga mag-asaka, mangingisda at tracker ng agricultural products. Samantala, plano ng DA na dagdagan ng mga pataba at binhi sa mga lugar na nangangailangan nito para mapalakas ang produksyon ng mga pananim. Pinalalaki rin ng kagawaran ang food buffer, lalo't dinagdagan pa ang mga pasilidad na pag-iimbaka ng palay habang pinalalawak din ang storage network. Samantala, sinimulan na ang cloud seeding sa mga lugar na tinamaan ng drought, kabilang ang Isabela at Negros.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inaasahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas ayon sa Department of Energy. Ayon sa Department of Energy, posible na sa 1 peso and 30 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Sa kabilang dako, tataas ang ng 1 peso and 93 centavos per liter ang gasolina at may dagdag din na 3 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Samantala, sinabi ng ilang kumpanya ng LPG na posibleng madagdagan ng 17 pesos and 33 centavos ang presyo sa kada litro ng regular na LPG. Katumbas ito ng 190 pesos and 63 centavos sa 11 kilogram na tangke.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Fuel subsidy para sa mga mag-asaka, mangingisda at chuper ng truck matatanggap na ngayong buwan ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
11: Radyo Pilipinas. Report.
2: AJ.
12: Yes, Chad, tatanggap nga ngayong buwan ng Oktubre ang mga magsasaka, mangingisda at chuper ng truck ng fuel subsidy ng aabot sa 300,000 na mula sa iba't ibang nabanggit kong sektor na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ito isa direktiba, Chad, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ng sektor ng agrikultura sa gitna ng muling pagtaas ng presyo sa langis. Ayon sa Department of Energy, ang fuel subsidy ay bahagi pa rin ng Unified Package for Livelihood Industry through the Food and Transport to AFLIP na inilunsad nga ng ating pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis bunga ng patuloy na gulo sa Middle East. Inihahanda na, Chad, ng Department of Agriculture katuwang ang Department of Energy ang naturang pamimigay ng tulong ng Development Bank of the Philippines maging ang Land Bank of the Philippines. Chad, mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pamamahagi ng fuel assistance sa mga mag-asaka, sisimulan na ng Department of Agriculture ngayong Linggo. Si Meren Bastasa sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Report.
13: Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na posibleng masimulan na nga ngayong Linggo ang pamahagi ng fuel assistance para sa mga mangingisda. Bahagi ito ng 6.2 billion uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance na layong tulungan ng agri-sector na makayanan ng epekto ng global oil crisis at ang nakaambang very strong El Nino. Ayon sa kalihim, isinasapinal na rin ang listahan ng mga magsasaka na susunod na beneficiaryo ng assistance na target namang maipamahagi bago matapos ang Oktubre. Kabilang sa prioridad ang mga magsasaka at mangingisda sa mga lugar na naapektuhan ng habagat gaya ng Zambales, Tarlac, Pampanga at Bulacan, pati na rin mga apektado ng Tagtuyot sa Cagayan Valley. Bukod sa fuel assistance, kabilang pa sa uplift ang nasa higit 2 bilyong fertilizer assistance, 1 bilyong cash assistance sa ilalim ng presidential assistance for farmers and fisherfolk, at 1 bilyong fuel subsidy para sa agri-truckers. Kaugnay nito, nakikipag-negosasyon na rin anya ang isa mga toll provider para sa planong karagdagang assistance sa mga agri-trucker na nagdadala ng mga agricultural products. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Binisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang drainage improvement project sa kahabaan ng Rojas Boulevard bilang bahagi ng pag-isika para ibsan ang pagbaha sa Maynila. Iniutos noon ng kalihim na palawakin at paguhin ang drainage inlet sa malalaking kalsada gaya ng Ross Boulevard para mas mabilis ang daloy ng tubig at mas maikli ang oras ng pagbaha. Plano ng kagawaran na magtayo ng tatlong malalaking detention basins sa Rizal Park na kayang maglaman ng tubig na katumbas ng 18 Olympic-sized swimming pools. Tiwala si Dizon na makakatulong ito para mabawasan ang dami ng tubig na dumadaloy mula Taft Avenue, Calao, Burgos at Ross Boulevard pati na rin sa ilang bahagi ng Remedios at Malate.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ibang balita, sa 33 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang gagawing opisyal ngayong araw ang desisyon ng prosecution na huwag nang talakayin ang aligasyon ng bribery na may kinalaman sa umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education o DepEd. Inaasahang tatestigo rin ngayon si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Hiniling naman ng depensa ang motion para huwag nang isalang si Buenaventura sa witness stand. Pagkatapos ni Buenaventura, inaasahang sasalang ng prosecution ang kinatawan mula sa iba't ibang bangko at insurance firms. Kabilang dito ang Land Bank, Asia United Bank, PS Bank, Metro Bank, BPI, PNB at BDO Unibank. Kabilang naman sa insurance firms ang Prudential Life, Alliance, Manufacturers Life, FWD Life, PPI, AIA Life, BDO Securities at BDO Life.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ibubunyag ang mga financial transaction at pinagmulan ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
11: Radyo Pilipinas Report.
14: Naasahang ilalantad ngayong araw ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang mga transaksyon pinansyal na dumadaloy sa mga bangko ni VP Sara Duterte pati na ang posibleng pinagmulan ng mga pondong ito. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, tatalakayin ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura hinggil sa umano'y umaabot sa 6.7 billion pesos na halaga ng umano'y covered and suspicious transactions o pinaghihinala ang mga transaksyon na na-flag ng mga bangko mula sa mga accounts ni Duterte simula pa noong 2005. Ayon kay Adyong, napakahalaga ng testimonya ng AMLC upang matukoy kung lumalabag nga ba si Duterte sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth, partikular ang kanyang pagkabigong ideklara ang cash on hand at cash in bank sa ilang partikular na taon at ang practice na pagsamasamahin o lamsam ng kanyang mga personal na ari-arian sa isang kategorya sa halip na AI-timize o isa-isahin gaya ng itinathala ng batas. Inaasahan din sa sala ngayong linggo ang mga kinatawan mula insurance companies, mga opisyal ng bangko at mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue upang linawin kung ang mga transaksyon pinansyal ni Duterte ay tugma sa kanya idiniklara ang net worth na 88 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Posibleng mapagkaitaan ang katotohanan ng sambayan ng Pilipino kung hindi itutuloy ng prosecution ang pagtalakay sa alegasyong bribery o panunuhol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Secretary Attorney Claire Castro, kung iaatras ang prosecution ng reklamong bribery ay posibleng madehado ang mga Pilipino na nais malaman ng katotohanan sa usaping ito. Kung isinamaan niya sa Articles of Impeachment ang umano'y bribery ng Vice Presidente, posibleng may nakita sila noon na matibay na ebidensya para talakayin ang isyong ito. Gayunman, iginit ang palasyo na ang prosecution pa rin ang magpapasya sa tamang estratehiya sa paghahain ng mga testigo.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Paghahain ang petisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, posible pa rin. Si Luisa Erispe sa report.
11: Radyo Pilipinas Report.
15: Hindi inaalis ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dumulog pa rin sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng impeachment court patungkol sa voting threshold. Ito ay sa kabila ng pagbasura ng Supreme Court sa naunang tatlong petisyon na inihain ng ilang individual schedule laban sa impeachment trial kamakailan. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, pinag-uusapan lang nila ngayon kung dapat ba talagang maghain ang petisyon at kung ano ang mga posibleng maging mga argumento. Anya, nais nilang matiyak na kapag sila na ang dumulog sa SC ay may sapat na basihan upang hindi masayang ang oras ng kataas-taas ang hukuman. Pag-aaralan naman ang kanilang panig kung bakit nabasura ang mga naunang petisyon pero may sariling timeline o panahon na sinusunod ang depensa kung kailan sila dudulog sa Korte Suprema. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Presiding Officer Cheese Escudero, pinabulaan ang nakatakda na sa Desyembre at 16 ang impeachment verdict. Si Ninfa Asuncion sa report.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Pinabulaan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang pahayag na nakatakda na sa December 16 ang final verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging paglilino ni Escudero matapos kwestiyonin ni Senator Judge Raffy Tulfo ang naging pahayag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald tungkol na maaaring sa December 16 ay magkaroon na nga ng verdict. Ayon kay Escudero, hindi accurate ang naturang pahayag dahil ang mga projections sa timeline ay nakabatay lang sa mathematical computation mula sa pre-trial order kung saan 62 trial days ang hiningi ng prosecution at 30 days naman para sa defense. Binigyan din ng presiding officer na hindi ito batay sa aktual na takbo ng panlilitis, lalo na't may mga laging kanseladong hearing gaya ng nangyari noong nakaraang linggo. Sinabi ni Escudero na aabisuhan niya ang spokesperson ng impeachment court na maging maingat sa mga bahayag tungkol sa timetable ng panlilitis. Samantala, hiniling ni Tulfo na ma-admonish si Tungol dahil anya ilang beses na itong nauunahan ng mga senador sa pagtalakay sa mga posibleng kaganapan sa impeachment trial. Sinabi naman ni Escudero na pag-aaralan ng korte ang manifestation ni Tulfo at kikilos kaugnay nito. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Escudero at Tulfo.
18: Our statements on timetable that came out over the weekend are all based, can only be based rather on the pre-trial order. But the court at this point in time, let it be placed on record and let it be known. It's based on math, not based on the realities on the ground of the trial. It may be a working mathematical equation, but certainly not based on reality, much less is that the point of view of the court. So the court will instruct the spokesperson accordingly.
19: Yeah, maybe it's about time na para i-admonish niyo siya, Mr. Presiding Officer, kasi this is not the first time. Mabubulagan na lang kami pag nagdakdak siya sa media, kumbaga inuunahan niya tayo, pinipreempt niya tayo.
17: Samantala, pinayagan naman na ng impeachment court na tumistigo si AMLAC Executive Director Donel Beneventura matapos ibasura ang motion ng defense na pigilan ang kanyang pagharap bilang testigo. Mula Senado, para Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine National Police patuloy na nakikipag-ugnayan sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa pag-usuko nito ng mga baril. Si J. Mark Dagala ang may dala ng balita.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
20: Nananatili sa 71 mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang patuloy pa rin pinaghahanap ng Philippine National Police. Ito ang dahilan ayon kay PNP Civil Security Group Director Police Major General Aden Lagranante, kaya't puspusan ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa kampo ng senador. Buwat kasi sa kabuang 117 armas, sinabi ni Lagranante na nasa 26 pa lamang ang naisuko na. Kasalukuyang may warado pa rin sa International Criminal Court itong si de la Rosa dahil sa madugong drug war noong panahon ni dati Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi naman ni Lagradante na mayroong letter of reconsideration na pinadala ang kapo ni De La Rosa sa kanila para sa pagsusuko ng mga baril. Nabatid na dahil sa administratively revoke ang mga lisensya ng baril ni De La Rosa, kung kaya't dapat ito ay maisuko sa pambansang pulisya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
21: From 117, 26 yung

0: report.
1: Sugatan ang nasa hindi bababa sa 10 mga sundalo ng tambangan ang kanilang konvoy sa bahagi ng sitio Bauno Daugao sa barangay Badya, Tipo-Tipo, Basilan. Batay sa ulat ng 45th Infantry Battalion ng Philippine Army, nangyari ang insidente dakong alas 7:45 kaninang umaga habang binabantas ng 3 truck ng militar ang daan sa bahagi ng Tipo-Tipo pagkaan ng Lalita. Dahil dito ay nagtamo na pawang mga suta sa kanilang mga sakay na sundalo ng isang military truck. At patuloy ang isinag sa gawang hot pursuit operations hinggil sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naibigay na ng Philippine Coast Guard sa Department of Foreign Affairs o DFA ang impormasyon kasunod ng pagharang ng China Coast Guard sa legal na operasyon ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Ito'y para maging basihan sakaling maghain ang Pilipinas ng diplomatic protest kasunod ng insidente. Magugunitang namataan ang isang foreign fishing vessel na umano'y nagsasagawa ng blast fishing malapit sa Sandy Keys 2 and 3 kaya sinundan ng interagency team para magsagawa ng law enforcement operation. Gayunman hinarangan at sinundan umano ng China Coast Guard ang mga Philippine vessel. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na legal at routine law enforcement operation ang isinagawa laban sa mapanirang dynamite fishing sa territorial sea ng Pilipinas.
3: It's important for us to understand, no, na ang karagatan dito sa Pag-asa K and Pag-asa K 3 ay napapaloob sa territorial sea ng atin pong bansa. No? We have territorial sea over this, meaning we have sovereignty and China does not have any jurisdiction over these waters.
2: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Muling ipinatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa 5 lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong araw. Kabilang dito ang Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. Sa halip na nasa ground ng mga traffic enforcer, gumagamit ng closed circuit television, digital camera o iba pang teknolohiya para kumuha ng video at larawan upang sitahin ang mga lumalabag sa batas trapiko. Maharap naman ang lalabag sa standardized fines sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaring i-check ang traffic violation alerts sa kani-kanilang online portals ng LGU. Pwede rin makita kung may violation sa mobile phones gamit ang eGovPH Super App o MMDA NCAP service. Maaring namang questionin sa LGU portals kung tila nagkamali ng paghuli sa motorista.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Violation mula sa No Contact Apprehension Apprehension Policy o NCAP, susuriin muna ng pamahalaang lungsod ng Maynila ayon kay Mayor Isko Moreno. Si Lawrence Sanjoco sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Sinimula na ngayong araw, Lunes, October 5, ang pagpapatupad ng Enhanced No Contact Apprehension Program o yung NCAP 2.0 dito sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dobagoso, layo din itong higpitan ng pagpapatupad ng batas trapiko at bawasan ng pang-aabuso sa kalsada. Gumagamit ang NCAP 2.0 ng upgraded high resolution cameras na kumukuha ng mas malinaw na larawan ng mga posibleng traffic violation. Nilinaw naman ng pamahalaang lungsod na hindi otomatikong violation ang kuha ng camera dahil kailangan muna itong suriin at i-validate ng otorisadong NCAP personnel bago maglabas ng notice of violation. Ang multa at penalties ay nakabatay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaari namang maghain ng online protest ang mga motoristang kumikwestiyon sa violation at magbayad ng multa online o sa lokal na pamahalaan kung saan nangyari ang paglabag. Pinaalalahanan ni Dumagoso ang mga motorista, kabilang mga kawaniin ng gobyerno, na sundin ang mga batas trapiko dahil maaaring madagdagan ng penalty kapag hindi pinansin ang kanilang notice. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Hindi muna ipinatutupad ng Valenzuela City ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ngayong araw dahil inaayos

0: pa ang mga kalsada sa lungsod. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, batid nila ang layunin ng NCAP pero hindi anya ito ang tamang panahon para ito ipatupad sa lungsod. Mahirap anya ipatupad ng patas ang camera base na paghuli sa mga motorista dahil araw-araw nagbabago ang mga ruta at sitwasyon ng trapiko dahil sa roadworks. Sa ngayon, prioridad ng lungsod ang ligtas at gumagana ang traffic scheme bago ipatupad ang nasabing polisiya.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: At sa larangan ng palakasan, matapos ang matagumpay na kampanya sa Aichi Nagoya Asian Games, pagtutuunan ng Philippine Taekwondo Team na makasungkit ng spot sa 2028 Los Angeles Olympics. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
2: Bit ang tagumpay, wala sa makasaysayang kampanya sa 28th Asian Games, nakatuon ngayon ang pansin ng Philippine Taekwondo Team sa pag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito ang pahayag ng Philippine Taekwondo Association Secretary General Rocky Samson na nagsabing ang nakamit ng Pilipinas sa ASIAD ay imbitasyon na maaaring maipamalas ng mga Pinoy Jeans kapag nagsimula na ang kanilang kampanya sa Olympic qualification. Nag-uwi ang Philippine Taekwondo ng 1 gold, 3 silvers at 1 bronze medal mula sa mga events na Kyorugi, Kumsei at Virtual Taekwondo. Ito ang best ever medal haul ng koponan sa Asian Games na naglagay rin sa bansa sa ikatlong pwesto sa Asia kasunod ng powerhouse team South Korea at Iran. Ayon kay Samson, mula sa kanilang Asia breakthrough ay higit na paiigtingin ang National Taekwondo Program sa pamamagitan ng pagtugon nila sa mga naging kahinaan at pagpapalakas ng training at ensayo, pag-develop ng iba-ibang style para magkaroon ng bala sa mga international competitions. Target din ng PTA na mapataas pa ang world rankings, mapatibay ang seeding positions at maging aktibo sa international competitions bilang paghahanda sa Olympic qualifiers. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin na 49 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Unahin natin ang ating mga kasamahan dito sa Luzon. City Government ng Lawag tiniyak ang suporta sa mga barangay upang mapanatili ang pagiging drug cleared sa lungsod. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag ang may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Mas malaking hamon ngayon para sa mga barangay matapos maideklarang drug cleared na ang lungsod ng Lawag. Ito ang pananaw ni Mayor James Brian Alcid matapos kinumpirma na ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang nasabing estado ng drug-related operations sa lungsod. Ayon kay Mayor James Brian Alcid, dapat lamang na mas maging mapagmasid ang mga barangay officials ukol dito upang matiyak na ma-maintain ang estado ng Lawag City at maprotektahan ang lahat ng tao mula sa masamang epekto ng droga. Kaya nga kamakailan ay nagsagawa ang Department of Interior and Local Government ng training para sa mga barangay kung paano nila tratuhin ang mga drug cases sa kanilang barangay. Tinayak naman ng LGU na susuportahan nila ang bawat barangay dito upang isustain ang Lawag City bilang drug cleared. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. May dadaling pag-uulat si Joseph Cabanas. Regional Economic Integration and Development Strategies ilulunsad sa mga lalawigan ng Cordillera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pinapalakas ang Regional Economic Integration at ginagawang angkop ang mga development strategies sa iba't ibang lalawigan sa Cordillera batay sa 2025 Provincial Product Accounts. Ayon sa pagsusuri, lumilitaw ang tatlong antas ng economic structure sa rehiyon. Ang Baguio Benguet bilang Competitive Urban Core, Kalinga at Ifugao bilang Emerging Growth Poles, at Abra, Apayao at Mountain Province bilang Frontier Economies. Binibigyang prioridad ang Baguio Benguet bilang innovation at economic hub, habang nakatuon naman ang mga programa sa logistics, agribusiness, tourism at manufacturing sa Kalinga at Ifugao. Pinapaigting ang connectivity, renewable energy, agroforestry at social services sa Abra, Apayao at Mountain Province upang matiyak ang mas bantay na pag-unlad. Ipinapakita ng datos na umabot sa halos 500,000 piso ang per capita GDP ng Baguio City, mahigit doble sa regional average na mahigit 200,000 pesos. Ang mas matibay na ugnayan ng agrikultura, industriya at serbisyo kabilang ang cold storage, irrigation, high value crop, food processing at iba pang lokal na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Kabikulan. Pagpapaigting ng rice cluster isinusulong sa bayan ng San Jose sa Camarines Sur. Si Ronnie Ofancia ng Radyo Pilipinas Naga sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Isinusulong ngayon ng pamalang lokal ng San Jose Camarines Sur ang pagpapalakas ng rice cluster para sa mas produktibo, sustainable at matatag na sektor ang mga magsasaka sa nasabing bayan. Ito ang binigyang diin ng Municipal Agriculture Office ng nasabing munisipalidad kasabay ng ginawang consultative meeting ng Department of Agriculture Bicol Rice Program. Layo ng konsultasyon na mapalakas ang koordinasyon ng mga stakeholder, mapalawak ang suporta sa rice farmers at malaman ang mga hakbang na dapat gawin upang mas lalo pang mapaunlad ang pagtatanim ng palay sa nasabing munisipalidad. Ayon sa ahensya, nananatiling katuwang ng mga magsasaka ang lokal na gobyerno, Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno upang maging progresibo ang rice sectors at may isaayos ang mga oportunidad para sa agrikultural na komunidad. Para sa bagong Pilipinas, Ronnie Hofancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Punta naman tayo sa Visayas. Contingency measures pinaghahandaan ng Metro Pacific Iloilo Water dahil sa banta ng very strong El Nino. Si Janelle Baclay ng Radyo Pilipinas Iloilo sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Pinaghahandaan ng Metro Pacific Iloilo Water ang inaasahang Super El Nino ayon sa forecast ng PAGASA. Sa ngayon, patuloy ang paggawa ng contingency measures at intervensyon ng MPIW upang maximize ang kanilang sources at makuna ng dagdag na supply ng tubig. Ayon kay MPIW Chief Operations Officer Angelo David Berba, nasa 5 million pesos ang halaga ng proyekto na kanilang nasimula na tulad na lamang ng drilling activities at pagpapaunlad ng kanilang connection pipelines. Hindi maikakaila noong taong 2024 nang na-experensyahan ang mild El Nino, ngunit aminado ang kumpanya na mas seryoso ang epekto na madudulot ng Super El Nino kaya kanila itong hinahandaan. Sa forecast ng PAGASA, simulang mararamdaman ang mild El Nino ngayong buwan ng Oktubre hanggang Disyembre at inaasahang mas maging malala ito sa first quarter ng taong 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tungo naman tayo sa Mindanao, Philippine Statistics Authority o PSA Region 9 na pagtala ng 0.4% na annual growth rate dahil sa Gross Domestic Product o GDP ng Zamboanga City. Si Blessed Boyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa report.
1: Radyo Pilipinas Report.
12: Umakyat sa 152.43 billion pesos ang Gross Domestic Product o GDP ng Zamboanga City para sa taong 2024 hanggang 2025 o katumbas ng 0.4% ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Region 9 sa kanilang 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum kung saan tinalakay ang economic performance ng lungsod para sa nasabing taon. Kabilang sa mga nakilahok sa nasabing forum, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at stakeholders kung saan tinalakay ang iba't ibang industriya na naging bahagi ng pag-akyat ng GDP ng lungsod. Ayon kay PSA 9 Regional Director Mutian Pamaran, ang top 5 industries na may pinakamalaking ambag sa GDP ng Zamboanga ay manufacturing na nakapagtala ng 24.7%, wholesale and retail trade na nasa 22.7%, 8.1% naman sa agriculture, forestry and fishing, 6.2% sa education habang 5.9% naman sa construction. Ang PPA ay isang programa ng kanilang tanggapan na naglalayong magbigay ng kumpleto at malawak na datos tungkol sa GDP ng mga probinsya at highly urbanized cities o HUCs. Para sa Bagong Pilipinas, Blessed Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At sa ibang bahagi ng Mindanao, City Government of Tandag nakatanggap ng pinakamataas na parangal sa nutrisyon sa Caraga. Si Angela Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
13: Inilala ang Tandag City Surigao del Sur sa Regional Nutrition Awarding Ceremony matapos itong makamit ang National Nutrition Honor Award, ang pinakamataas na parangal para sa mga lokal na pamahalaan sa larangan ng nutrisyon. Tinanggap ni Mayor Roxanne Pimentel ang parangal kasama si Health Committee Chair John Paul Pimentel. Bukod dito, kinala rin ang ilang member ng Tandag City Nutrition Team, kabilang sina Mary Joy G. Ungayo, na tumanggap ng special recognition bilang 2024 National Outstanding City Nutrition Action Officer, Reggie Pude, Regional Outstanding City Nutrition Program Coordinator, at Jean C. Cortero ng Barangay Dugukduk na naging Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar Finalist. Nakibahagi rin sa pagkilala si Barangay Dugukduk punong barangay Irineo Zafra. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Lunes, October 5, 2026. Maraming salamat sa ating o sa lahat na bumubuo ng ating master control ng PBS News at ng Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: /Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito pong muli ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Puntahan muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng bayad pinsala na ipagkaloob sa mga magsasakang naapektuhan ng El Niño sa Cagayan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
6: Dumano ni tinasurukin ng 1,000,000 piso sa gatad di indemnity claims tinaipaay ti Philippine Crop Insurance Corporation wenno PCIC Region 23 aldaw ng agsasaruno a distribution ti cheque iti probinsya ti Cagayan. Nasurok 8 gasot a corn can palay farmers tinakaawat ti cheque kas bayad kadagiti na ipa-insure a mulmula da adi nadaol ti El Niño. Imuna anayawatan dagiti 253 a mannalan manipod kadagiti ili ti tuaw ken piat nga iti pakabuklan ket nakaawat ti 1.77 million pesos sa gatad di indemnity checks. Si Maruno dito'y dagiti 339 na mannalon manipod iti ili di Santo Niño. Asa din nukat na iwaras ti 2.37 million pesos sa gatad. Kaudyan dito'y kat na iyawa tinasurok 2 million pesos sa gatad ti cheque kadagiti 250 na mannalon manipod mat iti Solana, Enrile, Peñablanca, Amulong, Alcala, kan syudad ti Tugigaraw. Ganda ti distribusyon na makatulong kadagiti mannalon ang makarecover manipod iti panakalugi iti panagtalon da kat may paayanda ti financial support iti panagtultuloy ti pagbiaganda. Ipakpakita pa'y dahi titi kinapatag ti agricultural insurance wino panagpasiguro kadagiti mula tapno maprotektaran ti panagtalon da. Manipod syudad ti Tugigaraw dahi ti na April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Intindihin Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Tunguhin naman natin ang Baguio City Breath of the Masterpiece Art Exhibition binuksan sa naturang lungsod. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
7: Pormala na nalokatan sa Ajay Baguio Museum iti Breath of the Masterpiece Art Exhibition babay ni Tribon Cutting Ceremony anong iparamit na dumadumang obra dagiti sa 85 artist manipod ang Honor Rizal. Iti seremonya katindawalwan nagiti Guest of Honor at the National Artist for Film Kidlat Tahimik Baguio City Councilor Leandro Yama Jr. Agrama ni Stella Marie Digia Executive Director iti Baguio Museum Incorporated. Iti panakaiparang dagiti obra dagiti artist manipod ang Ono Rizal kahit may sangawagas ang mga parang itikinabat na nga kultura kang tradisyon ni tinaso nga lugar ang mabigbigbig iti binag iti panagduroas iti visual arts impaganatget ni Digia itikinapateg iti panang salaknib ken panang salimatmat iti cultural heritage ta itikinapateg digiti obra digiti artist kahit saan nga mabonoran babae na iti kwarta laeng nang ipaimat iti video message ni ang Ono Mayor Geraldo Calderon iti panagyaman na iti Baguio Museum gapo iti panakaipa iti gundaway karigiti artist iti angono tapno may parang nagiti obra da iti Baguio City namnamaan amang tad da ito iti inspirasyon karigiti umili iti Baguio amang ipatungpal iti bukod da nga panagaramid iti obra. Iti mensahe ni National Artist Kidla Tahimik impanganatket da ito iti kanabadag iti kultura iti managbalin nga creative akinunana ati Baguio ket nabaktang iti kultura ken artworks. Manipod Radio Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. Kadiwa ng Pangulo, naghatid ng abot-kayang lokal na produkto sa Catanduanes PPO. Narito si Rosie Nieva para sa report.
8: Pigtampok sa San Francisco Camacho Virac Catanduanes ang kadiwa ng Pangulo na obhetong irani sa mga parabakal ang sariwa de kalidad asin abot-kayang lokal na mga produkto. Kabalis sa mga tampok na produkto ang hipon, prutas asin gulay, siring man ang mga tradisyonal na kakanin, lutong bahay asin handicraft, nagikan sa mga lokal na producer asin negosyante sa probinsya. Bukas ang aktibidad para sa mga kapulisan asin sa bilog na komunidad, kumupartekan inisyatibang obhetong suportahan ang mga lokal na producer asin makatabang sa pagpapahewaskan sa indang merkado. Sa paagi kang programa na itatauman sa mga parabakal ang pagkakataong makabakal ng mga lokal na produkto na mas abot kayang kantidad, mantang pigpapakusugman ang kabuhayan kan mga katandunganon. Gikan sa RP Virac, inisirug si Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, TESDA Region 7 na migay ng scholarship grant sa mga persons deprived of liberty ng Cebu City Jail. Pakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
9: Mihatag og 75 ka mga scholarship slots ang Technical Education and Skills Development Authority kun TESDA Region 7 alang sa mga persons deprived of liberty kun PDL sa Cebu City Jail at sa gipahigayon nga DILG Pag-asa Expo Serbisyo at Katanungan Caravan. Ang TESDA usa sa mga ahensya sa gobyerno nga miapil sa kalihukan aron nga matabangan ang mga PDL alang sa ilang reintegration. Prioridad sa programa ang mga PDL nga hapit na nga makagawa sa jail facility. Ang mga gitanyag ng scholarship adunay tag 25 ka mga slots nga gilakipan sa tile setting NC2, masonry NC2 ug hilot wellness massage NC2. Ang kinatibuk ang scholarship commitment mukabat sa kapin 1.2 million pesos. Ubos sa mga scholarship, libre ang skills training o competency assessment o ang mga scholars adunay 160 pesos nga daily training support fund. Ang maong programa, ubos sa training to trabaho nga commitment sa TESDA, diin gisiguro nga ang mga makatunan nga mga skills pinaagi sa ilang gitanyag nga mga training makatabang puhon sa pagpangita o trabaho ingon man panginabuhian sa mga PDL. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Metro Pacific Iloilo Water, pinaghahandaan na ang Super El Nino. Narito si Janelle Baclay para sa report.
10: Ginahandaan na sa Metro Pacific Iloilo Water ang ginapaabot nga Super El Nino santo sa forecast ang pag-asa. Sa karon padayon ang ginaubra nga contingency measures kag intervention sang MPIW agud ma-maximize ang ila sources nga makuhaan sang dugang nga supply sang tubig. Lakip diri ang pag-minimize ang leakage sa ila linya, strategic deployment sang modular treatment facilities, implementasyon sang NRW projects kag madamo pa. Ginpahayag ni MPIW Chief Operation Officer Angelo David Verba, yara sa 5 billion pesos ang balor sang proyekto ang ilan nga nasuguran kasubong sang drilling activities kag pagpasanyog sang connection pipelines. Hindi malipod sang tuig 2024 sang na-experyensyahan ang mild El Nino, apang aminado ang kumpanya sa seryoso nga epekto nga madulot sa ila operasyon sang ginalauman nga Super El Nino. Nagapangayo naman sa pagangop ang MPIW sa mga pumuluyo sa ilang mga proyekto kabahin sa pagpasiguro sa matalunsay nga supply sa lugar ng ilang nasakupan sa operasyon. Santo sa forecast ang pag-asa, umpisa ang mabatsyagan ang mild El Nino sugod sa buong Oktubre hasta sa Disyembre samtang mas mangin malala pa ini sa unang quarter sang tuig 2027. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Tunguhin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, Department of Migrant Workers o DMW Region 11 na nawagan ng mas maigting na pagtutulungan kontra illegal recruitment at trafficking in persons. Ang detalye na balita ihahatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
11: Nanawagan ang Department of Migrant Workers Regional Office 11 ug masugot ka panagtinabangay aron nga maprotektahan ang mga migrant workers ug ilang pamilya batok sa illegal recruitment ug trafficking in persons. Gihatagan kini gimbug ato ni DMW 11 OIC Assistant Regional Director ug Labor Attaché 2 Marie Rose Escalada ato sa pagsaulog sa 112th World Day of Migrants and Refugees ug 40th Migrant Sunday sa Tagum City, Davao del Norte. Matod ni Escalada, importante nga mapanalipdan ang dignidad ug kaluwasan sa matag taong apektado sa giyera, pagpahimulos ug human trafficking. Sa maong aktibidad gipaamit usab sa pipila ka kanhi overseas Filipino workers ang ilang mga kasinatian sa pagpanarbaho sa laing nasod, lakip ang mga hagit ug sakripisyo nga ilang naagian sa wa pa sila makapauli dinhi sa Pilipinas. Naghatag usab ang DMW 11 ug impormasyon kabahin sa mga programa ug serbisyo nga mahimong maduolan sa migrant workers ug ilang pamilya. Gipahigayon ang aktibidad kauban ang faith community ug uban pang stakeholders isip kabahin sa pagbalikon sa proteksyon sa mga migrant workers sa wa pa sila nakagawa sa nasod samtang anaa sila sa abroad o guman sa ilang pagpang-abroad. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dakoy naman natin ang Butuan, Agusan del Sur, idineklara ang dengue outbreak. Narito si Jocelyn Morano para sa report.
12: Natala sa Provincial Health Office Agusan del Sur ang 2,108 ka mga kaso sa dengue, diin sobra 1,500 ang nahospital ug dunay 14 ang namatay. Giclassify kini ni Katrina Isabel Cinco sa Disease Surveillance Unit sa Provincial Health Office nga makapaalarma apan giklaro nga dili pa critical ang sitwasyon. Ning karon nga gideklara ang probinsya ubos sa dengue outbreak, giingon ni Provincial Health Officer Dr. Jacqueline Francis Momvilie nga padayon ng ilang monitoring o sa gihimong intervensyon, mianam nagkaubos ang kaso apan wala pa gayon makaabot sa level nga matangtang sa red alert status. Karon lang matud pa sa tuig 2026 natala ang taas nga ihap sa dengue, sukad milabay ang 8 ka tuig. Gitumbok ang posibleng hinungdan sa pagsaka sa kaso sa klema o sa dengue carrier nga mga tao kinsa gikan pa sa laing lugar. 5 ka mga nag-unang hospital sa probinsya nakaisa karon sa code white alert aron kapanghingusgan ang pagresponde o giestablisar na usab ang fast lane. Sa datos, kinadaghan ang kaso sa dengue ang naamatala sa Rosario sa 543, gisundan sa San Francisco sa 271, Bayugan City 229, Loreto 204 o Bunawan nga adunay 180. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Tunguhin naman natin ang Marawi, lokal na pamahalaan ng Marawi nagsasagawa ng capacity building on local transport route plan. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Malik Mambuay.
13: Giyasiti ang Marawi na may kipag-uguban sa Ministry of Transportation and Communications sa Bureau of Land Transportation and Francesing and Regulatory Board o di na MOTC, BLT4B ay ningulalaniran sa miya kadugawi a capacity building workshop kung giikapreparadwi ko local public transport route plan. Miya katitalabuga sa workshop si Director Jubaira Tandalong, Attorney Razul Izidin Muhammad, Farhan Malumal, Engineer Shima Libanon, Engineer Alkema Mukamadal, agus siya Jessa Husi ko kinindoniran ko mga katawiran sa malaminugupiran ko dumira pa sa workshop aya. Aya dinun sa lakawan na sumayor sa Marawi si Sharif Zen Gandamra na dierpa niya na kalilimudaya para ko amibulo sa panaguntaman sa Kapagatan or Public Transport System. Biyanto ko gobyerno ang Marawi so MOTC BLT4B agus lang na miya kasi sa kotwa sa gilan kapagipagupa sa kinituman ang kaya kalilimud akang biyaksa. Gebo si Malik Mamboy pun sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
5: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
14: Aming internal rules is, of course, we have to comply with the orders of competent authorities like the courts po. And of course, we recognize this honorable court as having the sole power to try and decide impeachment cases, Your Honor. So, pursuant to the coercive and compulsory process of this court, we are in compliance with our internal rules, the law, and the order of this court, Your Honor.
15: At hindi magbaba.
16: Ayon kabilang naman sa offer ni Attorney May De Villagracia kanina, ang 319 million pesos na inflow sa bank account ng mag-asawang Duterte Carpio para sa kumpanyang Cali 88 Food Corporation na umunoy galing sa mga kumpanya sa China, bagay na binanggit ni dating Senador Antonio Sanichulianis IV sa kanyang press conference noong Biyernes. Isa pa sa mga highlight kaninang umaga ay yung pagpapasaring ni Private Prosecutor Attorney May De Villagracia sa gitna ng kanyang pagtatanong o direct examination kay AMLC Executive Director Ronel Benaventura matapos banggitin ang naging grado nitong 85% sa bar exam na nagdala sa kanya sa top 10 sa 2015 bar exams. Ayon kay Attorney De Villagracia, mas mataas ito kumpara sa abogado na kilala nila ni Attorney Alvin Binluan na may gradong 80%. Maaalalang noong mga umpisa pa lamang na impeachment trial, iniyabang ni Attorney Binluan ang 80% na grado ni VP Sara Duterte sa impeachment court na mas mataas pa umano sa mga grado na nasa korte. Pakinggan natin ang pagpapasaring ni Attorney De Villagracia.
15: Banggit niyo po na kayo ay abogado. Kailan po kayo kumuha ng bar examinations?
14: Noong 2015 pa po. Yung resulta po nakuha po noong 2016, Your Honor.
15: Ano naman po ang naging resulta sa inyong 2015 bar examinations?
14: Nakapasa naman po. I placed 10 po sa bar po noong 2015 bar po.
15: Kung pwede ko pong maitanong, Attorney Benaventura, ano po ang inyong naging bar rating kung inyo po itong naalala?
14: 85.75 po, Your Honor.
15: 85.7. Sorry, Your Honor, naalala ko lang po. That's 5.7 percentage points more than yung 80 percentage points na nakuha nung kakilala namin ni Attorney Benaventura. Anyway, I'll move on, Your Honor.
16: At yan ang sa panig ng prosecution, Alian Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Isang pagpapasalitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
17: Alawampung minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. May konting pitik doon si Attorney May Divina Gracia. Talaga eh, no? Simple lang yung pitik eh. Any case, mga kababayan, ang nagiging punto dito, ang punto de vista naman kasi talaga dito, at ang side, at ang trabaho naman talaga ng defense team dito is to discredit the witness. Especially if the witness does not share the theory of the defense. That happens ano, sa mga normal na court proceedings. Normal po yan, mga kababayan. On the other hand, it is the job ano, ng party who stands to benefit dito sa bibigay ng mga testimonya ng kanilang napiling testigo to defend. If not defend, to make it appear ano, sa ating korte, sa ating mga senator judges, sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng impeachment trial that the witness is a competent witness. Ayan. But well, with all due respect ano kay Attorney May Divina Gracia, di ko gets how the bar rating figures in dito sa competency ng isang witness. But I understand her point. Napansin ko lamang. In case, matapos po sa bahagi ng prosecution, magtungo naman tayo sa bahagi ng depensa. Hirit ng defense team na tanggalin bilang testigo si AMLC Executive Director Ronel Buenaventura, hindi piniyagan ng impeachment court. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
16: Alimbis nga nakatiga ng impeachment court ay hindi pinalusot ang confidentiality na katwira ng defense team para hindi maging testigo si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura ngayong araw ng prosecution. Ayon sa impeachment court, hindi absolute ang confidentiality ng AMLAC sa mga dokumento nito kaya pinayagan pa rin ng korte ang pagtestigo nito sa prosecution. Pero ang katwiran kasi ng defense team, breach of information ang gagawin ni Buenaventura na paglabas ng mga dokumento. Lalabag din ito sa Section 8A ng Republic Act 9160 o Anti-Money Laundering Act of 2001. Nakasaad din kasi dito na kahit ang pagre-reproduce umano ng mga dokumento ay ipinagbabawal ng batas at posible pa itong pick-upin ng media na magiging paraan ng pagsasapubliko at pagre-reproduce ng mga dokumento ng AMLAC. Isa pa, kailangan pa umanong beripikahin ang laman ng records sa mga bank at institutions at walang personal na kaalaman si Buenaventura kung totoo ang mga nakasaad dito. Giit nga ni Attorney Mark Winluan, Defense Counsel, wala namang tinatago ang vice-presidente pero sana dumaan pa rin sa batas ang proseso. Narito ang pahayag ni Attorney Mark Winluan sa impeachment trial kanina.
18: Walang tinatago ang vice-presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso, at ang tanging layon ay pamumuliti ka lamang.
16: Sa pagpapatuloy naman, Al, ng impeachment trial kanina habang bago ipresenta si Ronel Buenaventura, ang executive director ng AMLAC, ay sinabi rin ni Attorney Mark Vinluan na magiging ad caute lamang kanilang magiging cross-examination kung magkakaroon man mamaya pagkatapos ng direct examination. Ito nga ay ang may pag-iingat ang kanilang partisipasyon dito sa impeachment trial at hindi nila inaalis ang posibilidad na humanap ng legal remedies. Yan ay kahit nga nagdesisyon ang impeachment court na paharapin si Ronel Buenaventura. Samantala, sa pagpresenta naman, hindi pinadali ng defense team ang pagpresenta kay Buenaventura. Hindi pa man hinihimay ang mga records, binabaril na ng depensa ang summary na nais ipresenta ng prosecution. Kina-question ng defense, ito ba ay inihanda mismo ni Buenaventura o ang prosecution ang naghanda para kay Buenaventura? Ito kasing summary na ito naglalaman na nung AMLAC records. Pero nailinaw din naman ng prosecution na ito nga ay mismong si Buenaventura ay kasama sa gumawa o isa rin sa gumawa nitong summary na ito. Kaya pinayagan pa rin ang impeachment court na ipresenta at yan nga yung hihimayin mamaya sa direct examination sa pagbabalik ng impeachment trial. Samantala, lahat naman ng offer ng prosecution ay dinenay ng defense. Kasama na dito yung pagdating sa sinasabi kasi dito na tumatanggap nga umano ng pera si Vice President Sara Duterte mula sa China sa pamamagitan ng Calle 88 na korporasyon at iba pa. Kasama ito sa dininay ng defense team at mamaya ay abangan natin kung madidiscuss ito sa cross-examination ng defense. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
17: Maraming salamat, Luisa Erispe.

0: Abang inaantay po natin, mga kababayan, ang muling pagre-resume ng pagdinig sa ika-day 33. 12:30. Okay, 12:30 inaasahan po na magbabalik ang Senate Impeachment Court sa pagpapatuloy po ng pagdinig nito. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samantala sa bahagi naman mismo ang Senate Impeachment Court. Sa ilang saglit, ito tutunguhin po natin. Ah, dito na. Tutunguhin natin ang ating kasamang si Nympha Asuncion, Presiding Officer Chis Escudero, na nawagan ng civility at patas na pagdiliti sa Impeachment Court. AMLC witness piniyagang tumistigo sa impeachment trial. Narito ang ulat mula kay Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Kaya Sal, bago nga magsimula itong day 33 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay nanawagan sa Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa lahat ng sangkot dito sa impeachment trial na panatilihin ang paggalang, pagiging mahinahon at pagiging patas sa gitna nga ng tumitinding tensyon dito sa mga pagdinig. Ayon kay Escudero, nauunawaan niyang umiikli na ang pasensya at tumataas ang emosyon ng ilan dahil sa mga kaganapan sa paglilitis. Gayunman, igiinit niya nga hindi dapat mawala sa paningin ng impeachment court ang kanilang pangunahing tungkulin, ang patas at maayos sa pagdinig at pagdedesisyon sa kaso batay sa mga ebidensya. Sinabi ni Escudero na hindi dapat madistract ang korte ng anumang rant o tantrum mula sa loob man o labas ng courtroom. Inimok din niya mga abogado, partido, testigo, opisyal ng gobyerno, commentators at observers na panatilihin ang courtesy, civility, fairness at candor sa isa't isa. Binigyan din ni Escudero na hindi tungkol sa kanya o sino mang individual ang impeachment proceedings, kundi tungkol sa bansa, sa mamamayan, accountability, justice at fairness. Anya, maaaring maging matindi ang argumento at kritisismo pero hindi dapat maging personal o makasira sa dignidad ng sino man. Pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Escudero.
3: Our duty is not to conquer one another in these proceedings, but to eliminate the truth and serve the cause of justice. Let the arguments be forceful, but never personal. Let the contest be exacting but never degrading. And when these proceedings are concluded, let it be the law, not anger, not pride, nor applause, be the final word. Kinikilala po ng presiding officer na sa yugto ito ng ating paglilitis, medyo maikli na ang pasensya ng karamihan, medyo mataas ang emosyon ng ilan, at medyo nag-uumapaw ang galit, puot, at inis, bugso ng anumang nakikita o napapanood nila sa mga pagdinig na ito. Subalit, hindi tayo pwede mawala ng loob sa ating ginagampanan tungkulin. Hindi tayo pwede pumatol at dapat ipawalang bahala lamang anumang pag-aalboroto, anumang pagsasalita, anumang tanim na galit na inilalabas ng ninuman sa husgado at sa hukumang ito. We will be focused on our job at hand, and that is to try and decide this impeachment case based on the evidence, with justice and with fairness. We shall not be distracted nor detracted by the rantings or tantrums of anyone inside or outside this courtroom. Because at the end of the day, it's not about me, it's not about you, it's not about any one of us here. Rather, it is about the country, our people, accountability, justice, and fairness.
2: Samantala, pinayagan naman ng impeachment court na tumistigo na si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Matapos ng ibasura yung motion ng kampo ni Vice President Sara Duterte na pigilan yung kanyang pagtestigo. Sa naging ruling ni Presiding Officer Escudero, sinabi ng korte na hindi nangangahulugan ang confidentiality provisions ng Anti-Money Laundering Act o yung AMLA na ganap ng immune sa subpoena ang mga AMLAC report. Ayon kay Escudero, nananatiling umiiral yung naging isang ruling ng Supreme Court na ang Section 9C ng AMLA ay nagbabawal sa covered persons, kanilang officers, employees na ibunyag ang pagkakaroon ni, o nilalaman ng suspicious transactions Transactions Report, pero hindi nito direkto ang pinagbabawalan ng AMLAC na mismong tumugon sa isang lawful subpoena. Binigyan din ng Korte na ang Section 8A na idinagdag sa AMLA sa ilalim ng Republic Act 11521 ay nagtatakda ng proteksyon sa impormasyon ng hawak ng AMLAC pero hindi nagtatatag ng absolute privilege laban sa subpoena. Dahil dito, maaari niyang tukuyin o i-authenticate at ipaliwanag ni Buenaventura ang mga report na tinukoy sa subpoena. Gayunman, sinabi ng Korte na hindi nito pinahihintulutan yung unrestricted public disclosure. Maaari rin isagawa ng in-camera kung kinakailangan ang ilang bahagi ng testimonya. May karapatan pa rin yung magkabilang panig na umapila o mag-object sa mga issue gaya ng authentication, relevance, hearsay, completeness, accuracy, admissibility, at evidentiary weight ng AMLA report. Kaya naman denied nga yung motion ng depensa na i-exclude si Buenaventura bilang testigo ng walang prejudice sa mga magiging objection ng defense team. Narito yung naging bahagi ng ruling ni Presiding Officer Espedero.
3: MLC is not a passive repository and confidentiality cannot be invoked in a manner that defeats its statutory mandate. Republic Act No. 11521 strengthened information security. It did not overrule Republic v. Sandigan Bayan nor repeal MLC's functions or confer immunity from a subpoena. Further, Section 2 of Republic Act No. 1405, as pointed out by Senator Judge Lacson in our last hearing, separately and expressly permits inquiry into bank deposits in cases of impeachment. The Supreme Court recognized this statutory exception in PNB versus Gangkaiko, GR No. 18343. While this exception does not by itself dispose of the distinct confidentiality imposed on MLC information, it confirms the policy that bank secrecy is not an absolute bar to the constitutional accountability process. The MLC witness may therefore identify, authenticate, and explain the reports specified in the subpoena.
2: Yes, samantala ay sa ngayon ay inaantay na lang natin na magbalik plus sa lunch break itong impeachment court at pagkasalang muli ng impeachment trial ay dadaan na sa cross-examination si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Yan muna yung pinakahuling agarapan mula sa panig ng impeachment court. Ito si Nifa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Nifa Asuncion. Oras po natin, 34 na minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, huwag po kayong BBT o dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang paglilitis.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
4: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang PAC Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog.

0: 41 million po, Your Honor.
1: Kaninong account po kinuha ang mga withdrawals na iyong binanggit?

0: pagturo ay isang bukasyon sa araw-araw ninyong paggabay sa ating mga mag-aaral. Pinipili ninyong magbigay ng higit sa hinihingi sa inyong mga tungkulin. You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach. Sa inyong paggabay, naghahanda tayo ng isang henerasyong na handang mangarap, handang maglingkod, at handang mamuno sa ating bayan. Happy National Teachers Day! Maraming salamat po! At mabuhay ang ating mga guro! Mabuhay ang bagong Pilipinas!
1: Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang pag-usapan ng update sa preparasyon ng concerned agencies para sa El Nino. Iniutos ng Pangulo ang mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng tag-init na mararanasan mula ngayong October hanggang March 2027. Nagbigay ng ulat ang DA, DOH, DOST, DNR, Pag-asa at OCD sa nasabing pagpupulong. Iniutos din ng Pangulo na paigtingin ang pagbibigay ng impormasyon sa taong bayan upang maging handa ang lahat at maiwasang lumikha ng artificial panic na siyang ginagamit ngayon ng ibang content creator. Ang bilin ng Pangulo, huwag na nating hintayin pa at tayo maghanda na. Dahil sa tamang paghahanda, maiibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. Makakasama natin ngayong hapon si na DA Secretary Francisco T. Laurel Jr., DOH Secretary Edwin Mercado, DENR Secretary Juan Miguel Cuna, DOST Secretary Renato Solidum, OCD Administrator Harold Cabreros at Pag-asa Administrator Nathaniel Servando upang talakayin ang ginagawang paghahanda ng pamahalaan para sa El Nino. Magandang araw po sa inyo lahat.
2: Bilang pinimula, pakinggan natin ang opening statement mula kay Secretary Renato Solidum ng DOST.
3: Magandang hapon sa lahat. Ano po ba ang kasalukuyang estado ng El Nino sa Dagat Pasipiko? Ito po ay kasalukuyang nasa strong El Nino. Ibig sabihin, masyado mainit ang Dagat Pasipiko sa eastern side ng Pacific Ocean at dahil dito yung dating mga ulan na ibinabagsak sa Pilipinas ay ang source niya ay mas east pa. Kaya pag bumagsak ang ulan galing doon, papunta ang hangin, papunta ang kanluran, ay hindi na umabot sa Pilipinas. At ito ay sa dagat lang binabagsak. At ang epekto ng El Nino ay nagsimula na. Nag-emerge noong August hanggang Oktubre. At ito ay tinatayang magpapatuloy from December to February. Pero yung overall effect ng ongoing El Nino is expected to continue until the first half of 2027. So dito po natin makikita na sa susunod pong slide na dito yung monthly rainfall forecast from October to March.
4: Hello. Okay. From October to March po, ito po yung pag-ulan na makikita natin. Yung kulay pula ay way below normal. Ito po ay sobrang baba na ng tubig ulan. At ang green to blue ay normal to above normal. So makikita niyo from October to March, dumadami ang mga lugar na nagiging pula. Kaya by February, marami na pong probinsyang naapektuhan until March. No? Yan po ang ating nakikita na progression ng epekto ng El Nino. Next slide. Kapag titingnan po natin ang kasalukuyang estado ng kondisyon kung ito po ay tagtuyot na, yung drought condition ay may 7 na pong probinsya as of September. Next slide. At sa susunod na mga buwan, ito po yung outlook. Base na sa May 1 to September 30 actual rainfall at October 2026 to March 2027 forecast. Dumadami din po ang probinsya na maging drought ang kondisyon. Ano po ang ibig sabihin nito? Kailangan nating paggandaan kahit po ang masyadong epekto na makikita natin ay by next year upang maipagpatuloy natin ang supply ng tubig na meron na tayo. Ito pong

0: pinapakita natin ay meteorological drought. Ibig sabihin, base lang ang kakulangan ng tubig sa ulan. Pero kung anong mangyayari sa ibabaw ay depende na kung paano natin titiparin ang tubig na available sa ating mga dam at sa lupa. At ito ay pagtitipid na galing sa gobyerno at galing sa individual na tao. Kaya importante po na mapakinggan natin ang mga ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ng hapon, and more importantly, ano naman yung role ng bawat isa sa atin upang mas mapatagal pa natin yung supply ng tubig na nandyan na sa mga dam at sa ilalim ng lupa.
1: Maaari na po tayong tumanggap ng tanong para sa ating mga panauhin. Rafi Ayeng, Daily Tribune.
2: During the Super El Nino po, ano po ang lowest level na pwedeng danasin ng ating dams?
0: Well, depending sa pagtitipid na gagawin natin, hindi na natin masasabi kung gaano kababa ang mangyayari. At nandyan yung National Water Resources Board, sila po ang mamamahala ng allocation ng tubig, kung pang-inom, kung pang-irrigate, no? Or pang-kuryente. But as to the question na how much lower, is dependent on how fast we use it up. At of course, pag sinabi naman nating El Nino, may mga time din na uulan siya. But the long-term forecast ay mas kukonti ang tubig na ibabagsak.
2: So how frequent po yung pag-ulan na magaganap?
0: Hindi masyadong marami, based sa forecast.
1: Sunod na tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV.
3: Good afternoon po, Secretary. Secretary, by March, how many provinces are we expecting to experience drought or very dry condition?
0: Okay, by end of March, lahat ng probinsya.
3: Okay.
0: Yes. Lahat ng probinsya.
3: Follow up po. And for DNR po. Sir, in 2024, DNR ordered 13 private and public golf courses in Manila to use recycled water. Noong 2024, are we going to renew that directive to preserve the water at Angat Dam?
4: Maraming salamat po. Actually, hindi lang po sila. Uulitin po yung directive po na yon. Pero yung ibang mga bagay na pwede gawin ng ating mga mamamayan ay magbibigay rin po tayo ng directive doon na we have to conserve water. Di ba may kasabihan po tayo na di bali na mawala ng kuryente, wag lang tubig. And hindi pwede pong business as usual. Kailangan po every individual, lahat ng mamamayan, gawin natin ang part natin by conserving water, by yung mga unnecessary na paggamit po, katulad siguro ng mga car wash, pagbabasa ng ating mga driveway and yung mga swimming pool po, mga unnecessary yan at this time. So, isa pang pwede pong gawin para makatulong mga mamamayan ay in their own way, mag-ipon po ng tubig. The rainwater harvesting po, ito po ay matagal na pong pinag-uusapan. In fact, nagtataka ang marami sa dalas po ng ating mga bagyo that we're not able to save water. Sayang po ang natatapon na tubig. And then, recycling ng tubig rin po. Kung may kailangan na magdilig, for instance, gumamit po ng mga tubig na yung gray water na sinasabi.
3: Sir, last follow-up na lang po. Kailan po magte-take effect itong order to use recycled water? And paano po yung inspection na gagawin ng DNR to check if they are really following that?
4: Well, yung Water Resource Management Office, which is under the DNR, created by Executive Order of the President. Iba-iba po ang offices under this. Nandun po ang MWSS, of course, with the water concessionaires. Andyan po ang LUWA at saka NWRB. Ang kailangan po namin is to work with the other local government units para po sila pong tumulong sa atin to police the areas within their jurisdiction about yung conservation of water po.
1: Sunod na tanong mula kay Harley Valbuena, IBC 13.
5: Good afternoon. To Sec Solidum po. Sec, we know na nag-onset na po yung El Nino months ago, but how about the Super El Nino? Kailan po natin siya nakikita? By this year ba or by next year?
0: Ngayong buwan, nagsimula na siya.
5: Super El Nino po.
0: Well, ang Super El Nino is a description of what the condition is in the Pacific. No? As to its effect on us, will vary, not now. Kasi kung makikita mo ang mas maraming probinsya na walang masyadong drought na ay nasa next year pa, hindi ngayon. Kasi may lag time po yung effect. So, kailangan lang maliwanagan ng ating mga kababayan na yung term na description ng El Nino is not about the Philippines, but the condition in the Pacific. So, per El Nino meaning, yung antas ng temperatura ng dagat kumpara sa normal ay masyadong mataas. Pero yung epekto nito dito sa atin, kung kulang ba ang ulan o hindi, ay depende na rin doon sa ulan na darating o gano'ng karami. Noong panahon ng habagat, at ngayong araw ay tinapos na ng PAGASA yung panahon ng habagat, namamask noong habagat o ulan ng habagat yung epekto ng El Nino, kaya hindi masyadong naramdaman. Pero this month, makikita na natin.
5: So can we say, Sec, na the super El Nino is already occurring but the effects are not felt yet?
0: Well, the effects are being felt, but it can get worse next year based on the amount of rain that will happen. And I'd like to reiterate again, how we will be affected by it is dependent on how much preparation we have and the conservation of water that we will do.
1: Okay. So, natanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus.
6: Hi, Sec. Good afternoon po. So, sabi niyo po, sir, by end of March 2027, all provinces will experience drought. Siguro lang po para maintindihan din ng publiko, sir, anong ibig sabihin, sir, nung drought? Ano yung expected nating mangyayari?
0: Okay. Sa definition ng PAGASA, may tinatawag na dry condition, dry spell, at drought. Kapag dalawang buwan po ang below normal na rain, 21 to 60%, reduction from the average, pag dalawang buwan, ang tawag dyan ay dry condition. Kapag naman tatlong buwan, sunod-sunod, ang below normal, 21 to 60% reduction from average, ang tawag dyan ay dry spell, or dalawang sunod-sunod na buwan na way below normal, more than 60% reduction. Kapag drought ang ating category, may tatlong buwan siya na sunod-sunod na way below normal, greater than 60% reduction. So at least ganun, no? Or kung sakali man, 5 consecutive months of below normal na 21. So talagang mas kakaunti ang tubig na babagsak.
6: Kasi sir, baka isa po sa pinakamaaalala din ng mga kababayan natin would be the 2019 water crisis na naranasan din nung talagang nagkaroon ng kakulangan ng tubig. Is water crisis also inevitable by the end of March 2027 kung lahat makaranas talaga ng drought?
0: Well, again, as what I said earlier sa opening statement, how much we manage it, how much we conserve will be affecting whether we have a crisis or not. So ipapasok mo ngayon sa DNR yan. Again, di ba, balance yan ng available and at gasto natin.
4: Yeah. Maraming salamat po. Actually, tumpak ang sinabi po ni Secretary Solidum. Dahil historically, ang all-time low natin in 2019 was 157 meters. I'm talking about Angat Dam. Which provides 90% ng water supply dito sa NCR po. Pero this year, nung July, nag-150 po. Pero kung napapansin po ninyo, hindi po tayo nagkaroon ng water interruptions. We were actually worried about that na kailangan, pero hindi kinailangan yon. So that means that mas konti yung ginagamit na tubig. So there was enough water to surpass that period na bumaba ng 150. Luckily, sunod-sunod po ang mga bagyo natin. I mean, luckily in that sense, ngayon steady po sa 208 meters sa Angat Dam po.
1: Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
7: Good afternoon po. My question is for the DA po. According to a group, the Kilos ng Magbubukid ng Pilipinas, while the El Nino Task Force is in place nga po, these measures must be matched by sufficient stocks and a production support para hindi po mag-hoard ang mga tao when it comes to, kasi nga po nagpa-panic buying po sila. On the production aspect po, what are the initiatives being done to ensure that we are ready for this po? Thank you.
8: Thank you. Sa production, no, as we said, as mentioned, hindi naman lahat ng lugar ay totally walang tubig. So, sa El Nino scenario, there are areas still with water. And minsan nga, baka may more than usual pa from time to time. So, definitely we will be doing cloud seeding, you know, to make more water fall down to mga agri lands natin. But besides that, we are also doubling down on yung mga interventions on sa areas may tubig, meaning more intensity sa seeds per hectare, more fertilizers, and hopefully mas marami silang ma-produce dun sa mga areas na may tubig pa, kasi, para ma-augment ang kahit papaano yung mga areas na walang tubig, no? But in general, I would just like to state that we are maintaining a healthy number of days of food sufficiency natin, no? Sa rice we have 75 days, no, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last, ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest, tuloy-tuloy din naman. Of course, may imported components din yan. So we just maintain, if we are able to maintain this, there's no reason to panic actually.
7: Additional question na lang din po. On the side naman po of the heat, kasi sa side po ng pag-asa, ano po ang expected na hottest temperature po? And we'll also throw it na din po sa DOH. Because according to a study by the Climate Impact Lab, an additional 6,500 deaths in the Philippines will be caused by heat-related illnesses alone. Ano po ang reminders natin for the vulnerable sectors to curb this projected number po?
0: As of October 2, the temperature range expected from this month to until end of March is 8 degrees to maximum 38.7 degrees centigrade.
9: 38.7. Hindi naman ganun kataas.
1: Secretary Mercado.
10: Maraming salamat. Dito naman sa ating mga aspetong kalusugan na pwedeng maapektuhan nitong sobrang init, ano? So nandiyan na nga yung mga heat stroke at saka yung dehydration, at tayo naman ay gumagawa ng paraan, yung na nga naglalabas tayo ng mga abiso sa ating mga kababayan na huwag magbilad sa araw. Iminumungkahi din namin na magkaroon ng break in between kapag kayo ay nagtatrabaho sa labas, at dapat nga umiinom ng mga 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw. Kaakibat din itong pag-init ay yung mga sinasabing mga vector-borne diseases gaya ng dengue, at yung ibang mga waterborne diseases naman gaya ng typhoid at cholera. So yun po ay ating minamatsigan, at tayo po ay may mga surveillance teams. Handa naman po tayo dahil may sapat po tayong mga gamot. Kalimitan po dyan ay ang ginagamit din po para po dun sa dengue ay mga blood component products. Kaya ako po ay nagmumungkahi sa ating pong mga kababayan na maging open din sa blood donation. Kami po ay gagawa rin ng sistema para po meron tayong supply ng dugo na maaari pong kailanganin doon po sa pagkakataon magkaroon po ng surge ng dengue. Yung mga panahong yun naman po ay kalimitan after the rain, which hopefully nga po ngayong unang mga buwan lang mangyayari. Kasi pag natuyo na po yung mga pinamumugaran ng lamok, medyo babawas na rin po yung incidence ng dengue.
7: Last na po on my end. On the side of the palace naman po, Yusek, were there discussions po about whether a price freeze is being considered given na marami na nga po nag-hoard ng mga consumers po ng mga basic goods po?
11: Actually, ito po yung reason kung bakit kailangan naming ipaalam sa mga kababayan natin na hindi kailangan kayong mag-panic buying. Kasi tayo po ay sanay na sa El Nino. Pero syempre, may iba-ibang level because nandiyan na rin po yung sasabi natin na climate change, nagbabago yung panahon. Pero nandito po yung pamahalaan para po ihanda po tayong lahat. So hindi po nararapat at hindi po dapat na ginagawa ang pag-panic buying kasi mas makaka-apekto ito sa isipan na ating mga kababayan na instead na maghanda tayo ng tamang paghahanda, eh magkakaroon pa po tayo ng takot, yung fear, na instead na itong fear na to ay maibsan dahil sa ginagawang pagpreprepara ng gobyerno, mas magkakaroon pa sila another na takot or pag-iisip or isipan na ito'y dapat nilang unahin yung fear when in fact dapat hindi.
1: Okay. So natanong mula kay Maricar Sargan, Brigada News FM.
12: Good afternoon, sir. For DNR, DANDUH, ano po yung mga worst case scenario na nakikita ng task force sa water supply, agriculture and health, and gaano po kalaki yung posibilidad na umabot po tayo dito, and if mag-materialize, ano po yung mga inihahandang contingency measures?
4: I can start. Hinahanda po natin lahat ng mga dapat. Dito for instance sa NCR, sa Metro Manila po, we've been working with MWSS and the water concessionaires. In the worst case scenario po, meron pong mga nakahandang mobile saka stationary na tankers, yung dalawang concessionaire that will be placed in strategic places kung saan po magkukulang talaga ang tubig. Tapos kami po sa DNR, merong donation po sa atin na ang Government of Netherlands na mga tinatawag nating water bladder na parang lalagyan din ng tubig, which we can also use in strategic places. But we've been continuously providing massive information and education campaigns po para sa water conservation. Tingin ko po, kanina nasabi po ni Secretary Rene, na it will all depend on kung paano tayo mag-conserve ng tubig. Isa pa pong hindi ko nababanggit pa kanina na malaking bagay po. Kailangan po ang ating mga mamamayan at siguro mga tao sa LGUs and the barangay to report yung tinatawag po natin non-revenue water po, yung mga leakage po natin. Marami pong nasasayang na tubig dahil dito po sa mga leaks natin. Ang mga water concessionaires natin, they've stepped up their efforts in terms of identifying itong mga area tapos pinapagawa na nila kaagad. Kailangan lang po siguro ang ating publiko, mga mamamayan, tumulong pa para ma-address itong mga leakage ito, and definitely makakatulong ng gusto po para makapag-conserve ng tubig.
8: Sa DA naman, worst case scenario, sa normally ang El Nino maganda sa pangisdaan sa karagatan. So we are actually seeing a bumper harvest for kahit na may El Nino, ang maapektuhan doon yung mga ponds tsaka mga cages siguro sa mga lakes. But then meron tayong ipapabahagi na mga solar aerators, no, para tuloy-tuloy lang ang production nila. As far as rice is concerned, pinapapuno namin ngayon at I gave the order na bumili ng bumili ang NFA, ubusin ang kanilang pera para mapuno yung ating mga NFA warehouses with rice, no? 40% na lang ang harvest na natitira. So, bilhin as much as possible, punuin yan. Lahat ng cold storage sa ating bansa from our monitoring is puno as of the moment, ano? Ng mga agri products. Of course, we will do interventions nga, katulad ng solar pumps, solar irrigation, dun sa, lalo na kung may water source pa, para ma-mitigate kahit papaano ang effects nito, no? Mabawasan yung epekto sa ng El Nino sa agrikultura. And of course, we will always have the last resort, no? We have the option to import kung sakaling kukulangin. So, importante, maluwag ang mga ports natin at may available supply at naka-monitor naman tayo. So we feel confident naman that prices would be or supply will be available naman in general. Thank you.
10: Sa aspeto naman ng kalusugan, ano, may dalawang area na aming tinututukan. Yung una ay yung mismong mga sakit na dalangan nitong ating sobrang init na nabanggit ko kanina. So yung karamihang nabanggit kanina na yung climate impact, sinasabi may potentially 6,500 na estimated nilang pwedeng magkaroon ng mortality, ay pwede naman maiwasan dahil karamitan itong mga datos na to ay nakukuha dun sa mga bansa na mag-isa yung mga matatandang naninirahan sa kanilang tahanan. Dito naman sa atin with the extended family system, ay minumukahin namin nga, bantayan at dalawin araw-araw yung inyong mga kamag-anak na medyo may edad para tiyakin na nahahydrate, umiinom ng gamot, umiinom ng tubig at iibsan yung init. So yun naman, pwedeng buksan lang yung bintana o maglagay nga nitong mga misting device. Hindi naman necessarily aircon dahil nga malaki rin yung konsumo ng aircon ng ating mga electricity. So ang isa namang aspetong tinututukan din namin ay kahandaan ng hospital. Kasi pag nawalan ng kuryente, ay malaking pinsala yon. Yung mga naka-respirator, yung mga gamot na nare-refrigerate ay baka mapanis. At yun nga yung aming tinitiyak at meron po kaming agreement with the Office of Civil Defense na ang healthcare po ay priority mabigyan ng fuel kung sakali pong umabot sa ganung mga pagkakataon. So mamimitigate, yung mukhang worst case naman po natin ay may paraan para hindi po mangyari.
12: And additional lang, Sec, regarding doon sa nabanggit kanina ni Ale na marami yung nag-hoard ng mga waters na naka-plastic. May paalala po ba kayo sa mga sa public regarding dito sa tinatawag na chemical risk or microplastic poisoning sa maling pag-imbak nitong mga bottled water?
10: Tama yan. Kaya kung pwede nga, kung may sapat naman tayong water resource at tayo na may nakakapagtipid at again, it depends on supply and demand, ay kung pwede ilagay sa mga glass na garapon instead na sa mga plastic kasi may microplastic nga na maaaring magdulot din according to certain studies ng diabetes at ibang mga sakit.
1: Sunod na tanong mula kay Harlene Delgado, ABS-CBN.
13: Hello po. Sec, to Sec Laurel, I just want to confirm if the DA is still asking for a supplemental budget worth $45 billion to mitigate the effects of El Nino. Ano po yung mga priorities ito, if ever, and may commitment na rin po ba from Congress? And also, ituhog ko na po kay Secretary Mercado. Phone-in question, any reaction, though I understand extensively, nasagot niya na naman kanina yung ginagawa ng DOH. Meron pong UN study. It's a UN warned that extreme heat will put pregnant mothers and their newborns at increasing risk. Climate-driven extreme heat is linked to premature birth, stillbirth, low birth weight, and maternal complications. How will the DOH protect these mothers?
8: Thank you. For the DA, meron kaming request na $45 billion. No? That actually includes sa uplift yun eh. Kasama na yung crisis, kasama na yung El Nino, and out of the $45 billion, ay narilisan na kami ng $6.2 billion which we are implementing now, and I would believe that there will be another $10 billion coming, no, for solar irrigation, solar pumps, and solar aerators, and additional biofertilizers. For 2027 naman, meron nang nailagay kami through the help of Congress na $10 billion, no, for the presidential assistance for farmers and fisher folks in anticipation of yung magiging problema sa El Nino. Plus kanina, inutos ni Pangulo na gumawa kami ng work plan na baka yung mga ibang tupad ibigay natin sa ating mga farmers and fisher folks during the kasagsagan ng El Nino based on a schedule para habang hindi sila makapagtanim ay maggawa sila ng kanal, ma-plant preparation na for the next planting season among others. So nakahanda ho at utos sa amin ng ating pangulo ay mag-meeting kami more regularly at para lahat ng detalya sa interventions ay ma-plan sa mabuti.
10: Sa aspeto naman ng mga nagbubuntis, so ang kalimitan na usually affected ng severe heat are the elderly, the pregnant women, and also the children. So yun po yung kailangan bantayan natin, kaya nga nasabi ko dapat pong bisitahin, alagaan, at kumustahin. Hindi lamang po ng mga kamag-anak, pati po yung mga barangay health worker ay aatasan natin na bantayan po itong ating mga vulnerable population. Doon po sa mga nagbubuntis, meron po tayong pinalawig na maternal care package sa PhilHealth. Covered po nito 8 prenatal visit. So kahit buwan-buwan pong pumunta ang ating mag-ina na sa ating pong mga OB o kaya po doon sa ating mga midwives sa mga birthing centers. Para po ma-monitor yung ating growth curve, meron pong pag-measure kung according to normal po ba ang paglaki ng bata. At meron po tayong intervention na pwede pong ibigay. Additional nutrition, additional protein, additional high value food. Kaya yun po yung ating pwedeng gawin. Kasama na rin po dyan yung pag-test ng ating mga bata like ultrasound, yung pong ating mga test for virus at saka for other diseases. So, kasama po yan dun sa package po ng PhilHealth.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Christian Yosores, DZMM.
14: Good afternoon po kay Secretary Laurel. Sir, nasaan po ang gobyerno ngayon sa pagbibigay ng assistance sa mga farmers sa agriculture sector in relation po to El Nino? Kasi may nakausap po kaming farmer group from Occidental Mindoro saying na nag-aalala sila kasi hindi pa sila nakakabangon dun sa pinsala ng habagat and yet may paparating po o meron ng epekto yung El Nino. Ang reklamo po nila ay sa lugar po nila sa Occidental Mindoro, iisa lang daw po yung NFA warehouse and dahil hindi sila lahat ma-accommodate, may iba pong no choice but ibenta yung kanilang aning palay sa mga traders na binabarat po sila.
8: Well, sa ngayon, ano, as I mentioned kanina, ang direktiba kanina is increase yung capacity ng NFA, no, warehouses na bilhin na lahat na mabibili. I will personally look into yung sa Occidental Mindoro na yan and definitely i-increase natin yung para mas mabili natin marami sa farmers kasi maganda yung presyo ng NFA for the farmers, kaya lang may requirement na dry, but definitely we will speed it up and increase yung aming offtake. Thank you.
1: Sunod na tanong mula kay Tristan Nodalo, Newswatch Plus.
15: Ay, hello po, sir. Sir, gusto ko lang malaman if na-discuss ba during the meeting whether there's a need to declare a climate change, a climate emergency given na nararanasan yung El Nino.
4: Hindi pa naman, wala namang napag-usapan na ganyan kanina, but ang directive is na paghandaan na po natin yung worst case scenario. And I think yun ang napag-usapan extensively na yung iba't ibang ahensya, iba't ibang mga sectors are ready kung sakasakaling mangyari nga.
15: One last follow-up na lang po. Kasi kanina nasabi po, di ba, na parang depende sa magiging gamit or lakas o hina natin gumamit o kumonsumo ng tubig yung magiging water resources natin. Yung current po ba nating consumption ay enough to sustain us or kailangan pa pong mag-cut down? And ano po kayo mga nakikitang water-saving measures na pwedeng i-impose? Let's say, wag muna, halimbawa, palitan regularly yung sa swimming pool, di ba? Yung mga ganun, sir. Ano po ba yung mga kailangan gawin?
4: Maraming salamat. Marami pong mga maaaring gawin ng ating mga mamamayan. Mga simpleng bagay, katulad ng habang naliligo, hindi dapat tumatakbo ang tubig, pati pagsisipilyo, at mag-ipon ng tubig, I think yun ang mahalaga talaga. Tapos yung nasabi mo nga na non-essential uses like swimming pools, malakas rin makagamit po yung car wash. Yung mga car wash dahil malakas ang pressure eh. So, napag-usapan namin kanina, posibleng magbigay ng directive sa mga government agencies and instrumentalities of government na to implement strict conservation measures. So, malaking bagay po yun, katulad nung direktiba tungkol sa paggamit ng fuel last year. Nakatulong po yan. Minomonitor po ng DOE yun from the different government offices. And malaking tulong po siya in terms of conserving energy nun. So, ngayon, tubig naman.
15: Sino, sir, ang lead agency pala ng Super El Nino Task Force?
8: For the moment, it's actually OP. Next week, magmi-meeting ulit kami sa with the president himself, no? But I guess siguro dito sa amin dito among our the secretaries, si Secretary Solidum ang aming point person as far as Sami is concerned. Yeah, man, he has to go to Samar.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Sami Denilio, Business Mirror.
16: Good afternoon. For Secretary Laurel po, earlier na-mention po ng DA na parang ipaprioritize po nila yung mga non-threatened areas dun sa El Nino for support. Meron na po kayang parang shortlist yung DA kung ano yung mga areas na makakakuha ng priority support during El Nino?
8: Depende kung anong priority. Kung titignan nyo yung mapa kanina na pinasent ni Secretary Solidum, yung mga yellow areas, yun yung kakargahan or green areas or blue area, yun yung kakargahan natin ng more implements. While naman yung mga red areas naman, although lumalawak yung red areas, doon naman yung mga more or less yung mga interventions na like Tupad, doon din tutulong sa amin DSWD, doon din kami probably kung ano-ano pang ibang pwedeng gawin no na para makatulong sa farmers and fisher folks.
16: Tapos since ongoing po yung harvest season ng sa mga rice farmers po, may plano po ba yung DA to suspend yung importation, rice importation for na?
8: Well, so as of the moment, nag-hold ang prices natin ng palay, although it's not as good as nung last harvest season. But definitely, like last year, same time, nasa may 8, 9, 10, 12 pesos ang presyo ng palay. Ngayon, ang mga palay, kanina namin on monitor namin, pinakamababa, 16.50, pinakamataas, mga 20, no, sa wet. So in general, okay naman ngayon. So there's no reason to restrict importation. But of course, nakiusap tayo sa ating mga importers na during this harvest season kung pwedeng bawasan nila yung kanilang pagpasok na imported, which they are naman helping our farmers.
16: Thank you po.
1: Okay, maraming salamat, Malacañang Press Corps. Salamat din sa ating mga panauhin. Balik sa iyo, Yusek Claire.
17: Okay, may karagdagang katanungan. Kanina sinabi po natin ang pinakamataas na ma-expect natin na temperatura ay 38.7 degrees Celsius.
18: Sir?
17: Tama po. So, kung 38.7 degrees Celsius, di ba nakakaranasan po tayo ng mga 45 degrees, 42, sa Tuguegarao, Isabela, ano po yung difference?
19: Yung pinakita at sinabi ng aming secretary kanina na ang forecast temperature in the coming months about maximum of 38.7. Pero kung tingnan natin ang forecast namin ay hanggang March lang. It's because yung seasonal forecast namin hanggang 6 months. But we know April, May, tataas pang temperature. Actual temperature, but kung i-combine natin yung lumigmig or relative humidity, ito yung tawag nating heat index. Ito yung maabot ng more than 45 or 52. Ito yung temperatura na naramdaman ng ating katawan at epekto ito na of course may risk sa ating kalusugan na na-mention ng Secretary of the
17: Kim. Okay, so kailangan talagang paghandaan lalo na pagka sobrang init ng panahon.
19: Yes po.
17: Kay Secretary, Secretary Mercado, gagawa po ba tayo ng mga, let's say, video, infomercial, para malaman natin mga kababayan yung first aid para sa heat stroke, or ano yung mga signs ng nararanasan na yung ganitong klaseng sakit, sir?
10: Tama po. At tayo nga po ay inatasan ng ating Pangulo na gumawa po ng information campaign, hindi lamang po ng mga posters, kundi po talaga to reach out, even magbahay-bahay po yung ating mga barangay health worker para paliwanag po yung mga kailangan gawin para pa po maiwasan tong komplikasyon ng ating El Nino.
17: So, Trimedia, kakailanganin din po namin ang tulong ng lahat ng mga taga-media para maibahagi itong mga ganitong klaseng impormasyon. Kay Luwa Admin Attorney Joy Salonga. Sir? Opo. Pinoproblema po talaga ng mga kababayan natin, baka mawalan daw ng tubig. Ano po yung maaaring gawin? Maliban sa iniulat ni Secretary Kuna, ano pa po yung ginagawa natin sa ngayon para po maibsan naman natin yung fear ng mga kababayan natin?
20: Unang-una talaga yung water conservation and then report, pag-report ng mga NRW concerns, yung mga tagas. Pero yung LUA naman, nagbibigay ng pondo para sa development of new water sources. So tuloy-tuloy yun, kasama namin ng NWRB sa paghahanap ng bagong water sources within local water districts para masimula ng paggawa ng mga deep well or kung ano pa ang pwede nating pagkuna ng tubig during these times.
17: Saan ngayon po ba nasimula na natin to?
20: Yes ma'am, since 2025 pa namin ginagawa yan, tuloy-tuloy yan. Ang repiping sa kapag de-develop ng new water sources.
17: Okay, maraming salamat. At tanong ko lang po, pag nag-ipon ba tayo ng tubig, let's say meron akong 4 na drum. So, hindi ko siya gagamitin up to 2027 or paano po? Paano ko siya iipunan? Mag-iipon ako ngayon and then, istock ko siya hanggang March 2027?
20: Yung mga plastic drums yata, mm-hmm. hindi masyadong nagtatagal yan. Baka mm-hmm. stainless pwede pang magtagal. So kung nag-ipong kayo sa drum na plastic, gamitin nyo yun and then mm-hmm. i-refill nyo from time to time. Mm-hmm. Kailangan nyo na yun, nare-replenish at nagsa-circulate. Kasi baka mamaya pagmulan pa rin sakit.
17: Mm-hmm. Saka pag nag-iipon din po ng tubig, tapos walang takip, pwede siyang pamahaya ng ng lamok. Opo. So doon, ingat din po tayo. Okay, Sir Secretary Tio Laurel, Sir, yes. Sa mga magsasaka, paano natin sila maiipsan? Kasi mukhang sila yung talaga maapektuhan dito. So paano natin sila matutulungan para hindi nila maramdaman masyado itong epekto ng El Nino?
8: Well, ang utos po ng Pangulo kanina ay bigyan siya ng schedule, no? Base sa estimated effects ng El Nino at kung ano man yung mga intervention. So, nandun ho yung sa usapan kanina yung mga involved natin ng DOLE para yung mga programa nila may dala doon. Mayroon din mga programa ng DSWD pero dun sa mga lugar na hindi talaga makatanim. Pero dun sa mga lugar naman na makakatanim at meron tayo fuel subsidy na ibibigay to help them, no? But additional fertilizer subsidy, transport subsidy at of course yung binhi na kailangan nila mm-hmm. among others.
17: Sir, kung sabi kanina ni Secretary Rene Solidum, kung yung Super El Nino ay nararamdaman sa dagat, may epekto ba ito sa mga mangisda natin?
8: Usually sa El Nino, in my experience in the fishing industry sa mga nandaragat, ano, mas maganda ang huli. Normally, kagatulad ngayon, no, dapat wala nang huli sa Palawan, ng Galunggong, pero from now, marami pa rin eh. Kaya ang presyo ng Galunggong hindi 350, ngayon nasa 280 yata, 250. So, mas okay in general dapat. Pero yung mga nagtitilapia sa mga pan, tsaka nagbabango sa mga pan, yun malamang maapektuhan talaga.
17: Okay, maraming salamat. Okay, Secretary Kuna, baka meron po kayo mensahe sa ating mga kababayan.
2: Maraming salamat, UC Claire. Well, ang ating inaasahan sana po na tumulong tayo lahat, mga mamayan ng Pilipinas, na tumulong po kayo sa water conservation para sa ating lahat po ito. Gaya ng sabi ko kanina, noong 2019, nag-157 meters yung Angat Dam, nagkaroon po ng mga water interruption. Itong last July lang, nag-150, hindi nagkaroon ng water interruption. Ibig sabihin po, ay hindi ganun karami ang konsumo ng tubig. And it was enough para may ride out yung baba nung ating dam nung panahon na yon. So, sa lahat ng maliliit na bagay na makatulong po kayo sa pagtitipid at sa pag-iipon din ng tubig, gawin po natin.
17: Maraming salamat po. Secretary Kiko, mensahe po.
8: Yung habagat, although may mga tinamaan tayong mga magsasaka at mangingisda, pero may positive side yun eh. So, at ang mga dams natin, maraming tubig. So, mas maganda actually sitwasyon natin kumpara sa bago maghabagat. So, ang in-encourage ko ho, lalo na sa irrigated areas, ang ating mga magsasaka, na ituloy ang inyong planting intention. At tututukan ho namin ng support sa inyo at para hindi naman tayo mabawasan ng ganong karaming production. Ano? Sa mangingisda, nandyan din kami para supportahan kayo with source of fuel, pati sa mga solar aerators na inyong kailangan sa transport, you know, in this coming month. So, magpatuloy lang natin at nandyan ho kami sa likod ninyo. Thank you.
17: Thank you po. Secretary Mercado.
21: Thank you po. Sa kagawaran naman ng kalusugan, inihimok po natin ang ating mga kababayan na tumugon at kumonsulta sa ating mga BHW, sa ating pong mga yakap center, sa ating pong RHUs, kapag may nararamdaman po. Dahil ito po ay sometimes parang hidden disease. Eh. Lalo na po yung mga meron pong predisposing disease like diabetes, hypertension, yung nga pong mga buntis, mga matatanda at saka yung mga bata. So kami naman po ay may sapat na gamot at may sapat pong kagamitan at kami po ay handang tumugon dito po sa ating napipintong mga El Nido.
17: Salamat.
21: El Nino, sorry.
17: Thank you.
21: Slip of the tongue. Pangalawang beses ko lang.
17: At least, di ba, parang gumagaan ang pakiramdam kahit alam natin na may magkakaroon ng kalamidad. Pag-asa admin natin ni El Servando, sir.
19: Ang DOST, maraming salamat po. Ang DOST Pag-asa ay patuloy na mag-monitor sa mga changes on, sa ating weather and the climate pattern, particularly na in the coming months, nakikita natin ang epekto ng hindi lamang malakas but napakalakas na El Nino. No? Dapat sundin natin ang mga mahalagang measures or intervention para maibsan ang epekto nito, conserving water. But mahalaga po dito yung continue monitoring and keep updated. Follow updates from Pag-asa at other official sources, no, of information, kagaya from Office of Civil Defense, from LGUs. No. Maraming salamat.
17: Thank you po. And of course, OCD Admin Harold Cabreros po.
3: Maraming salamat po. At magandang hapon po sa lahat. Ang Office of Civil Defense, being the Secretariat also of the National Disaster Risk Reduction Management Council, we monitor the implementation of the National Action Plan on El Nino. And so far, I just want to inform everyone that we already have 106 cities and municipalities that declared state of calamity. And also, 5 provinces have declared a state of calamity, which are the provinces of Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Island, and Agusan del Sur. And may I just also inform everyone that we also recorded a damage on agriculture around 6.87 billion already. And 6.87 billion. And affecting more than 249,000 hectares. Likewise, we just want to encourage everyone, as mentioned a while ago, to please cooperate at makipagtulungan po sa ating mga water, energy conservation, and of course, sa ating mga pangkabuhayan. Isa po, ang minomonitor din natin, katatapos lang po ng ating tag-ulan, ngayon naman tag-init, ang tinitingnan natin yung mga cascading effects nito. One of which, ang nakikita natin, ay magkakaroon ng increase ng forest fires. So, yan ang isang babantayan natin at it will affect also our forest and our agriculture. So far, wala pa naman. Wala pa tayo na report ng mga casualties ng El Nino so far. So, yun po ang isang titingnan natin, yung mga cascading effects ng El Nino. Aside from yung sa health concerns, sa ating mga food and of course energy, but also sa mga ganung pangyayari katulad ng forest fires. And of course, sa mga kabahayan din. Kaya pag-ingatan din po natin dahil sa sobrang init po ay mag-trigger ng mga sunog. So yan lang po sa Office of Civil Defense.
17: Maraming salamat. Walang tatalo sa paghahanda. At muli, maraming salamat sa ating mga naging panauhin. Unahin ko na po si DOST Secretary Renato Solidum. Umalis na po siya kanina kasi meron po siyang lipad papuntang Samar. So, pinagbigyan lang po niya tayo at nagmamadali na po umalis. Okay, maraming salamat po, Secretary Kiko Tio Laurel Jr., Secretary Edwin Mercado, Secretary Juan Miguel Cuna, and OCD Admin Harold Cabreros, and Pag-asa Admin Nathaniel Servando. Maraming salamat po sa inyo lahat.
5: Alvin? Parang Alvin?
22: Yes, Parang Mark.
5: Go.
22: Okay, Mark. Ang sinabi dito ni Secretary Renato Solidum ng DOST ay nagsimula na actually yung epekto ng El Nino.
5: Mm-hmm.
22: Nagkaroon na ng August at saka September.
5: Mm-hmm.
22: At asahan natin, parang J-Mark, October to March, yung pag-ulan way below normal na at marami ng lugar yung nakapula. At ang sinabi nga dito, parang J-Mark, ni Secretary Solidum, ano, March 2027, lahat ng probinsya expect na makararanas na ng drought. Wala nang malalim sa Pilipinas. Mm-hmm. Talagang makakaranas na tayo ng drought. 2 months below normal ang ulan, 3 months na tuloy-tuloy dry spell. Months na below normal ang pag-ulan, yan ay tinatawag na parang drought. Ano ang yung banda ko rin na parang demo ko? May OCB administrator ang Harold Contreras sa 106 ng mga cities at municipalities around the state of
0: 106, tama?
22: Oo, 106 na parang demo cities and municipalities. Ang dami sa agriculture na nakitala 87 billion pesos na at ang coverage nito, parang German, nasa 249,000 na hektarya na. Ang lawak na, parang German.
0: Malawak na nga, oo. Oo. At mukhang mapapaaga talaga yung tag-init, ano? Pero sabi nga, lalala pa by first quarter of 2027. Tama, parang Alvin?
22: Oo, tama, tama. Kaya medyo mahaba-haba ito. At well, ang serious man ang palasyo ng Malacan, maganda at ating pamahalaan. Kanya-kanyang time of bed, kanya-kanyang duwa ng hambang. At ang duwa na ay, sabi ni Secretary Tito Pio Lauren, kung malamang sa hindi, baka mag-loud seating tayo.
0: Yun.
22: Darating na
0: Eh, baka pwede mong pakiulit, parang Alvin, yung naging paalala dun sa mga, di ba, nagbabiral ngayon, yung mga ngayon pa lang, nag-i-imbak na ng mga deboteng tubig?
22: Ay, oo, may babala
0: kanina, di ba?
22: Oo, may effecto sa kalusugan niya, parang hindi advice na mag-i-imbak tayo, lalo-lalo na ang nakalagay sa, ilalagay natin ng tubig sa may plastic.
0: Mm-hmm.
22: Merong reaction na nang gano'n. Parang GMO ko. Ang tayo na idea with Secretary Mercado. Ngayon, gusto nyo mag-ipon ng tubig natin. Ang pagkakabagay niya nga, garapon.
0: Oo. Yung babasagin, oo. Maganda siguro, hindi lang nabanggit ni Secretary, no? baka na ano lang. Mas maganda siguro, ma-i-suggest din, maibalik yung mga tapayan. Di ba nung araw, yung imbaka ng tubig, yung mga tapayan? Oo. Yung gawa sa clay, di ba? Oo. Parang palayok? Oo.
22: Oh, totoo yun, parang Jim. Oo, totoo yun. Kasi yung lola ko may tapayan eh.
0: Oo.
22: Parang epekto nga na nakikita. Pag nilagay mo sa tapayan, parang lumalagay.
0: Oo, malamig ang tubig dyan. Oo. Basta ang gagawin lang dyan, tatakpan lang yung ibabaw para hindi pasukan ng lamok. Di ba?
22: Oo. Kasi baka maging ano eh, pag nag-water, alam mo naman, pag nag-inspag ng water, yan din ang peligro, yung lamok eh.
0: Oo. Basta properly sealed lang siya. Hindi siya mapapasukan ng kahit anong mga elemento. Di ba? Basta maayos ang pagkakaimbak. Mm-hmm. Pero sabi nga, hindi raw tama yung pag-iimbak ng tubig. Basta importante yung tamang konsumo at tamang pagtitipid. Tama ba pagkakaintindi ko?
22: Correct. Huwag magpanik. Parang yung pagkakalig nila yung panik. Pero nagkakagulo eh.
0: Correct.
22: Ayan, palaso na malaganda. Parang yung panik at ganito ka ng pamahala ng lahat ng regalan ito para hindi naman natin ganong maranggaman ang naman araroon naman na natin parang game out pero sa kailangan lang ang paghahanda eh maitatayos natin yung ating
0: ayan at least yun ang GIS na paalala ng Malacanang, don't panic.
22: Don't panic. Ako lang ito.
0: Yan.
22: Iabulo lang natin parang Jemar. Kasi sabi ni Secretary ko na posibleng magbigay sa government strict conservation measures.
0: Yun.
22: So, aklaan natin yung siguro yung pagkatay ng aircon yung lunch break, buwan ganun. At huwag natin masyadong kaya hindi na lang, kinakailangan, 25 yata. Yung panig lang, parang hindi masyadong sa
0: area yung parang yan. Tama, lamig lang. Huwag yung masyadong malamig. Oo.
22: Huwag mo itatapat yung likod mo, parang tayo nagsa...
0: Yan. Yan. Baka, baka, ma, baka sipunin, ano? Sige, parang Alvin, baka meron pang ano? Baka meron pang... baka meron pang paalalaman na kanyang?
22: Wala na, parang Jimag. Pero ang assurance dito, baka magpapatawag ulit, magtulong si Pangulo Marcos next week.
0: Ayan.
22: At talagang tututukan ito sa... Parang Jimag.
0: Pero ano bang diyan nagtuloy ba may meron bang other matter si si Jose Claire?
22: Oo, tuloy-tuloy pa rin yung question dito sa at yung ibang mga question na hindi na wala nang iba si Jose Claire.
0: Sige sige, baka pwede natin pakinggan ulit yung mga other matters ni Jose Claire.
22: Sige. Pakinggan natin si...
17: Ibibigay ko po sa inyo ang detalye. May nabanggit po sa atin, pero ibibigay ko muna... sisiguraduhin ko muna po yung pinaka-detalye. May nabanggit po sa atin kanina.
6: Okay, ma'am. And lastly po, yung reaction na lang ng Palace sa sinabi ni Senator Loren Legarda kay Senator Lacson na nagsisisi na umano ito sa pagpanig ng sa opposition.
17: Sa pag-uusap po nila yan. Hindi natin alam kung saan ba nagsisi si Senator Loren Legarda sa pagkakaroon ba ng putukan sa loob ng Senado at patuloy na pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. Parte ito eh ng mga nangyari noon kung saan siya ay parte ng majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano. So kung may pinagsisisihan po siya, wala na po tayong masasabi diyan, wala tayong magiging komento diyan dahil yun po yung kanyang nararamdaman. At ako ano may nararamdaman niya ay irerespeto po natin.
7: Okay, sunod na tanong mula kay IB Reyes, Billionaire News.
17: Ay. Christian, paki. Thank you. Salamat.
9: Hi, Isa. Good afternoon.
17: Yes,
9: the prosecution panel maintains they have a solid case even without the bribery charges against the vice president. May we hear more of Malacanang's reaction to this over the weekend?
17: Again, gusto natin ipaalam sa mga kababayan natin na ang Pangulo, ang administrasyon ay hindi po sila, hindi po makikialam kung ano po ang paanong i-present ng prosecution yung kanilang ebidensya. Patungkol dito sa impeachment trial, kung sa alam nila na sapat na ito para magkaroon ng pabor na desisyon sa prosecution, iyan naman po ay ating igagalang at irerespeto kasi nasa pamamaraan po ito ng pag-present ng mga abogado ng dito sa prosecution. Ang siguro naman ay obligasyon din nila kahit hindi na ito isama sa impeachment trial, paano malalaman ng mga kababayan natin kung ano yung tungkol sa issue ng bribery? Parang obligasyon din po nating lahat or karapatan din po nating lahat na madinig ano ba tong issue about bribery. Without really including that issue or charge to the impeachment trial.
9: So Malacanang thinks even without including this in the trial, dapat po mapakita pa rin ng prosecution in other venues itong bribery allegations against the vice president.
17: Sa ating okay, ganito naman po kasi sa administrasyon na ito, kung anong po ang issue ay dapat na lumabas, dapat natin makita lahat si vice presidente man yan o hindi. Kapag ikaw ay public servant, public official at ikaw ay may kinaharap na anomalya, hindi pwede na hindi malaman ng mga kababayan natin. So doon lang po tayo lumulugar. Pero kung ano man po ang estratehiya ng prosecution, yun ang dapat nilang gawin.
7: Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
23: Good afternoon po, Yusek. Has President Marcos certified the General Appropriations Bill as urgent bago po mag-legislative recess ang Congress?
17: Natanong po natin yan, pero ang sabi po ngayon ay wala pa pong request as of now. So yun lang po yung sagot sa akin.
23: Pero pag nag-request po ang Congress, tingin niyo po President will prioritize it?
17: Kapag dumating na po yung request, tignan po natin kung ano ang pwedeng maging action ng Pangulo.
23: All right. Is the palace confident po that the budget can be passed on schedule?
17: Dapat lang. Dapat lang. Kasi noong nakaraan, medyo natagalan eh. Natagalan ang pagpasang muli sa Office of the President, kaya medyo natagalan din yung pag-aaral. Lumagpas ng 4 or 5 araw after January. So, hindi po ako ngayon magbibigay ng timeline. Baka maiba ang susunod na mangyayari. So, hindi po ako magbibigay ng timeline. Pero dapat lang na ito ay maipas.

mga serbisyo ng gobyerno para sa bawat Pilipino. Sa pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno, nahigitan ng Bureau of Customs ang 9-month target nito ng 8.913 billion pesos. Ayon sa ahensya, nakatulong sa pagkamit ng record high collection ang mas pinalakas na monitoring and collection, mas maaayos na valuation at assessment, pinaigting na enforcement laban sa smugglers at ibang revenue leakage at ang patuloy na modernization ng customs processes. Nagpasalamat naman si Commissioner Nepomuceno sa lahat ng kawanin ng Bureau of Customs para sa kanilang husay at sipag sa trabaho. Mainit na pagbati sa Bureau of Customs, ang tagumpay nyo ay direktang may epekto sa pagpapaganda ng serbisyo para sa bawat Pilipino.

0: Kaya kapag maayos ang namumuno, tandaan natin ang anomalya, nabubura, nawawala dahil maayos ang pagtatrabaho. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nanatiling makabayan. Hindi ibebenta ang ating kapakanan at kalayaan sa dayuhan para manatili lang sa kapangyarihan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Yes, Pare Alvin.
2: Naabutan natin ano yung sinasabi. Si Chalabera sabi ng palaso, sabi ni Yusuf Pasco, wala na silang comment ng palaso. Yung prosecution pala yung strong case, binanggit mo ni Yusuf Pasco, hindi na rin siya alam ang Pangulo, ano man yung magiging presentation ng prosecution trial, at ilang pang mga dapat na ma-input at ang pagkakadigay naman dito basta kailangan may malaman ng publiko dapat itong mailangkad sa medyo parang demo kaya sana dapat lang maipasa on time at hindi na mauwi magyari ng nung nakaroon lumampa ang nasa mapan sa araw bago na marating sa office of the president yung natin. Pari General, ganun muna. Ang ilan sa mga nangyari ko na ang bayo sa gitarin, Mr. Castro. At kanina, narating natin yung mga tinuro ng mga ahensya ng pamahalaan na naman sa pag-aanda sa El Lugo. Wala pa rin sa tanasa ng Malacanang para sa bagong Pilipina, magkasara ng Pilipina ng Pilipina.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Mula sa Palasyo ng Malacanang, balikan po natin ang sinasagawa pong pagdinig ng impeachment court dyan po sa Senado ng Pilipinas. Pakinggan po natin.
5: Exhibit P-Roman numeral number 2-7-23 pages 22A to 22B, last line. Ano naman po itong transaksyon na ito?
6: Last line po, ito po ay reported by the Bank of the Philippine Islands. Ang transaction code po ay RIRCDEN. So, ibig sabihin po nun ay Inward Remittance International Credit to Beneficiaries Account. Ang date po ay April 30, 2024. Yung nakalagay po na in peso amount is 5,662,935.23 po, Your Honor.
5: Okay. Before I forget, Your Honor, may I request for the marking of the resubmitted

0: yung sa distro ko. Kung meron yung parang cover para. Ay, ito pala yun. Yung sa ATP distro. Distro STR.
1: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.

0: Tapos ang AMLAT umabot sa 666 covered transaction report o CTRs at 55 suspicious transaction reports o STRs ang naitala sa mga bank transactions ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manassas Mons Carpio mula 2007 hanggang 2025. Ayon kay Buenaventura, umaabot sa 4.4 billion pesos ang kabuang kahalaga ng mga transaksyong iniulat sa AMLA. Ipinakita rin sa impeachment trial ang mga umano'y sender of funds kay Vice President Duterte.
1: Sa ilalim ng subheading na sender of funds to VP Sara.
2: Okay po.
1: Ano pong mga transaksyon po kung mayroon man ang nakalista dito?
2: Just to read on the records po. Moreover, VP Sara was also identified as the beneficiary of the check purchases made by the following individuals. So may table po dito. Row 1 is purchaser of check. Row 2 is number of transactions. Then date and then amount po. So yung first line po is purchaser of check, Duterte Rodrigo R. Number of trans, 1. Date, June 20, 2006. Amount, 2,500,000 pesos. Yung last column po, purchaser of check, Samantha Jane Yenkuoy, Samuel Kanguy, Yan Niel Yenkuoy. Number of trans, 2. 25 October 2011 and 24 April 2012. Amount, 14,881,692.14.
0: Yes, Kenneth, sa pagdinig naman na tukoy ang 319 million pesos na inward remittances ng Kali 88 mula sa China. Ang Kali 88 ay banana chip manufacturer na pagmamayari ng asawa ng Vice Presidente na si Attorney Mons Carpio. Kaya sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lampas na ito sa itinakdang oras na 6:30 p.m. At kanina bago tayo umere nagsasagawa or cross-examination. Nagsasagawa ng cross-examination defense panel at nagkaroon ng ilang interjection yung Senator George. Kenneth?
3: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
4: Kumpiyansa ang Health Department na makapaghatid ng mas dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng bagong Hospital System Watch o mas kilala sa tawag na ambisyon. Ayunin itong mapaganda, mapabilis at maging mas epesyente ang kalidad ng mga serbisyo sa lahat ng pampublikong ospital. Nakaangk na rin ito sa pangmatagalang programa na magkaroon ng mas matatag at maging panatag ang mga Pilipino sa aspeto ng kanilang kalusugan.
5: Ang aming layunin ho talaga ay mapabuti ang serbisyo sa ating mga ospital, particularly sa ating DOH hospitals. At dun sa tugon po ni ASIC Manikis tungkol sa ating healthcare workforce, makakaasa po sila na tuloy-tuloy po not only yung internal po namin na improvement sa DOH, yung tinitingnan po natin na staffing standards, support po sa ating mga healthcare workers, especially ho yung mga concerns around abuse and violence towards our healthcare workers.
6: Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent sa nominasyon para sa generals and flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Major General Moises Micor para sa ranggong Lieutenant General, habang Major General kay Brigadier General Bob Apostol at kay Commodore Marco Buena sa ranggong Rear Admiral. Samantala, 8 opisyal naman ang para sa ranggong Brigadier General at isa sa ranggong Commodore. May nais sa tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City.

0: Sa ulat probinsya, mahigit 6,000 benepisyaryo mula sa iba't ibang lugar sa Davao ang nakatanggap ng Certificate of Land Ownership o titulo ng lupa mula sa Agrarian Reform Program ng gobyerno. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Matagal nang hinihintay ng maraming magsasaka sa Davao Region ang kanilang Certificate of Land Ownership Award o CLOA. Tulad ni Norvea, na isang agrarian reform beneficiary na nagsabing malaki ang kanyang

0: kagalakan dahil matapos ang higit 35 taong paghihintay sa titulo ng kanilang lupa, natanggap na niya ito ngayon sa tulong ng gobyerno.
1: Kung gibati is dakong kalipay, kay naangpon nagyod sa kadugay-dugay na namo nga gihulat, naan nagyod sa amo ang kamot, ang titulo.
0: Nagpapasalamat din si Teresa sa kanyang natanggap na titulo ng lupa, na posible rin niyang ipamana sa kanyang mga anak.
2: Nalipay gud kaayo ko sir, nga naabot na gud sa amo ang titulo. Unya, akong isa sa inyo ha, nga ako gud ang ampingan o ako ang pa... Uswagon, unya ako ang ugmaron para mapuslan sa akong mga anak.
0: Kabilang sila sa higit 6,500 na mga beneficyaryo na mula sa iba't ibang lugar dito sa Davao Region na nakatanggap ng kanilang Certificate of Land Ownership Award o titulo sa lupa. Ang pamamahagi ng higit 1,200 na Certificate of Land Ownership Award ay pinangunahan mismo ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III. Kasabay ito ng isinagawang Project Split Stakeholders Forum dito sa Davao City noong Huwebes, Oktobre 2 ng kasalukuyang taon, kung saan umabot din sa 14,000 hektarya ng lupang pang-agrikultura sa buong Davao Region ang naipamahagi sa nasabing programa. Sa pamamagitan ng Project Split o Support to Partitization of Lands for Individual Titling, mas mapapatatag ang karapatan ng mga magsasaka sa pagmamay-ari ng lupang kanilang pinagsusumikapan. Bukod sa pagbibigay ng mga titulo ng lupa, nais din ng Department of Agrarian Reform na mas mapalakas ang iba pang suporta para sa mga magsasaka sa Davao Region. Nagpapaalala rin si DAR Secretary Estrella sa mga magsasaka na hikayatin ang susunod na henerasyon sa pagsasaka.
3: Sa mga katulad natin na mag-uuma, huwag sana kayong bibitaw. At sana turuan din ninyo ang inyong mga anak na magkahilig sa agrikultura para merong tuloy-tuloy na may pagkain ang mga Pilipino. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless all of you.
0: Bibisitahin din ng tanggapan ang iba pang lugar sa buong rehiyon upang malaman ang mga lugar na dapat tayuan ng karagdagang farm to market roads. Gayun din upang suriin ang sitwasyon ng iba pang mga magsasaka at kung ano pa ang karagdagang suporta na kanilang kinakailangan tulad ng abono at mga kagamitan sa pagsasaka. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
4: Ikinatuwa ng 5 benepisyaryo sa Coronadal City ang natanggap nilang presidential assistance. Kabilang kasi sila sa mga napili scholars sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Yan ang ulat ni Sofia Turnos ng PIA Soc Sergeant.
5: Natanggap na kamakailan ng 5 presidential scholars mula sa Barangay Morales, Coronadal City, South Cotabato ang 20,000 pesos presidential scholarship mula sa bawat barangay makikinabang program ng pamahalaan. Ayon kay Barangay Chairman Dimson Floro, ang pagpili sa mga scholar ay nakadepende sa estado ng kanilang pamumuhay.
6: Sila po ay nabilong po sa mga pamilyang indigent family. Dumaan po sa tamang proseso, may nag-apply, may nagtanong. Siyempre, since meron tayong slot for that benefits, pina-apply po natin, then tinginan po natin yung mga documents, kung qualify ba sila sa pag-avail ng ganitong assistance. At the end of the process po, lahat po ng nag-apply na 5 ay pasok po sa qualification.
5: Nagpaabot naman ang pasasalamat si Russell Den, isa sa mga benepisyaryong scholar kay Pangulong Marcos Jr. para sa scholarship na kanyang natanggap. Ani ay malaking tulong ito para sa mga graduating student tulad niya.
7: Isa po ako sa nakatanggap ng scholar na galing po sa ating minamahal na Pangulo na si President Bongbong Marcos at ako ay nagpapasalamat sa tulong na kanyang naibigay. Napakalaking tulong at ito ay gagamitin ko sa aking pag-aaral dahil sa ngayon ako isang fourth year student na so marami po kaming binabayaran na mga libro, mga damit at uniforms at other expenses po sa paaralan.
8: Inaasahan naman na mas maraming scholar mula sa lahat ng barangay sa buong bansa ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Mula rito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Sofia Zabate Turnos ng Philippine Information Agency, Soc Sergeant.
9: Posible umanong makaranas ng tagtuyot ang halos lahat ng probinsya sa bansa dahil sa strong El Nino. Patuloy naman ang mas pinigting na paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia live. Clazel.
10: Dayan, umiiral na ang Super El Nino ayon sa Office of Civil Defense na sa 106 na lungsod at mga munisipalidad ang nagdeklara na ng state of calamity. Malinaw naman ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno paigtingin ang mga hakbang para maibsan ang matinding epekto ng pagtuyot.
11: Iniutos ng Pangulo ang mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng tag-init ang bilin ng Pangulo. Huwag na nating hintayin pa at tayo maghanda na. Dahil sa tamang paghahanda, maiibsan ang epekto ng El Nino sa bansa.
10: Babala ng Department of Science and Technology, 86 na probinsya o lahat ng probinsya sa buong bansa ang nakakaranas ng tagtuyot pagdating ng March 2027 dahil sa epekto ng matinding init. Sabi ni DOSC Secretary Renato Solidum, mararanasan ang bihirang pag-ulan at posibleng tumaas sa 38.7 ang temperatura, sing-init ang nararamdaman kapag nakakaranas ng mataas na lagnat.
12: Talagang mas kakaunti ang tubig na babagsak. The effects are being felt, but it can get worse next year. How we will be affected by it is dependent on how much preparation we have and the conservation of water that we will do.
10: Nakataktang magpatupad ng mahigpit na conservation measure o pagtitipid ng tubig ang Department of Environment and Natural Resources gaya noong 2024 kung kailan tumama rin ang El Nino at nilimitahan ang mga aktibidad na matakaw sa konsumo sa tubig. Ayon kay Environment Secretary Juan Miguel Cuna, aatasan ng mga golf course na gumamit ng recycled water sa kanilang operasyon para mapreserba ang tubig sa Angat Dam na pangunahing source o pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila.
13: We have to conserve water. Yung mga unnecessary na paggamit po, katulad siguro ng mga car wash, pagbabasa ng ating mga driveway, and yung mga swimming pool po, mga unnecessary yan at this time. Ang kailangan po namin is to work with the other local government units para po sila pong tumulong sa atin to police the areas within their jurisdiction about yung conservation of water po.
10: Nakikipag-ugnayan na rin ang DNR sa mga konsesyonaryo ng tubig para maglagay ng mobile tanks sa mga strategic location na magsusupply ng tubig sa mga lugar. Ngayon pa lang ilang probinsya na ang isinailalim sa state of calamity. Nakapagtala na rin ng pinsala sa agrikultura dahil sa tagtuyot.
14: Provinces have declared a state of calamity which are the provinces of Isabela, Cagayan, Camarines Norte, Dinagat Island, and Agusan del Sur. We also recorded a damage on agriculture around 6.87 billion already. Affecting more than 249,000 hectares.
10: Tiniyak naman ng Department of Agriculture ang patuloy na paggawa ng mga solar irrigation at pamamahagi ng solar pumps sa mga magsasaka. Nakahanda rin ang ahensya na magpatupad ng cloud seeding o yung artipisyal na pagpapaulan. Dodoblihin ang pamamahagi ng abono at iba pang farm input sa mga lugar na hindi lubhang maapektuhan ng tagtuyot. Siniguro ng DA na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa.
15: Sa rice, we have 75 days. No, and we're maintaining 75 days. Kung bumaba man yan, ang worst case scenario namin is 60 days, which is still very healthy. Sa chicken natin, we have 125 days to last. Sa pork, nasa mga 170 days tayo to last. Ano? Sa corn, 90 days to last. So, hindi naman mababawasan yan kasi tuloy-tuloy naman yung production, tuloy-tuloy naman yung harvest.
16: The last time was in 1962 in Jakarta. So ito po yung pinakamaraming medalya in 62 years. Ito po yung pinaalam ko na sa Office of the President, kay Secretary Gomez. And very happy po sila. Last time was in 1962 in Jakarta. So ito po yung pinakamaraming medalya in 62 years. Ito po yung pinaalam ko na sa Office of the President, kay Secretary Pig Gomez. And very happy po sila.
17: Mas dumami rin ang mga sports na nakapagbigay ng medalya sa bansa. Mula sa 11 sports na naghatid ng medalya sa Hangzhou, umabot ito sa 16 sports sa Aichi, Nagoya, Japan.
16: We're very happy. We won so many medals in so many sports. Kung di po ako nagkakamali, 18, 19 sports. In China, we won in 11 sports. Yan po ang malaking pagbabago at yan po ang importante sa ating development ng Philippine sports, sa ating grassroots program.
17: Nanguna sa gold medal hall si two-time Olympic champion Carlos Yulo na nagwagi sa men's floor exercise at vault event. Bukod din sa matagumpay na pagdepensa ng titulo ni EJ Obiena, nagawa rin niyang itaas ang kanyang Asian Games record sa pole vault event na 5.91 meters. Habang ang ika-apat na ginto naman ay nagmula kay Jeyus Gabriel Yape sa mixed individual virtual taekwondo. Samantala, nagdagdag naman ng silver medal sina Carlo Paalam sa boxing, Tatiana Mangin at Kurt Barbosa sa taekwondo, habang may mga medalya rin ng Pilipinas sa tennis, beach volleyball, jiu-jitsu, MMA at iba pang sports discipline. Pero sa kabuuang medal standings, pumalo sa 17th pwesto ang Pilipinas. Pinangunahan ng China ang medal table matapos humakot ng 169 gold, 89 silver at 83 bronze medals. Ikalawang host Japan, sinundan ng South Korea, India at Uzbekistan. Bagamat hindi natupad ang target na 8 gold medals, mas malaki naman ang kabuuang medal hold ng Pilipinas sa Aichi, Nagoya Asian Games. Sa naganap na closing ceremony kahapon sa Paloma Mizuha Athletic Stadium, ginanap ang official turnover ng palaro kung saan susunod na tutungo ang Asian Games sa Doha, Qatar na gagarapin sa taong 2031. Paolo Salamatin mula sa POC Media, para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
9: Naglalaki ang artista ang kinilala at tumanggap ng iba't ibang parangal sa isinagawang 2026 Dekada Awards na layuning itaas pa ang antas ng pelikulang Pilipino. Yan ang ulat ng showbiz ni Angelica Abrogan.
18: Nagbalik ang Multimedia Press Society Incorporated o MM Press matapos ang 10 taong hiatus sa pamamagitan ng pagdaraos ng 2026 Dekada Awards. Kilala noong Golden Screen Awards sa ilalim ng dating pangalang Entertainment Press Society o EnPress. Nag-rebrand ang 2004 founded organization para umangkop sa modernong digital at multimedia landscape.
19: Sana huwag po tayong makontento sa kung ano ang madali. Patuloy nating itaas ang antas ng pelikulang Pilipino. Hamunin natin ang kaisipan ng manonood. Magkwento tayo ng mga makatotohanang masakit ngunit mapagpalaya. At huwag tayong mapagod na lumikha ng sining na may saysay.
18: Pinarangalan sa Grand Comeback na ito ang mga kilalang aktor at aktres na nagwagi ng mga major local at international acting awards mula 2014 hanggang 2024. Kabilang sa mga tumanggap ng natatanging pagkilala sina Marian Rivera para sa Balota, Charo Santos para sa Kun Maupay Man It Panahon at Piolo Pascual para sa Malyari. Nirecognize din si John Arcilla para sa kanyang makasaysayang Volpi Cup win sa Venice International Film Festival para sa On the Job The Missing 8. Habang si Elijah Canlas naman ay pinarangalan para sa Kalel 15. Nakuha naman ni Dennis Trillo ang natatanging Dual Dekada Awardee title para sa kanyang natatanging pagganap sa Felix Manalo at Green Bones.
20: Salamat sa pagkakataon na binigyan niyo sa akin na mapasama dito sa halay ng mga artista na talagang kinalakihan ako, sinubaybayan at naging inspirasyon.
21: Ang laki ng dating sa akin ng salitang dekada. Parang ang dami kong gusto pasalamatan, hindi po siya nakakatanda kasi ang dami kong mga...
9: Para sa iyo pang update at balita, i-follow at i-like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH. Bayan, 81 days na lang, Pasko na!
1: At yun po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
2: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
22: At hanggang bukas, ako si Diane Keren, ang inyong pambansang TV para sa
23: Bagong Pilipinas.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
26: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
27: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
26: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
28: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
29: Ampalaya!
30: Ampalaya!
29: Kumakain kayo, ampalaya!
26: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
31: Kayong din, mga prutas, kakuan manzana sa tubas.
29: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simulan na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang sinsunang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
6: Eh Inyo po napakinggan ang Ulat Bayan, hatid ng PTV. Muli po natin balikan ang pinakahuling mga kaganapan ngayon sa Senado para sa 33rd araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte, kung saan opisyal na nag-adjourn para sa araw na ito. Narito muna ang mga balita sa panig ng prosecution sa pamamagitan ni Ms. Melanie Valdos-Reyes.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Mga isiniwalat ni AMLC Executive Director Ronel Buenavista, nagsimula sa mga covert transaction report at suspicious transactions reports ng mga bank records mula kay VP Sara at Attorney Man Scarpio at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa mga isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillares IV ay tumugma sa testimonya ng AMLC. Alamin natin kay Melanie mula sa Senado. Melanie.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Magandang gabi, Nord, sa presentasyon ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura. Umaabot sa daan-daang covert transaction reports o CTRs ang nakatala sa Anti-Money Laundering Council na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Ayon yan sa testimonan niya ng Executive Director, inihayag ni Buenaventura na batay sa buod ng kanilang record, may 373 na CTR ang nauugnay kay VP Duterte, 363 naman kay Attorney Mance Carpio. Batay si Prinisantang Summary sa hukuman, 70 sa mga ulat ang nagkaroon ng overlap o parehong lumalabas sa mga records ni na VP Sara at Attorney Mance. Kung aalisin ang mga nadoble, aabot sa 666 ang kabuuang bilang ng mga CTRs. Gayunpaman, nilinaw ng isang covert transaction report ay hindi otomatikong nangangahulugang illegal o kahinahinala ang isang transaksyon. Narito ang testimonya ni Executive Director Buenaventura.
9: Kasi din po sa summary na ito, ilan po ba ang CTR na nasa record ng AMLC tungkol kay Vice President Sara Duterte?
10: Based lang po dito sa summary po, it's 373, Your Honor.
9: Ilan naman po ang covert transaction reports na nasa record ng AMLC tungkol sa kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio?
10: Ang number po is 363 po based on the record, Your Honor.
9: Your Honor, we request this Honorable Court to take judicial notice of the fact that the total covert transaction report, covert transaction reports on file with the AMLC based on the summary involving the spouses Duterte is 666.
8: Nurse, base naman sa records ng joint account ni VP Sara Duterte kasama si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, ito ay nasa 173.7 million pesos na gumalaw sa iisang araw lamang. Kabilang na dito ang 9.1 million pesos na withdrawal sa BPI Julio Vargas branch at ang 18.9 million pesos na sa BPI din. Inilahad din Executive Director Buenaventura na may 41 million pesos na transaksyon ng asawa ni VP Sara na si Attorney Mance Carpio. Ang 41 million pesos ay winidraw ng single day, iisang araw, noong August 6, 2024, anim na transaksyon amounting to 15 million, 8 million, 5 million, 5 million ulit, 3 million at isa pang 5 million. Bagamat patuloy ang objection ng depensa, bigo ito na pagtakpan ang financial transaction ni Attorney Mance Carpio sa paglilitis. Sagot naman ni Attorney May, ang financial transaction ng asawa ni VP Sara ay relevant dahil mag-asawa sila at bahagi ito ng absolute community of property ng kanilang assets. Narito ang naging direct examination ni Attorney Divina Gracia kay Attorney Buenaventura ng AMLC.
11: Your Honor,
12: let it stay. Attorney May, please continue.
9: Yes, Attorney Buenaventura, meron po tayong naiwan na question hanging. Kanino pong mga accounts ang involved dito sa mga transactions na ito?
10: Yung una po ay kay former President Rodrigo Roa Duterte and Sara Z. Duterte So this is a joint account po. Yung pangalawa po is Rodrigo Roa Duterte Zara D to Z to 30. Lahat po doon sa page 9 kay Rodrigo Roa, former President Rodrigo Roa Duterte Zara Z to 30. Then yung last po.
11: Yes,
10: Rodrigo Roa Duterte and Zara Duterte, Your Honor.
9: Okay. At just for clarification, Attorney Buenaventura, ilan po dyan sa mga transaction na yan involve the amount of 20 million pesos?
10: Apat po, Your Honor.
9: Okay. Now, based po dun sa CTR na may transaction number, transaction reference number ending in 5.
8: Lords, pinayagan din ng impeachment court na matalakay ang foreign currency accounts ni VP Sara, bagamat ito ay inobject ng panig ng depensa. Ang foreign deposit account ay nasa PS Bank Davao Madrazo branch na may daily average balances na nasa $519 million. Ang PS Bank Wilson branch naman ay nasa $6,400. Ipresent rin ng AMLC ang suspicious covered transaction reports. Kabilang ang tatlong transaksyon ni Attorney Man Scarpio at ni VP Sara na base sa report ng mga banko sa AMLC, ito ay nililink sa flood control projects, illegal drugs, at ang malversation of public funds. Umabot din sa $41 million yung na-withdraw ni Attorney Man Scarpio sa loob lamang ng isang araw. Bahagi yan na naging testimonya at highlight ngayong araw. Isa pa sa highlight, kasamang Lords, ay yung isinuwalat ni AMLC Executive Director Attorney Buenaventura na umabot sa kabuang 319 million pesos ang inward remittance ng kumpanyang Kalye 88 mula sa bansang China. Ang Kalye 88 ay isang banana chip o manufacturing company na pagmamayari ni na Attorney Man Scarpio. Matatanda ang ito ay ibinunyag ni dating Senator Antonio Sani Trillanes IV sa kanyang press conference noong Biyernes, kung saan sinabi niyang tumanggap ang naturang kumpanya ng mga remittances mula sa China na may kaparehong halaga na 319 million pesos. Ibig sabihin, bumabangga ang testimonya ni AMLC sa isiniwalat ni dating Senador Antonio Trillanes. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Buenaventura ng AMLC.
9: Base po sa inyong summary table 5 at sa mga CTRs at STRs ng Kali 88, magkano po ang kabuuhang halaga ng mga remittance mula sa China na natanggap ng Kali 88?
10: Kabuuhang halaga po, Your Honor. Yung aggregate amount po na nakalagay sa letter C, aggregate PHP na may subtotal A, ang naka-indicate po sa aming tabular summary po ay 319,326,770.41 po, Your Honor.
8: Ayon naman kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ngayon lumabas na ang testimonya ng AMLC na tumugma sa aligasyon ni dating Senator Sani Trillanes. Ipinaubayan na nila sa mga senator judges kung paano nila i-appreciate yung mga isiniwalat lang testigo nila mula sa AMLC. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney J. Tolosa Jr.
12: And the summary identified by the AMLAC Executive Director. But siguro kung tatanungin mo kung ano yung pinaka tumatak, no, dahil noon sa press con niya na talagang pinag-usapan after yung funds that were received from China-based company. Oh, no? At again, malinaw, narinig natin yan kanina dito dun sa Kali 88 na kung saan more than 40% ng ownership dyan, no, ng asawa ng Vice Presidente. Maliwanag ang sabi ng Executive Director, worth 319.3 million yan. No? So, kung ano magiging appreciation dyan ng impeachment court, we will leave it to them, no, dahil
8: yan na kasamang Nords yung naging pagtalakay ngayong araw sa unexplained wealth kung saan humarap si AMLC Executive Director Ronel Benaventura at bukas siya ay babalik para laban sa cross-examination at karagdagang interjection mula sa mga senator judges. Sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Eh, maraming salamat mula Senado sa panig ng prosecution, Melody Valdos Reyes. Kanina bago ang tuluyang pag-adjourn ng impeachment court, nagbigay ng kanyang manifestation si Senator Judge Raffy Tulfo at pinuna nito ang tila pananakot umano ng panig ng depensa pati sa media tungkol sa multa at legal liabilities ng witness sa pagharap nito ngayon sa Senado. Sinabi naman ni Presiding Officer Senator Judge Jeez Escudero na alam ng witness ang anumang legal impediment at maaaring kahaharapin ni Attorney Benaventura. Bago rin mag-adjourn si Escudero, nagbigay din ng manifestation si Attorney Sheila Sinson ng depensa sa pagsasabing delaying tactics umano ang ginawa ng prosecution dahil inubos umano ng isang buong araw. At abayan na naman natin ang ulat na ating kasama mula naman sa depensa. Diyan pa rin sa Senado kung saan tayo po ay nasa bagong oras. Bago na yung oras at yung lututukan natin kaya po umabot tayo sa halos evening na. O evening na talaga. Eh ganyan po talaga ang dedikasyon ng ating mga senador ng lahat ng nakikiisa o kaya nakatutok dito sa impeachment trial na ito. Samantala, nakuha naman natin ang depensa kung saan defense team iginiit na hindi barbershop talks ang pagdinig kaya hindi dapat magkaroon ng di tamang komento ang prosecution. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Luisa.
8: Nards, nagpatanggal sa record ng korte ang defense team ng ilang mga pahayag ng prosecution sa kanilang direct examination sa AMLAC Executive Director na si Ronel Buenaventura. Sa direct exam kasi ng prosecution, habang sinasabi ni Buenaventura na nagkaroon ng withdrawal sa vice presidente noong December 20 hanggang 31, 2022 na over the counter o sa loob ng 11 araw, nagkaroon ng side remarks si Attorney May Divina Gracia, private prosecutor, at sinabi na para lang itong confidential funds. Agad namang nag-object ang defense at pinatanggal sa record ng korte ang pahayag na ito ni Attorney May, pero bumuelta din si Attorney Mark Vinluan, defense counsel, na hindi naman barbershop talks ang impeachment court para magkaroon ng mga komento. Pero parehas namang sinaway ni Presiding Officer Francis Escudero at pinatanggal sa record ang confidential comment ni Attorney Divina Gracia at ang barbershop talks comment naman ni Attorney Vinlua. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
9: Last transaction po na withdrawal ng pera na iyong nabanggit ay ilang araw po bago ang supposed last day of filing ng salen?
10: December 31 po to December 20, that's about 11 days po, Your Honor.
9: 11 days. Para po pala yung sa confidential funds.
13: Attorney Ronel, Your Honor, stricken off the record, Your Honor. Honor, please, Your Honor, if we, just a manifestation, Your Honor. For the record, Your Honor, again, with all due respect to Attorney May, but she made snide remarks regarding 11 days, which we deem highly improper, Your Honor. This is not a barbershop talk. These are unprofessional remarks, Your Honor. So we just want to maintain the integrity of these proceedings. And they keep on repeating it, and so we just want these snide remarks, Your Honor, to be stricken off the record, Your Honor.
14: The chair will strike off the remarks of Attorney May. Also, the reference or the statements making reference to barbershop or the word snide, both would be stricken off the record.
8: Samantala, dumiretso naman Manords kanina sa cross-examination ng defense team ngayong hapon matapos nga ang direct examination ng prosecution. Kredibilidad naman muli ang unang pinuntong basagi ng depensa sa testigo na si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Pinagdiinan ni Attorney Mark Vinlua na kakaupo pa lang sa pwesto ni Buenaventura noong April 14, 2026 bilang Executive Director ay agad itong tumugon sa sabina ng Kamara noong para sa clarificatory hearing sa impeachment noong April 22, 2026. Katunayan, April 16 niya lang natanggap ang subpoena para sa kanya at sa mga dokumento pero agarang kumilos si Buenaventura. Isa pa, bagamat executive director, hindi siya lumalabas na head ng AMLAC at hindi rin siya miyembro nito ng mismong council. Kaya ang tanong ni Vinluan, nagpaalam ba siya sa council bago tumistigo at maglabas ng impormasyon? Narito ang bahagi ng cross-examination kanina.
13: At the time that the AMLC received the subpoena, ilang araw pa lang po kayong executive director since na-promote kayo noong April 14, 2026 lang, tama? O kahit ilang araw pa lang kayo sa trabaho nyo, you obliged to bring the subpoena documents to the House Committee on Justice, correct? Did you also obtain any prior written authority from the three AMLC members?
8: Samantala, sumagot naman si Buenaventura dyan na bagamat walang written authority mula sa council sa kanyang pagharap, may guidelines naman na inilabas ang AMLAC na sinusunod ngayon ni Buenaventura na maaari siyang humarap sa mga pagdinig. Pagdating naman sa pagbibigay ng grand total ng mga transaksyon ni Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio na umabot sa 4.4 billion mula 2006 hanggang 2025 na covered suspicious inflow at outflow transactions, binibigyan din ng depensa na hindi ito kasama partikular na pinagawa sa kanya o pinagawa kay Buenaventura base sa subpoena. Sumunod lang umano si Buenaventura sa hiling ni House Prosecutor Jervil Luisro. Kasama rin sa pinunto ng depensa, posibleng hindi naman accurate ang aggregated amount dahil meron ditong naka-time deposit o kaya ay may mga nasa insurance policy at investment at wala umanong illegal ukol dito. Hindi rin lahat ng nasa covered transaction ay illegal. Ang outflow transaction naman pwede ring maging payroll o sa iba pa gagamitin. At ang inflow naman ay kasama rin ang mga transaksyon na ipinapasa sa sariling account. Hindi rin anya lahat, ibig sabihin nito ay income o kita ng Vice Presidente. Narito muli ang bahagi ng paglilitis kanina.
13: Did the AMLC specifically authorize you to use the aggregate amounts in presenting confidential data and information on VP Sara and Attorney Mans?
15: No specific one, but Your Honor, okay. We submitted again a memo to our counsel regarding this one, Your Honor.
13: Idea of aggregate amounts only appeared in Representative Luistro's request letter dated September 29, 2026, correct?
9: Already.
13: You obliged to Representative Luistro's request and provided tabular summaries with aggregate amounts, correct? Binigay niyo po yun?
15: Yes, sir. We binigay po, yes, sir.
13: All right. Now, you aggregated amounts in CTRs and STRs of VP Sara and Attorney Mans. Pero ito po ang tanong ko, meron po ba kayong personal knowledge or authentic records para masigurado na lahat ng transactions na yun ay income ni na VP Sara at Attorney Mans?
15: No, Your Honor. What we have on records are those reported only by the covered persons. It does not mention, these records do not mention income.
8: Samantala, muli namang dinikdik si Buenaventura ng defense patungkol sa confidentiality ng mga dokumento na inilabas sa impeachment trial. Binanggit na batay sa Section 9C ng Anti-Money Laundering Act na ang breach of confidentiality ay may kakaharapin na 3 hanggang 8 taong pagkakakulong at may penalty pa nga na 500,000 hanggang 1 million pesos. Tinanong din ni Vinluan si Buenaventura kung may findings ba talaga kung may money laundering na sangkot ang Vice Presidente pero hindi sumagot ang Executive Director patungkol dito. Wala naman anyang personal na kaalaman si Buenaventura kung may unlawful activity na may iuugnay sa mga transaksyon ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Bago naman matapos, so maputo lang impeachment trial ngayong araw, tumayo si Attorney Sheila Season, ang lead counsel ng defense, para naman umalma na hindi dapat minamadali ang kanilang cross-examination sa testigo. May ilan kasing senator judges na tumayo at binabanggit na pagod na ang lahat at may komento sa mga tanong ni Attorney Mark Villuan sa cross-exam. Giit ni Attorney Season, hindi patas na madaliin sila kung ang depensa nga inabot ng halos buong araw sa kanilang direct examination. Narito naman ang pahayag kanina ni Attorney Sheila Season.
16: Trying to delay this proceeding. On the other hand, are we also rushing? Are we also rushing this hearing? Because we're not asking for a lot of time, Your Honor. We started cross-examining this witness at past 5 p.m. It's only 6:41 with all the other interjections from the other members of this court. We're not trying to delay this hearing. We're only asking for a fair and meaningful opportunity to examine on behalf of the respondent this witness, because the prosecution took the entire day direct examining this witness. We cannot be rushed in cross-examining this witness, Your Honor. That will not be fair.
8: Nerds, kaya naman nagkaroon ng diskusyon hinggil nga sa matagal na cross-examination ng defense team dahil humingi itong si Attorney Mark Villuan ng isang oras para umano pag-aralan yung mga halaga na ipinresenta ng prosecution kanina sa kanilang direct examination. Ito yung mga transactions na million-million at meron pang ang umabot ng billion tungkol nga dito sa AMLAC records. Pero ang sabi ng impeachment court ay bukas na itutuloy ang cross examination ng defense team sa testigo na si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Mula sa Senado sa panig ng depensa, Luisa Erispe, maraming salamat. At ngayon, dakuha naman natin ang panig ng Senator Judges at iba pang mga inaasahang mangyayari bukas sa impeachment court. Kung saan ang impeachment court o impeachment court, presiding officer Chief Escudero pinayagang magamit sa impeachment trial ang AMLC reports. Ilang Senator Judges nagpahayag ng posisyon sa ruling na ito ni Escudero. Para sa detalye mula Senado, alamin naman natin kay Nympha Asuncion.
11: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Nympha.
8: Yes, Lords, binagtibay nga ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang paggamit ng AMLAC records sa may impormasyon sa foreign currency deposits dito nga sa impeachment trial. Ayon kay Escudero, hindi saklaw ng absolute confidentiality sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act ang impormasyong lehitimong naiulat na sa AMLAC. Hindi rin anya direktang inuutusan ng mga bangko na ibunyag ang foreign currency deposits. Ang AMLAC witness ay magpapatotoo lang sa mga records or na nasa legal na pag-iingat na ng ahensya. Binigyan din ni Escudero na hindi maaaring gamitin ang confidentiality rules para hadlangan ang mandato ng AMLAC at ang pagdinig ng impeachment court. Narito ang bahagi ng pahayag o ang ruling na yan ni Presiding Officer Escudero.
14: This court also clarifies that it is not at this point compelling the bank or covered institutions to disclose informations concerning foreign currency deposits maintained by the respondent. Rather, the witness is simply being asked to testify on records and financial information that are already in his lawful possession through reports submitted by covered institutions to his office. The confidentiality of foreign currency deposits cannot operate to place information lawfully reported to the MLC beyond the reach of the impeachment court. A contrary interpretation would be untenable. While covered institutions are required to flag transactions regardless of currency denominations to the MLC and are at that instance exempt from the confidentiality provisions of the FCDA, the MLC, despite being the government body legally authorized to receive and analyze those reports, would be prevented from explaining or authenticating lawfully acquired information before a competent tribunal. The confidentiality accorded to foreign currency deposits has not been treated by the Supreme Court as an infallible rule that admits of no exception. The court hereby denies the rules against, rather, the objection and the manifestation as well of counsel.
17: Kwenestyon naman ni Senator Georges Pia at Alan Peter Cayetano ang patuloy na presentasyon nga ng prosecution ng mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC dito nga sa impeachment trial. Ayon kay Senator Judge Pia, may ilang dokumentong inihaharap na maaaring magbigay ng ibang impresyon kung hindi agad na ipapaliwanag ng testigo ang konteksto ng impormasyon. Anya, maaaring magdulot ito ng kalituhan sa publiko dahil maaaring mapagkamala na pawang facts yung nakasaad sa dokumento kahit pa kailangan itong linawin o ipaliwanag. Samantala, sinabi naman ni Senator Judge Alan na kailangang suriin kung ang ilang impormasyon sa AMLAC reports ay nagmula lang sa mga balita at pahayag na nakalaunan ay naulit sa iba't ibang government proceedings. Ipinunto niya ang isang bahagi ng report na nag-uugnay kay VP Sara at kanyang mga kapatid sa financial transactions na may kaugnayan umano sa drug trafficking. Batay umano yan sa naging mga pahayag sa House Quad Committee hearing. Ayon kay Cayetano, maaaring magkaroon ng cycle kung saan ng isang pahayag ay lumalabas sa media o hearing, nakikita ng bangko, inilalagay sa remarks o report, ipinapasa sa AMLAC at kalaunan ay muling nagagamit sa isang government investigation. Kahit niya, dapat malinaw kung ang naturang impormasyon ay dumaan sa karagdagang verification at naging actionable intelligence sa halip na manatili lang sa mga ulat ng media o pahayag ng ibang tao. Binigyan din ni Senator Judge Alan na layunin ng impeachment trial na linawin kung may sapat na ebidensya para mapatunayan o mapasinungalingan ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Tinisun din niya kung hindi ba maaaring maging president ang ganitong proseso para siyasatin ang financial transactions ng sino mang opisyal batay lang sa mga pahayag o impormasyong lumalabas sa media. Samantala, binigyan ni Senator Judge Kiko Pangilinan ng benefit of the doubt yung mga bangko sa paghahain ng suspicious transaction sa AMLAC. Ito ay may kaugnayan pa rin doon sa AMLAC records sa bank account si VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Manasseh Scarpio. At ayon kay Pangilinan, yung mga bangko mismo ang nagsumite ng mga report at sila ang may access sa aktual na halaga ng mga account na kanilang minamarkahan kahina-hinala. Dapat anyang kilalanin ang mga bangko bilang responsable at profesional na institusyon na maingat sa kanilang mga transaksyon at sa pagprotekta sa kanilang mga kliyente. Narito yung naging pahayag ni Senator Judge Pangilinan.
18: I would give the banks the benefit of the doubt. I don't know how much exactly are the amounts involved in such bank accounts. For all we know, we don't know, but the banks know. And therefore, they know, based on the amounts that are in the accounts, whether it does appear suspicious or not. So I will give the banks the benefit of the doubt. These are our banks, our financial institutions, our responsible institutions. They are very careful about knowing their clients, as well as very careful that they will not cause panic. They are very responsible, actually very professional institutions, Mr. President. So I will...
17: Samantala, bago matapos itong paglilitis ngayong araw ay nagkaroon ng manifestations yung mga senator judges laban dun sa naging parang line of questioning ng defense counsel na si Attorney Mark Vinluan, particular dun sa kanyang pagbanggit sa mga criminal liability under AMLA law. Nagbabala sina Senator Judges Kiko Pangilinan, Senator Judge Tito Soto at Senator Judge Risa Ontiveros laban nga sa paggamit ng posibleng criminal liability bilang pananakaw at kaugnay ng paglalabas ng AMLAC record sa impeachment trial ni VP Sara. Ayon kay Pangilinan, iniuugnay ng depensa sa posibleng criminal liability ang disclosure ng AMLA records kabilang na nga yung mga inilabas ng House Prosecution. Sinabi niyang maaaring mauwi ito sa pagbanggit ng posibleng pananagutan din maging ng mga senator judges sa cross-examination ng AMLA witness. Giti Pangilinan, may ruling na ang presiding officer na pinapayagan ng disclosure ng naturang record sa impeachment court, kaya kung tututulan ito ng depensa, maaarihan niya itong dalhin na yung usapin sa Korte Suprema. Hindi niya nararapat na gamitin ang usapin bilang ng posibleng criminal liability kaugnay ng disclosure na pinayagan naman na ng impeachment court. Narito yung naging pahayag ni Senator Judge Kiko.
18: The witness has already said that it is his view that his disclosure is authorized because of the subpoena. The defense counsel likewise mentioned or raised issues about the House prosecution and the disclosure of AMLA records in the House, again raising issues of criminal liability. It leads us to think that maybe in the cross-examination, I don't know, the defense counsel will raise the issue of the possible criminal liability of the senator judges. I don't know. It's a matter of concern, and I just want that placed on record. We have, the Senate presiding officer has ruled, if the defense wishes to raise this issue, bring it to the Supreme Court, perhaps. But raising the issue of possible criminal liability for authorized disclosure in this impeachment court, I believe, is uncalled for.
17: Kung matatandaan natin dun sa latter part ng cross-examination na pagtatanong ni Attorney Vinduan kay AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, itinuro niya yung provision ng Anti-Money Laundering Council o AMLA tungkol sa confidentiality o pagiging confidential ng mga AMLAC records. Ayon kay Vinduan, maaaring managot sa kasong kriminal maging ang media sa paglalathala o pagsasahim papawid ng confidential information mula sa AMLAC. Tinanong niya si Buenaventura kung nangangahulugang itong maaari ring managot ang media sa ilalim ng batas. Ang sagot naman dito ni Buenaventura, batay sa pagkakaalam niya sa batas, ay may nakasaad nga doon na turang

0: practice para mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng sariling opinion yung ating mga mamamayan o yung publiko. Giit niya, hindi dapat magkaroon ng anumang chilling effect, sinadyaman o hindi, sa hanay ng media o yung tinatawag nating fourth estate. Narito naman yung naging pahayag ni na Senator Judge Soto at Ontiveros.
1: The councils in the impeachment court should be reminded of the term parliamentary immunity.
2: Mali rin na kahit indirectly, bantaan ng media sa pagganap nila ng kanilang essential na tungkulin na i-cover yung mga proceedings na ito, iparating sa madla sa pamamagitan man ng traditional or kahit social media ang mga kaganapan dito para po mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng mga opinion yung ating mga kababayan. Dapat po walang chilling effect na either sadyang or di sadyang lilikain sa hanay ng fourth estate.
0: So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan para sa part ng impeachment court. Bukas nga ay alas 10 ng umaga, magpapatuloy pa rin itong cross-examination ng Defense Counsel kay AMLAC Executive Director Attorney Ronel Benaventura. At cool day pa rin tayo bukas, so hanggang ngayong mga ganitong oras siguro, mga alas 7 ng gabi. At pagkatapos ng cross-examination ay magkakaroon ng, posible magkaroon pa ng redirect ang prosecution at bibigyan din ng pagkakataon ulit yung ating mga senator and judges na magbato ng kanilang mga clarificatory questions. Muli mula dito sa panig ng impeachment court, ito si Ning Fasoncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: And inyo po napakinggan ang ating mga Radyo Pilipinas reporters sa Senado, syempre mula kay Nympha Asuncion sa panig ng Senator Judges at ng Senado, si Luisa Erispe sa panig ng Depensa at Melanie Valdos Reyes sa panig ng Prosecution. Samantala, iyan na po ang 30th araw. Inyo po napakinggan ang pinakahuling kaganapan mula sa Impeachment Trial Court ngayong Day 33. Magbabalik po tayo makalipas lang ang ilang paalala para bigyan daan naman natin ang iba pang mga balita.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Sa iba naman mga balita, BIR naglunsod ng bagong sistema para sa delinquent tax accounts. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ray.
6: Inilunsod ng Bureau of Internal Revenue ang Enhanced Accounts Receivable Management System o EARMS para mapabuti ang monitoring sa mga hindi pa nababayaran buwis. Nagsimula ang nationwide rollout nito noong September 21 bilang bahagi ng digital reforms ng ahensya. Sa EARMS, mas maayos na mamomonitor ang accounts receivable at delinquent accounts sa buong BIR. Sa cloud nito ang mga record na pagsamsam, pagbebenta at forfeiture ng mga ari-arian. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, makatutulong ang sistema sa mas mabilis na collection action. Inaasahang mapadadali rin ito ang pag-verify at pagdabayad ng tax liabilities, pati ang pagproseso ng tax clearance. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng very strong

0: El Nino. Umabot na sa mahigit 5.5 bilyong piso ayon sa NDRRMC. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Umabot na sa mahigit 5.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dulot ng very strong El Nino sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling situational report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, as of 8 a.m. ngayong October 5, umabot na sa 201,322 na mga magsasaka at mangingisda ang apektado ang kabuhayan. Pinakamaraming naapektuhan sa Region 2, habang may mga apektado rin sa Calabarzon, Region 5, Region 9, Region 11, Region 12 at Caraga. Sa kaparehong datos, umabot naman sa kabuuang 388,375 na individual o 104,149 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino. Isinailalim naman sa state of calamity ang 106 na lungsod at bayan kung saan 66 dito ang nasa Region 2. Samantala, nasa mahigit 39 million pesos na halaga ng tulong ang naipabot na ng pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Diane. Sa iba pang mga balita, higit 100 benepisyaryo ginawaran ng titulong lupa ng DHSUD. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Ray.
3: Kabuang 119 na benepisyaryo ang ginawaran ng Individualized Transfer Certificate of Title ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ang mga benepisyaryo ay mula sa Sitio Mendez, Barangay Baisa, Quezon City. Ayon kay DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling, isinagawa ang awarding sa pagbubukas ng National Shelter Month 2026 na may temang tahanan, pamayanan at kinabukasan. Kasama rin sa programa ang paggawad ng housing certificates sa 10 benepisyaryo mula sa Nabutaas, Homes 3 at Disciplina Village, Arcong Bato. Ang pagbibigay ng award ay bahagi ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan. Sinabi ni Aliling, layunin ng mga programang pabahay na magpagbigay ng ligtas, disente at abot kayang tirahan para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, balita naman mula sa ating mga probinsya, AI pinalalakas sa promosyon at serbisyo sa turismo sa Region 1. Para sa detalye mula Tayug, alamin natin kay Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Mildred.
4: Gagamitin na ang Artificial Intelligence o AI sa paggawang ng mga video, larawan at iba pang creative content para mas may pakilala ang mga lokal na destinasyon sa Region 1. Maaari rin itong gamitin sa destination booking at iba pang transaksyon upang gawing mas epesyente ang ilang serbisyo sa turismo. Itong ilang sa mga gamit ng AI na binigyan diin ng mga tourism officials sa Region 1 Tourism Summit na may temang Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism. Ayon kay Department of Tourism Region 1 Regional Director Benjamin Bingo Manahan Jr., makatutulong ang AI upang mas may pakita sa mga turista ang mga destinasyon at atraksyon sa rehiyon. Ayon naman kay Pangasinan Provincial Tourism Officer Maria Luisa L. Duayan, maaaring makatulong ang teknolohiya sa pagtugon sa ilang kakulangan sa sektor ng turismo. Maaaring rin umanong magsilbing tulay ang AI sa paglipat sa digital platform ng mga tradisyonal na paraan ng tourism promotion. Inaasahan ding mapapabilis at mapapahusay nito ang pagbuo ng tourism products, promotional materials at iba pang transaksyon. Kasabay nito, binigyan diin ang mga opisyal ang responsableng paggamit ng AI. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Salamat, Mildred. Sa Mindanao naman, 33 Northern Mindanao Federation of Family Welfare Committees Regional Convention matagumpay na naidaos. Para sa detalye, gikan Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
1: Radyo Pilipinas Report.
0: Dandy.
4: Matagumpay na naisagawa ng Department of Labor and Employment at Dolly Region 10 sa pagkikipagkolaborasyon sa Northern Mindanao Federation of Family Welfare Committees o NMFFWC ang 33rd NMFFWC Regional Convention Oktubre 2 hanggang 3, 2026. Ginanap sa Oroquieta City, Misamis Occidental. Ang pagtitipon ay nagsilbing platform para sa mga stakeholder upang magbahagi ng kanilang karanasan, kasanayan, inobasyon at mga intervensyon sa lugar ng trabaho sa pagpapatupad ng family welfare programs. Pinatatag din ang inisyatibang ito para sa mas matibay na kooperasyon at ugnayan sa pagitan ng mga manggagawa, tagapamahala at mga tauhan o personahe at iba pang stakeholders. Kinikilala ang kahalagahan ng kapakanan ng mga manggagawa at kanilang pamilya upang maging mga produktibong miyembro ng komunidad o lipunan. Tampok sa mga talakayan ay patungkol sa mga alalahaning pampamilya at lugar ng trabaho, kabilang ang pagiging magulang sa digital age, ang papel ng pribadong sektor sa ekonomiya, kalusugan at kagalingan sa lugar ng trabaho at mga update sa mga panuntunan at alituntunin ng DOLE para sa kapakanan at proteksyon ng pamilya at mga bata. Patuloy ang ugnayan at kolaborasyon ng DOLE 10 at NMFFWC upang mapanatili ang isang mahalagang mekanismo upang itaguyod ang kalidad ng buhay ng mga manggagawa ng Hilagang Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Magkarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ligan-ligan-digan, salamat Ms. Dandy Magkarambon. Sa Zamboanga naman, Zamboanga, Sibugay, 1,000,000 pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo nasabat ng Zamboanga, Sibugay PNP sa isang checkpoint sa Naga, Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye, live iatid sa atin ni Lesti Cubol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lesti.
5: Nasabat ng mga tahanan ng Zamboanga, Sibugay, provincial officials ang abot sa 1,000,000 pisong halaga ng pinaghihinalaang puslit na sigarilyo sa isang checkpoint sa barangay o sa bayan ng Naga, Zamboanga, Sibugay. Dalawang ka-individual din ang naresto na nagresulta sa pagsamsam ng 18 kahon at 95 rim na mga puslit na sigarilyo na may tinatayang halaga na 1,074,000 pesos. Ang operasyon ay pinangunahan ng Naga Municipal Police Station o Naga MPS sa pagkipagtulungan ng mga tauhan ng 106th Battalion ng Philippine Army sa lapas sa temporary patrol base sa bayan ng Naga. Sa gitna ng isang random checkpoint, pinatigil ng mga polis ang isang itim na Mitsubishi Montero Sport para sa isang nakagawiang inspeksyon. Sa ginawang pagsusuri, nakita ng mga tauhan ng Naga MPS ang pinaghinalaang kontrabando sa loob ng sasakyan sa pamamagitan ng plain view na nagresulta sa pagkumpiska nito alinsunod sa mga unaangkop na pamamaraan at sa plain view doctrine. Ang dalawang nadakip na individual kasama ang mga nakumpiskang sigarilyo at ang sasakyan ay dinala sa Naga MPS para sa tamang dokumentasyon. Sa kasalukuyan, ang nasamsam na mga kontrabando ay ipinasana sa Bureau of Customs para sa kaugulang disposisyon alinsunod sa mga umiingal na batas at regulasyon. Pinuri naman ni Police Colonel Bernard Dani de Sugo, Provincial Director ng Zamboanga, Sibugay PPO, ang mga nakibahaging tauhan para sa kanilang pagiging mapagbantay, listo at epektibong koordinasyon sa panahon ng checkpoint operation. Patuloy na pinapalakas ng Zamboanga, Sibugay PNP ang presensya at pagbabantay ng pulisya sa mga estratehikong lugar upang mapigilan ang paggalaw ng mga ilegal na kalakal at iba pang labag sa batas na aktibidad sa loob ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Mula sa Zamboanga, Sibugay, maraming salamat Lesti Cubol at maraming salamat sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat din sa mga ating mga Radyo Pilipinas reporters mula sa Senado. Muli po pakaantabayanan ng mga pinakahuling kaganapan sa pagpapatuloy sa 34 na mga araw bukas sa ang paglilitis, the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Antabay lang po kayo dito sa ating programa kung saan na bukas po ay magsisimula ang paglilitis alas 10 ng umaga sa Senado at whole day pa rin po sa loob or sa kabuuan ng week na ito upang magbigay daan sa iba pang mga articles na pinag-uusapan patungkol sa impeachment trial. At maraming salamat din sa mga kasama natin, Engineers Joy Timidan, Rosan Erno, Early Lopez. Sa production side, mula pa kanina, ayan, mula pa kanina po sila nakatutok dito sa ang paglilitis ay sa Agorilla, Isabel Silang at si Miss Jamie Quinto. Sa ating sounds and design din, si Sir Joel Laitan. Muli po, para sa Salam Radio, ako po yung lingkod, Nords Maguindanao.

0: Antabayan po muli dito lamang sa Radyo Pilipinas sa 104.3 The Capital, sa Radyo Pilipinas Facebook page, sa Free TV ng PTV, at syempre sa iba pang media platform ng Presidential Communications Office. Again, ako po yung lingkod para sa Salam Radio, Nords Maguindanao. Oras, alas 8 ng gabi. Ito po ang paglilitis, the impeachment trial of Sara Duterte. Magandang gabi.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radio Mag 1278.
2: Sports Radio 918.
4: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3
2: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with
5: Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
14: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng BBS-BBS.
15: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Time check, it's 8:05 in the evening.
16: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
15: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
17: Alright, no? magandang gabi sa atin mga Lodi, at nandito na naman tayo para sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ 13 Vlog, samahan niyo po kami tuwing Monday mula alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi, at para sa isang maabuluhang talakayan tungkol sa mga mainit na issue, trending na videos at nakaka-inspired na mga balitang dapat po ninyong malaman. So kaya ihanda na po inyong mga radio, cellphone o live stream, no? Dahil po dito bawat kwento ay may kabuluhan. Welcome po sa Vlogs ng Bagong Pilipinas. At syempre po, no, wala pa po ang ating kasama na si Admin Rich, no? Admin Rich, no? So where na you, no? At nandito na po tayo, nakasalang na po tayo sa ating sa pang-araw na ating ano rito, no, programa sa Radyo Pilipinas. At syempre po, no, ang Radyo Pilipinas po ay napapanood po sa lahat po ng social media platforms. At syempre sa panguna po ng Facebook live streaming ng Radyo Pilipinas at 104.3 The Capital. At napapanood din po syempre sa mga free TV, sa mga meron pong TV Plus na nasa channel 3 ng ABS-CBN, at syempre po na For the Bucks ng channel 45 to 49. At mapapakinggan din po kami sa Radyo Pilipinas 104.3 The Capital sa inyo pong mga FM band, no? At syempre po, nagkapasalamat po tayo sa pamunuan po ng Presidential Communications Office at PCO kay Acting Secretary Dave Gomez po, no? At maraming pong salamat at sa patuloy po ninyong pag-aalaw po sa amin na magkaroon dito ng programa sa Radyo Pilipinas, no? At salamat sa iyo at Secretary Dave, at sa lahat po ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao, at dito rin sa Mega Manila, no? At syempre maging sa ating mga kababayan around the world, no? At syempre sa ating mga OFW, at ako bilang dating OFW for how many years, no? For more than 15 years, no? OFW po tayo. Kumbaga, ay pagka-graduate natin ng college ay pag-abot na kagad tayo, at yun nga, no? Nagpatalan-talan na iba't ibang company sa Middle East, at ito nga po, umuwi na ng Pilipinas. Kaya sa ating mga OFW, no? Alagaan po ninyo ang inyong mga katawan, ang inyong kalusugan po diyan, dahil ayan po ang isa sa mapuhunan po natin bilang OFW, at dahil po dapat nating alagaan ang ating mga kalusugan, dahil po bawal po ang magkasakit sa mga OFW, ta, kasi yun nga po, no, inaasahan ng kanilang mga pamilya sa dito sa Pilipinas ang kanilang munting ihandog, no, mairi-remit nila sa kanilang pamilya, no, sa ating mga OFW. Mabuhay po yung lahat dyan, no. Siyempre, daman-daman natin yung paghihirap ng OFW dyan, no. Although may kasayahan, siyempre, no, hindi mawawala yan, pero yung hirap na kalooban ng ating mga kapwa OFW dyan sa iba't ibang bansa na kung saan dyan nagkatrabaho, ay talaga namang maiiyak ka na lang, dahil nga po siyempre namimiss na rin yung mga kanilang pamilya, hindi nila naalagaan, hindi nila nakikita ng personal, tawag-tawag lang, tsaka video call lang. So sa ating mga kababayan dyan, no, stay put lang dyan at alagaan niyo po ang inyong mga sarili, especially ang inyong kalusugan. At syempre, lagi po ninyong i-treat ang inyong sarili every payday. No? Kasi tayo po yung nagpakahirap dyan sa perang kinikita natin. So dapat din lang, once in a while, ipapamper din natin yung sarili natin. Bili tayo ng pagkain gusto natin kainin, damit, o ano pa mang gusto, bagay na gusto natin mabili. No? At syempre, hindi pwedeng kalimutan ng ating mga pamilya, especially sa mga may asawa, no? sa naiwang pamilya rito sa Pilipinas, no? Sa may asawa at anak. Huwag po natin kalimutan ang ating pamilya, no? Medyo magkirikiri man kayo diyan. parang normal na rin kasi, no? Pero huwag po ninyong kalimutan ang inyong pamilya, no? So, yun nga po sa ating mga, syempre po, hindi natin kakalimutan din ang ating mga kapwa mga vloggers, no? Especially sa mga vlogger na meron din pong show dito sa Radyo Pilipinas, kila Stephen, kila Milan, kila Nyolo, kaya Mila, kaya Papa Trix, no? Yan din kasi Taki mo, ano ba ito? Si, ano, nakalimutan ang pangalan niya, no? Takero, yun, si Takero. Malilimutan ko pa si Takero. So, yan po ating mga kasamang vlogger, no? Si Milan po, siya po si vlogger ng bayan po, si Milan. At syempre, nandito si Rod Musa at si Admin Rich, no? Yan, nabanggit ko na rin si Stephen Lee. At syempre, Kinyolo, na-miss ko si Nyolo, eh. Kasi once ko pa siya na, ano, nakaka-collab, no? Ganun pa man po sa ating mga kapwa-vloggers at sa ibang vlogger na patuloy na sumusuporta sa gobyernong ng ating mahal na Pangulo, ay patuloy din po tayo sa ating ginagawang magandang adhikain. Dahil tayo po, ang ginagawa po natin, hindi tayo nagka-fake news, hindi tayo nagkapaat ng fake news, kundi yung mga programa at mga serbisyo ng gobyerno na inihahatag sa ating mga kababayan, ang ating dinidistribute, no, inihahasik sa ating mga kababayan, no. Hindi tayo gumagawa ng fake news, no. Hindi man tayo binabayaran para gumawa doon sa ano sa ng mga fake news na 'yan, no. Well, hindi tayo bayaran ang mga vlogger ng katulad ng ginagawa ng iba diyan na kung ano lang kahit na maasira, maasama sa bansa natin, wala silang pakialam, basta sila ay sila ay binayaran para gumawa ng mga fake news. Ayan, tatod yung ginawa lang video ng ating mahal na Pangulo, no? So, yun nga po, no? Sa ating mga kababayan, sa ating mga kapo-vloggers, mag-ingat po tayo lagi, no? Tsaka, syempre, no? Tulog-tulog din, no? Especially Admin Rich, tulog-tulog din. Kaya na mamayat, para wala lang tulugan, no? Dapat sa'yo, kasama mo si Herman Moreno, kaso tulog na forever. So Admin Rich, no, tulog-tulog din, ha, minsan. So yun nga po, no, syempre marami pa tayong pag-uusapan dito mga issue regarding nga po sa ating mga nangyari sa ating bansa, no. At syempre po, no, sa mga ganitong pagkataon po ay ang ating bansa ay talaga namang hindi man natin masasabi na naghihirap talaga ang Pilipinas, no. Although may paghihirap, no, especially now na meron pa na namang issue sa Middle East, no, digo nga ng pagtaas ng at dahil diyan ay tumaas ang mga presyo ng langis, no, sa international market. So, una nating topic ngayon ay itong weekly highlights ng activities ng ating mahal na Pangulo. So, panoorin po natin itong video na to.
18: Mga Lodi, mula September 28 hanggang October 2, tampok ang mga hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa edukasyon, transparency, international relations, trabaho at kapakanan ng mga Pilipino. Narito ang mga activities ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang weekly highlights. Tara, let's watch this!
19: Noong September 28, pinangunahan ng Pangulo ang pagtinaya sa mga paaralan at education partners na lumahok sa Program for International Student Assessment o PISA. Sa 2025 PISA, nakapagtala ang Pilipinas ng pag-angat sa reading, science at mathematics kumpara sa resulta noong 2022. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga mag-aaral, guro, magulang, paaralan at iba pang katuwang na naghambag sa pag-unlad ng edukasyon sa bansa.
20: Sa akin po kasi importante na napatunayan namin na quality ng education sa Pilipinas is ganun pa rin po kasi superb tulad din po ng sa ibang bansa. So from BBM, salamat dahil kung hindi tayo sa'yo is mawala rin tayong gantong agandang edukasyon dito sa Pilipinas. And thank you dahil binigyan mo kami ng mga educators na sobrang talented and well-versed sa kanilang mga pagdating sa mga kanilang mga kalaang.
21: Ang PISA po is one of the mechanism
0: na kung saan nakatulong para i-upgrade ang educational system sa Pilipinas. Napakalaki po ang role ng mga teachers para i-upgrade ang educational system. I do believe what we have done has something to do with the standards or quality of education na mayroon tayo as of now. Nagkaroon kami siguro ng mga participation ng private in terms of support mga kailangan ng mga bata namin. Sa aming President, President Marcos, maraming salamat sa pagbigay ng pagkakataon sa aming estudyante para magamit sa PISA. Salamat din sa lahat ng mga resources na binigay niyo sa amin. And for that, we are very much grateful. Thank you very much po.
19: Kinabukasan, dumalo ang Pangulo sa ika-apat na ASEAN Women Leaders Summit. Binigyan din dito ang mas malawak na partisipasyon ng kababaihan sa pamumuno at paggawa ng mga desisyon, kasabay ng pagsulong ng mas maraming oportunidad para sa women-led enterprises sa regyon. Sa araw din na iyon, ginawaran ng Pangulo ng Medallion of Excellence ang 10th 2026 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Kinilala ang mga natatanging guro, sundalo at pulis dahil sa kanilang serbisyo at ambag sa kanilang mga komunidad at sa bansa. Noong September 30, pinangunahan naman ng Pangulo ang pagdiriwang ng National Teachers Month. Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga guro, binigyan din ng Pangulo ang patuloy na pagpapalawak ng kanilang professional development at pagdikat ng mas ligtas at mas maayos na learning environment. At noong October 2, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang panunumpa ng mahigit 4,125 bagong promote at bagong talagang education personnel ng Department of Education Region 2 sa Santiago City, Isabela. Bahagi ito ng pagpapalawak ng mga oportunidad para sa career advancement ng mga guro at iba pang gawain sa pampublikong edukasyon.
21: Wala pa siguro itong prinsipi na ito, baka hindi pa ako napopromote. So, laking pasasalamat po sa programa ni President BDM Marcos. It's only now na napatupad yung career progression na yan. So, itong mass promotion na ito ay laking pasasalamat talaga sa ating mahal na presidente. Dahil napatupad yung ECP wherein talagang maraming nasiyahan dahil na sa tulad na nakikita nyo naman, ang daming mga na-promote na naging stagnant na yung career nila. Ngayon, talagang because of this, nagkaroon sila ng chance na ma-promote. Do not wait because you want something in return. Isa puso natin ang pagsiservisyo sa mga kliyente natin bilang mga guro. Isa puso natin at yung panatilihin natin yung integrity na magtrabaho kahit walang nagbabantay sa'yo. Napakalaking tulong po sa amin ito. Yun lang po, Mr. President. Thank you so much.
22: Mula edukasyon hanggang serbisyo publiko, patuloy natin subaybayan ang mga programa at aksyon ng pangkalaan. Ako si Ejo Pinyendos, Vlogger ng Bagong Pilipinas, nagmulat para sa Radyo Pilipinas.
17: All right, no, ayun nga po, no, napanood na po, naman po natin ang naging activity ng ating mahal na pangulo, no, sa kanyang weekly highlights niya, no. Mula po nung September 28 hanggang October 2. So, ganun po 'yung naging kaganapan ng every week ng ating pangulo kung saan-saan pumupunta. So sa mga idol no, ang kapakanan po kasi ng mga guro at mag-aaral isa sa mga advocacy ng ating mahal na pangulo kasi kung inyong matatandaan sa kanyang unang panunumpa no, sinabi niya rito nung nag-taking siya bilang bagong presidente ng Pilipinas, sinabi niya na ang edukasyon ang isa sa mga isusulong niya dahil nga po ang nangyayari sa ating bansa ay nangulayat po no sa education system no sa buong Southeast Asia no. At syempre po dahil diyan po ang ating pangulo taga ay taga pinupush niya ng gusto no. At ngayon nga isa sa mga napakagandang adikaan ng pangulo yan no. At syempre sa ating mga guro mag-aaral ay kanya po naman tagang kinocover lahat no. Binibigyan ng yeah, merong scholarship program, libreng tuition fee, meron pa tayong tinatawag na presidential scholarship program, di mga ganyang party po no. At syempre para po yung ating mga guro at estudyante ay mas ano ma-inspired no, mas mag-aral at ang ating mga guro naman ay tagang bigyan pa ng mga inspiring words sa kanyang mga klase, kanyang estudyante, nang sa gayon ay maging handa sa mga hamon sa kinaharap ng ating edukasyon sa bansa natin no. So alam naman natin no ang sa edukasyon ang ating pangulo ay binibigyan din talaga yung yung pangunahing prioridad ng administrasyon yung mapabuti ang kalidad ng edukasyon. Kasabay nito yung itinampok ang pagbuti ng performance ng Pilipinas sa PISA para sa reading, science at mathematics, no? At binibigyan din po ng pansin ang school safety at teacher development, no? Kabilang diyan ang pagkapalakas ng suporta sa mga guro at kapakanan ng mga estudyante. Sa international relations naman ay nakipag-ugnayan ang ating pangulo sa bagong ambassador ng Japan at France matapos niyang tanggapin ang kanilang credentials sa Malacañang. Patunay ng patuloy na pagpapalakas ng diplomatic relations ng Pilipinas, no? At siyempre po, no, wala pa rin si admin, so nakatulog yata si admin. Buti naman nakatulog si admin, no? Kasi sa totoo lang, ang payat na ni admin dahil medyo kulang sa tulog. Sa samantala, sa ASEAN naman, binigyan din ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng kababaihan sa leadership at decision making, lalo na sa pagtataguyod ng regional security, resilience at inclusive prosperity. Isa sa mga mahalagang hakbang ngayon, ito yung Compass Portal na isinulong bilang unified digital platform para masubaybayan ng publiko ang government budget, no? Alam naman natin, no, para maiwas po corruption po diyan, no? Kasi makikita diyan ang bawat gastos ng mga ating mga politiko, no, let's say sa probinsyang ganyan, saan-saan probinsyang na merong government project at budget, yung mga expenditures, mga procurement at implementation ng mga programa para sa ating mamayan, no. Siyempre ang layunin nito ay yung una-una, no, yung transparency, no, at yung accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Hindi pwede yung naibigay yung pondo tapos mayroon ng billboard lang, tapos ayun na, no? Tapos na yun. Pero yung proyekto, yung project, yung infrastructures ay hindi naman nagawa talaga. Tapos bayad na, buo na, no? Nakumubra na. Hindi na pwedeng ganyan kasi ngayon mayroon ng Compass Portal, no? At talagang ang ating mamamayan bilang ordinaryong Pilipino, ma-check din natin dyan, no? Masusubaybayan po natin ang mga galaw, no? Ay sa budgeting na yan sa ating mga infrastructure projects, no, ng pamahalaan. So, malalaman natin kung sino yung corrupt, no? Kung sino yung mga proyektong sa kung saan mang merong infrastructure projects na hindi gumagalaw, pero pera lang kung gumagalaw. Pero yung proyekto na nanatiling naiiwan, no? Hindi na isagawa. Ayun ang isa sa mga kagandahan dito sa may Compass Portal na to, no, para makita talaga natin yung transparency ng kanilang paggastos, no. Hindi na pwede yung nakaraan na parang lahat na lang ng proyekto, no, parang kukuha nila lang yung pera, makukurap na lang yung pera, kaya tayo nagkakaroon ng mas malawak na problema, especially diyan sa flood control na yan, no. Kasi may maraming bagay din naman na ahensya na may corruption, pero kasi yung effect naman nung iba hindi ganun kalalak kaysa sa flood control. Kasi sa flood control talagang bahain ka, mamamatay yung mga tao, di ba, masisira yung mga infrastructures natin and so on. At dito naman sa Region 2, no, naging mahalaga ang pagbisita ng ating pangulo sa Patul Elementary School sa Santiago City, Isabela, upang makita ang implementation ng homegrown school feeding program at mga hakbang para sa kapanan ng mga mag-aaral. Imagine po ninyo, no, ang dami pong mga mag-aaral po, no, na nagkakaroon po ng pagkakataon na malirbe sa pagkain. Kaya nga meron tayong tinatawag na feeding program, no. At nang sa gayon, kahit na walang baon yung bata, pero pagdating sa school, ay sila naman ay makakain, no. So makapag-aral pa rin sila ng maayos, makapag-isip ng maayos, at syempre, no, hindi sila masisiro, di ba? Hindi sila mabobokya. Wala nang kamuti ngayon, no. Pag sinabi kamuti ngayon, pang-diet na lang, hindi pang-bobo. So yun nga, no. So dito naman, pinangunahan din niya ang mass ng ating pangulong, mass taking ng 4,125 newly promoted at newly hired DepEd personnel sa Agayan Valley bilang bahagi ng pagpapalawak ng career opportunities para sa public school personnel. Imagine po ninyo, no, kaya naman ang ating mga guro, no, at iba pang mga non-teaching staffs ng mga ating mga DepEd, no, ay sobrang galak na galak sila, sayang-saya sila dahil nga po, no, nagkaroon na sila ng panibagong hope, no, nagkaroon sila ng meron silang gusto ng umangat yung kanyang career, no, kasi dati parang naging stagnant na sila. yung career nila, kung teacher 1 ka dati, mamatay kang teacher 1. Parang ganda na lang dati, di ba? Pero ngayon, meron ng, at paano, meron ng incremental salary, tapos napopromote din, no? Siyempre, no? Dahil nakikita yung effort at siyempre yung kagalingan ng ating mga guro, no? Sa pagtuturo ng kanilang mga estudyante sa kanilang mga eskwelahan, no? Importante kasi yung nabibigyan natin ng kahit paano yung ng ano yung consolation, no, consolation ng ating mga guro, no, katulad ng ito ang ginagawa ng ating pangulo sa especially sa ating DepEd secretary na si Senator dating Senator Edgar Gara, no, Edgar ka si ano si ito si ano si sa ano sa Sunny Angara, no, ay nga po, no, siyempre, importante yung nabibigyan ka ng ano ng pagkakataon na makilala, na ma-recognize yung galing mo. Hindi lang sa mga estudyante yung dapat i-recognize, pati dapat sa mga teachers para mas nagano sila na ipapakita pa nila yung kaling kagalingan. At siyempre dapat mayroong mga training yung seminars na siyempre natin ng ating mga guro para mas nadadagdagan yung kanilang kaalaman kung paano yung mga newly teaching methods, no, na pwede nilang ituro pa sa ating mga estudyante. So sa kabuuan ng naging aktibidad ng ating mahal pangulo ay talaga namang ipinakita yung pagtutok ng ating gobyerno sa edukasyon, sa transparency, sa international cooperation, trabaho at kapakanan ng mga Pilipino. At syempre po, no, ang naging highlights ng ating pangulo dito ay talagang naman na nakakatuwa, no, dahil ang ating pangulo, no, napasipag, no, kahit na po linggo, nagtatrabaho ang ating pangulo, no. Kahit bumabagyo, hindi nagpapahinga halos ang ating pangulo, no. So nakakatuwa talaga na meron tayong gitong klaseng pangulo, no, napasipag po talaga, no. At hindi siya ningas kugon, ha. Very consistent ang ating mahal na pangulo sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang advocacy na mapaangat talaga ang antas ng ano ng edukasyon sa ating bansang Pilipinas. At hindi lang dun, no, siyempre, no, ang sa edukasyon kailangan din ng pagkain, kaya meron tayong mga feeding program sa mga eskwelahan, no, especially ngayon yung nakaraan, no, mayroon silang diyan sa may bato Katbalugan, 'di ba? Nagkaroon ginawa yung ano, walang gutong program diyan. Siyempre po, sa mga yung program ng pamahalaan ay talagang taong bayan ang makikinabang direkta, no? Nandiyan din yung libreng gamot, no? Nandiyan yung yakap, ka-partner ng sa mga gitong klaseng programa ng ating pamahalaan. At siyempre, no, sa lahat ng ginagawa nating na pangulo, although marami pa rin yung mga antay, no, alam naman natin hindi mamawala yan, pero sa ganun pa man, no, yung mga sa antay, sa totoo lang, yung sarili nyo lang ang pinapagod ninyo, yung sarili nyo lang ang hindi nyo tinuturuan, yung sarili nyo lang ang hindi nyo na-educate, no, kasi puro kabalintuanan yung inyong mga sinasabi, kahit alam nyo na yung totoo, pero nagpipikit mata kayo, nagbubulag-bulagan pa rin kayo. Pero sino bang mahirapan, 'di ba, kayo rin, 'di ba? Paano 'yan kung nag-exam kayo tapos ang sagot ay puro ano, 'di ba? Mamaliin niyo ba 'yung sagot niyo? 'Di ba? So ganun, mga ganung ano, klase ng ano, no, mentality ng ating mga kababayan na laging merong bad issues sa ating gobyerno, sa kung kanino mga personalities. Eh dapat medyo ano na, laylo-laylo na kayo diyan. Excuse me po. So dahil po ang ating mahal na pangulo naman ay hindi naman siya natitigatig sa kanyang mga sa mga ganyang binabato yung mga masasamang salita laban sa kanya sa mga issue na kung ano-ano na wala namang katotohanan, na wala rin namang maibibigay na resibo kayo, no. Kanya yung katulad yung sinabi ni ano ng iba diyan, no, na corrupt daw at mastermind ng ating mahal na pangulo. Pero sino nga bang ang mastermind, di ba? Kasi nakikita naman natin ngayon sa mga issues na lumalabas, yun nga, no, nakikita natin talaga ang tunay at totoo. At syempre, ito nga yung nakaraang ano, sa AMBLAC, no, yung, kung saan yung isang, wait lang ha, yung isa sa impeachment trial, no, na dumaroon, naging witness, ay talaga namang nagsalita, no, na kung saan ang, yung mga ginagawang corruption ay talaga namang nakaka bagabag, no? Na meron palang gitong nangyari sa ating gobyerno, kahit nakaupo pa, no? Grabe yung corruption na ginagawa, grabe yung paninira sa kapwa politiko para lang mapagtakpan ang kanilang ginagawang masamang gawain. Imagine po ninyo, turo ng turo sa ibang taon ay naturo ay kumukulimbat sa kaban ng bayan, sa pera sa kaban ng bayan. Pero ang totoo, eh sila naman pala ang gumagawa ng ganun. As usual, no, kahit sa mga pelikula, di ba? Kung sino yung turo-turo na ito, sa ganyan, nangungulimbat yan. Ito si ganyan, siya yung murderer. Ito si ganyan. Usually, kung sino nagturo, siya ang culprit. Di ba? So, bago tayo bumalik, tumungo sa ating next topic, no, kailan po na natin mag-break. So, magbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas, ilang saglit lamang.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
2: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When you think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong makaka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
4: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
3: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
5: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
3: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Alright, nagbabalik ang vloggers ng Bagong Pilipinas, no, dito po sa Radyo Pilipinas. At syempre po, no, mag-break nga tayo, no, kasi update tayo sa regarding sa trial, no, impeachment trial nitong si BP Sara. So in nga po, no, recently lang itong taga isa AMLAC, executive director na si Mr. Ronel Benaventura, regarding naging witness siya ng prosecution, no. So ang pinagtatalunan dito, pinag-uusapan ay itong 319.3 million. Ano nga ba ibig sabihin ng 319.3 million na to? So ayon nga po dito kay director Benaventura, ang KEL 99 Foods Corporation ay natanggap ng kabuuan na 319,326,770.41 the inward remittances mula mainland China at Hong Kong. Saan nga ba, ba't nga pag galing yung mga ganyan, no, remittance na, ano nga ba ang issue rito? So ito ay batay sa mga covered transaction reports o CTR sa at suspicious transaction reports, no, o STR na nasa AMBLAC records. So ang breakdown dito ay yung 315.94 million ay mula sa mainland China. Wow, laki ah. So at yung 3.39 million naman ay mula sa Hong Kong. At yung sa may pagpinagsama, ito ay lumalabas na may kabuuang 319.33 million. Kasama sa records ang 141 CTRs at 3 STRs para sa China at 2 CTRs mula sa Hong Kong. So, ito nga, no, bakit ito nag-i-issue sa impeachment trial? May mahalagang distinction kasi rito, no. Hindi sinasabi ng AMLAC na sa kanyang testimony, sa kanyang testimony na automatikong illegal ang buong 319 million. So ang mahalaga sa hearing na ginawa ay kung ano yung pinagmulan, dahilan at yung commercial purpose ng perang pumasok sa KEL 88, no, at yung ultimate beneficiaries ng mga remittances na naipaasa o naibigay dito nga sa KEL 99. So mas particular na sinabi ng prosecution na tatlong transaction ang ni-report bilang suspicious dahil ayon sa record na binasa sa hearing, wala umanong malinaw na legal o trade obligation.

na mula sa isang Chinese sa China-based counterparty at ibang million pesos remittances na nakalista sa Amblak Records, no? Sa pero ang ano rito tanong, no, saan pumapasok dito si Manscarpio? Ano nga ba yung kanyang political o legally significant na bahagi siya rito? Kaya nga, ayon sa SEC records na nilahat sa impeachment proceeding, si Manases o Manscarpio, asawa ni BP Sara Duterte, ay naging incorporator, director at shareholder ng Kale 88. Ang kanyang ownership ay umabot sa 47.5% mula noong 2022 hanggang 2024. Kaya ginagamit ng prosecution ang Kale 88 transactions bilang bahagi ng Article 2 na may allegations tungkol sa unexplained wealth at disclosure ng financial at business interest ni BP Sara. Ayun nga po, no? Pero hindi ibig sabihin naman ng mga bagay nito, itong 319 million na to, pesos, ay personal na pera BP, no? At ni Manscarpio. Ang records ay inilatag at natumutukoy sa corporate account ng Kale 88 Foods. Hindi direktang deposito sa personal account ni Manscarpio. Ito mismo yung mahalagang qualification sa pag-uulat ng itong ang naging impeachment trial ni Sara, no? Sa ang pinakamalaking tanong ngayon dito ay yung ang tunay na dapat na masagot ng hearing ay sino ang nagpadala ng pera? Bakit ipinadala? Ano ang produkto o serbisyo na kapalit? Kasi siyempre, di ba, business yan eh. Dapat taga merong may kapalit yung kinuha mong serbisyo at yung binayar na serbisyo sa'yo. Di ba? Dapat laging ganun eh. So, ano nga ba yung legitimacy ng business na to, ng operation ng Kale 88? Kung legitimate imports, purchases, financing, investments, o iba pang documented business transactions ang pinagmulan. Malaga kasi sa kontrata, yung merong invoices, shipping imports records, bank documents at accounting records. Kung walang sapat na documentations para maipaliwanag yung suspicious transactions, ay doon nagiging mas mabigat ang evidentiary significance nito. At syempre, sa prosecution's theory, ay taga naman laging ganun, meron talagang suspicions. At ang isa pang mahalagang punto, ang suspicions transactions sa AMBLAC context, no, na kung saan ay isang red flag talaga. Kasi madedetermine mo naman agad dyan. Kasi yung ano ba, yung dapat yung two-way na transactions ng especially sa isang business, dapat merong kaya tumanggap dahil merong kang ibinigay ng serbisyo. Pero pag wala, may tumatanggap pa lang pero wala kang ibinibigay ng serbisyo doon sa business mo, ay malaking ano talaga, red flag yun, talagang suspicions talaga yun. Yung sa ito nga sa AMLAC context, no, ay isang red flag talaga yan, no. So kumbaga sa reporting classification, hindi mismo yung judicial finding na money laundering o krimen na ang nangyari. So talaga kumbaga pinag-uusapan pa yan, no. Kailangan pa rin patunayan, no, ang lahat ng allegations at bigyan ng pagkakataon yung defense na ipalawanag yung kung ano nangyari sa transaction, bakit sa tumanggap ng ganung kalaking pera. At kung ano nga ba yung kanilang serbisyo na ibigay. Kasi, di ba, katulad ng nabanggit ko kanina, sa mga business transactions, kung meron kang natatanggap na payment, dapat meron kang binibigay na commodity sa service sa napag-usapan. No? Pero kapag tagang tumatanggap ka lang, wala kang naibibigay na service, wala kang naibibigay na commodity, ay isang malaking red flag talaga yan. Katakot-takot tagang katanungan ang tanong ang mga aabutin mo kung bakit ka tumatanggap ng kanya. Kasi alam naman natin ngayon, sa panahon ngayon, yung anti-money laundering talaga ay tagang medyo masipag sila. No? Pero lately, di ba, kailan lang naman tayo lumabas. No? Sa mga ganyang pagkataon talaga, no, ang ating mga officialis ay dapat tagang maging transparent sila. Para makita yung kanilang mga activities, no, even sa kanilang mga business transactions, no. Katulad nitong kay BP Sara, kumbaga ganito pala kalaki yung perang natatanggap nila o nakukuha nila o ibinibigay ng China at mula China at sa Hong Kong, no. Pero saan nga ba ito

0: para, 'di ba? Para ba sa kanyang nga, sa sinabi ko na services na ibinibigay na doon sa kanyang business transactions o ano, ano nga ba? Ano nga ba pinakatotoo rito? So ang lahat po na pag-usapan natin dito ay hindi naman ito pa yung ano, wala pang hatol diyan eh. Pinag-uusapan pa lang sa korte. Sa impeachment trial pa lang, no? Nandiyan pa rin. So meron pa rin diyan didepensahan pa rin niya ng kanyang mga attorneys, ng kanyang lead counsels, kung ano nga ba itong nangyaring transaction sa kanyang ito nga, no, sa business ng Kale 88, no, kung bakit ganun kalaki yung natatanggap nitong pera mula sa ibang bansa, especially sa China. So sa ganyan pagkatan, maabayan, no, ang hirap ni ano, dapat talaga masolusyunan natong ano, no, magkaroon na ng hatol dapat, kasi medyo marami na talagang lumalabas na mga ito nga, no, na resibo at pagkapatunay, pero hindi naman na isasagot ng depensa ng maayos, no, para bang nagsasalita lang sila para mapa ano, stretch, para guluhin lang isip ng tao, pero wala silang nasasagot ng tama, no, ng tumutukoy kung bakit nga ba may gayong mga remittances na natanggap ang Kale 88, no, ano nga ba talaga? So ang mag-asawang Carpio, kung saan ang kanyang asawa si BP Sara, ay talagang siya ang pinaka-main focal dito na may issue, kaya mayroon tayong impeachment trial, no, sa Vice President. So ganun pa man, mga kaibigan, no, sa next ano natin, topic natin, ito, no, yung rally, no, na nagaganap sa harapan po ng ano, ng Senado, no. Actually pang 2 weeks na itong mandate, pang 2 weeks na. So panoorin natin yung kaganapan sa Senado.
1: Mga Lodi, ikalawang linggo na ng rally sa harap mismo ng Senado. Panawagan ng ilang mga grupo, managot at makundik si BP Sara Duterte. Pero sino nga ba ang nakapag siya?
2: Uno! Yes! Sige!
3: Dig-diga!
1: Rally ang maghahatol, hindi ang impeachment court. Matay sa ebidensya at matay sa ako sa Edupin Windows. Hanggang sa muli.
0: Ayun, no, nandiyan tayo kanina. Actually, even nung last week, nandiyan din tayo, no. Siyempre, bilang vlogger na kasama ko sa mga parallel groups na yan, sumusuporta sa kanilang rally para ipanawagan, ihayag ng ating mga kababayang Pilipino yung kanilang saloobin regarding dito sa impeachment trial ni BP Sara. So, marinig naman natin dito yung kanilang pagnanais na i-convict na itong si Sara Duterte dahil ang dami na nga lumabas na mga katibayan, no? Pero wala pa naman pag-uusga, no? Ang gusto lang ng, kumbaga, inilalabas lang ng ating mga rallyista, ng mga supporters, ng mga Marcos loyalists at mga supporters, at yung mga anti-Duterte, no? Na kanilang saloobin na i-convict na, kasi marami kaming nakita na patunay na itong Duterte family ay taga namang katakot-takot na corruption pala ang ginawa during their time, no? Even up to this day, no, na may ganyan pa rin silang ginagawa. Pero kung maapag turo sa ibang tao para linlangin, no, lituhin ang isip para kumbaga inuuna na lang yung tao para hindi na sila kumbaga hindi magtuturo sa anong direksyon yung gayong klase mga karumal-dumal na gawain ng isang lingkod bayan, no? Sinasabing lingkod bayan pero sa likod ng taong bayan kung kung kumurap. Kumbaga sa ano, traitor, eh, no? Habang sinasabi lang na galit sila sa mga korupsyon, tatanggalin ang korupsyon within 3 months or 6 months, tatanggalin ang droga, pero at the back of their head, no? Sinasabi nila stupid kayo kasi naniniwala kayo sa akin. So habang ginagawa ko itong mga corruption na to, kayo ay paniwalang paniwala na ako anti-corruption at ako anti-drugs, no? So mga ganung bagay ba, no? Ayan ang naisip natin ngayon, no? On my personal opinion yan, no? Na ganun ang nangyayari kasi nakita naman natin, narinig natin mula kay Duterte before kung saan ang mga mangisda sa West Philippine Sea, especially dyan sa may Masinloc, sa Bao de Masinloc, dyan po sa may sa Sambales, na kung saan pinangako ni Duterte na ipagtatangkol ang ating karagatan, ang ating soberenya. At naniwala ang ating mga kabayan na magjudge kay si Duterte at tatarak doon ng watawat ng Pilipinas sa China dito sa may Scarborough Shoal, no? Pero after that, nung kung saan sinabi naman Duterte, eh mga bravado ko lang yun eh, sabi niya, during campaign period. Wala yun, sabi niya. Stupid pala yung naniwala sa akin, di ba? Di ba ang sakit nun, di ba? Pinaniwala tayo, sumuporta tayo, pero ganun pala yung pag-uugali. Nagtuturo, pero siya pala ang culprit. So sa ating mga kabayan, no, maging pagmatsyag pa tayo, no, maging mapanuri, no, sa ating mga sa mga ma-Duterte pa rin diyan hanggang ngayon, even if na nakita na natin yung mga ebidensya ng prosecution na ito naglalabasan pati sa AMLAC, lahat po, no, naglalabasan na, kung di pa rin maniwala, eh nasa inyo rin po 'yan. Pero importante po, no, na maging for your own sanity na pakinggan po ninyo ng maayos, no? Huwag hindi dahil sa politika. Tignan po ninyo yung mga ebidensya ang inilalatag sa atin, harapan. At nang sa gayon, ay maapag-arrive tayo sa conclusion kung ano nga ba talaga ang totoo nangyari sa ating bansa. Diba? So, yun po, no? Recap na po tayo sa ating naging topic ngayong gabi. Dito po sa ating programang Vlogs ng Bagong Pilipinas. Ay ito nga po, no? Napag-usapan natin una-una yung recap ng ating yung activities, weekly activities ng ating Pangulo, no? For the September 28 to October 2. Sa kanyang paggala sa buong sakpulaan ng Pilipinas para lang maibigay o maipalatag sa ating mga kababayan yung kanyang hangarin na tagang maiangat ng ating pamumuhay, no? At syempre nandiyan din yung pinag-usapan natin kanina, sa impeachment trial ni VP Sara at sa yung nangyaring scenario na yan sa rally sa Senado, sa harapan ng Senado, ay talaga naman pong patuloy po nag-rally ang ating mga kababayan po dyan, no? Sa ating mga kapwa Marcos loyalists dyan, no? Inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang aming mga hangarin, no? Na ma-impeach na nga itong si Sara. Although hindi naman kami yung husgado, no? Hindi kami yung justice, hindi kami yung Senate judge, no? Hindi kami ganyan, hindi tayo ganyan, pero inihayag lang natin ng ating mga saloobin na i-convict na si Sara Duterte. Sa lahat ng ating nakikitang mga ebidensya na ilatag ng prosecution, dapat talagang ma-impeach na si Sara Duterte. Diba? Yun lamang po ating mga abayan, no? That's all, folks. Natapos tayo sa isang oras nating palatuntunan dito sa ating programa sa Radyo Pilipinas, ang Vlogs ng Bagong Pilipinas. At siyempre sa ating mga abayan, sa mga OFW, marami-rami sa at po sa inyo, especially kay Carl Clea at kay Miss Wilma ng US of Florida, USA. No? Marami-rami salamat sa iyo. No? Lately, hindi tayo napag-usap. No? Itong week na ito, hindi tayo napag-usap. Pero babuas na babuas sa iyo. So, sa ating mga kababayan dito sa ating sa Luzon, Visayas at Mindanao, magandang ngayon po sa inyo lahat at syempre salamat po sa patuloy po niyong pagsuporta sa Vlogs ng Bagong Pilipinas at dahil po sa inyo ay kami ay nananatili pong may programa dito sa Radyo Pilipinas. Muli, maraming po salamat po at magandang ngayon po sa lahat.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
6: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
9: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
9: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
9: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
10: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: roots in the region. And finally, a Russian drone struck a major bridge in Kiev on Sunday as German Chancellor Friedrich Merz arrived in the Ukrainian capital amid air raid sirens, explosions, and air defense activity. The CNN reports Chancellor Merz visited Kiev to demonstrate Germany's support for President Volodymyr Zelensky as Russia intensifies its attacks on the city. The strike hit the northern bridge, sending flames and thick black smoke into the air while vehicles were still crossing and injured two people, according to Kiev Mayor Vitaly Klitschko. The incident came after repeated attacks on the southern bridge, which carries road traffic and part of the city's subway system. Ukrainian officials have warned that attacks on bridges could disrupt connections between the two cities of Kiev, or two sides of Kiev rather, which are separated by the Dnipro River. Authorities are now considering the construction of additional crossings to maintain transportation links if attacks on the city's bridges continue. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
1: World News in 5.
2: Right now.
1: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo ay hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang himpilan pong ito ay isa po sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang ating production team mula po sa ating executive producer, Ms. Jam Season. Sa ating master control, kasama rin natin si Ms. Susan Aison. And of course, ang ating wirecast operator, walang iba kundi si JP Lumuntad. Ang ating pong mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service, sa inyo pong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa pamamagitan ng ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, gamit ang ating shortwave broadcast sa pamamagitan po ng mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones. Pwede nyo na rin po kaming masubaybayan at mapakinggan. I-download nyo lamang ating PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan para kami inyong masubaybayan at mapakinggan at mapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ngayon pong araw na ito, October 5 hanggang October 8, ang kauna-unahang state visit ng isang Polish head of state dito sa Pilipinas. Yan po ay walang iba kundi si Polish President Karol Nawrocki sa bansa. Ano, mula po ngayong araw na yan, October 5 hanggang October 8. At inaasahan po na malaki ang maiaambag nito sa lalo pang pagpapalakas at pagpapalawak ng diplomatic at bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Poland. Matatandaan po natin na I think itong buwan ng August, if I'm correct, nakabili po ang Pilipinas ng mga Black Hawk helicopters na gawa po sa Poland bilang pagpapalakas ng ating sandatahang lakas. Hindi lamang yun, marami na rin po tayong mga kababayang Pilipino na nagtatrabaho ngayon sa Poland. Kaya kamusta po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi sa ating mga Pilipino diaspora, sa ating mga OFWs na nagtatrabaho dyan sa Poland. So malaking bagay po ito na pagbisita, kauna-unahang state visit ito ng isang Polish head of state sa Pilipinas. Bukod po sa pagtalakay natin sa state visit na yan ng Polish President, tatalakayin din natin yung ilang mga issue na nangyari last week. For example, yung pong naging press conference o press conference ni dating Senator Antonio Trillanes, kung saan dito inilahad niya sa kanyang press briefing, press con, yung money trail. Ano po, kung saan napunta yung money trail, kung saan napunta yung mga pera na ika nga nasa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte, na kanyang asawa na si Man Scarpio, si Atty. Man Scarpio, maging yung iba pang mga miyembro ng pamilya Duterte. Yan ay batay. Batay po sa presentation ni dating Senator Antonio Trillanes. So, we will also try to dig into that, ano po, with a political analyst. And of course, yun din pong desisyon ng House of Representatives Prosecution Panel na hindi na isama sa impeachment trial ang bribery o panunuhol, ano po, sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit kaya? Ano bang dahilan? Bakit hindi na sinama? Diba? So, pero syempre ngayong araw na ito ha, binabati ko muna lahat ng ating mga guro, special mention sa lahat ng ating mga guro, nasa pampubliko man o pribadong sektor na mga guro natin. Kasi ano ngayon eh, National Teachers Day. That is in connection with the celebration of the National Teachers Month ngayong buwan na to. So National Teachers Day, so ang ating pong pagbibigay pugay sa ating mga magigiting, ating mga mahal at dedikadong mga guro na sa pampubliko man o pribadong mga paaralan. Alam nyo, napakalaki po ng role ng mga guro natin sa paghubog at paglinang ng kaisipan, talino ng ating mga mag-aaral, lalo na doon sa mga nagsisimula pa lang, ano, yung mga nasa kinder hanggang nasa elementary hanggang sa makapanik ng ano ng matapos nila yung K-12 na course na yan, sapagkat sila ang gumagabay, sila ang naglilinang at sila ay nagtuturo ng direksyon para sa ating mga mag-aaral sa kabila na napakarami mga pagsubok, lalo-lalo na sa government education sector, lalo pa sa mga nangyayari ngayon, yung mga karahasan na nangyayari ngayon sa ating mga pampublikong, sa ating mga paaralan, yung mga insidente ng pamamaril at yung paring kasalukuyang estado ng pampublikong paaralan natin na kulang sa mga gamit, kulang sa mga silid-aralan, hindi pa rin sapat yung dami ng mga guro para tugunan yung dami ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan, and that includes yung mga guidance counselors para mapatigil na natin itong mga bullying at saka mapigilan itong mga karahasan na maaring mangyari sa mga paaralan. So lahat pong yan nakapaloob sa ating episode ngayon ng Global na Tayo sa pagbabalik po ng ating programa makalipas ang ilang paalala.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
5: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
11: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
12: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
11: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
13: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
11: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Paxilica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
10: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa PAGASA kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na.
4: Ay, kayo po ipatuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Pero bago po tayo dumako sa iba pang mga segmento at bahagi ng ating programa, alamin muna natin ang lagay ng ating panahon ngayong umagang ito. Meron tayong binabantayan na bagyo, super typhoon, pero nasa bandang itaas ng ating Philippine Air Responsibility. Pero alamin natin ang detalye. Makakasama natin mula sa PAGASA si Ms. Glyza Escolyar. Glyza, magandang umaga.
17: Magandang umaga din po, Sir Ray. Tama po kayo. Meron pa rin po tayong minimonitor na Super Typhoon Choy 1. Ito po ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na po ito inaasang papasok pa po ng PAR at papunta po ito ng silangang bahagi po ng Japan. Hindi po ito direkta mga ka-apekto sa bansa in terms of winds o yung mga tropical cyclone wind signal. However po, yung track po or extension po nito ay pwede naman pong magpaulan dito po sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte at Southern Leyte. Dahil po sa trap ng bagyong Choy 1 ay makakaranas po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkidlat, pagkulog ang mga nabanggit kong mga lugar. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, bagamat maliwalas po yung panahon lalo na sa umaga, asahan po na malaki ang chance ng mga pagulan o pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na po sa bandang hapon o gabi. Yan ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Ito si Glyza Escolyar, nag-iulat.
4: Alright, Glyza, makuha ko na itong pagkakataon na ito. No? So, Itong bagyong ito, anong pangalan ulit itong bagyo? I'm sorry.
17: Choy 1 po, Choy 1.
4: Choy 1, kasi wala pa siyang local name dahil hindi naman siya nasa loob talaga ng Philippine Area of Responsibility.
17: Opo, opo.
4: Alright. Okay. Yeah, itong El Nino na binabantayan, naging dahilan na rin para mapigilan pumasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility?
17: Sa ngayon po, hindi naman po dahil po sa El Nino hindi pagpasok. Nagkataon lang po na meron po tayong high pressure system dito po sa ila, sa may bandang south po ng ating bansa, at meron din po sa northeast po. Kaya po yun po yung dahilan para po ang movement po nito ay halos hindi po lumapit ng bahagya sa ating Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin po yung mga ridge po ng high pressure o yung mga steering flow niya o yung nag-i-steer sa kanya ay may kalayuan po. Kaya hindi po halos na hindi po napupush palapit dito po sa ating Philippine Area of Responsibility.
4: So hanggang kailan itong pag-ulan, may mararamdaman din tayo na pag-ulan, di ba? Maski na nasa labasan ng Philippine Area of Responsibility.
17: Opo, dito po sa sa timog na bahagi po ng ating bansa, specifically po yung Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte, Southern Leyte, makakaranas po ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat sa ulan at pagkulog po dahil sa extension o trough po nitong nabanggit na bagyo.
4: Gano'ng katagal natin mararanasan itong mga pag-ulan na ito? Sanhi ng bagyong ito na nasa labas ng park?
17: Ina-expect po natin na ito ay mararanasan pa rin po natin hanggang sa susunod na isa hanggang dalawang araw po over the areas mentioned po.
4: Mm-hmm. So wala tayong nakataas sa anumang storm signal sa anumang bahagi ng klas?
17: Yes po sir, wala po tayong nakataas na anumang tropical cyclone rain signal sa anumang bahagi ng ating bansa.
4: Alright. With that, Glyza, maraming salamat. Ha? Thank you very much.
17: Maraming salamat din po sa pagkakataon.
4: Si Ms. Glyza Escolar mula po sa ating Weather Bureau sa Pag-asa. Ayan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa, sa programang Global na tayo. We're trying to get in touch with ang ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland. Nakaschedule po siyang makasama natin ngayong umagang ito dito sa ating programa. Kaya lang we're having some technical problems. Ano? Makakasama po sana natin si First Secretary and Consul ng Philippine Embassy sa Warsaw, Poland, Jeronimo C. Saligin Jr. Ayan. Suligin Jr. Okay? So, pero we're having difficulties pagdating sa ano natin. Hindi natin malaman kung bakit di tayo makapenetrate sa kanya. Pero siyang nakaschedule natin for today. Ito ay may kinalaman pa rin po sa kauna-unahang state visit presidente ng Poland. Okay? Ito yung kanya kauna-unahang state visit ng Polish President na si Karol Dabrowski dito sa Pilipinas. At tulad nga po na nabanggit ko kanina, bago pa man dumating itong Polish President na ito para sa kanyang first state visit sa Pilipinas, marami na pong mga bilateral agreements, diplomatic and bilateral agreements sa pagitan ng Pilipinas o nakikipag-ugnayan na ang Poland together with Philippine officials para mapanatili yung magandang bilateral at diplomatic relations sa pagitan ng Poland. Like I said, for example, meron tayong tinatawag na nasimulan na na Philippine-Poland defense agreement. Meron tayo niya. May nasimula na yan, yung committee na yan. Nagsimula na yung committee na yan. And of course, marami pa rin yung mga sinasabi ko kanina na mga kababayan natin na overseas Filipino workers, napakarami na rin po sa Poland, nakahanap ng trabaho sa Poland. At yung mga tinatawag na government to government na hiring para masiguro na hindi mabiktima ng mga illegal recruiter itong mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Poland, kaya meron tayong government to government na hiring. Alright? So alamin din po natin yan. And of course, yung pagdating din po sa maritime cooperation, defense and maritime cooperation. Marami. And of course, yung people-to-people exchanges. Yun lamang po ang ilan sa mga maaaring mapag-usapan dito sa state visit ng Polish President. Kauna-una ang state visit ng Polish President dito po sa ating bansang Pilipinas. Magbabalik pa rin po kami makalipas ang ilang paalala.
18: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
19: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganun, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
18: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
20: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
21: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU. Kung kinakailangan,
4: ay patuloy po tayong nakasubaybay dito sa programang Global na Tayo ngayong araw na ito. At sa putog ito, makakasama naman po muna natin ang ating Pinoy Street Lawyer. Walang iba kundi si Attorney DJ Jimenez. Attorney Jimenez, maganda umaga po at welcome back sa programang Global na Tayo.
22: Ay, magandang umaga po at maraming salamat po sa muling pagtawag. Good morning po.
4: Good morning, Attorney DJ Jimenez. Attorney, napatawag po kami para gusto lang namin makuha ang inyong reaction at at the same time, mabigyan ng tamang perspektibo ang ating mga nakikinig at nanonood. Hingi sa mga nangyari nitong mga nakalipas sa linggo, lalong-lalo na dito po sa naging presentasyon ni dating Senator Antonio Trillanes, kumbaga yung money trail o yung mga accounts, unexplained wealth, yung mga pera na sabi nga niya nanggaling pa sa Chinese government, Chinese private companies na pumasok sa mga account ng pamilya Duterte sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio. Anong reaction niyo dito, Attorney DJ Jimenez? Will this stand? Dapat ba itong bigyan pansin although hindi naman ito inilatag sa impeachment court, attorney?
22: Kung ang pag-uusapan po yung impeachment, malinaw naman po no, bilang abogado po na ang press conference po ay hindi naman po isang legal na proseso. So kung ano man po yung mga isiniwalat doon, for purposes of political optics, ito po ay may halaga dahil very engaging yung mga information na ipinakita. Pero hindi po doon nagtatapos. Maaring doon nagsisimula, pero hindi po doon nagtatapos yung bagay na talagang kailangan mabusisi ng impeachment court. At ito po ay doon lamang din sa impeachment court. So, ang mangyayari po nito tila ay kung ano man ang isiniwalat ng Senator Deliani sa kanyang press con, ito po ay ipapakita doon sa impeachment court sa pamamagitan ng paglalahad ng tamang mga ebidensya naman po. Mga ebidensya na merong legal na basihan. Dahil yun nga po ang allegation po, ang mga press conferences po, hindi po ito talaga ebidensya in the context of legal or an impeachment process.
4: Okay, so parang optics lang siya na maituturing on a legal point of view. Ano po, Attorney Jimenez?
22: On a legal point of view, opo, opo, on okay. A legal point of view. Tama po kayo doon.
4: Pero yung bang...
22: Pero sa usaping political, ito po ay mahalaga, lalo na't ang China connection ay tila dapat magiging ano ito, election issue. Tama na, maaari din naman po nating sabihin na ang China bilang recording bansa ay progresibo. Madami rin pong matututunan ng Pilipinas sa China. Pero kung ang China po ay tila pumapasok na sa ating national security, medyo lalo na po, no, in a bigger picture, siyempre, nariyan ang issue sa West Philippine Seas. Ano? At sa atin pong mga nakikinig, ang China po kasi ay nangunguna doon sa tinatawag na Belt Belt and Road Initiative. Ito po yung mga programa ng China sa mga poorer countries na sila ay nagpipinance, pero sa dulo, pag hindi na makabayad, kinukuha nila. So yun tila yung mga agam-agam ng iba na nagwe-wery, no, na bakit tila may koneksyon ang China sa pamilya Duterte, tapos dagdagan mo pa yung nangyari nung administrasyon ng Pangulong Duterte na tila yung mga pogo ay nagliparan at hindi din naman naging maganda sa pangkalahatan yung naging partisipasyon ng pogo sa Pilipinas. So ito po ay dapat talagang bigyang halaga pag-usapan, pero sa dulo po pagdating po sa impeachment court, ang kailangan po ay malinaw na ebidensya at ito po yung mga documents from Securities and Exchange Commission, yung mga e-final po, yan dyan po yung mga anti-money laundering council logs, andyan po yung mga audited remittance slips, yung mga konkretong proweba na kung sino man talaga ang beneficial owner nitong mga di umano'y may interest daw ang Chinese government.
4: All right. Attorney DJ, matanong ko lang. Siyempre, nagtatanong yung mga kababayan natin kasi yung mga pinresenta ni dating Senator Sanet Rillanes, sabi nyo nga nakaka-engaging, interesting at nakakagulat in a sense, 'di ba? Yung mga figures na binanggit.
22: Yung iba po nakakagulat, pero yung iba dito kasi ito po yung inilahad niya rin ng 2016 pero hindi siya masyadong pinansin dahil for obvious reasons, ang administration ng Duterte ang nakapuno noon. So ito po ay binaliwala. Pero iba naman ang sitwasyon din ngayon. Kaya kung mapatunayan na mayroong katotohanan naman doon sa mga sinasabi niya, ay talagang magandang pag-usapan din sa impeachment court.
4: Pero ang tanong is, saan niya nakuha yung mga figures na yan, yung money trail na yan? Sa AMLAC ba? Sa SEC? How was he able to access those information?
22: Yun nga po. Malalaman natin at tila sa AMLAC yung primary source din niya dahil nga ang AMLAC ay naglabas, di ba, ng isang supposedly confidential finding na again will be another issue pagdating sa impeachment court.
4: Yun, doon papasok yung tanong ng iba, attorney, na wala bang na-violate na batas na na-access niya o nailahad itong mga information na ito, especially very very private itong mga information na ito, wala ba nalabag sa mga Privacy Act natin?
22: Ang Privacy Act po, ang normal po na sinasakop nito yung mga tinatawag nating private and sensitive information. Pero kung ang mga documents naman, ako sa tingin ko, no, yung mga publicly available documents, walang nababiolate doon. Pero doon sa bank secrecy, doon tila binagbabawal po kasi yun, supposedly. No? Hindi pwede na, lalo na kung ang taong involved naman ay hindi naman yung vice president. Kasi may mga bank accounts siyang binanggit doon eh. Pero sa pakiwari ko, eh, nire-risk na ng isang Senator Trillanes kay kasuhan man siya dahil mas tingin ko mas importante yung para sa kanya yung optics. So paharapin na lamang siguro niya yan kung siya ay kakasuhan.
4: Alright.
22: Ng violation ng bank secrecy. Pero sa Privacy Act po, maliban na lamang kung ang kanyang mga information na inilalahad ay sensitive information, doon lang naman masasakop ng Privacy Act.
4: Well, ito bang naging press briefing, press conference niya, will this have a different effect kung sakaling ito ay ginamit sa impeachment trial? Kung talagang tinayo siyang testigo?
22: Sa tingin ko po, mas magiging maganda sana, no, kung ito ay inilahad niya sa impeachment dahil may pagkakataon ng depensa na siya ay i-examine. At may pagkakataon din siya na ito naman ay sagutin.
4: Alright.
22: So mas maganda sana, pero meron siguro ho silang maaring for purposes of political optics nga, eh wala namang cross-examination sa press conference.
4: Yun na nga.
22: So malaya kang sabihin lahat ng gusto mong sabihin. At yun nga, kung paniniwalaan to ay it's another matter naman.
4: At saka may nagsasabi, attorney, hindi katulad daw sa impeachment court, mag-go-out ka dito sa press meeting.
22: Ayun na po.
4: Oo, walang
22: out-out hindi naman handed out yan eh. So kahit na ang sinabi mo ay hindi totoo, assuming mapatunayan na hindi totoo, ito ay maaari namang magbigay ng magresulta sa kasong cyber libel. Ano? Kung ikaw ay malisyosong may sinisiraan na hindi totoo kahit ito ay hindi under oath, pero ito ay sinasabi mo ng lahat yes. ng mong sinasabi using social media or electronic evidence, eh, kung ito po ay mapapatunayang hindi lang mali kundi malisyoso, maaari pong maging basehan ng isang kasong cyber libel.
4: Alright.
22: Pero palagay ko, sanay na rin siguro siya dahil mukhang may mga hinarap naman siyang kaso before. So sa kanya, parang mas importante siguro na masabi niya ito bago magsimula yung impeachment hearing tungkol dito para may proper context na agad.
4: Alright. Now, on other topics, concerning pa rin sa impeachment trial, Attorney DJ, I think the House of Representatives Prosecution Panel, nasabi na rin yata ito ni Prosecutor Representative Joel Chua, na hindi na nila isasama yung bribery o panunuhol sa impeachment trial. Dahil sapat na raw po yung mga articles na, yung natitirang mga articles na nakalatag. So sa tingin nyo ba that is a wise move on the part of the prosecution na hindi na isama ang bribery?
22: Well, una ho sa lahat, kung ang magiging basehan nila kasi doon sa bribery charges, di o mano yung mga na-distribute na envelope sa DepEd, kung walang ebidensya na direktang ang vice president ang nagpamigay nito, medyo sa strictly legal context, hindi makikita na direct or indirect bribery to from the vice president. No, maliban na lamang kung ang kanilang naratibo ay bilang head of agency, alam niya ito. Pero hindi ganoon ano, sa legal na proseso. Although sa political optics ng impeachment, maaaring pwedeng create din ng ganong impression kasi siya head of agency, nagpamigay ng envelope, tila may bribery. Pero ako sa isang mas malalim na pag tingin ano dito sa pag-atras na ito, maaari po siguro na nakita ng prosecution na mas maagang matapos ang kanilang pagpipresent kung nakikita nilang may numero na sila, eh mas maagang mag-rest ang prosecution, makapag-present ang defense, mas maagang matatapos ang kaso at mas maagang magkakaroon ng decision. Especially po na ang dalawang senador ay kasalukuyang suspendido. Kasi po kung suspended ang dalawang senators, eh pwede talagang i-argue, no, kahit na i-challenge mo yung two-thirds vote na hindi sila senador at the time of vote kasi nga suspended. So maaari din sa isang kung medyo malikot ka mag-isip, ano, maaari po siguro na hinahabol na, na habang suspendido yung dalawa, mag-vote. Kasi kung ito ay papayagan naman ng Sandigan Bayan dahil nga may mga kaso in the past na yung mga nakasuhan ng rebellion ay pinayagan ng korte na mag-participate sa peace process because of national interest. Kung malift yung suspension itong dalawang senador, posible rin na payagan sila ng Sandigan Bayan na bumoto. At pag bumoto sila, madadagdagan ngayon yung dalawang boto nila doon sa kabuuan ng two-thirds. Dahil malinaw naman po na sinabi nung nag-press conference si Senator Tulfo na kasama sa napag-usapan nila ay kung sino yung pwedeng bumoto sa araw ng botohan ay maaaring bumoto. So, masasama sa two-thirds.
4: Ayun. So, marami nagsasabi, dapat magbotohan na eh. Para...
22: yan na nga po. Kasi nga po, una, mababawasan sigurado ng dalawa. Tapos si Senator Bato na hindi naman nagpapakita. So hindi ko kabisado yun sa bilang kung magiging 21 na lamang o wala pa si Senator Legarda, no, kung umuwi siya at magkaroon ng change of heart, no, yes, at magdesisyon na bumoto, edi madadagdagan din yung for the conviction. So yeah, yan po, I guess it's a political it's a political decision more than legal, no. Pero andiyan naman ang depensa rin, no, na siguro as a matter of strategy ay kaya ang kanilang magiging direction siguro ay sisiguraduhin naman na lifted na yung suspension ng dalawang senador sakali man, ano, para at least kung ang hindi na lang makasasama ay dalawa, eh di meron pa rin 22 senators na boboto, kakailanganin pa rin ng 15 kung sakasakali. At kung sa bilang nila ay hindi makukuha yung 15, edi acquittal pa rin.
4: Anyway, pero bago kita bitawan, Attorney DJ, let us, meaning ang ibig ko sabihin ng buong Radyo Pilipinas World Service and particularly ang programang ito Global na Tayo, would like to greet you a happy birthday, Attorney DJ.
22: Ay, salamat po. Thank you po.
4: Birthday, Attorney DJ.
22: Salamat po sa inyo sa pagbati at tawag ko kayong tawag lang po at ang atin naman pong advokasya ay makapagbigay ng balancing pagpapaliwanag sa mga komplikadong batas po.
4: All right.
22: With that, sure sa lipunan. Salamat po.
4: Thank you. And again, happy birthday, Attorney DJ, ang ating Pinoy Street Lawyer. Yeah, maraming salamat po. Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo. Yun ang pananaw at ikang perspektibo at objektibong pananaw ng ating Pinoy Street Lawyer, Attorney DJ Jimenez. Ayan. So, nasa sa inyo na po ngayon yan. Ano ang magiging pananaw ninyo sa mga nangyayari ngayon, lalo-lalo na pagdating sa impeachment trial at sa mga impormasyon nilabas ni Senator Antonio Sunny Trillanes. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
6: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
7: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
6: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
8: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
0: Ampalaya!
1: Ampalaya!
0: Kumakain kayo, ampalaya!
6: Nakilala ng Pangulo si Johnny, dating hirap magbasa.

0: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, kagat po natin pinuputol ang mga paalala na yan mula sa ating himpila sapagkat nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating Philippine Embassy sa Warsaw, Poland. Walang iba kundi ang ating First Secretary and Consul ng Philippine Embassy natin sa Warsaw, Poland. Walang iba kundi si First Secretary Jeronimo Suligin Jr. First Secretary Suligin and Consul Suligin Jr., magandang umaga po mula dito sa Pilipinas.
2: Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Ray, sa lahat ng ating mga kababayan nakikinig ngayon dito sa inyong global na tayo. At magandang umaga po mula sa Poland.
1: Alright. So, diretso, anong oras na po sa Poland ngayon? Mawalang galang na po, Consul.
2: 3:30 po, no? Mag-aalas 4 ng umaga. Kaya magandang umaga po sa ating lahat dyan.
1: Okay. So today, ngayon, nasa mga alas 9:45 tayo na umaga dito sa Pilipinas. Diyan pala sa Poland is alas 3:30, mga ganun. Madaling araw. Ano? So, pasensya na po kayo sa abala namin. Pasensya na po sa abala. Pero napakahalaga po kasi nitong ano nitong first kauna-unahang state visit ng isang Polish president, ng Polish president na si Karol Dombrowski sa bansa, ano po. So, maraming nagsasabi, this is a significant milestone. Bakit? Bakit po tinuturing na significant milestone ang pagbisita ng Polish president sa bansa?
2: Una-una po, napaka-significant po ito, no? At hindi lang historic po ito kung tutusin dahil ito ang pinakaunang pagbisita ng isang pangulo ng Poland sa Pilipinas. Ito po ang pinakauna simula nang magsimula ang bilateral relations sa pagitan ng Pilipinas at saka ng Poland noong 1970s, no? 53 years na po ang relationship ng Poland at ng Pilipinas at ito po ang pinakaunang pagbisita na mangyayari. Bagamat mayroon pong ilang mga high-level meetings na naganap sa pagitan ng dalawang bansa, first time po ito at first time din pong bibisita ang Polish president sa Asia, no? Kung napansin niyo, bukod sa Turkey, ang Pilipinas po ang pinakaunang bansang kanyang bibisitahin mula na siya maging pangulo.
1: Alright. This is the first time na bibisita ang isang Polish president sa Pilipinas at maging like you said sa Asia, ano po, tama po ba ako doon, Consul, ano?
2: So po.
1: Since na magsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Poland, how can we describe o paano tayo mailalarawan ng diplomatic relations ng Pilipinas at Poland all throughout the years?
2: Okay, no. 53 years na po ang relationship ng Pilipinas at saka ng Poland at ang nagsimula po ang ating diplomatic relations noong 1973. Katunayan, noong dalawa o tatlong taon lang nakalipas ay sinelebrate po ng dalawang bansa yung 50 years na milestone ng celebration na yan. Idadagdag ko na rin po dito siguro yung pag-o-open ng mga embassy, no, sa pagitan ng dalawang bansa. Nagsimula po mag-open ang embassy natin dito sa Warsaw noong 1991. Bagamat naputol ito at muli po tayong nag-open noong 2009, samantalang nag-open naman o naging fully operational ang kanilang embassy sa atin noong 2018. Katulad ng binanggit ko kanina, sa mga nagdaang taon po is nagsimula nang maging maganda yung relasyon ng dalawang bansa in terms of high-level visits. Sa katunayan noong 2024 nga, bumisita ang kanilang foreign minister Sikorsky sa bansa kung saan nagkaroon ng mas magandang pag-uusap sa pagitan nila at ng ating dating Secretary of Department of Foreign Affairs noon na si Secretary Manalo. Bukod po dito, ng 5 taon na ito, halimbawa, nag-accede o sumama na po, no, ang Poland sa mga bansa na doon sa tinatawag natin na ASEAN-TAC o yung Treaty of Amity and Cooperation, kung saan sa kasalukuyan, isa na po ang Poland sa mga high contracting parties o bahagi o signatory ng ating kasunduan na yon sa Asia. Alright. Bukod po dyan, marami pa pong mga memorandum of understandings na napirmahan, no, sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang po dyan halimbawa yung space cooperation na napirmahan ng nakaraang taon. Ngayong taong pong ito, napirmahan din yung TSPA na tinatawag, yung Transfer of Sentence Person Agreement. Bago lang po yan. At bukod pa po dito, yung sa kauna-unahan din po, no, ngayong taon na ito ay nag-join ang Poland doon sa ating World Food Expo na ginaganap sa Manila. So first time din po itong ginawa ng Poland. Ito lang July to August lang po yan nangyari. Katulad na rin po ng mga naibalita, meron pong defense na agreement, ah, hindi naman agreement, no?
1: Yes.
2: Ito po yung tinatawag na JDCC sa pagitan ng Poland at saka ng Pilipinas.
1: All right.
2: So, very robust po ang relationship. Yun po yung gusto kong sabihin, kaya parang ang dami kong example na nasabi. Very robust po ang relationship ng dalawang bansa sa kasalukuyan.
1: All right. Except especially when it comes to ika nga, economic agreements or economic connections, ano po, para dito. Pero as economic partners, marami na sigurong na iambag o na itulong ang Poland pagdating dito. Pero yung trust and confidence, like nasabi nyo kasi, napaka-robust ng relationship ng diplomatic relationship ng Pilipinas. And that includes yung mga bilateral agreements. Ito po bang robust na diplomatic and bilateral relationship sa pagitan ng Pilipinas? Pwede ba nating ma-connect ito dun sa pag-classify ng World Bank sa Pilipinas itong July 2026 bilang upper middle income economy ang Pilipinas? Naging consideration ba ito para lalong magtiwala ang Polish government at mga Polish investors sa bansa?
2: Maaari po nating sabihin yan na may kinalaman po yan, no? Bukod po dyan is very healthy naman po talaga ang trade relationship sa pagitan ng dalawang bansa. Sa katunayan, noong 2025, pumalo po sa pinakamataas na yung trade relation, no? Yung trade sa pagitan ng dalawang bansa. Ito po yung pinakamataas na nangyari. At kung susumahin po natin, ang Poland po ay isa sa mga top 28 na bansa na kung saan tumatanggap ng ating mga exports, kabilang sa mga magagandang exports natin na dumadating dito ay ilang agricultural products at pangunahin din po dito yung mga semiconductor products natin sa Pilipinas na dito po dumadating sa Poland. Kung hindi po ako nagkakamali, base sa record ay lumampas na ito ng kalahati, 520 plus na million dollars ng 2025 yung bilateral trade sa pagitan ng Poland at saka ng Pilipinas. Bukod po dito, kung hindi po natin nalalaman, meron po tayong ilang mga malalaking Pilipinong kumpanya na nakabase dito sa Poland. Kabilang po dito yung ISOC Holdings na kung saan meron po silang mga opisina or mga buildings o gusaling mga pinapaupahan, no? Sa makikita po natin ito sa ilang malalaking syudad dito sa Poland, makikita po natin yan sa Wrocław, makikita po natin yan sa Katowice, at makikita rin po natin yan sa Gdańsk. Ito po yung tatlong cities na malalaki dito sa Poland, kung saan ang presidente nga ay pinanganak din mismo sa Gdańsk, meron silang opisina doon. Bukod pa dito, yung pong Baltic Container Terminal, yan po ay pag-aari ng ating ICTSI.
1: Oh.
2: Ito po yung isa sa pinakamalaking port operations dito sa Poland, no? At yan po ay in-operate ng ating ICTSI sa pamamagitan ng Baltic Container Terminals.
1: Napakaganda pala, meron tayong mga Filipino companies, investors dyan sa Poland. Ano?
2: Opo, at hindi lang po basta investment, malalaking investment po ito.
1: Now, matanong ko na rin to, Consul, may correlation ba? May correlation and relevance ba? Kasi meron ding malaking pinupush ngayon na sana maipatupad na kaagad ito. Pero malapit na raw ito sabi ng DTI, itong Philippine-European Union Free Trade Agreement, bilateral trade relations. Ito ba'y pwede din nating maidugtong o maicorrelate sa pagtitiwala ng Poland sa Pilipinas?

0: mapataas din yung kanilang pagpapadala ng mga agricultural products sa Pilipinas. So magandang source din ang Poland para sa mga ganyang produkto para sa atin.
1: Okay. All right. Now, sa isa sa pangunahing agenda ng state visit ni Polish President Roski, ang defense and security. Kabilang po ba dito yung mapag-uusapan yung kabubuo na Philippine-Poland Joint Defense Committee?
0: Maaring kasama yan sa mga mapapag-usapan. No? Itong defense committee na nangyari ay medyo ilang kakapirma lamang ito nung tinatawag na JDCC o yung TOR ng JDCC nitong nagdaang July kung saan pumunta ang ating mga kasama from DND upang pirmahan itong dokumento na ito. Bukod dito sa defense na ito, very vocal din ang Poland sa kanilang suporta sa Pilipinas. Ano? Sa katunayan, nung nitong latest na 10th anniversary ng ating pagkapanalo doon sa arbitration, ang Poland ay isa rin sa mga bansang sumusog o nagbigay ng suporta o nag-reiterate ng kanilang suporta para doon. At bukod pa dyan, kung hindi natin nalalaman, ang sa Poland po tayo bumili ng mga Black Hawks.
1: Yes.
0: Katatapos lang po nito at na-deliver na po itong lahat. Ahead of the schedule pa nga yata, na-deliver na po itong lahat nitong August. At lahat po ng ino-operate nating Black Hawks sa aking pagkakaalam sa ngayon ay binili po natin dito sa Poland.
1: And speaking of that, Consul, wala na bang planong madagdagan pa yan? Wala bang yung pagbili ng Black Hawk helicopters na yan mula sa Poland?
0: Mas ang nakakaalam po dyan ay ang ating mga kasama from DND. Pero ang masasabi ko lamang po ay isa ito sa nagpapatunay na maganda talaga yung relasyon ng Poland at saka ng Pilipinas.
1: Yun, o, totoo yan. Pero ito, isa pa to sa talagang tinitignan eh, yung people-to-people exchange sa pagbisita, sa first state visit ni Polish President, ng Polish President. Yung people-to-people exchange. Sa larangan ng exchange ng kaalaman muna o teknolohiya, especially agrikultura, siyensya, at maging sa digital platform, nasa ang level na ang coordination dito ng Pilipinas at Poland?
0: Pagdating po sa ICT na tinatawag, very active naman po yung discussion sa pagitan ng ating DICT at saka ng kanila katumbas na ministry dito. No? If I'm not mistaken, meron po tayong MOU na niluluto sa pagitan ng dalawang bansa. At para mas mapaigting pa yung ugnayan pagdating sa mga digital infrastructure at yung iba pang mga kaukol na gawain tungkol dito. At bukod po dyan, meron pa rin tayong ilang mga MOUs na pinag-uusapan sa pagitan ng dalawang bansa at umaasa tayo sa mga darating na araw o baka ngayon sa pagbisitang ito ng Pangulo ng Poland is merong mga announcement na ilalabas pagkatapos.
1: Oy, maganda yan. Tabayan na namin yan, Consul. Pero sa aspeto naman ng turismo, paano po nakakatulong ang pasuguan para sa tourism awareness and promotion para makahikayat ng mga Polish tourists sa Pilipinas?
0: Okay, marami pong salamat at naitanong niyo yan. Very active po no? At isa ang Pilipinas sa mga gustong puntahan ng mga Polish na nagbabakasyon. Kung hindi po ninyo natatanong, medyo pumapalo o umaangat po ang numero ng mga Polish vacationers na pupunta sa Pilipinas. At sa katunayan nitong 2025, yata isa ito sa pinakamataas na bilang ng mga Polish na tourist na dumating sa ating bansa. Ang pagustuhan ang ating embahada ay nagtutulak, no? Itinutulak natin or isinusulong natin na sana ay magkaroon ng maayos or direktang flight mula sa Poland at Pilipinas. At isa yan, ang turismo kasi ang isa sa pangunahing proyekto ng ating butihing ambassador. At dati pa niya itong isinusulong, nakikipag-usap tayo sa mga airlines, nakikipag-usap tayo sa mga travel agencies kung paano pa nga natin mapapaigting ang turismo na yan. Sa katunayan, kung maidadagdag ko rin, meron ding tayong magandang balita tungkol dyan, no? Kasi nanggaling dito ang ating mga kasama sa Department of Tourism. At may mga pag-uusap na nangyayari ngayong taon na ito. At sana meron tayong magandang balitang marinig katulad nga rin ng kaugnay ng pagbisitang ito.
1: Oo. Hindi kaya baka naman meron
0: ating
1: tayo.
0: Turismo.
1: Opo, hindi kaya pwedeng pre visa entry na kung magtuturist, no? Mga ganun, ano po, consul, no?
0: Anyway. Parang masasabi ko lang po is, antabayanan po natin yung mga further announcement at sa tingin ko po maraming mga magandang ibabalita ngayong araw, ngayong pagbisitang ito ng ating Polish President.
1: Sige. Pero sa kasalukuyan po, consul, ilan na ang bilang ng mga Pilipino na nagtatrabaho at naninirahan sa Poland?
0: Tinataya po natin na meron tayong 21

0: So 25,000 na Pilipinos na nandito. Ang mga Pilipino po dito ay generally treated ng maayos ng Poland, no? Maganda po ang pagkikitungo sa kanila at bagamat may mga konting gusot, hindi naman natin maiiwasan yan. In general terms, maganda po ang kalagayan ng mga kababayan natin nandito. Sa katunayan, yung ilang mga major cities ng Poland, may mga tindahan na ng mga Pilipino.
1: Uy,
0: May
1: talaga?
0: mga kung saan, may mga Filipino products
1: Uy.
0: na itinayo yung mga kababayan natin mismo. Meron na ring ilan na nag-venture sa food, no? Mga restaurant halimbawa. Meron tayong Filipino restaurant dito sa Warsaw,
1: Uy.
0: meron tayong isang Filipino restaurant sa Krakow. Bukod pa diyan, very active din kasi ang mga Pilipino pagdating doon sa pagiging Katoliko natin. So meron tayong mga pari dito na mga Rogatian brothers. Meron tayong Franciscan missionaries na mga madre na nandito sa Poland. So in terms of people to people, presence ng mga Pilipino, magandang maganda. Maganda yung relasyon kung tutusin natin talaga.
1: Ayun, biro nyo, meron na tayong Filipino store. Ilang, dalawa na yon, dalawang Filipino store narinig ko. Tapos sa
0: Hindi lang ayun sa restaurant po yan dalawa, pero sa Philippine stores medyo marami na po bawat city, at
1: wow,
0: least meron tayong isa.
1: Wow, ganda, ganda. Pero last question lang po, Consul. Ilang labor agreements meron ang Pilipinas at Poland sa ilalim ng kategoryang tinatawag na government to government hiring sa ngayon?
0: Wala pa po tayong labor agreement na napipirmahan with Poland, at ito po ay isa sa matagal na nating pinag-uusapan with the government ng Poland, no? Pero hindi po yan nakakapigil sa atin upang maging mapaayos pa yung relationship pagdating sa pagpapaganda ng treatment ng ating mga kababayan na nandito at nagtatrabaho. Sa katunayan, meron pa pong mga improvement na mangyayari. Sa tingin ko po, kasama yan sa mga magagandang balitang ilalabas. Hindi ko lang po muna siguro masasabi.
1: Okay.
0: Pero ang masasabi ko lamang po ay magiging maganda po at patuloy pong nagiging mas maayos yung
1: yes.
0: Treatment ng ating mga kababayan dito.
1: Okay. Mukhang maraming magagandang mga balita maaaring mangyari dito sa first state visit ng Polish President. Hindi nga lang pwedeng ma-preempt ng ating First Secretary at Consul, Sunigin Jr. Pero mukhang at the looks of it, mukhang maraming magandang mga mangyayari sa biro niyo. October 5 to 8 ang ano eh, ang state visit ng Polish president dito sa bansa. So that could be ika nga ang daming pwedeng mangyari dito sa loob ng 4 na araw na 'yon. All right, with that Press Secretary and Consul Suligin, maraming salamat po sa oras at pero bago ko po kayo bitawan, baka meron pa ho kayong ibang mahalagang impormasyon na nais iparating sa ating mga kababayan. Go ahead po, Consul.
0: Okay, maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng panahon sa amin dito sa Warsaw. Paparating ko natin po ang mensahe ng ating buting Ambassador Alan Diniega. Nakasalukuyang umuwi po siya. Umuwi po siya dyan sa Pilipinas upang maging kasama sa pag-welcome at saka sa mga official na gawain ng Pangulo ng Poland. Ipapabatid ko po na ang embahada po ay laging nandito at open para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, at pinagsisikapan po namin na patuloy na pagbutihan at i-improve ang relationship ng dalawang bansa, ng Poland at saka ng Pilipinas.
1: With that, maraming salamat po again, First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr. Sa oras po. Pasensya na po sa abal at madaling araw namin kayo nagising.
0: Wala pong problema.
1: Thank you, thank
0: salamat
1: you very
0: po.
1: Much po. Salamat po. All right. Yan po ang ating panayam sa ating ika nga Philippine Embassy sa Warsaw, Poland. Nakasama natin at nakapanayam natin ang ating First Secretary and Consul Jeronimo Suligin Jr. At dyan po natin pinipinit ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating production team, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, ang ating master control, si Ms. Susan Aison, at ang ating wirecast operator, si JP Lumuntan. Ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat at mabuhay ang Pilipino saan mang dako ng mundo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang parangal ang mga guro kasabay ng paggunita ngayong araw ng National Teachers Day.
2: Headlines.
3: Teacher in Every Barrio Bill itinutulak para sa mga liblib na komunidad.
2: Headlines.
3: Malacañang nanawagan sa publiko na makibahagi sa mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng Super El Nino. Pagitipid sa tubig, ipinanawagan.
2: Headlines.
3: Sapat na supply ng tubig sa mga dam, tiniyak ng National Irrigation Administration.
2: Headlines.
3: Dagdag bawas sa mga produktong petrolyo, asahan bukas.
2: Headlines.
3: Drainage improvement project sa Ross Boulevard, binisita ni Public Works Secretary Vince Dizon.
2: Headlines.
3: Desisyon ng prosecution na huwag nang talakayin ang aligasyon ng bribery sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang gagawing opisyal ngayon.
2: Headlines.
3: At Executive Director ng Anti-Money Laundering Council, ibubunyag ang mga financial transaction at pinagmula ng yaman ni Vice President Sara Duterte.
4: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News.
2: News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan nating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang ating mga detalye. Nakikisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Teachers Day. Kinikilala ng Pangulo ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kaisipan ng kabataan at sa pag-akay sa kanila tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Ay kay Pangulong Marcos naway magsilbi ang pagdiriwang na ito para mas pahalagahan ang mahalagang papel ng mga guro sa pagpapabuti ng edukasyon sa Pilipinas. Hinikayat din niya ang lahat na magtulungan upang magkaroon ng magandang kapaligiran kung saan makakapagturo ng maayos ang mga guro at makapag-aral ng may tiwala at pag-asa ang mga Pilipinong estudyante.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
3: Teacher in Every Barrio Bill itinutulak para sa mga liblib na komunidad, si Kathleen Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas Report.
5: Ang dinagin sa KZRB Pacific kay Mante Urbansha na talakayin ng kamera ang pamukang ng Teacher in Every Barrio Act kasabi ng pagunita sa World Teachers Day ngayong araw, October 5. Ang House Bill 8547 ay nagbunay ng patupad ng scholarship at incentive program para makahikayat ng mga kwalipikadong guro sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA areas at mga komunidad ng indigenous peoples. Sa ilalim ng pamukala, maaaring mabigyan ng scholarship ang mga kwalipikadong residente ng mga liblib na lugar para sa kanilang teacher education, kabilang ang suporta sa living expenses, books, technology at school supplies. May return to service obligation naman ng mga scholar tapos makakuha ng professional license. May mga incentive rin para sa mga gurong nadedepo sa remote areas, kabilang yung hardship at hazard allowances, kasi assistance, government benefits at professional development. Ayon kay Alganja, hindi dapat maghihadla ang layo ng isang komunidad para magkaroon ng mga bata na akses sa kwalipikado at mga dedicated na guro. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Positibo ang Commission on Higher Education o CHED na bubuo ng mas maraming oportunidad para sa Filipino students ang katatapos lang na Higher Education Partnerships Conference o HEPCON 2026. Pinangunahan ng CHED ang aktibidad nito October 1 at 2 kung saan nagtipon-tipon ang Philippine at international higher education institutions. Pinag-usapan ang mga posibleng pagtulungan sa larangan ng collaborative research, student at faculty exchanges at iba pa. Sa programang Boses, sinabi ni CHED Chair Dr. Shirley Agrupis na sa pamamagitan ng mas pinalakas na pagtulungan ay maibibigay din ang patas na oportunidad at pagkilala sa mga estudyante.
6: Isa ito sa mga estrategiya para mapalakas ang ating academic mobility, that means students coming in and Filipino going out, and then ipalakas din namin para ma-expand din ang ating scholarship program at yung credit transfer and joint program ang importante dito.
3: Si CHED Chair Dr. Shirley Agrupis.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naglabas ang bagong panuntunan ng Commission on Higher Education o CHED sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga paaralan. Nakasaad sa bagong guidelines sa kailangang ideklara ng mga mag-aaral kung gumamit sila ng AI at kung paano ito ginamit sa kanilang pag-aaral. Hindi rin pinapayagan ng ahensya na ipaubaya sa AI ang mahalagang desisyon tulad ng pagbibigay ng grado, admissions, scholarships at pagpasa o pagbagsak ng isang estudyante. Bibigyan naman ng komisyon ng isang kolehiyo o pamantasan ng sarili nitong tuntunin batay sa kanilang pangangailangan. Iginit ng CHED na dapat gamitin ng AI para pabilisin at palakasin ang kakayahan ng tao at hindi para palitan ito.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Lalagdaan bukas ng Department of Interior and Local Government o DILG at Council for the Welfare of Children o CWC ang kasunduan para magamit na rin ang 911 emergency hotline ng mga kabataan na nakararanas ng pang-aabuso at pananamantala. Sa ngayon kasi ay Makabata Helpline 1383 ang matatawagan para sa mga kaso ng sexual abuse and exploitation of children. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director 5, Undersecretary Angelo Tapales, na sa pamamagitan ng kasunduan kasama ang DILG ay mas mapapalakas pa ang proteksyon sa mga kabataan, lalo na't ilan sa mga ito ay nasasangkot sa school shooting incident at pangbubuli sa mga eskwelahan.
7: Ang Makabata Helpline 1383 po ng CWC ay mag-MOU na with the DILG Emergency 911. So kasama po natin si Secretary Zan Bicrimuye po dyan sa pirmahan po bukas. Kailangan may sumbungan yung mga bata, papalawakin pa natin to connect the helpline ng CWC, yung 1383, dyan naman sa Emergency 911 ng DILG. Kasi dapat po kahit saan tumawag ang bata na i-connect natin kaagad.
3: Samantala, kasama ang CWC at iba pang ahensya ng gobyerno sa gagawing Safe School Summit ngayong Linggo sa pangunguna ng National Capital Region Police Office. Layon itong palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan at paigtingin ang emergency response protocols.
7: Noong Thursday and Friday, ang NCRPO ay magkakandak ng Safe School Secure Communities parang summit. Ito ay imbitado mula DepEd, ang kapulisan, DILG, kasama ang Council for the Welfare of Children para talagang mag-responde at talagang alamin natin ang mga dapat gawin pag may active threat sa ating mga eskwelahan.
3: Si CWC Executive Director 5, Undersecretary Angelo Tapales.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magsisimula ngayong araw ang kauna-unahang state visit sa Pilipinas ni Polish President Karol Navratsky sa layong palakasin ng bilateral cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Poland. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, inaasa ang pag-uusapan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Navratsky ang mga issue sa rehiyon at sa buong mundo na parehong mahalaga sa dalawang bansa. Ang pagbisita ng Polish President ay inaasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa pagtulungan ng dalawang bansa, kabilang sa larangan ng depensa at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, science and technology, information and communications technology, legal cooperation, turismo at people-to-people exchanges. Tatagal ang state visit ni Navratsky sa Pilipinas hanggang October 8.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pumarangkada na, simula ngayong araw ang 32nd ASEAN Postal Business Meeting sa Manila Marriott Hotel sa Pasay. Ang Philippine Postal o Philippine Post Corporation magisilbing host sa tatlong araw na aktibidad kung saan dadalo ang postal leaders mula sa ASEAN at partner countries. Pag-uusapan dito ang advanced business initiatives at regional technical projects na nakatuon sa cross-border e-commerce, logistics, operational improvement at revenue growth. Inaasahang malalagdaan sa aktibidad ang mga kasunduan at ilang desisyon. Tatagal ang 32nd ASEAN Postal Business Meeting hanggang October 7.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Malacanang nanawagan sa publiko na makibahagi sa ginagawang mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng very strong El Nino. Pagtipid sa tubig, ipinanawagan si Alvin Baltazar sa ulat.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Nakaasa ang mamamayan na ginagawa ng gobyerno ang lahat at tumatalima sa tunghuli nito sa gitna ng epekto ng Super El Nino sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, marami nang natag-usapan na gagawing mga hakbang kaugnay ng nararamdamang weather phenomena. Ito ani Castro ay may kinalaman sa climate information, agriculture and food, irrigation, water supply at social protection. Kasabay nito ay nanawagan din naman si Castro sa ating mga kababayan na tumulong sa mga ginagawa ng pamahalaan. Malaking tulong na aniya ang makapagtipid sa tubig para makaambag sa pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng tagtuyot. Kung sakali namang may tagas o leak sa dalawin ng tubig, ay ipaayos aniya ang mga ito, lalo't napakahalaga ng tubig ngayon tatama ang Super El Nino. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinangangambahang umabot sa 50 degrees Celsius ang heat index sa urban areas gaya ng Metro Manila sa panahong may very strong El Nino. Ayon sa Climate Change Commission, kulang kasi ang greenery o mga halaman na sasalusana ng init. Batay sa temperature forecast ng PAGASA para sa October 2026 hanggang March 2027, mas magiging mainit kaysa karaniwan ng temperatura sa karamihang bahagi ng bansa. Sang-ayon para sa forecast, posibleng umabot hanggang 39.5 degrees Celsius ang temperature sa lowland area sa Mindanao, 37.7 degrees Celsius sa Metro Manila at 38.4 degrees Celsius sa lowland sa Luzon. Sinabi ng PAGASA na maaring tumindi ang epekto ng very strong El Nino sa huling bahagi ng 2026 at tatagal hanggang sa unang bahagi ng 2027.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng National Irrigation Administration na sapat at tuloy-tuloy ang patubig ng malalaking dam sa gitna ng banta ng very strong El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na puno ang tubig sa high dams kabilang ang Magat, Pantabangan, Halawar at San Roque. Inaasama papataas ang mahigit 50% ang produksyon ng mga magasaka sa pamamagitan ng irigasyon ng nasabing mga dam.
9: Mga malalaking dam natin na buong bansa puno. Ang sinasabi ko lamang po, ma-maximize namin ang production doon sa mga areas na may mga high dams tayo. Around 25% ng irrigated area ng NIA may high dams. So yung 25% na yan, ang ibig sabihin po yan, kung dyan natin bubuhos yung resources natin, ma-increase natin more than 50% ang production dyan dahil pag maaraw at tama yung supply ng tubig, mataas ang yield.
3: Si National Irrigation Administration Administrator Engineer Eddie Guillen.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inilatag ng pamahalaan ang malawakang plano para mapalawak ang solar-powered irrigation sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, palalawakin pa sa 10,000 lugar ang solar-powered irrigation pagsapit ng taong 2030 upang mapababa ang gasto sa mga magasaka sa patubig at diesel. Sinabi ni Recto na meron ng higit 4,000 irrigation sites ang National Irrigation Administration o NIA sa 43 lalawigan. Inaasahang mapapakinabangan ito ng nasa 2,000,000 magasaka at madaragdagan ng 100,000 hektarya ang lupang sakahan na may irigasyon. Kumagamit ang mga pasilidad na ito ng enerhiya mula sa sikat ng araw upang mapaandar ang mga water pump. Kaya malakas ang natitipid sa petrolyo at kuryente. Inaatasan din anya ang NIA na pag-aralan ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI para maiwasan ang pag-aaksaya sa tubig.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinaghahandaan ng Department of Agriculture o DA ang worst case scenario kaugnay sa epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., masanda ngayon ang kagawaran dahil maaga silang bumili ng mahalagang supply tulad ng bigas, pataba at iba pang agricultural inputs. Naibigay na rin ang karagdagang 6.2 billion pesos para sa fuel subsidies at iba pang tulong para sa mga magasaka, mangingisda at tracker ng agricultural products. Samantala, plano ng DA na dagdagan ng mga pataba at binhi sa mga lugar na nangangailangan nito para mapalakas ang produksyon ng mga pananim. Pinalalaki rin ng kagawaran ang food buffer, lalo't dinagdagan pa ang mga pasilidad na pag-iimbaka ng palay habang pinalalawak din ang storage network. Samantala, sinimulan na ang cloud seeding sa mga lugar na tinamaan ng drought, kabilang ang Isabela at Negros.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas ayon sa Department of Energy. Ayon sa Department of Energy, posible na sa 1 peso and 30 centavos ang rollback sa kada litro ng diesel. Sa kabilang dako, tataas ang ng 1 peso and 93 centavos per liter ang gasolina at may dagdag din na 3 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Samantala, sinabi ng ilang kumpanya ng LPG na posibleng madagdagan ng 17 pesos and 33 centavos ang presyo sa kada litro ng regular na LPG. Katumbas ito ng 190 pesos and 63 centavos sa 11 kilogram na tangke.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Fuel subsidy para sa mga magasaka, mangingisda at chopper ng truck matatanggap na ngayong buwan ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: AJ?
10: Yes, Chad, tatanggap nga ngayong buwan ng Oktubre ang mga magsasaka, mangingisda at chopper ng truck ng fuel subsidy ng aabot sa 300,000 na mula sa iba't ibang nabanggit kong sektor na naghahatid ng mga produktong agrikultura. Ito isa direktiba, Chad, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ng sektor ng agrikultura sa gitna ng muling pagtaas ng presyo sa langis. Ayon sa Department of Energy, ang fuel subsidy ay bahagi pa rin ng Unified Package for Livelihood Industry through the Food and Transport AFLIP na inilunsad nga ng ating pamahalaan para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis bunga ng patuloy na gulo sa Middle East. Inihahanda na, Chad, ng Department of Agriculture katuwang ang Department of Energy ang naturang pamimigay ng tulong ng Development Bank of the Philippines maging ang Land Bank of the Philippines. Chad, mula pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamamahagi ng fuel assistance sa mga magasaka, sisimulan na ng Department of Agriculture ngayong Linggo. Si Meren Bastasa sa detalye.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Kinumpirma ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na posibleng masimulan na nga ngayong Linggo ang pamamahagi ng fuel assistance para sa mga mangingisda. Bahagi ito ng 6.2 billion uplift o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Assistance na layong tulungan ng agri-sektor na makayanan ng epekto ng global oil crisis at ang nakaambang very strong El Nino. Ayon sa kalihim, isinasapinal na rin ang listahan ng mga magsasaka na susunod na beneficiary ng assistance na target namang maipamahagi bago matapos ang Oktubre. Kabilang sa prioridad ang mga magsasaka at mangisda sa mga lugar na naapektuhan ng habagat gaya ng Zambales, Tarlac, Pampanga at Bulacan, pati na rin mga apektado ng Tagtuyot sa Cagayan Valley. Bukod sa fuel assistance, kabilang pa sa uplift ang nasa higit 2 bilyong fertilizer assistance, 1 bilyong cash assistance sa ilalim ng presidential assistance for farmers and fisherfolk, at 1 bilyong fuel subsidy para sa agri-truckers. Kaugnay nito, nakikipag-negosasyon na rin anya ang isa mga tool provider para sa planong karagdagang assistance sa mga agri-trucker na nagdadara ng mga agricultural products. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binisita ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang drainage improvement project sa kahabaan ng Rojas Boulevard bilang bahagi ng pag-isika para ibsan ang pagbaha sa Maynila. Iniutos noon ng kalihim na palawakin at paguhin ang drainage inlet sa malalaking kalsada gaya ng Rojas Boulevard para mas mabilis ang daloy ng tubig at mas maikli ang oras ng pagbaha. Plano ng kagawaran na magtayo ng 3 malalaking detention basins sa Rizal Park na kayang maglaman ng tubig na katumbas ng 18 Olympic-sized swimming pools. Tiwala si Dizon na makakatulong ito para mabawasan ang dami ng tubig na dumadaloy mula Taft Avenue, Calao, Burgos at Rojas Boulevard, pati na rin sa ilang bahagi ng Remedios at Malate.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ibang balita, sa 33 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inaasahang gagawing opisyal ngayong araw ang desisyon ng prosecution na huwag nang talakayin ang aligasyon ng bribery na may kinalaman sa umano'y panunuhol sa mga opisyal ng Department of Education o DepEd. Inaasahang tatestigo rin ngayon si Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura. Hiniling naman ng depensa ang motion para huwag nang isalang si Buenaventura sa witness stand. Pagkatapos ni Buenaventura, inaasahang sasalang ng prosecution ang kinatawan mula sa iba't ibang bangko at insurance firms. Kabilang dito ang Land Bank, Asia United Bank, PS Bank, Metro Bank, BPI, PNB at BDO Unibank. Kabilang naman sa insurance firms ang Prudential Life, Alliance, Manufacturers Life, FWD Life, PPI, AIA Life, BDO Securities at BDO Life.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, ibubunyag ang mga financial transaction at pinagbulan ng yaman ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Naasahang ilalantad ngayong araw ng Anti-Money Laundering Council o AMLC ang mga transaksyon pinansyal na dumadaloy sa mga bangko ni VP Sara Duterte, pati na ang posibleng pinagmulan ng mga pondong ito. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, tatalakayin ni AMLC Executive Director Ronel Buenaventura hinggil sa umano'y umaabot sa 6.7 billion pesos na halaga ng umano'y covered and suspicious transactions o pinaghihinala ang mga transaksyon na na-flag ng mga bangko mula sa mga accounts ni Duterte simula pa noong 2005. Ayon kay Adyong, napakahalaga ng testimonya ng AMLC upang matukoy kung lumalabag nga ba si Duterte sa kanyang statement of assets, liabilities and net worth, partikular ang kanyang pagkabigong ideklara ang cash on hand at cash in bank sa ilang partikular na taon at ang practice na pagsamasamahin o lump sum ng kanyang mga personal na ari-arian sa isang kategorya sa halip na AIP-mice o isa-isahin gaya ng itinathala ng batas. Inaasahan din sa sala ngayong linggo ang mga kinatawan mula insurance companies, mga opisyal ng bangko at mga tauhan ng Bureau of Internal Revenue upang linawin kung ang mga transaksyon pinansyal ni Duterte ay tugma sa kanya idiniklara ang net worth na 88 million pesos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Posibleng mapagkaitaan ang katotohanan ng sambayan ng Pilipino kung hindi itutuloy ng prosekusyon ang pagtalakay sa alegasyong bribery o panunuhol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Secretary Attorney Claire Castro, kung iaatras ng prosekusyon ng reklamong bribery ay posibleng madehado ang mga Pilipino na nais malaman ng katotohanan sa usaping ito. Kung isinamaan niya sa Articles of Impeachment ang umano'y bribery ng Vice Presidente, posibleng may nakita sila noon na matibay na ebidensya para talakayin ang isyong ito. Gayunman, iginit ang palasyo na ang prosecution pa rin ang magpapasya sa tamang estratehiya sa paghahain ng mga testigo.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Paghahain ng petisyon ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema, posible pa rin. Si Luisa Erispe sa report.
4: Radyo Pilipinas report.
13: Hindi inaalis ng kampo ni Vice President Sara Duterte na dumulog pa rin sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng impeachment court patungkol sa voting threshold. Ito ay sa kabila ng pagbasura ng Supreme Court sa naunang tatlong petisyon na inihain ng ilang individual laban sa impeachment trial kamakailan. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, pinag-uusapan lang nila ngayon kung dapat ba talagang maghain ng petisyon at kung ano ang mga posibleng maging mga argumento. Anya, nais nilang matiyak na kapag sila na ang dumulog sa SC ay may sapat na basihan upang hindi masayang ang oras ng kataas-taas ang hukuman. Pag-aaralan naman ang kanilang panig kung bakit nabasura ang mga naunang petisyon pero may sariling timeline o panahon na sinusunod ang depensa kung kailan sila dudulog sa Korte Suprema. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Presiding Officer Cheese Escudero, pinabulaan ang nakatakda na sa Desyembre at 16 ang impeachment verdict. Si Ninfa Asuncion sa report.
4: Radyo Pilipinas report.
14: Pinabulaan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang pahayag na nakatakda na sa December 16 ang final verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging paglilinaw ni Escudero matapos questionin ni Senator Judge Raffy Tulfo ang naging pahayag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Dejano tungkol na maaaring sa December 16 ay magkaroon na nga ng verdict. Ayon kay Escudero, hindi accurate ang naturang pahayag dahil ang mga projections sa timeline ay nakabatay lang sa mathematical computation mula sa pre-trial order kung saan 62 trial days ang hiningi ng prosecution at 30 days naman para sa defense. Binigyan din ng presiding officer na hindi ito batay sa aktual na takbo ng panlilitis, lalo na't may mga naging kanseladong hearing gaya ng nangyari noong nakaraang linggo. Sinabi ni Escudero na aabisuhan niya ang spokesperson ng impeachment court na maging maingat sa mga pahayag tungkol sa timetable ng panlilitis. Samantala, hiniling ni Tulfo na ma-admonish si Tunggol dahil anya ilang beses na itong nauunahan ng mga senador sa pagtalakay sa mga posibleng kaganapan sa impeachment trial. Sinabi naman ni Escudero na pag-aaralan ng korte ang manifestation ni Tulfo at ikilos kaugnay nito. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni na Escudero at Tulfo.
15: Our statements on timetable that came out over the weekend are all based, can only be based rather on the pre-trial order. But the court at this point in time, let it be placed on record and let it be known. It's based on math, not based on the realities on the ground of the trial. It may be a working mathematical equation, but certainly not based on reality, much less is that the point of view of the court. So the court will instruct the spokesperson accordingly.
16: Yeah, maybe it's about time na para i-admonish niyo siya, Mr. Presiding Officer, kasi this is not the first time. Mabubulaga na lang kami pag nagdakdak siya sa media, kumbaga inuunahan niya tayo, pinipreempt niya tayo.
14: Samantala, pinayagan naman na ng impeachment court na tumistigo si AMLAC Executive Director Donel Beneventura matapos ibasura ang motion ng defense na pigilan ang kanyang pagharap bilang testigo. Mula Senado, para Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine National Police patuloy na nakikipag-ugnayan sa kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa para sa pag-usuko nito ng mga baril. Si J. Mark Dagala ang may dala ng balita.
4: Radyo Pilipinas report.
17: Nananatili sa 71 mga baril ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang patuloy pa rin pinaghahanap ng Philippine National Police. Ito ang dahilan ayon kay PNP Civil Security Group Director Police Major General Aden Lagrante, kaya't puspusan ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa kampo ng senador. Buwat kasi sa kabuuang 117 armas, sinabi ni Lagrante na nasa 26 pa lamang ang naisuko na. Kasalukuyang may wala pa rin sa International Criminal Court itong si de la Rosa dahil sa madugong drug war noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sinabi naman ni Lagrante na mayroong letter of reconsideration na pinadala ang kapo ni De La Rosa sa kanila para sa pagsusuko ng mga baril. Nabatid na dahil sa administratively revoke ang mga lisensya ng baril ni De La Rosa, kung kaya't dapat ito ay maisuko sa pambansang pulisya. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
18: From 117.26 yung tone in, so we still have 91. Continuous yung ating coordination doon sa legal officer niya. By our rules, dapat masurrender, but ang last na information is on the process of accounting doon sa mga remaining firearms.
17: Ang tinig ni Police Major General Aden Lagradate. Samantala, Chet, baka pwede makahingi ng isang flash report.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
17: Sugatan ang nasa hindi bababa sa 10 mga sundalo ng tambangan ang kanilang convoy sa bahagi ng sitio Bauno Daugao sa barangay Badya, Tipo-Tipo, Basilan. Batay sa ulat ng 45th Infantry Battalion ng Philippine Army, nangyari ang insidente dakong alas 7:45 kaninang umaga habang binabuntas ng 3 truck ng militar ang daan sa bahagi ng Tipo-Tipo pagkaan ng Lalita. Dahil dito ay nagtamo na pawang mga suta sa kanilang mga sakay na sundalo ng isang military truck. At patuloy ang isinagit sa gawang hot pursuit operations hinggil sa insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Imar Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naibigay na ng Philippine Coast Guard sa Department of Foreign Affairs o DFA ang impormasyon kasunod ng pagharang ng China Coast Guard sa legal na operasyon ng Pilipinas malapit sa Pag-asa Island. Ito'y para maging basihan sakaling maghain ang Pilipinas ng diplomatic protest kasunod ng insidente. Magugunitang namataan ang isang foreign fishing vessel na umano'y nagsasagawa ng blast fishing malapit sa Sandy Keys 2 and 3 kaya sinundan ng interagency team para magsagawa ng law enforcement operation. Gayunman hinarangan at sinundan umano ng China Coast Guard ang mga Philippine vessel. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, na legal at routine law enforcement operation ang isinagawa laban sa mapanirang dynamite fishing sa territorial sea ng Pilipinas.
19: It's important for us to understand, no, na ang karagatan dito sa Pag-asa K and Pag-asa K 3 ay napapaloob sa territorial sea ng atin pong bansa. No? We have territorial sea over this, meaning we have sovereignty and China does not have any jurisdiction over these waters.
3: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muling ipinatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa 5 lokal na pamahalaan sa Metro Manila ngayong araw. Kabilang dito ang Maynila, Quezon City, Valenzuela, Paranaque at Muntinlupa. Sa halip na nasa ground ng mga traffic enforcer, gumagamit ng closed circuit television, digital camera o iba pang teknolohiya para kumuha ng video at larawan upang sitahin ang mga lumalabag sa batas trapiko. Maharap naman ang lalabag sa standardized fines sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaaring i-check ang traffic violation alerts sa kani-kanilang online portals ng LGU. Pwede rin makita kung may violation sa mobile phones gamit ang eGovPH Super App o MMDA NCAP service. Maaaring namang questionin sa LGU portals kung tila nagkamali ng paghuli sa motorista.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Violation mula sa No Contact Apprehension Apprehension Policy o NCAP, susuriin muna ng pamahalaang lungsod ng Maynila ayon kay Mayor Isko Moreno. Si Lawrence Sanhoco sa ulat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Sinimula na ngayong araw, Lunes, October 5, ang pagpapatupad ng Enhanced No Contact Apprehension Program o yung NCAP 2.0 dito sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dobagoso, layo din itong higpitan ng pagpapatupad ng batas trapiko at bawasan ng pang-aabuso sa kalsada. Gumagamit ang NCAP 2.0 ng upgraded high resolution cameras na kumukuha ng mas malinaw na larawan ng mga posibleng traffic violation. Nilinaw naman ng pamahalaang lungsod na hindi otomatikong violation ang kuha ng camera dahil kailangan muna itong suriin at i-validate ng otorisadong NCAP personnel bago maglabas ng notice of violation. Ang multa at penalties ay nakabatay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Maaari namang maghain ng online protest ang mga motoristang kumikwestiyon sa violation at magbayad ng multa online o sa lokal na pamahalaan kung saan nangyari ang paglabag. Pinaalalahanan ni Dumagoso ang mga motorista kabilang mga kawani ng gobyerno na sundin ang mga batas trapiko dahil maaaring madagdagan ng penalty kapag hindi pinansin ang kanilang notice. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hindi muna ipinatutupad ng Valenzuela City ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ngayong araw dahil inaayos pa ang mga kalsada sa lungsod. Ayon kay Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, batid nila ang layunin ng NCAP pero hindi anya ito ang tamang panahon para ito ipatupad sa lungsod. Mahirap anya ipatupad ng patas ang camera base na paghuli sa mga motorista dahil araw-araw nagbabago ang mga ruta at sitwasyon ng trapiko dahil sa roadworks. Sa ngayon, prioridad ng lungsod ang ligtas at gumagana ang traffic scheme bago ipatupad ang nasabing polisiya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: At sa larangan ng palakasan, matapos ang matagumpay na kampanya sa Aichi Nagoya Asian Games, pagtutuunan ng Philippine Taekwondo team na makasungkit ng spot sa 2028 Los Angeles Olympics. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
21: Bitang tagumpay mula sa makasaysayang kampanya sa 28th Asian Games, nakatuon ngayon ng pansin ng Philippine Taekwondo team sa pag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito ang pahayag ng Philippine Taekwondo Association Secretary General Rocky Samson na nagsabing ang nakamit ng Pilipinas sa ASIAD ay indikasyon na maaaring maipamalas ng mga Pinoy jeans kapag nagsimula na ang kanilang kampanya sa Olympic qualification. Nag-uwi ang Philippine Taekwondo ng 1 gold, 3 silvers at 1 bronze medal mula sa mga events na Kyorugi, Kumsei at Virtual Taekwondo. Ito ang best ever medal haul ng koponan sa Asian Games na naglagay rin sa bansa sa ikatlong pwesto sa Asia kasunod ng powerhouse team South Korea at Iran. Ayon kay Samson, mula sa kanilang Asia breakthrough ay higit na paiigtingin ang National Taekwondo Program sa pamamagitan ng pagtugon nila sa mga naging kahinaan at pagpapalakas ng training at ensayo, pagdevelop ng iba-ibang style para magkaroon ng bala sa mga international competitions. Target din ng PTA na mapataas pa ang world rankings, mapatibay ang seeding positions at maging aktibo sa international competitions bilang paghahanda sa Olympic qualifiers. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
23: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
24: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
23: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
0: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating provincial stations. Unahin natin ang ating mga kasamahan dito sa Luzon. City Government ng Lawag tiniyak ang suporta sa mga barangay upang mapanatili ang pagiging drug cleared sa lungsod. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas malaking hamon ngayon para sa mga barangay matapos maideklarang drug cleared na ang lungsod ng Lawag. Ito ang pananaw ni Mayor James Brian Alcid matapos kinumpirma na ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing ang nasabing estado ng drug-related operations sa lungsod. Ayon kay Mayor James Brian Alcid, dapat lamang na mas maging mapagmasid ang mga barangay officials ukol dito upang matiyak na ma-maintain ang estado ng Lawag City at maprotektahan ang lahat ng tao mula sa masamang epekto ng droga. Kaya nga kamakailan ay nagsagawa ang Department of Interior and Local Government ng training para sa mga barangay kung paano nila tratuhin ang mga drug cases sa kanilang barangay. Tinayak naman ng LGU na susuportahan nila ang bawat barangay dito upang isustain ang Lawag City bilang drug cleared. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpita, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Baguio. May dadaling pag-uulat si Joseph Cabanas. Regional Economic Integration and Development Strategies ilulunsad sa mga lalawigan ng Cordillera.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinapalakas ang regional economic integration at ginagawang angkop ang mga development strategies sa iba't ibang lalawigan sa Cordillera batay sa 2025 provincial product accounts. Ayon sa pagsusuri, lumilitaw ang tatlong antas ng economic structure sa rehiyon. Ang Baguio Benguet bilang competitive urban core, Kalinga at Ifugao bilang emerging growth poles, at Abra, Apayao at Mountain Province bilang frontier economies. Binibigyang prioridad ang Baguio Benguet bilang innovation at economic hub, habang nakatuon naman ang mga programa sa logistics, agribusiness, tourism at manufacturing sa Kalinga at Ifugao. Pinapaigting ang connectivity, renewable energy, agroforestry at social services sa Abra, Apayao at Mountain Province upang matiyak ang mas bantay na pag-unlad. Ipinapakita ng datos na umabot sa halos 500,000 piso ang per capita GDP ng Baguio City, mahigit doble sa regional average na mahigit 200,000 pesos. Ang mas matibay na ugnayan ng agrikultura, industriya at serbisyo kabilang ang cold storage, irrigation, high value crop, food processing at iba pang lokal na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Punta naman tayo sa ating mga kasamahan sa Kabikulan. Pagpapaigting ng rice cluster isinusulong sa bayan ng San Jose sa Camarines Sur. Si Ronnie Ofancia ng Radyo Pilipinas, Naga sa Balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
25: Isinusulong ngayon ng pamalang lokal ng San Jose Camarines Sur
8: ang pagpapalakas ng rice cluster para sa mas produktibo, sustainable at matatag na sektor ang mga magsasaka sa nasabing bayan. Ito ang binigyang diin ng Municipal Agriculture Office ng nasabing munisipalidad kasabay ng ginawang consultative meeting ng Department of Agriculture Bicol Rice Program. Layo ng konsultasyon na mapalakas ang koordinasyon ng mga stakeholder, mapalawak ang suporta sa rice farmers, at malaman ang mga hakbang na dapat gawin upang mas lalo pang mapaunlad ang pagtatanim ng palay sa nasabing munisipalidad. Ayon sa ahensya, nananatiling katuwang ng mga magsasaka ang lokal na gobyerno, Department of Agriculture at iba pang ahensya ng gobyerno upang maging progresibo ang rice sectors at may isaayos ang mga oportunidad para sa agrikultural na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofansha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tungo naman tayo sa Mindanao, Philippine Statistics Authority o PSA Region 9 napagtala ng 0.4% na annual growth rate dahil sa gross domestic product o GDP ng Zamboanga City. Si Blessed Boyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa report.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
10: Umakyat sa 152.43 billion pesos ang gross domestic product o GDP ng Zamboanga City para sa taong 2024 hanggang 2025 o katumbas ng 0.4% ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA Region 9 sa kanilang 2025 Provincial Product Accounts Dissemination Forum kung saan tinalakay ang economic performance ng lungsod para sa nasabing taon. Kabilang sa mga nakilahok sa nasabing forum, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at stakeholders kung saan tinalakay ang iba't ibang industriya na naging bahagi ng pag-akyat ng GDP ng lungsod. Ayon kay PSA 9 Regional Director Mutian Pamaran, ang top 5 industries na may pinakamalaking ambag sa GDP ng Zamboanga ay manufacturing na nakapagtala ng 24.7%, wholesale and retail trade na nasa 22.7%, 8.1% naman sa agriculture, forestry and fishing, 6.2% sa education habang 5.9% naman sa construction. Ang PPA ay isang programa ng kanilang tanggapan na naglalayong magbigay ng kumpleto at malawak na datos tungkol sa GDP ng mga probinsya at highly urbanized cities o HUCs. Para sa Bagong Pilipinas, Blessed Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: At sa ibang bahagi ng Mindanao, City Government of Tandag nakatanggap ng pinakamataas na parangal sa nutrisyon sa Caraga. Si Angelo Bosa ng Radyo Pilipinas Tandag sa balita.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
11: Inilala ang Tandag City Surigao del Sur sa Regional Nutrition Awarding Ceremony matapos itong makamit ang National Nutrition Honor Award, ang pinakamataas na parangal para sa mga lokal na pamahalaan sa larangan ng nutrisyon. Tinanggap ni Mayor Roxanne Pimentel ang parangal kasama si Health Committee Chair John Paul Pimentel. Bukod dito, kinilala rin ang ilang member ng Tandag City Nutrition Team, kabilang sina Mary Joy G. Ungayo, na tumanggap ng special recognition bilang 2024 National Outstanding City Nutrition Action Officer, Reggie Pude, Regional Outstanding City Nutrition Program Coordinator, at Jean C. Cortero ng Barangay Dugukduk na naging Regional Outstanding Barangay Nutrition Scholar Finalist. Nakibahagi rin sa pagkilala si Barangay Dugukduk punong barangay Irineo Zafra. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tanda.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas, News Nationwide. Maraming salamat sa ating o sa lahat na bumubuo ng ating master control ng PBS News at ng Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide.
12: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
25: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito pong muli ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente.
12: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
25: Puntahan muna natin ang rehiyon ng Luzon. Mahigit 6 na milyong pisong halaga ng bayad pinsala na ipagkaloob sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino sa Cagayan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
13: Dumano ni tinasurukin ng 1 million peso sa gatad di indemnity claims di naipaay ti Philippine Crop Insurance Corporation wenno PCIC Region 23 aldaw ng agsasaruno a distribution ti cheque iti probinsya ti Cagayan. Nasurok 8 gasot a corn can palay farmers ti nakaawat ti cheque kas bayad kadagiti naipa-insure a mulmula da a dinadaol ti El Nino. Imuna anayawatan dagiti 253 a manalan manipod kadagiti ili ti tuwaw kan piat nga iti pakabuklan ket nakaawat ti 1.77 million peso sa gatad di indemnity checks. Si Maruno dito'y dagiti 339 na manalon maripo dito ili di Santo Niño. Asa din nukat na iwaras ti 2.37 million pesos agatad. Kaudyan dito'y kat na iawa tinasurok 2 million pesos agatad ti Cheque kadagiti 250 na manalon manipod mat iti Solana, Enrile, Peña Blanca, Mulung, Alcala, kan syudad ti Tugaygaraw. Ganda ti distribusyon na makatulong kadagiti manalon ang makarecover manipod iti panakalugi iti panagtalon da kat may paayanda ti financial support iti panagtulturoy ti pagbiaganda. Ipakpakita pa dahi ti kinapatag ti agricultural insurance wino panagpasiguro kadagiti mula tapno maprotektaran ti panagtalon da. Manipod siya dati Tugaygaraw dahi na April sa Lucon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service.
14: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
25: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugaygaraw. Tunguhin naman natin ang Baguio City Breath of the Masterpiece Art Exhibition binuksan sa naturang lungsod. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
15: Formala na nalokatan sa J. Baguio Museum iti Breath of the Masterpiece Art Exhibition babay ni Tribon Cutting Ceremony anong iparang iti na dumadu mga obra dagiti sa 85 artist manipod ang Ono Rizal. Iti seremonya katindawalwa nagiti Guest of Honor at the National Artist for Film Kidlat Tahimik Baguio City Councilor Leandro Yang Jr. Agrama ni Stella Marie Digia Executive Director iti Baguio Museum Incorporated. Iti panakaiparang dagiti obra dagiti artist manipod ang Ono Rizal kahit may sangawagas ang mga parang itikinabat na nga kultura kan tradisyon iti naso nga lugar ang mabigbigbig iti binag iti panagduruas iti visual arts impaganatget ni Digia itikinapateg iti panang salagnip ken panang salimatmat iti cultural heritage ta itikinapateg digiti obra digiti artist kahit saan nga mabonoran babae na iti kwarta laeng nang ipaimat iti video message ni ang Ono Mayor Geraldo Calderon iti panagyaman na iti Baguio Museum gapo iti panakaipa iti gundaway kadigiti artist iti angono tapno may parang digiti obra da iti Baguio City namnamaan amang ted daytoy iti inspirasyon kadigiti umili ti Baguio amang ipatungpal iti bukod da nga panagaramid iti obra iti mensahe ni National Artist kidlat tahimik impaganatket daytoy iti kanabadag iti kultura iti managbalin nga creative a kinunana ati Baguio ket nabaknang iti kultura ken artworks manipod Radyo Pilipinas Baguio.

0: sa report.
1: Pigtampok sa San Francisco Camacho Vera Catanduanes ang kadiwa ng Pangulo na obhetong irani sa mga parabakal ang sariwa de kalidad asin abot kayang lokal na mga produkto. Kabalis sa mga tampok na produkto ang hipon, prutas asin gulay, siring man ang mga tradisyonal na kakanin, lutong bahay asin handicraft, nagikan sa mga lokal na producer asin negosyante sa probinsya. Bukas ang aktibidad para sa mga kapulisan asin sa bilog na komunidad, kumupartekan inisyatibang obhetong suportahan ang mga lokal na producer asin makatabang sa pagpapahewaskan sa indang merkado. Sa paagi kang programa, na itatauman sa mga parabakal ang pagkakataong makabakal ng mga lokal na produkto na mas abot kayang kantidad, mantang pigpapakusugman ang kabuhayan kan mga katandunganon. Gikan sa RP Virac, ini si Rugsi Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, TESDA Region 7, namigay ng scholarship grant sa mga persons deprived of liberty ng Cebu City Jail. Pakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
4: Mihatag og 75 ka mga scholarship slots ang Technical Education and Skills Development Authority kon TESDA Region 7 alang sa mga persons deprived of liberty kon PDL sa Cebu City Jail ato sa gipahigayon nga DILG Pag-asa Expo Serbisyo at Katanungan Caravan. Ang TESDA usa sa mga ahensya sa gobyerno nga miapil sa kalihukan aron nga matabangan ang mga PDL alang sa ilang reintegration. Prioridad sa programa ang mga PDL nga hapit na nga makagawa sa jail facility. Ang mga gitanyag nga scholarship adunay tag 25 ka mga slots nga gilakipan sa tile setting NC2, masonry NC2 ug hilot wellness massage NC2. Ang kinatibuk ang scholarship commitment mukabat sa kapin 1.2 million pesos. Ubos sa mao scholarship, libre ang skills training o competency assessment o ang mga scholars adunay 160 pesos nga daily training support fund. Ang maong programa, ubos sa training to trabaho nga commitment sa TESDA, diin gisiguro nga ang mga makatunan nga mga skills pinaagi sa ilang gitanyag nga mga training makatabang pohon sa pagpangita og trabaho ingon man panginabuhian sa mga PDL. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Metro Pacific Iloilo Water, pinaghahandaan na ang Super El Nino. Narito si Janelle Baclay para sa report.
5: Ginahandaan na sa Metro Pacific Iloilo Water ang ginapaabot nga Super El Nino santo sa forecast ang pag-asa sa karon padayon ang ginaubra nga contingency measures kag intervention sang MPIW agud ma-maximize ang ila sources nga makuhaan sang dugang nga supply sang tubig. Lakip diri ang pag-minimize ang leakage sa ila linya, strategic deployment sang modular treatment facilities, implementasyon sang NRW projects kag madamo pa. Ginpahayag ni MPIW Chief Operation Officer Angelo David Verba, yara sa 5 billion pesos ang balor sang proyekto ang ilan nga nasuguran kasubong sang drilling activities kag pagpasanyog sang connection pipelines. Hindi malipod sang tuig 2024 sang naeksperyensyahan ang mild El Nino, apang aminado ang kumpanya sa seryoso nga epekto nga madulot sa ila operasyon sang ginalauman nga Super El Nino. Nagapangayo naman sang pagangop ang MPIW sa mga pumuluyo sa ilang mga proyekto kabahin sang pagpasiguro sang matalunsay nga supply sa lugar nga ila nasakupan sang operasyon. Santo sa forecast ang pag-asa, umpisa nga mabatyagan ang mild El Nino sugod subong Oktubre hasta sa Disyembre, samtang mas mangin malala pa ini sa unang quarter sang tuig 2027. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Tunguhin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Department of Migrant Workers o DMW Region 11 na nawagan ng mas maigting na pagtutulungan kontra

0: illegal recruitment at trafficking in persons. Ang detalye na balita, ihahatid naman sa atin ni Maymay Benedicto mula sa Davao.
1: Nanawagan ang Department of Migrant Workers Regional Office 11 ug masugot ka panagtinabangay aron nga maprotektahan ang mga migrant workers ug ilang pamilya batok sa illegal recruitment ug trafficking in persons. Gihatagan kini gimbug ato ni DMW 11 OIC Assistant Regional Director ug Labor Attaché 2 Marie Rose Escalada ato sa pagsaulog sa 112th World Day of Migrants and Refugees ug 40th Migrant Sunday sa Tagum City, Davao del Norte. Matod ni Escalada, importante nga mapanalipdan ang dignidad ug kaluwasan sa matag taong apektado sa giyera, pagpahimulos ug human trafficking. Sa maong aktibidad gipaamit usab sa pipila ka kani overseas Filipino workers ang ilang mga kasinatian sa pagpanarbaho sa laing nasod, lakip ang mga hagit ug sakripisyo nga ilang naagian sa wa pa sila makapauli dinhi sa Pilipinas. Naghatag usab ang DMW 11 ug impormasyon kabahin sa mga programa ug serbisyo nga mahimong maduolan sa migrant workers ug ilang pamilya. Gipahigayon ang aktibidad kauban ang faith community ug uban pang stakeholders isip kabahin sa pagbalikon sa proteksyon sa mga migrant workers sa wa pa sila nakagawa sa nasod samtang anaa sila sa abroad o guman sa ilang pagpangabroad. Gikan Davao City, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dakoy naman natin ng Butuan. Agusan del Sur, idineklara ang dengue outbreak. Narito si Jocelyn Morano para sa report.
3: Natala sa Provincial Health Office Agusan del Sur ang 2,108 ka mga kaso sa dengue, diin sobra 1,500 ang nahospital ug dunay 14 ang namatay. Giklasify kini ni Katrina Isabel 5 sa Disease Surveillance Unit sa Provincial Health Office nga makapaalarma apan giklaro nga dili pa critical ang sitwasyon. Ning karon nga gideklara ang probinsya ubos sa dengue outbreak, giingon ni Provincial Health Officer Dr. Jacqueline Francis Momvilie nga padayon ng ilang monitoring o sa gihimong intervensyon, mianam nagkaubos ang kaso apan wala pa gayon makaabot sa level nga matangtang sa red alert status. Karon lang matud pa sa tuig 2026 natala ang taas nga ihap sa dengue, sukad milabay ang 8 ka tuig. Gitumbok ang posibleng hinungdan sa pagsaka sa kaso sa klema o sa dengue carrier ng mga tao kinsa gikan pa sa laing lugar. 5 ka mga nagunang hospital sa probinsya nakaisa karon sa code white alert aron kapanghingusgan ang pagresponde o giestablisar na usab ang fast lane. Sa datos, kinadaghan ang kaso sa dengue ang naamatala sa Rosario sa 543, gisundan sa San Francisco sa 271, Bayugan City 229, Loreto 204 o Bunawan nga adunay 180. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Tunguhin naman natin ang Marawi. Lokal na pamahalaan ng Marawi nagsasagawa ng capacity building on local transport route plan. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Malik Mambuay.
4: Giyasitya Marawi na may kipagugupan sa Ministry of Transportation and Communications sa Bureau of Land Transportation and Francesing and Regulatory Board o dina MOTC, BLT4B ay ningulala ni Ransuan miya kadugawi a capacity building workshop kung iikapreparalwi ko local public transport route plan. Miya katitalabuka sa workshop si Director Jubaira Tandalong, Attorney Razul Izidin Muhammad, Farhan Malumal, Engineer Shima Libanon, Engineer Alkema Mukamadal, agus siya Jessa Husi ko kinindoniran ko mga katawiran sa malamin yugupiran ko dumira pa sa workshop aya. Aya dinun sa lakawan na sumayor sa Marawi si Sharif Zen Gandamra na dirpa niya na kalilimudaya para ko amibulo sa panaguntaman sa Kapagatan or Public Transport System. Biyanto ko gobyerno ang Marawi so MOTC BLT4B agus ulang na miya kasi sa kotwa sa giran kapagipagupa sa kinituman ang kaya kalilimud akang biyaksa. Gebo si Malik Mamboy pun sa Marawi City para sa Bagong Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugson ng mga regional news dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang ating mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po tayo napapanood sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po ang aming FB page para sa live na live po ninyong masusubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episode. Meron din po tayong mga audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at App Store naman para sa iPhone users. Kapag na-download na ninyo ang app, hanapin lamang ang aming logo na nakikita ninyo sa likod ng aming screen, sa aking likod pala, na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyong mapakinggan ang aming programang Warm Heart. At sa pagpapalawak ng ating reach na ibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. At live po tayong napapakinggan sa ating katabing istasyon din, The Capital FM na 104.3. Ang ating katabing himpilan naman, balik tayo sa Radyo Magazine na every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon ating replays. Bali mga ka-warm heart, dediretso na po tayo sa ating mga interview. So magkakaroon lang po tayo ng trigger warning kasi sensitive po itong topic natin para sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong araw. Dahil po ito kung matatandaan po ninyo noong mga nakalipas na 2 months, nagkaroon po or naiulat na meron tayong shooting incident sa Tacloban. At nitong Martes naman po, August 18, isa na naman pong shooting incident sa Zamboanga. Nakakalungkot isipin na may mga kabataan na katulad ng high school, mga secondary na mga estudyante natin ang nakakagawa ng ganitong mga insidente. So sa ating unang bahagi po ng ating talakayan, ating alamin po ano yung mga karaniwang sintomas na nakaka-experience, hindi lamang po dun sa gumawa nito, kundi yung sa biktima, sa mga taong nakapaligid sa kanila, ng kanilang teachers, ka-eskwela, classmates, schoolmates, maging sa mga pamilya ng biktima. Nagkakaroon po ba sila ng mga flashbacks, hypervigilance po ba sila, o nagkakaroon sila ng mga insomnia na mismong nagiging normal na tugon ng isang marahas na insidente. So, paano po ba tayo nakakatulong sa kanila bilang mga nakakatanda? At paano ito nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan? Ngayon, makakasama po natin live via Zoom ang ating psychologist and psychometrician ng Alaya Psychological Services na si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang upang bigyan tayo ng linaw at gabay sa pag-intindi sa usaping mental health well-being. Dr. Kenneth, good morning po and blessed Sunday po.
1: Good morning, Drizel. Good morning sa ating mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service at dito sa programa natin na Warm Heart. Isang magandang araw po sa ating lahat.
0: Yes po. Doc, bali, bago tayo mag-start dun sa interview, sa mga naiulat nung 2 months ago sa Zamboanga, sa naiulat din recently sa nangyari din sa Tacloban, Tacloban and then eto recently sa Zamboanga, ano po kayo mga direktang, masasabi nating direktang nakakaranas ng yung mga sa biktima na nakaranas po o yung mga nakasaksi dun sa incident na yon sa shooting incident na yun ang posibleng maging epekto nila sa psychological and emotional well-being po nila.
1: Salamat, Rizal. Ano? Nakakalungkot yung mga nabalitaan natin sa telebisyon tungkol sa mga recent na mga shooting incident. Masasabi natin na ang school shooting incident na ito ay isang potentially traumatic experience talaga. Dahil hindi lamang ito simpleng nakakatakot na pangyayari para sa mga bata. Actually, hindi nga lang din para sa mga bata, eh, kundi even dun sa mga staff or personnel na naandun sa insidente na iyon. May element ito ng matinding takot, may element din ng threat sa kanilang buhay, kawalan ng control, at even pagkawala ng sense of safety nila. Lalo pa na itinuturing natin ang paaralan na isang lugar na dapat ay sana ay ligtas para sa mga bata. Maaaring magkaroon ang bata ng matinding takot, anxiety, pagiging alerto o yung hypervigilance na banggit mo nga kanina, Drizel, ano?
0: Yes po.
1: Even nightmares, ano? Hirap sa pagtulog at hirap sa pag-concentrate. Now, ang kaibahan nito sa ordinaryong stress ay yung lalim at lawak ng epekto sa sense of safety ng mga bata. Kasi sa ordinaryong stress kasi, Drizel, ano? Na-experience ito ng mga bata dahil halimbawa sa exam or sa conflict sa kanilang mga kaklase. At kadalasan ay nakakabalik naman ang mga bata sa normal pagkatapos sila ma-experience yung stressor. Pero dito kasi sa trauma na ito, maari pati yung mga dating ordinaryong bagay katulad ng pagpasok sa classroom, yung tunog ng mga malakas na bagay o even yung pagiging malayo nila sa kanilang mga magulang ay maging trigger ng matinding pagkatakot sa kanila. Pero mahalagang sabihin din natin o ano at mahalagang pagnilayan din natin na hindi lahat ng bata na nakaranas ng traumatic event ay automatic magkakaroon agad ng PTSD. So nagkaroon din kasi ako ng mga handle ng mga cases sa aking clinical practice na may mga traumatic experiences pero hindi naman automatic meron na agad silang post-traumatic stress disorder. Dahil marami mga bata ang nakakabawi agad lalo na kapag meron silang strong support system katulad ng pamilya, kamag-anak, yung kanilang social circle, ano, at may ilan din kasi mga bata na may strong or ligtas or mas ligtas na environment. Yan.
0: Doc Kenneth, paano po naiiba ito? Since nasabi nyo nga po, hindi po agad nagkakaroon ng post-traumatic syndrome yung isang stress, yung isang estudyante na nakaranas nito. So paano po ito naiiba sa mga trauma like dun sa mga bullying, 'di ba? Meron din po to, yung iba nga po nag-uumpisa sa bullying eh. Then yung mga influence po sa iba. So paano po ito naiiba na trauma kumpara dun sa mga karaniwang stress na nakukuha lang nila sa mga verbal bullying ng mga kasama nila, sa mga academic na stressors nila, at sa takot na nararanasan din nila bilang isang bata.
1: Oo. Actually, kapag sinabi kasi natin na trauma ano or sa journey na ng pagiging post-traumatic stress disorder, distress na nararamdaman ng ating mga kabataan. Actually, hindi lang mga bata eh, even mga teenagers or even mga adults, nararanasan nila ito. Particular na yung mga simptomas na matindi talaga nagiging epekto sa kanila. Ang mga simptomas na ito ay hindi basta-basta nawawala. Nabanggit nga natin, even sa pagtulog nila, nadadala nila ito mga simptomas na ito. Ano? At tsaka, isa pa kasi sa hindi maganda na epekto nito ay nagiging dysfunctional. No, yung ilan sa ating mga kabataan. So when we say dysfunctional, naapektuhan yung kanilang pang-araw-araw na aktibidades. Yung pagpasok nila sa school, nandun na yung takot. Yung concentration nila, hindi lamang sa school, even sa bahay. And even yung pakikitungo din nila sa ibang tao, sa kanilang pamilya, sa kanilang significant others, sa kanilang mga kaibigan ay apektado na rin, ano? As compared sa mga normal na mga stresses, sabi nga natin kanina, sa mga normal na stresses kasi, kapag nawala na yung mga stressor, ay madali silang nakakabawi, madali silang nakaka-recover. Pero kapag sa usapin kasi ng trauma, ano, tumatambay kasi itong mga sintomas na ito. Malaki ang epekto, hindi lamang sa kanilang pag-iisip, sa kanilang concentration, and even sa pang-araw-araw nilang pamumuhay at sa pakikitungo nila din sa ibang tao.
0: Doc, etong mga sinabi ninyo po, since nasabi nyo nga po, nagkakaroon sila ng nightmare, nagkakaroon nung pakikipag-deal nila sa iba, nag-iiba. So bilang po yung mga teachers, mga nakakatanda, family, ano po yung mga karaniwang malinaw na sintomas o senyales na pwede nating sabihin na, okay, etong batang to, nagmamanifest na siya ng trauma, na namamanifest niya na yung traumatic experience niya, yung traumatic na naranasan niya. Tapos, paano po ba natin ito, paano po natin sila matutulungan para mas lalo pong masabi nila, mas lalo po natin maintindihan yung kanilang nararamdaman?
1: Oo. At tama. At ito isa sa mga importanteng bagay na dapat maintindihan ng mga adults, ano, na hindi kasi lahat ng bata ay nagsasabi na trauma ako or traumatized ako. Minsan kasi ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang behavior na lang mismo. Maaaring mapansin ang biglang pagbabago sa personality ng isang bata or even sa kanyang behavior. Halimbawa, yung dating pagiging masiyahin niya, pero biglang eventually naging matahimik siya, ano, or naging socially withdrawn itong batang ito. O yung dating kalmado, pero naging irritable ngayon at madaling magalit. Kailangan din nating bantayan, ano, since itong mga senyales na ito, ano, kailangan din nating bantayan yung pagbabago sa pattern ng kanilang tulog, even sa kanilang pagkain. Yung mga nightmares, even yung pagbaba ng academic performance, difficulty sa pag-concentrate nila, hindi lamang sa school, even sa mga pang-araw-araw nilang ginagawa. Makikitaan din natin na minsan nagiging hesitant sila or worried sila or anxious sila sa pagpasok sa school, and even yung pag-iwas sa kanila mga kaibigan. Yung iba ng mga kabataan, since nakakaranas na nga sila ng mga traumatic symptoms, nagiging unusually clingy sila sa kanilang mga magulang, o yung pagiging o even yung pagiging masyado nilang alerto ngayon sa kanilang paligid na dati naman ay hindi naman nila nararanasan, ano. So talagang mahalagang tingnan natin hindi lamang yung pamamaraan ng kanilang pag-iisip, even talaga yung behavior nila, no. Hindi kailangan may isang specific symptom para masabing nahihirapan na agad siya. Ang pattern at ang persistence ng mga pagbabago ay mahalaga din naman talaga nating tingnan. At isa sa mga magandang pamaraan para matulungan natin ang mga bata ay maiparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. That's number one. Number two ay maiparamdam natin sila na naiintindihan natin kung bakit nila nararamdaman iyon. Kasi ang pinakaayaw kasi nating mangyari ay ma-invalidate natin sila, yung nararamdaman nila, maisip nila o maramdaman nila na hindi ako naiintindihan ng magulang ko, hindi ako naiintindihan ng mga teacher ko kung bakit ako natatakot, baka isipin ng magulang ko or ng teacher ko na nag-iinarte lamang ako, ano. So sa mga clients na na-handle ko, lagi ko yung pinapaintindi sa mga magulang na we need to ensure na maiparamdam. Hindi lamang maiparealize, ano, kundi maiparamdam natin sa mga bata na sila ay ligtas at naiintindihan natin ang kanilang sitwasyon. And most of all, tayo bilang mga magulang or support system are there and will always be there sa journey ng kanilang healing or recovery.
0: Siguro, Doc Kenneth, follow-up ko lang. Bilang mga teachers po sa ating mga paaralan or even mga yung sa mga guidance counselor po and bilang
1: yes,
0: nakakatanda rin, paano po natin yung magandang approach sa bata para mag-open up na po sila? Say, for example, dun po sa mga estudyanteng nandun po sa incidenteng yun. Yung balikan po natin yung sa Zamboanga na kung saan naka-live pa nga daw po according sa mga news yung pag-shoot nung isang bata. Yung mga estudyante pong nandun, paano po yung magandang approach sa kanila para malaman po natin na we need a medical intervention or psychological intervention dito?
1: Maganda katanungan yan, ano? As far as approach is concerned, we need to be very sensitive, ano, sa pag-approach sa mga bata. May mga bata kasi na hindi komportable na mag-open up agad. May mga bata na hindi komportable na ikwento uli yung mga nangyari. Actually, medyo delikado nga yun sa ilan sa mga bata eh, na ipakwento uli natin sa kanila yung nangyari. Kasi baka mag-activate na naman o matrigger na naman yung mapait na naging alaala ng kanilang naging karanasan. Kaya as much as possible ay iiwasan natin na iparecall natin sa kanila, ipalahad or ipakwento natin sa kanila yung mga nangyaring traumatic experience, ano. So, ang pinakamagandang approach na ating magagawa sa mga bata ay, number one, talagang iparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. Kasi yun yung isa sa mga assurance na gusto nilang maramdaman eh, na sila ay ligtas, na hindi na nila muli mararamdaman o mararanasan yung traumatic experience na iyon dahil nandito na yung ating presensya, nandito na tayo para sa kanila, at naiintindihan natin sila, ano. Kaya hindi magandang approach na sisimulan natin yung conversation sa mga bata na, Utoy, pwede ba ikwento sa akin kung ano nangyari para matulungan kita? O kaya, Ineng, pwede ba ilahad sa akin? Ano ba yung nangyari noong umagang iyon? In specific, ano, para mas maintindihan kita. Kasi magiging very distressing yun para sa mga bata, ano. So, sa mga bata na hindi pa ready mag-open, hindi pa ready magkwento, we need to acknowledge that. We need to honor that. We need to accept that, no? Kailangan nating tanggapin na may mga batang hindi pa ready mag-open up. So, the main approach that we can do is to let them know that we understand if they are not yet ready na makipag-usap sa atin. We need to let them know and let them feel na it's okay if they are not yet ready to open up yung kanilang mga nararamdaman. We just need to tell them na Utoy or Ineng or anak, if in case man na ready ka na mag-open up kay nanay or kay tatay regarding sa nararamdaman mo, ay nandito lamang ako and I will make myself available for you.
0: Para naman po sa mga paaralan, mga institusyon po ng mga natin, yung mga sa school, ano naman po yung pwedeng gawin ng mga school administrators, guidance counselors, teachers, na para iparamdam sa ating mga estudyante na ang paaralan is a safe space. Hindi na maulit yun, magiging secure na sila at mas magkakaroon na ng panatag na kalooban yung mga magulang nila.
1: Yes, oo. Maganda ulit katanungan niyan, Drizel, ano? Kasi sabi nga natin kanina sa unang bahagi ng ating talakayan, ano, na inaasahan talaga natin na ang paaralan ay makakapag-provide ng isang ligtas, ano, na lugar para sa mga bata, dahil itinuturing natin ito bilang kanilang pangalawang tahanan. Kailangan at mahalaga nating tandaan na huwag nating pilitin ang bata na agad-agad maging okay, no? Kasi may healing journey tayo kung tawagin. Kapag sinabihan natin sila na okay, mga estudyante, wala na iyon, ligtas na kayo, hindi na uli mangyayari yon, ano, maaaring tama yung intention natin na i-assure natin na hindi na uli mangyayari yung ganong klaseng insidente. Pero maaaring hindi iyon sapat para maramdaman ng mga bata na talagang ligtas sila, no? Mas magandang sabihin, ano, natin sa mga bata na naiintindihan natin kung bakit sila natatakot, at nandito tayo para tulungan sila na maging ligtas araw-araw, no? Kailangan nating maibalik yung sense of safety, hindi lamang sa salita, kundi sa mga consistent actions natin bilang mga teacher, bilang mga guidance counselor or school administrators. At dapat malinaw, ano, sa mga bata kung ano ang mga safety procedures ng school. Sino yung mga adults sa school na maaari nilang lapitan in case magkakaroon sila ng mga traumatic episodes, ano, at ano yung mga pwede nilang gawin kapag natatakot sila. Mahalaga rin, Drizel, ano, konsepto ng gradual return. Pag sinabi natin gradual return, yung paunti-unti natin silang ibabalik sa school. Kasi hindi naman kailangan biglang ibalik ang mga bata sa buong routine kung hindi pa naman talaga niya kaya. May mga bata kasi na, oo, mabilis silang nakaka-recover, masabi natin, at mabilis silang balik sa kanilang normal academic or school routine. Pero meron din kasi mga bata na hindi ganoon magiging madali yun para sa kanila. So, maaari magkaroon ng adjustment habang unti-unting ibinabalik yung confidence ng mga bata. And siguro higit sa lahat, ano, hindi natin dapat sabihin na kailangan niyang makalimot doon sa nangyaring insidente. Kasi magiging mahirap or imposible makalimutan nila yung nangyaring insidente na iyon. Ang pinaka-goal natin dito ay matulungan natin ang mga bata na makarating sa punto kung saan, oo, naaalala pa niya yung mga nangyari, pero hindi na ito kumukontrol sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
0: Doc Kenneth, di ba po sa mga nangyaring incident, it was inspired by online games. Bilang psychologist po and clinical practitioner, meron po ba kayong mga na-encounter na patients na ganito din po, influence ng kanilang paglalaro online, nakikita online, napapanood online? At paano po ito nakakaapekto sa mga kanilang psychological and mental well-being po?
1: Oo. Yes, Drizel, may mga na-handle na rin ako mga cases. Actually, hindi lang trauma-related cases. Ano, yung iba ay behavior-related cases na na-adapt nila yung mga behavior, yung mga asal, yung mga aggression, yung pagiging mga impulsive sa mga laro na kanilang nilalaro online. Ano, nakikita nila na napaka-entertaining para sa kanila, ano, na gawin yung mga aggressive behavior na yon. And at the same time, hindi lamang entertaining, nandun kasi yung aspeto ng curiosity, ano, na what if gawin ko ito? What if ako ang gumawa nitong aggressive behavior na ito? E lalo pa sa ilang mga kabataan na hindi pa nila nire-realize yung consequence or legal, o yung mga consequences at impact ng kanilang magiging behavior or kanilang magiging action sa ibang tao. Kumbaga, ang naiisip nila ay kung papaano itong mga bagay na ito makaka-entertain sa kanila or makaka-fulfill ng kanilang curiosity. Kaya, delikado itong mga sitwasyon na ito, ano, kasi ang pinakaayaw talaga nating mangyari ay makasakit sila ng ibang tao. At katulad nga nitong mga insidenteng ito, ano, ay maka-lead o humantong pa na may mga taong nababawian ng buhay. So, kailangan talaga, ano, ng proper guidance sa mga bata kung papaano responsibly gagamitin ang internet, kung papaano responsibly, ano, ang kanilang pamaraan ng paglalaro, and to make them realize the consequences of their actions. Mahirap kasi na automatic ay ilayo natin agad-agad, immediately, ang access ng mga bata sa internet, ano? Kasi masasabi natin na mga kabataan natin ngayon ay mga digital natives na, ano? Pero ang pinaka epektibo na pwede natin magawa kahit sila ay exposed pa rin sa internet is to monitor their use, to always remind them about responsible use of social media and gaming, and also to make them realize the consequences of every action sa kanilang ginagawa.
0: Doc, kaya follow-up lang na question po is, paano po yung, di ba po sa social media, nakikita natin yung mga reels, yung mga videos, mga post po about dun sa mga nangyari. Since kahit hindi pa po natitake, kahit madami na po natitake down, nandun pa rin po yung mga videos and reels. So paano po ito magiging paulit-ulit na traumatic experience dun sa mga nakakanood, mga nakabasa po nung mga ganong insidente?
1: Oo. So as long as napapanood ito ng mga bata, or even, kahit actually hindi mga bata, even yung mga adults, ano, as long as may exposure pa rin sila visual exposure pa rin sila doon sa nangyaring insidente, ay patuloy pa rin kasi yung magpapaalala sa kanila nung nangyaring insidente at yung naramdaman nila ano, habang nandun sa insidente na iyon. Kaya magiging mahirap para sa magiging therapeutic journey ng bata kung patuloy pa rin natin silang ina-expose sa ganyan mga uri ng stimulus. Actually, hindi nga lamang sa mga panoorin, ano, minsan sa mga nababasa nila or minsan sa mga conversations na kanilang naririnig. For example, may isang individual or may isang bata, actually, ito na, may case ako na ganito, may isang bata na nagkaroon ng traumatic experience. Tapos, nandun yung willingness talaga ng bata na mag-heal, maka-recover, mas ma-manage yung kanyang mental health kahit nandun yung mapait na alaala. Pero ang nagiging mahirap para sa kanya, sa kanyang therapeutic journey, ay yung katotohanan hindi nawawala sa bahay na paulit-ulit pag-usapan yung nangyari. No? Na paulit-ulit na naririnig niya yung nangyaring traumatic experience. Na paulit-ulit siyang natatanong about dun sa hindi magandang alaala or karanasan na naranasan niya doon sa insidenteng iyon. No? Kaya nga, magiging mahirap para sa therapeutic journey or sa healing journey ng bata or kahit sinong individual na may mga ganitong klaseng trauma na paulit-ulit natin silang ine-expose, not only visual exposure, but even sa mga bagay na kanilang nakikita or sa mga conversations na kanilang naririnig na nagpapaalala ng hindi magandang karanasan na kanilang naranasan.
0: Doc, bali po sa process of healing, doon naman tayo sa healing nila, sa journey ng healing, gaano po kahalaga yung pagbabalik natin ng routine para po sa mga biktima o mga nakasaksi ng insidente, marahas na insidente na yon. Like, paano po natin maibabalik yung mga recreational activities, yung mga dati nilang nagustuhan before the incident happened?
1: Number one, hindi natin dapat pilitin ang mga bata na agad-agad, no, ay maibalik yung kanilang routine. We can expect that some children will have hesitations na maibalik agad yung kanilang routine. At may mga bata din naman na very willing na agad na maibalik yung kanilang routine. So we need to understand na it will really take time and journey talaga ano, para maibalik nila yung normal routine nila. Iparamdam lang talaga natin sa kanila na sila ay ligtas sa mga bagay na kanilang gagawin sa pagbabalik ng kanilang routine. Kasi ang pinakaayo kasi natin mangyari dito ay magkaroon sila ng hesitation, magkaroon sila ng worry, takot or pangamba na kapag ibinalik nila yung kanilang normal routine ay maranasan nila uli yung naging traumatic experience. Or kapag ibinalik nila ang kanilang normal routine, ay baka wala sila makasama sa kanilang journey sa pagbabalik ng kanilang mga routine na iyon. Ano? So, we need to let them feel that sense of safety. We need to let them feel that we are there for them, with them. And we need to let them feel na yung mga traumatic experience na iyon ano, ay hindi na muling mangyayari dahil eto tayo bilang pamilya nila, bilang significant others nila, bilang teachers nila, ay kasama nila para maibalik yung dating kinagawian or mga activities na kanilang ginagawa.
0: Doc, sa ganitong insidente, sa ganitong uri ng insidente, syempre hindi lamang po mga bata yung naapektuhan. Paano po natin mabibigyan ng payo or guidance naman yung mga teachers, mga pamilya, nanay, tatay, mga kapatid, nung mga biktima na nakaranas nitong insidenteng ito?
1: Isa magandang katanungan yan kasi hindi lang kasi yung mga bata ang kailangan nating dintingnan pagdating sa aspeto ng mga traumatic experience na ito. Even yung mga adults, ano, even yung mga adults, yung mga school personnel, even yung mga magulang ay dapat din nating tingnan. Sa aspeto kasi, Drizel, ng trauma, hindi lamang yung biktima ang natotrauma. Even yung mga eyewitnesses o yung mga nakakita ng insidente ay natotrauma din at Actually, minsan nga, mas matindi pa yung trauma ng mga nakakasaksi eh, or yung mga individual na na-expose dyan sa mga aspeto na iyan. So, sa mga parents, sa mga guardian, o sa mga support system na nakakaranas din ng mga distresses na ito, ano, ay kailangan din nilang, kumbaga, ay isipin na at the end of the day, ay meron din silang personal mental health. Oo, nandun yung intention nila na tumulong, gabayan, samahan ang mga bata sa journey nila towards healing. Pero at the end of the day, isipin din nila na meron din silang mental health. Kasi baka naman nandun yung buhos ng kanilang pagmamahal, paggabay, assistance sa mga bata. Pero na, sila naman itong nauubos. Ano? Sila naman itong nauubos on the inside. So, marami mga pamamaraan para matulungan natin ang mga adults. So, syempre, nandiyan na rin yung support system natin. Then, kung tawagin, ano, kapwa nila magulang, kapwa nila administrator, kapwa nila mga guro. And also, kami, mga mental health professional, pwede silang lumapit sa amin. Pwede silang magkonsulta sa amin. They can seek help to mental health professionals, psychologists, psychiatrists, and guidance counselor, ano. Ganun din ang maipapayo ko sa mga magulang kung nakikitaan na talaga natin na severe na yung case ng mga bata sa trauma. And actually, gusto ko lang ding i-reiterate, ano, hindi natin kailangang hintayin na makitang malala na ang sitwasyon ng isang bata bago natin i-refer sa mga mental health professional. If we can see na talagang may mga sintomas na, if we can see na may mga manifestation na nakaka-apekto na sa mental health ng mga bata, and even tayo bilang adults, seek help, no? Because asking for help is a sign of strength, no? Hindi natin kailangang hintayin na maging malala ang sitwasyon bago tayo humingi ng tulong kasi ayaw natin magsisi bago mahuli ang lahat.
0: Okay. Bali, pang huling katanungan ko lamang po ito, Doc Kenneth. Sa mas malawak na perspective naman po sa mga nangyari, paano po ang dapat na maging modelo ng isang paaralan, ng pamahalaan para maiwasan na po natin na magkaroon ng ganito pa ulit na traumatic events? At paano po, gaano po kahalaga ang magkaroon ng psychological service sa loob ng isang institusyon o paaralan?
1: Actually, mahalaga ang role na gagampanan ng pamahalaan at ng paaralan, ano, para ma-maintain yung safety and security ng mga bata. So, syempre, nandyan yung mga normal na mga safety and security check na ginagawa ng mga security guards, ng mga staff, ng mga school, and actually, even teachers can also do safety and security check. Iparealize lang natin sa mga bata na kaya natin ginagawa iyon ay hindi dahil sa nagdududa tayo sa kanila, kundi gusto lang natin masiguro yung safety and security, ano, ng mga bata. Now, sa usapin naman tungkol sa mental health, mahalaga na mayroong mental health program, ano, sa bawat mga paaralan, sa bawat institusyon. In line na rin yan sa mental health law natin dito sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat tayo sa gobyerno, sa pamahalaan, sa mga nagtanda ng batas na binibigyang pahalaga talaga yung aspeto ng mental health dito sa Pilipinas. Hindi lamang para sa mga adults, kundi para sa mga bata. Ang mga paaralan ay dapat ay may solid, structured, systematic na mental health program. At hindi lamang mental health program, dapat mayroon ding presence or assistance ng mga mental health professional. Kasi at the end of the day, may mga situations kasi na kailangan na ng referral sa mga mental health professional. At yeah, magtutulong-tulong tayo, ano, kumbaga magkakaroon tayo ng alliance kasi hindi lang naman dapat nating iasa sa pamahalaan. Hindi lang naman dapat nating iasa sa paaralan kasi ang safety naman ng mga bata hindi naman nagsisimula yan sa gate kung kailan sila chine-check ng kanilang mga gamit. Nagsisimula ang safety ng mga bata mula sa bahay hanggang sa journey nila pagpasok ng paaralan.
0: Ayan. Mga ka-warm heart, stay tuned lang po muna tayo sa ating programa. Magbabalik po tayo. Sa ikalawang bahagi, makakasama pa rin po natin si Dr. Kenneth para naman po pag-usapan natin yung recent na topic and trending na work as identity. Magbabalik po ang ating programa.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong at...
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may parte itong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
5: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm Heart.
0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang ng Applya Psychological Service. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa at ngayon po ang ating topic ay Work as Identity. Madalas natin itong naririnig, nababasa sa ating social media. Ano nga ba ito? Madalas rin po natin kasi naririnig yung na-promote lang, nakuha lang yung posisyon, nagbago na siya. Yung iba naman po, hindi na siya yung nakilala ko na dati mabait, ngayon nagbago na. Hindi na siya, ibang-iba na siya. Ngayon po, kailangan po nating malaman sa ang psychological behind of it na bakit nga ba minsan may ganitong tao? Minsan nagbabago yung treatment, nagbabago yung personal na pagkatao nila. Epekto ba to ng dahil nagkakaroon na sila ng stress or burnout? O nawawalan na sila ng identity as bilang sila dahil dun sa kanilang posisyon. So ngayon po, nagbabalik po si Dr. Kenneth Maclang para po sa ating second na bahagi. Bakit nga, Dr. Kenneth, bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong self-identity crisis pagdating po sa workplace? At bakit minsan, pag tinatanong ka kung sino ka, minsan nababago na po, hindi na po ikaw yung... hindi na po ikaw yung dating ikaw na nakilala ng mga nakakasama mo.
1: Yes, thank you, Drizel. Napakagandang paksa ng work and self-identity. Kasi marami talaga sa atin nakakaranas nito. At syempre binabati din natin yung mga ating tagapakinig, tagapanood na nasa field ng workforce. So bakit ba nagiging bahagi ng pagkakakilanla ng isang individual or ng isang tao ang kanyang trabaho? Hindi kasi natin itatanggi na malaking bahagi ng ating buhay ang ating trabaho. Naglalaan talaga tayo ng maraming oras at marami sa atin talaga gumugugol ng maraming oras, maraming energy ng ating attention sa ating mga profession. Kaya natural lamang na maging bahagi ito ng ating identity. Pero nagiging problematic siya kung masyado na tayong nilalamon ano o nalulunod sa ating identity na idinudugsong natin ano sa ating trabaho. Kapag sinasabi nga natin na teacher ako o kaya psychologist ako o kaya nurse ako or engineer ako, hindi lang actually natin sinasabi kung ano yung mga ginagawa natin o yung trabaho natin. No? Minsan kapag sinasabi natin yung mga salitang teacher ako, psychologist ako, or engineer ako, ganyan, kasama na rin actually doon ang mga values natin, yung skills natin, yung experiences natin, at saka mga yung, pati na rin yung mga bagay na pinagmamalaki natin. Now, ang trabaho ay maaari rin magbigay kasi sa atin ng sense of purpose, ng competence, sense of belongingness, and even contribution. Ano? Kaya, hindi nakakagulat na kapag tinanong sa iyo na sino ka, eh trabaho agad yung unang pumapasok sa ating isip. Ano? Pero mahalaga nating tandaan na ang trabaho ay bahagi ng ating identity. Pero hindi dapat ito natin maging buong identity. Mayroon tayong identity bilang anak, bilang kapatid, bilang tropa, or bilang barkada, bilang partner, ano? At yung bawat identity natin, meron tayong mga sariling values, meron tayong mga sariling interest, meron tayong sariling mga pangarap, and even personality, kahit wala tayong mga job title. Ano? So again, gusto nating i-reiterate na ang trabaho ay bahagi ng identity natin, pero hindi ito dapat natin maging buong identity. Ayan.
0: Ayan, Dr. Kenneth, ano po ang psychological impact kapag masyado kang nakatali sa self-worth ng isang tao na kanyang career or professional achievement? Say for example, isa kang sa mga private sector po, isa kang team leader, isa kang team manager, isa kang supervisor or boss.
1: So kapag masyado tayong nakatali sa ganito mga klaseng aspeto, ano, maaring maapektuhan yung ating sense of self-worth, ano, yung pagpapahalaga natin sa ating sarili. Maaring magkaroon tayo ng mindset na successful ako, kaya valuable ako or mahalaga ako. Or on the other hand naman, kapag may failure or kapag may criticism or kapag nakakaranas tayo ng mga rejection or setback, pwede nating sabihin na, ay, hindi ako successful, kaya hindi ako valuable. I'm a walking failure. Palpak ako. Wala akong kwentang tao, no? So, dito talaga nagiging problematic. Kasi, ginajudge na natin yung buong pagkatao natin sa kapiraso nating pagkakamali or kapiraso natin ng mga setback. Maaari tayong magkaroon ng anxiety, no? Maaari tayong magkaroon ng frustration, perfectionism, feeling of burnout, ano? Stress, at yung iba nga humahantong pa sa depression, ano? Minsan kahit nagbabakasyon tayo bilang isang individual, bilang isang tao, ay minsan parang kukonsensya tayo na, ay teka, parang tama ba itong pagbabakasyon ko? Dahil pakiramdam ko, hindi ako nagiging productive. Pakiramdam ko, wala akong ginagawang mabuti para sa aking sarili. So imagine that, ano? Panahon na para magpahinga ka, mag-relax ka, magbakasyon ka, and even sa pagbabakasyon mo, ay trabaho pa rin ang iniisip mo kasi ginawa mo ng buhay ang iyong hanap buhay. Ano? So, malaki ang nagiging psychological impact noon. Kaya, mahalagang paghiwalayin natin, mahalagang i-separate natin yung mga aspeto ng mindset natin na I failed something versus I am a failure. Kasi yung sa aspeto kasi na I feel that something, nare-realize niya na bahagi lang ng kanyang pagkatao yung nag-fail sa kanya. Pero yung mga individual na naging matindi yung self-identity nila sa kanilang trabaho, sinasabi nila sa kanilang sarili na I am a failure. Ibig sabihin, buong pagkatao na nila, yung pagkakamali, no? Kumbaga, ikinoconnect na nila sa kanilang buong pagkatao yung kamalian, yung kapirasong kamalian na kanilang ginawa. At doon nagiging problematic ang mga bagay-bagay.
0: Doc, paano po natin malalaman kung nagiging healthy yung isang identity mo, yung nakikarry mo yung identity mo? Like kanina nga, nasabi nyo nga po, kahit bakasyon, work pa din. Paano po siya nalalaman po natin na healthy pa po yun? At paano po natin nalalaman kung medyo yung pagiging workaholic mo is nasasakop na yung pagiging buong pagkatao mo?
1: Ang isang magandang tanong na pwede nating itanong sa ating sarili ay, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa kaya ang matitira sa akin? Now, kung ang sagot natin dun sa tanong na yon ay, still, kapag nawalan ako ng trabaho, may family ako, may friends ako, may hobbies ako, may values ako, meron ako mga interests, may mga bagay pa rin mahalaga sa akin. No? So, malamang-lamang, mas diversified yung identity ng tao na yon. Pero, kung ang sagot ng isang individual sa tanong na, kung wawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa matitira sa akin? So kung ang sagot niya ay, wala na, hindi ko na alam kung sino ako, wala na akong kwenta, wala nang saysay ang pagkatao ko kasi wala na kasi akong silbi eh. Yun, doon nagiging problematic ang mga bagay-bagay. Doon natin masasabi na talagang sobra niyang inattach ang kanyang identity sa kanyang trabaho. Now, isa pang indicator ay kung gaano kalaki ang magiging epekto ng work events sa ating self-esteem. So halimbawa, normal lang na malungkot tayo kapag hindi tayo na-promote. Ano? That's a normal human reaction. Ano? Mm. Kasi syempre, naglaan tayo ng effort, naglaan tayo ng time, at syempre nandun yung ating pangarap at aspiration ano, na-promote. Excuse me. Pero kung ang hindi natin pagka-promote ay magiging dahilan para isipin natin na wala akong kwenta. No? I'm a walking failure. No? Ay mas malalim yung impact nun sa ating identity. Healthy to be proud of your work. Unhealthy kapag kailangan mo maging successful sa trabaho para maramdaman mo na worthy ka.
0: Ayun. Doc Kenneth, sa mga nangyayari po kasi ngayon, 'di ba? May iba ang bilis ng kanilang career growth. Ano po promote na sila, ganyan. Yung iba naman nagre-retiro. Paano po kaya 'to nagkakaroon ng malaking mental health problem? Lalo na kapag hindi, lalo na po dun sa mga napopromote na dapat ako 'yun eh. Dapat sa akin 'yun eh kasi mas matagal ako dito eh. Dapat ako 'yun. Pero bakit yung iba kakapapasok lang or ilang years lang siya dito, siya na kaagad yung na-promote. Dapat ako yun. Paano po yung ganong mentality? Tapos paano po siya nagkakaroon ng problema na mas lalaki yun, lalo na pagka naisip niya na, okay, sige, since hindi ako na-appreciate dito, I'll just go to another company. Probably, makukuha ko din yung position na yun.
1: Maganda at mahalagang pag-usapan din natin yan, Drizel, ano, yung aspeto tungkol sa pagre-retiro at yung aspeto tungkol sa career change. Ano. Sa aspeto ng pagre-retiro, hindi lamang actually trabaho yung nawawala sa atin minsan. Ano. Kasama na rin kasi nawawala sa atin yung normal na routine natin, yung social connection natin, yung sense of purpose natin, yung status natin, ano, yung financial security.

0: At normal lamang na maramdaman natin yung pakiramdam ng grief, no? It's normal for us to feel the feeling of grief o yung pangungulila sa aspeto ng career change or retirement, ano, at hindi natin kailangan ikahiya ayon. So, typical lamang talaga sa isang nagretiro na nandun yung feeling ng lungkot. Siyempre, yung iba nandun yung feeling ng saya and fulfillment, pero may mga nakakaramdam ng feeling ng lungkot, ano, kasi this is a life-changing event, ano. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng opportunity ang tao na maiproseso ang loss at muling tuklasin kung sino siya outside yung role na kanyang iniwan or niretiruhan or inalisan. Minsan, ang identity crisis ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng trabaho eh. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng mga sagot na ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ngayong na-promote ako or ngayong hindi ako na-promote, sino ako ngayon? Rather than ngayong retirado na ako, wala na akong kwenta. Ngayong hindi ako na-promote, I'm a failure. Ngayong retirado na ako, wala na akong silbi at wala na akong saysay. Pero mas magandang itanong natin sa ating sarili, ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ayan.
1: Doc Kenneth, sa karaniwan kasi ngayon, 'di ba? Lahat tayo may social media, mahilig tayong i-flex yung mga achievement natin. So paano po 'to nakakaapekto sa pananaw natin sa sariling success at worth natin, lalo na kung lagi natin piniflex sa social media yung mga achievements natin?
0: Oo. Social media can actually create the illusion na parang everyone is succeeding except us. No? It can create that illusion na parang lahat ay mayayaman except sa akin. Lahat ay successful except sa akin. Lahat ay may growth except sa akin. Ano? Nakikita natin ang promotion, ang bagong title, ang growth, awards, bagong business, income ng ibang tao. Pero ang nakikita actually lang natin, usually, ay yung mga highlight ng kanilang buhay at hindi yung buong buhay nitong ating mga nasasaksihan sa social media. At dito tayo maaari magkaroon ng social comparison, no? So, gusto na nating i-reiterate na yung mga napapanood natin sa social media ay yung mga pinaka-peak or pinaka-highlight ng kapirasong aspeto ng buhay ng ating mga fina-follow. At dahil nga doon, humahanga tayo, naiinggit tayo, eto na yung social comparison natin, ano, na potentially makapagpababa ng ating self-confidence, ng ating self-esteem, ng ating self-worth, no? So, minsan, hindi na natin tinatanong na, masaya ba ako sa buhay ko? No? Minsan ang tanong natin ay, mas successful ba ako kaysa sa ibang tao? Ano? So, hustle culture yun natin, ano? Yung mga ganyang klaseng aspeto. Minsan napupunta kasi tayo sa mindset na the more productive I am, the more valuable I am. Pero, hindi naman kasi tayo machine. No? Napapagod din tayo. But we are not living in a perfect world na lahat ng bagay ay aayon in our favor. No? Tatandaan natin, rest is not laziness. Having boundaries is not lack of ambition. And constantly achieving or not constantly achieving does not mean that we are falling behind. We need to remember that social media shows us other people's milestone, but we experience our own life in its own perspective and its entirety. No? So tatandaan natin na ang napapanood nating buhay ay buhay ng iba. Maganda kung magiging inspirasyon natin iyon. Pero kung ang mga napapanood natin ay magiging cause para ibaba natin ang ating sarili, no? I-down natin ang ating sarili, mas i-frustrate natin ang ating sarili, no? Doon tayo magkakaroon ng problema. Magiging problematic yun para sa atin. Kasi sabi ko nga, sa halip na maging inspirasyon,

0: natin yon to do more, to be more, ano, to achieve more, ay lalo lang tayo na-frustrate, lalo lang tayo nang-down, naapektuhan talaga yung ating mental health.
1: Ayan. Doc Kenneth, ano po yung pwede ninyo pong maipapayo sa mga kabataang nagsisimula pa lamang po ng kaninang career sa pagbubuo ng pagiging professional identity nila na hindi kinakailangan na mag-iba sila once na nandito na po sila sa kanilang mga workplace?
0: Oo, magandang katanungan yan, ano, Drizel. Lalo pa't marami nga mga kabataan ngayon na very eager, very enthusiastic ano sa pagbibuild ng kanilang career. I would tell to the young people to build your career but do not build your entire identity around your career. Be ambitious. Develop your skills. Expand your horizon. Ano? Take opportunities and be proud of your achievements. Pero, habang binubuo mo ang iyong professional identity, buuin mo rin yung iyong personal identity. No? Huwag mong iiwanan yon. Kilalanin mo kung ano yung mga values mo, ano yung mga gusto mong gawin, kahit walang nakakakita, sino ba ang mga taong mahalaga sa iyo, ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng joy, ano yung klase ng mga taong gusto mong maging kahit walang job title, ano? At huwag kang matakot sa mga career changes, ano? Kasi iba kasi mga ano, mga kabataan ngayon, Drizel, ano, natatakot sila na maging palpak yung kanilang first job. Ano? Your first job does not have to define your entire life. Yes, first job is important kasi milestone yun eh. Yun yung kauna-unahang pagkakataon na ikaw ay hindi na estudyante, yun yung pagkakataon na ikaw ay naghahanap buhay na. Kumbaga, panibagong chapter na ng iyong buhay, ano? Your job title can change. Your job position can also change. Your career can change. But hopefully, habang nagbabago ang career mo, hindi mo kailangang mawala sa iyong sarili, ano? At kung may isang bagay, kung gustong tandaan ng mga kabataan natin ngayon, build your career that supports the life that you want and not a life that exists only to support your career. Ano? So, huwag mo mawala yung ating pangarap, yung ating aspiration, yung ating ambition, ano? Yung mga milestone na gusto nating ma-achieve, yung mga goals na gusto nating marating, at huwag nating gawing buong buhay yung ating hanap buhay.
1: Ayun. Doc Kenneth, bali pang huli na lamang po. Hingi na lang po sana ako ng mensahe para sa ating mga nanunood at nakikinig patungkol naman po sa mga naging topic natin, yung trauma healing process at saka yung work as identity para naman po malaman ng ating mga ka-warm heart po. At yung sa inyo pong shout-out din po para po sa Applya Services po.
0: Alright. Okay, salamat, Drizel. Ano? So, ang final message ko sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, ano, sa mga paksa na ating tinalakay. So, number one, tungkol sa topic natin, yung first topic natin about trauma and healing, ano, hindi magiging madali para sa isang individual, yung pakiramdam o makaranas, ano, ng mga traumatic experience. That's the reality. Na nandyan yung distress, nandyan yung takot, nandyan yung pangamba, nandyan yung worry, no? Dahil sa mga naranasan nilang hindi magaganda mga karanasan o mga mapapait na karanasan na tumatambay sa kanilang inner self. At tayo, bilang individual na nakakaranas nito, if we feel that we cannot anymore handle the situation, if we cannot anymore handle itong mga distress or impact na ito, ask for help. Because asking for help is a sign of strength. Ganun na rin sa mga individuals na naglulook after or nagte-take care sa mga victims or survivors ng mga traumatic experiences na ito, tingnan din natin at i-assess din natin ang ating mental health, ano? Kasi papaano tayo magbibigay ng tulong o pagmamahal sa ibang tao kung mismong tayo ay nakakaranas din ng mga ganito? Sa ikalawang paksa naman natin, ano, tungkol sa work and identity, ano, self-identity, lagi nating tatandaan na hindi tayo nabuhay para maghanap buhay. No? Bahagi lamang ng ating buhay ang ating hanap buhay. Bahagi lamang ng ating pagkatao ang ating hanap buhay at hindi ito ang ating buong pagkatao. Normal lamang na makaramdam tayo ng failures. Normal lamang na makaramdam tayo ng setbacks. Normal lamang na magkaroon tayo ng challenges ano sa ating professional career. But we need to remember na itong mga problems, setbacks, at challenges na ito, this will make us or will help us to become a more matured or a more improved, not only a more matured and improved professional, but also a more matured and improved individual. Kaya kami bilang mental health professional, nandito naman kami para suportahan kayo. At yun, magsha-shoutout na nga lang din pala ako, Miss Drizzle, mabilisan lamang sana.
1: Sige
0: ano. So gusto lang sana naming i-promote sa aming clinic, Alaya Psychological Services, yung aming upcoming ano na webinar ano. So ito ay telemental health yung pinaka-topic ng aming webinar, napakaganda. So this is a very open sa mga mental health professional and practitioner at sa mga curious about sa telemental health, kasi Ms. Drizzle, pwede kasi nating gawin yung mga mental health consultation, psychotherapy sa tulong ng teleconferencing or telemental health ano. So sa August 29, sa mga interested po, visit lang po kayo ng Facebook page po namin, Alaya Psychological Services, and registration is still ongoing po. Salamat Ms. Drizel at sa Radyo Pilipinas sa Warm Heart. Maraming maraming salamat po.
1: Ayan, maraming maraming salamat po Dr. Kenneth for joining us dito po sa ating programa. Sa uulitin po, God bless at mabuhay po kayo.
0: Salamat po ma'am. Salamat po sa mga listeners natin.
1: Thank you po. At ating pong nakasama sa ating edisyon ngayong araw, si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang, psychologist mula sa Alaya Psychological Services. At dito na po nagtatapos ang edisyong ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay dito sa studio na sina Miss Stephanie Vicente, Miss Susan Aison, Sir Leo Magpayo at Sir John Paul Lumantad. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizzle Nanyong. Have a blessed Sunday, Kawarm Heart. Ingat po!

Sa Facebook? Sa YouTube? Sa live audio streaming? Online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

bakit mahal kong Ernesto. Alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
4: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
5: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
4: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
6: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
7: Ampalaya!
8: Ampalaya!
7: Kumakain kayo, ampalaya!
4: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
9: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
7: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos sa mga kinaukulang ahensya na bilisan ang pagkilos para maibsan ang epekto ng Super El Nino.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture tiwala sa stock level ng bigas, baboy at manok sa harap ng El Nino.
4: Headlines.
3: Pagpapalakas ng energy security laban sa pandaigdigang krisis at pagsusulong sa ASEAN Power Grid Initiative, sentro ng mga pagpupulong ng ASEAN Energy Ministers ngayong Linggo.
4: Headlines.
3: Paggamit ng AMLC records na may impormasyon sa foreign currency deposits sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pinagtibay ni Court Presiding Officer Chief Escudero.
4: Headlines.
3: Halos 50 minor de edad na iligtas ng Philippine National Police groomers, patuloy na pinaghahanap ng pulisya.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, October 6, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan ng mga kinaukulang ahensya na bilisan ang pagkilos para maibsan ang epekto ng Super El Nino. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpatawag ng pulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung saan ay agenda ang pinakahuling update sa paghahanda ng gobyerno kontra epekto ng El Nino sa bansa. Utos ang punong ekutibo sa mga pinuno ng kagawaran gawing mabilis at tuloy-tuloy ang pagkilos para mapagaan ang epekto ng El Nino na magdudulot ng matinding init mula ngayong Oktubre hanggang Marso 2027. Milin din na ni Castro ng Pangulo, wag nang hintayin pa na lumala ang sitwasyon bago kumilos at sa halip. Dapat ay mailatag na ang kailangang preparasyon sa tagtuyot. Kasama din sa utos ng Presidente ang pagpapalakas sa information dissemination para sa taong bayan sa gitna ng inaharap na weather phenomenon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Iniutos ng Pangulo ang mas mabilis at tuloy-tuloy na pag-aksyon upang maibsan ang epekto ng tag-init na mararanasan mula ngayong October hanggang March 2027.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Department of Agriculture tiwala sa stock level ng bigas, baboy at manok sa harap ng El Nino. Narito ang report ni Mary Ann Bastasa.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
4: Report.
10: Tiniyak ng Department of Agriculture na sapat ang kasalukuyang stock level ng mga pangunahing food commodities bilang paghahanda sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nasa mahigit 150 araw ang supply pagdating sa pork products, gayon din sa manok sa bansa. Para naman sa bigas, nasa 75 araw din ang kasalukuyang stock level. Dahil dito, kumpiyansa ang DA na handa ang bansa sa posibleng epekto ng El Nino pagdating sa supply ng bigas, baboy at manok. Una nang pinalakas ng DA ang paghahanda nito sa sektor, kabila ang nasa higit 6 bilyong pondo para sa fuel assistance at iba pang tulong para masuportahan ang mga magsasaka, mangisda at maging ang mga agri-truckers. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinaganda ng Department of Agriculture ang posibleng epekto ng El Nino sa produksyon at kita ng mga magsasaka at banging isda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., humaling ang DA ng kabuuang 45 billion pesos para sa El Nino Response Program. Kabilang dito ang 6.2 billion pesos na United Program for Livelihood Improvement and Financial Transformation o Uplift. Kaugnay nito, sinasapinal na ng kagawaran ang listahan ng mga magsasakang makakatanggap ng tulong pinansyal. Inasahang makukumpleto ang pamamahagi ng pondo sa mga kwalipikadong magsasaka bago matapos ang Oktubre. Ayon sa DA, bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang kabuhayan ng sektor ng agrikultura.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Food Authority o NFA na dagdagan ang pagbili ng palay upang mapalakas ang buffer stock ng bansa bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kailangang sulitin ng NFA ang natitirang harvest season upang mapuno ang mga bodega nito ng rice stocks. Kasabay nito, palalakihin din anya ang kapasidad ng mga warehouse ng ahensya. Pinalalakas din ng Department of Agriculture ang suporta sa mga lugar na may sapat ng o sapat pang supply ng tubig. Kabilang dito, ang dagdag na binhi at pataba ang paggamit ng solar irrigation systems at solar pumps upang mapanatili ang produksyon. Inihanda rin ang pamahalaan ng cloud seeding upang madagdagan ang ulan sa mga agricultural areas.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Epekto ng Super El Nino sa mga magsasaka, mangingisda at manggagawa, pinasisilip sa kamera. Mula sa kamera, narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Report.
7: Itinutulak ng makabangyang buhok sa kamera na imbestigahan ang epekto ng tinatawag na Super El Nino sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda, food security at kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Sales Resolution 1496 ay inaatasan ng Committees on Agriculture and Food, Aquaculture and Fisheries Resources at Labor and Employment na magsagawa ng mga pagsisiyasat para makapaglatag ng mga kinakailangan hakbang at batas. Tinukoy sa resolusyon yung babala ng pag-asa na maaaring tumagal ang El Nino hanggang Marso o posibleng Hunyo habang tinatayang aabot sa 4 na kalawigan yung maaaring makaranas ng kakulangan sa ulan at maaaring umabot pa sa 8 kalawigan pagsapit ng Enero. Ayon naman sa Department of Agriculture, hanggang September 26, 2026 ay apektado na ng El Nino yung 14 sa 12 rehiyon sa bansa. Binigyan din sa resolusyon yung panganib na matinding init sa mga banging isda at outdoor workers kabilang may heat exhaustion at heat stroke. Pinasusuri din yung mga kasalukuyang hakbang ng gobyerno para sa relief, mitigation at long-term solution upang maprotektahan yung kabuhayan ng mga apektadong sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagpapalakas ng energy security laban sa pandaigdigang krisis at pagsusulong ng Asian Power Grid Initiative, sentro ng mga pagpupulong ng Asian Energy Ministers ngayong linggo. Yan pong balitang atid ni Quincy Cahilig.
6: Radyo Pilipinas. Report.
11: Panahon na para paigtingin ang mga hakbang sa pagtitiyak ng energy security sa ASEAN region sa gitna ng mga hamon sa pandaigdigang merkado. Kabilang na ang sigalot sa Middle East. Ito ang binigyang diin ni Razib Dawood, Executive Director ng ASEAN Center for Energy, sa kanyang mensahe sa soft opening ng ASEAN Energy Business Forum sa Pasay City nitong Lunes. Ayon kay Dawood, damang-dama ng ASEAN ang epekto ng 7 buwan ng Middle East conflict, lalo na 60% ng oil products ng rehiyon ay inaangkat mula sa gitnang silangan. Narito ang kanyang pahayag.
12: This crisis must be our wake-up call to accelerate the ASEAN power grid and strengthen the ASEAN Petroleum Security Agreement so that we are ready for the next crisis
11: Bukod dito, target ng ASEAN Power Grid Initiative na pag-ugnayin ng mga power infrastructure sa rehiyon pagsapit ng taong 2045 para sa stable na supply ng enerhiya na kailangan sa paglago ng ekonomiya. Layunin din ng ASEAN Petroleum Security Agreement ang pagbabahagi ng oil supply sa pagitan ng mga bansang kasapi sa panahon ng emergency. Samantala, magpapatuloy ngayong Martes ang 2026 ASEAN Energy Business Forum sa PICC na susundan ng ASEAN Energy Ministers Meeting simula sa Miyerkules, October 7. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, magandang oportunidad ito para sa Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair para maisulong ang mga praktikal na solusyon para matulungan ang mga negosyo at mga mamamayan sa gitna ng mga kinakaharap na krisis sa enerhiya. Mula dito sa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Binagtibay ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero ang paggamit ng AMLC records na may impormasyon sa foreign currency deposits sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, hindi saklaw ng absolute confidentiality sa ilalim ng Foreign Currency Deposit Act ang impormasyong lehitimong naiulat na sa AMLC. Hindi rin anya direktang inuutusan ng mga bangko na ibunyag ang foreign currency deposits at ang AMLC witness na si Attorney Ronel Buenaventura ay magpapatotoo lang sa mga record na nasa legal na pag-iingat na ng ahensya. Binigyan din pa ni Escudero na hindi maaaring gamitin ang confidentiality rules para hadlangan ang mandato ng AMLC at ang pagdinig ng impeachment court.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala sina Senator Judges Rafi Tulfo, Kiko Pangilinan, Tito Soto at Risa Ontiveros laban sa paggamit ng posibleng criminal liability bilang panakot kaugnay ng paglalabas ng AMLC records sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging cross-examination ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan kay AMLC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, pinunto nito ang penalty sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act o AMLA, partikular ng tungkol sa paglalabas at pagre-report ng confidential information. Tinanong ni Binluan si Buenaventura kung maaring managot sa kasong kriminal ang media sa paglalathala o pagsasahim papawid ng confidential na impormasyon mula sa Anti-Money Laundering Council. Binigyan din ni Binluan na baring kabilang sa mga parusa sa paglabag sa confidentiality ang pagkakakulong at pagbabawal na humawak ng posisyon sa gobyerno.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, pinaalala rin ni Senator Judge Rafi Tulfo na pinayagan na ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng mga record ng AMLC bilang bahagi ng paglilitis. Ayon kay Tulfo, paulit-ulit ng binabadger ng depensa ang testigo kahit ilang oras na itong sumasagot sa mga tanong. Sinabi naman ni Senator Pangilinan na iniuugnay ng depensa sa posibleng criminal liability ang disclosure ng AMLC records kabilang ang mga nilabas ng House Prosecution. Sinabi niyang maaring maiuwi rin ito o mauwi rin ito sa pagbanggit ng posibleng pananagutan maging ng mga senator judges sa cross-examination ng AMLC witness. Gitpa ni Pangilinan, may ruling ng presiding officer na pinapayagan ang disclosure ng naturang record sa impeachment court. Kaya kung tututulan ito ng depensa, maaari nitong dalhin ang usapin sa Korte Suprema. Samantala, pinaalala naman ni Senator Judge Tito Soto sa mga counsel sa impeachment court ang konsepto ng parliamentary immunity. Narawagan naman si Senator Judge Risa Ontiveros na huwag magkaroon ng anumang pagbabanta, direkta man o hindi, sa media sa pagganap ng tungkulin nitong mag-cover ng impeachment proceedings. Dahil kay Ontiveros, mahalagang malayang may parating sa publiko ang mga nangyayari sa paglilitis para mapag-usapan, mapag-isipan at makabuo ng sariling opinyon ang mga mamamayan. Gayet niya, hindi dapat magkaroon ng anumang chilling effect, sinadyaman o hindi, sa hanay ng media o ang tinatawag na Fourth Estate.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: allocables sa mga projects ng Department of Public Works and Highways, wala na. Ito yan kay Public Works Secretary Vince Dizon. Narito ang balitang atin sa atin ni Lawrence Tanhoco.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Wala nang allocable sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ito ang binigyan din ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon patapos itong inspeksyonin ng isang drainage improvement project sa Maynila. Ayon kay Dizon, direkta na kasing nanggagaling sa mga operating units ang request para sa budget ng mga proyekto. Matatanda na noong kasagsagan ng flood control scandal ay nabunyag na ilang mga politiko ay may mga allocated budget para sa kanilang proyekto. Ito yung tinatawag noon sa Senate hearing na allocables o nakalaang budget ng DPWH para sa proyekto ng isang politiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinagtibay ng Pilipinas at Brazil ang kanilang bilateral relations sa idinaos na 7th Bilateral Consultation Mechanism Meeting sa Brazilian Ministry of Foreign Affairs. Pinangunahan ni Foreign Affairs Undersecretary for Policy Leo Herrera Lim ang delegasyon ng Pilipinas, habang pinangunahan naman ni Ambassador Susan Kleebank ang panig ng Brazil. Tinalakay ng dalawang panig ang pagpapalawak ng kooperasyon sa negosyo, agrikultura at enerhiya, depensa at climate change. Malugod ring at tinanggap ng Pilipinas ang kahandaan ng Brazil na magbahagi ng kalaman sa sugarcane at ethanol production. Kabilang dito ang technology transfer at pagsasanay sa mga magsasaka.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Halos 50 minor de edad na iligtas ng Philippine National Police. Groomers, patuloy namang pinaghahanap ng pulisya. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Abot sa 49 ng mga minor de edad ang nasa gitna ng Philippine National Police mula sa mga tinawag nitong cyber threat o yung mga bantang nagbumula sa internet. Ito ang iniulat ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Batay na rin sa kanilang datos nitong Setyembre mula na mangyari ang sunod-sunod na insidente na karahasan sa loob ng mga paaralan na sinasabi nila impluensyahan ng cyber threats. Kabilang narito ayon kay Nartates ang mga napipigilang banta ng karahasan ng mga mag-aaral kung saan ang ilan pa nga sa mga estudyante ay nakukumpiskahan ng armas. Dagdag pa ng PNP chief, patuloy nilang tinutugis sa mga hinihinalang groomers ng kabataan na ang ilan ayon sa TAPCAP ay accounted o tukoy na pero hindi na idinitalye pa.
16: Ang Philippine National Police ay laging nandito. We will do our best. Kung meron tayong 100%, we'll make it the double, triple ang effort such that maramdaman at totally mawala yung ganitong mga insidente as well as yung mga minors natin, estudyante ay maprotektahan.
15: Nakako naman ang PNP chief na magti-triple kahit pa sila upang tuluyan masawata ang mga insidenteng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Bukod sa online groomers sa mga miyembro ng True Brown Style o TBS, tina-target na rin malansag ng PNP ang recruitment ng mga teenager na isinasabak sa krimen. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bumaba ng 29.75% ang focus crime sa bansa mula Hulyo hanggang Setyembre kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Jose Belecio Natnates Jr., umabot na lang sa 7,233 ang naitalang kaso mula sa 10,296 na kaso. Kabilang sa walong focus crimes ang murder, homicide, physical injuries, rape, robbery, theft, carnapping at motorcycle theft. Sa buwan ng Setyembre, bumaba ng 36% ang mga kaso sa 2,063 mula sa 3,226 noong nakaraang taon. Iniugnay ni Natnates ang pagbaba ng krimen sa patuloy na pagbabago ng PNP bilang organisasyon. Ginatuwa niya ang magandang resulta pero tiniyak niyang hindi magpapakakampante ang pulisya. Mas palalakasin paanya ang police visibility at operasyon laban sa ilegal na droga, loose firearms at terorismo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy ang pag-agapay ng pamahalaan kay Mary Jane Veloso at sa kanyang pamilya matapos siyang mabigyan ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng National Reintegration Network na pinangungunahan ng Department of Migrant Workers. Makakatanggap si Veloso ng tulong mula sa psychosocial support hanggang sa pag-aaral at kabuhayan. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, layunin itong matulungan si Veloso na makapag-adjust at makapagsimula muli kasama ang kanyang pamilya. Kaugnay nito, pinuntahan ni Veloso ang mga kawani ng DepEd Division San Rebay Siha para may pagpatuloy niya ang pag-aaral sa ilalim ng Alternative Learning System. Nabatid na nag-aral na noon si Veloso habang nasa pitan. Katuwang naman ang Department of Trade and Industry sa paggabay sa negosyong nais niyang simulan. Habang nagbigay rin ng tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development sa pamilya ni Veloso. Bukod dito, tumutulong din ang lokal na pamahalaan ng General Mamerto Natividad Nueva Ecija para sa kanyang maayos na pagbabalik sa komunidad.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng mga guro sa paghubog ng kinabukasan ng mga kabataan. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Teachers Month, sinabi ng Pangulo, nakatuwang na mga magulang ang mga guro sa paggabay sa bata sa disiplina, malasakit at tiwala sa sarili. Anya, kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang paglikha ng karagdagang teaching positions, pagpapalakas ng non-teaching workforce at pagbawas sa administrative requirements upang mapagaan ang trabaho ng mga guro. Sinabi pa ng punong ekutibo na patuloy din ang pagpapalawak ng career advancement, professional development, allowances, incentives at iba pang benepisyo para sa mga guro.
17: Para po sa inyo, ang pagtuturo ay isang bukasyon sa araw-araw ninyong paggabay sa ating mga mag-aaral. Pinipili ninyong magbigay ng higit sa hinihingi sa inyong mga tungkulin. You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach.
3: Samantala, sinabi rin ni Pangulong Marcos na pinapalakas ng pamahalaan ang guidance at mental support sa mga mag-aaral. Anya, nagdagdag na rin ang school associate para at pinaiding ang mga hakbang laban sa bullying at iba pang mga uri ng karahasan.
17: Nagtutulungan ang buong pamahalaan upang maiwasan ang ganitong insidente sa ating mga paaralan. Kailangan natin lahat na maging mulat at handang kumilos. Ang kaligtasan ng kabataan ay tungkulin nating lahat. Pamahalaan, paaralan, magulang, guro, komunidad at bawat isa sa atin.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Buknok, posibleng palawakin sa pakikipagtulungan ng National Book Development Board at National Museum of the Philippines Marinduque. Yan po ang balitang atin sa atin ni Jolly Mar Acuyong.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Posibleng gamitin ng National Museum of the Philippines Marinduque bilang bagong espasyo para sa mga reading initiative ng Buknook. Ang Buknook ay programa ng National Book Development Board o NBDB na naglalayong maghatid ng mga libro at reading activities sa mga komunidad, lalo na sa mga lugar na limitado ang access sa mga babasahin. Nakapagpulong ang NBDB Leadership Development Division o RID kina OIC Architect Marjanier Malabanan at Information Officer John Marco Pitlo upang pag-usapan ang posibleng pagtutulungan ng dalawang institusyon. Layunin itong maiugnay ang mga programa ng Buknook sa mga aktibidad ng museo. Sa kasalukuyan, mayroon ng Buknook site sa Marinduque State University. Bahagi ang pagbisita ng NBDB team sa serye ng mga pag-iikot nito sa mga Buknook site sa Mimaropa at Calabarzon. Patuloy ng mga sinusulong ng Buknook ang pagpapalapit ng mga libro at reading activities sa mga komunidad. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, pamahalaan ng Yemen, inanunsyo ang paglulunsad ng military campaign laban sa mga Houthis. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Win Peñano.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Inanunsyo ng pamahalaan ng Yemen ang paglulunsad ng isang military campaign na layong bawiin ang mga teritoryong nakubkob ng militanteng grupong Houthis. Ayon kay Yemeni President Rashad al-Alimi, magtutuloy-tuloy ang opensiba ng kanilang hanay hanggang sa mapalaya ang kanilang bansa mula sa kamay ng teroristang milisya. Sa bukod na pahayag na nawagan ng tagapagsalita ng Yemeni military sa mga miyembro ng Houthis na isuko na ang kanilang armas. Maaalalang na sa lampas isang dekada na ang digmaan sa Yemen buwat sa awayan ng internationally recognized government at ng militanteng grupo. Ang pamahalaan ng Yemen ay suportado ng Saudi Arabia habang ang Houthis naman ay kaalyado ng Iran. Matapos ang ilang taong tigil putukan, muli na namang sumiklab ang gulo sa Yemen noong nakarang buwan at isa ngayon sa bagong suliranin sa galaw ng langis at iba pang kalakal sa Middle East. Mula RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Narito ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas, Sports.
3: Max Verstappen nasungkit ang kanyang unang Formula 1 race win sa Bahrain Grand Prix na ginanap sa Sepang Circuit sa Malaysia. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
20: Tagumpay si Max Verstappen ng Red Bull Ford sa ginanap na Bahrain Grand Prix sa Malaysia noong Linggo sa Sepang International Circuit, ang 16th na round ng 2026 season. Nanaig si Verstappen sa kabila ng mga naging software issues sa mga race cars at pag-uulan sa Sepang Circuit para talunin ng mga karibal sa karera na sina Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes at Lewis Hamilton ng Ferrari. Ito ang unang panalo ngayong season ni Verstappen. Ginanap ang Bahrain Grand Prix sa Malaysia. Talip na sa Sakhir International Circuit dahil sa ongoing na tensyon sa Middle East. Susunod na karera ngayong season ang Singapore Grand Prix na magaganap sa ngayon darating na weekend. Wala sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
22: Given the merging of security
0: to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
21: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect sa atin na mataas ang chance na mayroong kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at update of mind.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay maging stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga guro sa Lawag City, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa mga binipisyong natanggap kaugnay ng National Teachers Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Ronnie. Malaking tulong ang World Teachers Day Incentive, medical allowance at ang paglalabas ng 2024 PBB ng mga guro at personnel ng Department of Education hinggil sa mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2026 National Teachers Day Celebration na ginanap sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Ito ang naging reaksyon ni Principal Vreni Joy Pedro ng Summer Tumarac Elementary School sa Lawag City. Ayon kay Pedro, dati ay walang medical allowance ngunit dahil kay Pangulong Marcos ay masisigurong malusog ang mga guro lalo ngayong papago-bago ang klima. Pinasalamatan din ng principal si Pangulong Marcos sa mga insentibo para sa kanila dahil tinitignan ng Pangulo ang kapakanan ng mga guro dahil sa sakripisyo, mga responsibilidad na kanilang nagagawa at sa pagiging second parent sa mga estudyante. Nagagalit din si Principal Pedro sa announcement ng Pangulo hinggil sa performance-based bonus para sa taong 2024. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Aktibong pakikilahok sa National Statistics Month Celebration. Panyaya ng PSA La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo La Union. Narito ang balitang hatid ni Antoniette Lingsit.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Antoniette.
7: Inanyayahan ni Chief Statistical Specialist Danny Testemido ng Philippine Statistics Authority La Union Provincial Office ang publiko na patuloy na suportahan ang selebrasyon at aktibong makilahok sa 37th taong selebrasyon ng National Statistics Month ngayong buwan ng Oktubre. Layunin anya ng selebrasyon na ma-promote, ma-enhance at ma-instill ang nationwide awareness at appreciation sa kahalagahan ng estadistika sa iba't ibang sektor at sa komunidad. Inanyayahan din ni Tenyido ang publiko na makilahok sa open house sa Oktubre 8 sa kanilang tanggapan kung saan makikita ang statistical booth, national ID booth, civil registration booth at career booth para sa lahat ng kliyente na nagnanais na mapalawig ang kaalaman sa mga serbisyong inihahandog ng Philippine Statistics Authority. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: BGMP Naga City handa na sa banta ng El Nino at Dengue. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Jerome.
8: Inilatag ng Bureau of Jail Management and Penology, Naga City District Jail Male Dormitory ang mga paghahanda nito para sa Super El Nino phenomenon. Sa panayam ng media, sinabi ni BJMP Naga City Acting District Jail Warden, Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobis na isa sa mga ipapatupad nito ay ang pagtitipid sa konsumo ng tubig sa loob ng pasilidad. Nararanasan rin anya ang mahinang supply sa loob ng pitan kaya mag-iimbak na sila ng supply ng tubig. Magkakaroon din anya ng limitadong galaw ang mga personnel at mga persons deprived of liberty o PDLs upang hindi masyadong maapektuhan ang kanilang kalusugan. Patuloy na imomonitor ng BJMP Naga City District Jail ang kondisyon ng mga matatandang PDLs sa gitna ng epekto ng Super El Nino. Binibigyan sila ng atensyong medikal mula sa mga jail nurses upang maagapan ang mga posibleng epekto ng matinding init ng panahon sa kalusugan. Samantala, bilang tugon sa kaso ng dengue, nagsagawa ang mga ito ng fumigation at clean-up sa ilang bahagi ng jail facility upang hanapin at sirain ang pinamumugaran ng lamok. Bagamat walang naitatalang kaso roon ay isinagawa ito bilang bahagi ng preventive measures upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mayigit sa 16 billion pesos na alaga ng tulong pinansyal mula sa Office of the President na ipamahagi na sa mayigit sa 300 barangay sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Juris.
9: Umabot sa 63 million pesos ang ipinamahaging pinansyal na tulong sa 315 barangay sa Catanduanes sa ilalim ng Bawat Barangay Makikinabang Program o BBMP na bahagi ng Social Civic Project Fund o SCPF ng Office of the President. Isinagawa kahapon sa Provincial Capital ang pamamahagi na pinangunahan ni Deputy Executive Secretary Attorney Denny Santiago. tig 200,000 pesos ang natanggap ng bawat barangay. 100,000 dito ay maaaring gamitin para sa mga proyektong naaayon sa pangangailangan ng komunidad. Ang natitirang 100,000 pesos naman ay nakalaan para sa educational assistance. Sa kabuuan, 1,575 scholars ang makatatanggap ng tig 20,000 pesos mula sa lalawigan. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Governor Patrick Azanza kay Pangulong Marcos. Ito ay para sa direktang paglalaan ng tulong hanggang sa level ng mga barangay. Ayon kay Azanza, mahalaga ang programa dahil ang mga barangay mismo ang makapipili kung saan higit na kailangan ang pondo batay sa kanilang aktwal na pangangailangan. Nagpasalamat din sa Pangulo ang mga dumalong opisyal, punong barangay at mga eskolar. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 46 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Babalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. DTI at ang LGU ng Tigmawan, Iloilo, naglunsad ng One Town, One Product Hub. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balita natin sa atin ni JP Harba.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: JP.
15: Formal nang binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI Iloilo katuwa ang Municipal Government of Tigbawan ang One Town, One Product o AutoPub sa Tigbawan, Iloilo. Layunin itong maglaan ng regular na lugar para sa mga maliliit na negosyo upang maipakita at maipakilala sa publiko ang kanilang mga lokal na produkto. Sa Tigbawan AutoPub, makikita at mabibili ang iba't ibang produkto gawa sa bayan, kabilang ang mga processed goods, artwork, homestyle products at wearable items. Itinatag ang AutoPub alinsunod sa Republic Act No. 11960 o Auto Philippines Act na nag-aatras sa mga lokal na pamaraan na magtatag ng AutoPub upang suportahan ang micro-small and medium enterprises o MSMEs sa kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Maigit naman sa 100 dengue cases na itala sa Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Charmaine Perito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Charmaine.
16: Umabot sa 110 ang dengue.

0: resulta kapag may sintomas ng dengue kabilang sa 5S strategy against dengue ang search and destroy, self-protection, seek early consultation, support fogging o misting sa mga hotspot at stay hydrated. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cabayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Hakbang upang maibsan ang epekto ng very strong El Nino, tatalakayin sa isa sa gawang handa Pilipinas Mindanao leg sa Davao City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito report ni Armando Feniquito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Armand,
3: tatalakayin sa isa sa gawang handa Pilipinas Mindanao leg sa Davao City na pangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST ang ilang mga hakbang paano maibsan ang epekto ng El Nino. Ito ay inihayag ni DOST 11 Regional Director Dr. Anthony Sales sa isinagawang kapihan sa Davao sa SM City Davao Annex. Ayon kay Sales, napapanahon ang nasabing aktibidad dahil layunin nito na pag-isahin ang mga impormasyon, early warning system at response mechanism upang mapalakas ang kahandaan ng mga komunidad sa iba't ibang panganib kabilang na ang epekto ng El Nino. Sa pamamagitan nito, inaasahang mas mapalakas ang koordinasyon ng mga ahensya, local government at iba pang sektor para makapaghanda bago pa man maramdaman ang mas matinding epekto ng El Nino. Inilahan nito na posibleng maghatid ng malalang epekto ang El Nino, partikular na sa mga komunidad na nakadepende sa agrikultura at pangisdaan. Patuloy naman ang paglabas ng pag-asa ng mga advisory at gabay sa publiko kung paano makapaghahanda at makapagpapagaan sa epekto nito. Nakikipag-ugnayan sa mga local government unit magsasaka, mangingisda, kabilang ang ibang sektor na direktang naapektuhan ng matinding init, kakulangan sa tubig at iba pang epekto nito. Binigyang diin din ni Sales na maaring mapalala ng climate change ang epekto ng El Nino, kaya mahalagang makapaghanda ang mga komunidad sa pamamagitan ng mga sistema at mekanismo magpapalakas sa kanilang resilience. Gaganapin ang Handa Pilipinas Mindanao Leg mula Oktubre 15 hanggang 17, 2026 sa SMX Convention Center sa Davao City. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senior citizens sa Bonavista, Gugusan del Norte, nabigyan ng tulong ng DSWD, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Reggie.
4: 29 na senior citizens sa Poor Cristo Home for the Abandoned Elderly sa Barangay Abilan, Bonavista, Agusan del Norte ang nabigyan ng tulong bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week 2026. Pinangunahan ng National Commission of Senior Citizens ang outreach activity katuwang ang DSWD Caraga at iba pang ahensya ng pamahalaan na mahagi ang DSWD Caraga ng hygiene kits at pagkain para sa mga residente habang nagbigay naman ng karagdagang suporta ang Department of Health at PhilHealth. Naghatid din ang City Government of Butuan sa pamamagitan ng City Social Welfare and Development Department ng isang sako ng bigas at mga wheelchair para sa mga senior citizens. Ipinakita ng aktibidad na hindi dapat napapabayaan ang mga senior citizens, lalo na ang mga nasa residential care facilities. Sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, mas naipadarama sa mga senior citizens na mahalaga ang kanilang buhay, karapatan, dignidad at kapakanan. Patunay na sa bawat yugto ng buhay, may serbisyong handang umagapay. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Very strong El Nino, pinangangabahang makakapekto sa Iligan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito report ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sharif,
5: nakaapekto na ang El Nino sa 16 sa 44 na barangay ng Iligan City kung saan nakaranas ng matagal na kakulangan sa tubig na nagresulta sa pagbaba ng produksyon ng mga magsasaka. Ito ang kinumpirma ni City Agriculturist Office Focal for Agriculture Kevin Fernanda na nagsabing kabilang sa matinding naapektuhan ang mais kung saan isang magsasaka ang nakaani lamang ng isang tonelada mula sa 6 na ektarya kumpara sa karaniwang 3 tonelada bawat ektarya. Batay sa pinakahuling ulat ng tanggapan, mahigit 60 magsasaka at

0: producer mula sa 16 na barangay ang apektado na may 65.75 hectares na napinsala, karamihan ay mais at palay. Bilang tugon, sinabi ni Fernand na naghanda na ang tanggapan as CTDRRM office ng mga binhi, water drums, hose at power sprayer para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Ibinahagi rin niya na patuloy silang nakikipag-ugnayan sa national government kasunod ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may nakahandang pondo para sa mga hakbang laban sa epekto ng El Nino. Nagbabala rin si Fernand sa posibleng sunog sa kagubatan sa mga tuyong lugar, lalo na sa mga liblib at kabundukan lugar gaya ng Rogongon, at hinikayat ang mga magsasaka na maging maingat upang maprotektahan ang kagubatan, supply ng tubig at kalusugan ng mga komunidad. Inaasahan namang magpapatuloy ang El Nino hanggang unang bahagi ng 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, October 7 o October 6, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
5: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
6: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
5: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
7: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
8: Ampalaya!
9: Ampalaya!
8: Kumakain kayo, ampalaya!
5: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
10: Kayong din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
8: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: It's a leap of faith. Actually, more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
5: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
0: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Broadcast.
0: Di papahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
5: 738.
0: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
7: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
5: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
5: Colab. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Philippine Standard Time. 7 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Martes. October 6, 2026. Welcome po mga kaibigan. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo ngayong umaga hanggang alas 8.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: At siyempre, Ang programang Boses po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, mga kaibigan, do keep us company. Sama-sama tayo until 8 a.m. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa MMDA Metro Base. Kumustayin natin ang daloy ng mga sasakyan ngayong umagang ito ng Tuesday. Ang ating makakaugnay ngayong umaga mula sa MMDA Metro Base, si Jam Satira. Traffic. Jam, good morning!
10: Good morning po, Sir Alan Alyanige, at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Traffic update po tayo. Unahin po natin yung EDSA. Southbound Monumento Circle po natin. Heavy traffic po tayo hanggang A. Bonifacio. Heavy traffic pa rin po tayo. Southbound Balintawak hanggang Cloverleaf. Hanggang makarating po tayo ng EDSA Balintawak Market. After naman po niyan, lulubog po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA Kamuning. Pagbaba naman po ng EDSA Kamuning, makakaranas po tayo ng heavy traffic hanggang makarating po tayo ng EDSA Montilipidad. At ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang EDSA Tuason, pababa ng Main Avenue, hanggang paket po ng EDSA Santolan, at tutuloy-tuloy pa rin po ito hanggang Connecticut. Southbound pa rin po na tayo ng EDSA Show. At heavy traffic naman po tayo ng EDSA Show. After naman po ng EDSA, bahagyan luluwag hanggang makarating po ng EDSA Guadalupe. At mag-moderate to heavy na po tayo after Estrella hanggang makarating po ng EDSA Ayala. After naman po ng Ayala, makakaranas naman tayo ng may maluwag na dalawin yung trafiko. At ito po ay mag-moderate to heavy na po sa southbound ng EDSA Cabrera patungo po ng EDSA Tap. Dumako naman po tayo ng EDSA Northbound ng FB Harrison hanggang makarating po ng EDSA Tap. Ito po ay heavy traffic na po tayo. After naman po ito, luluwag po tayo hanggang EDSA Northbound Magallanes. Magmamoderate to heavy naman po tayo mula Ayala hanggang makarating po ng EDSA Buendia. After naman po noon, magkakaroon po ulit tayo ng heavy traffic. Papunta po ng Pioneer hanggang makarating po ito ng Northbound ng EDSA Ortigas Fleet. At ito po ay magtutuloy-tuloy ng medyo maluwag na dali na trapiko hanggang makarating po tayo ng EDSA People's Power Monument. At ito po ay muling bibigat o heavy traffic na po tayo sa Gate 3 ng Cab Aguinaldo hanggang magtuloy-tuloy po ito papunta ng Santolan Flyover hanggang makababa po ng Northbound ng Main Avenue, medyo luluwag po at paakyat ng Pituason, doon ba ulit tayo mag-heavy traffic. After naman po noon, luluwag na po tayo Cubao area hanggang makarating na po tayo ng North EDSA. Ngayon po ay araw ng Martes, may pinapapatupad po tayong number coding at ito po ay bawal lang ang mga number na 3 at 4 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito naman po ay magbabalik ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po kayong magtabilang tumawag sa MMDA Hotline 136. Mula pa sa Metro Base, ako po si Jam Satira. Magandang umaga.
9: Thank you, si Jam Satira. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
5: Yes. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: 12 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, narito muna ang update mula sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Nakapagpabot na po ng mahigit sa 56 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng El Nino.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Ang detalye hatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary, good morning.
11: Good morning, Alan. na nga sa higit 56 na milyong piso itong kabuang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ng Department of Social Welfare and Development sa nagpapatuloy na El Niño response ng ahensya. Bukod dito, may 1.3 milyon na ring tulong ang nagmula naman sa mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa ipinamamahagi ng DSWD ang family food packs, supply ng tubig at emergency cash transfer para sa mga pamilyang apektado na ng El Niño. Patuloy din ang monitor ngayon at response efforts sa mga apektadong lugar, partikular sa Region 2, Mimaropa at maging sa Caraga Region. Tiniyak din ng DSWD na may available pa itong nasa higit 300 milyong standby fund na quick response fund sa DSWD Central Office at nasa higit 10 milyon naman sa DSWD Field Office 2, Mimaropa, Region 5 at sa Caraga. Meron ding nasa 34 na milyong piso sa iba pang DSWD Field Offices na maaaring gamitin sa relief assistance sa pamamagitan ng Interfield Office Augmentation. Sa kasalukuyan naman ay nasa 84,000 pamilya na. Ito nga na itala ng DSWD na apektado ng El Niño sa higit 800 barangay din sa Regions 2, Mimaropa, Region 5 at Caraga. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastansa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Thank you, Mary Ann Bastansa. Update po yan mula sa Department of Social Welfare and Development.
5: Boses, kasama si Alan Alanige.
9: Maya-maya tayo po makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Yan, meron pong gaganaping tinatawag na Safe School Summit. Yan, pag-usapan natin yan mamaya with the Chief ng Regional Public Information Office ng NCRPO, Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Yan po ay sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
12: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
12: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 18 minutes na makalipas pong 7 AM. At gaya ng nabanggit ko earlier, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Capital Region Police Office. Baka kausap natin ang Chief ng Regional Public Information Office ng NCRPO. Uy! Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Ma'am, magandang umaga po.
17: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
9: Uy, congratulations muna, ha? Lieutenant Colonel, ma'am. Thank you.
17: Maraming salamat po.
9: Congratulations, ha? Okay. Una, ma'am, makikibalita kami. We understand na magkakaroon ng tinatawag na Safe School Summit. And this is scheduled this coming Thursday and Friday. Bigyan mo nga kami, Lieutenant Colonel, ma'am, ng updates o mga backgrounder muna tungkol dito sa isa sa gawang summit na ito sa pangunguna ng ating National Capital Region Police Office, please.
17: Opo, ito pong ating first Metro Manila School Safety and Security Summit ay isang two-day summit na nakafocus po dun sa pag-strengthen po ng ating school safety and security dito po sa atin sa Metro Manila. So pinagsama-sama po natin dito yung mga schools, mga estudyante, mga parents, yung LGUs, law enforcement at saka emergency responders po. Ganun din po yung ating iba pang government agencies para po magkaroon tayo ng coordinated approach sa prevention, preparedness at response po natin sa mga posibleng threat po sa ating mga paaralan.
9: Ayun. So ika nga, ang pangunahing tututukan dito sa summit na ito ay ang kaligtasan ng ating mga estudyante sa mga paaralan, Lieutenant Colonel, ma'am.
17: Tama po. Isa po sa ating, kumbaga ang main purpose po ng ating summit na ito ay para po palakasin yung ating mga paaralan bago po maganap ang isang insidente. Gusto po nating i-identify yung mga possible vulnerabilities, improve po natin yung reporting at coordination, maging yung pagkakaroon po natin ng malinaw na standards at procedures para po mas maging handa yung ating school community sa anumang security threat or emergency.
9: Ayun, at ito po, inaasahan ang higit na mas malakas na ugnayan among the various sectors, so among the various stakeholders na may kinalaman sa pagpapatupad ng kaligtasan sa ating mga schools, Lieutenant Colonel, ma'am.
17: Yes, sir. Bali po, ito po ay parang ang gagawin natin dito is whole of nation approach, lahat po ng posibleng apektado or mga ganun din po kung sino ang mga dapat makatulong, sino ang mga dapat gumagawa ng hakbang para po ensure na yung ating mga paaralan dito sa Metro Manila ay maging safe para sa atin, hindi lang po para sa ating mga estudyante, maging sa ating mga guro at magulang na nandun po sa ating mga paaralan. So ito po ay pinagsama-sama natin ang lahat ng mga concerned sa ating mga schools para po ensure na lahat po tayo ay iisa po yung hakbang natin at alam po natin yung mga dapat nating gawin at kumaga po yung ating pag-solve or pag-resolve at pag-prepare dun sa mga possible threats na ito ay iisa din po, kumbaga iisa yung tinatahak po natin is yung security and safety ng ating mga paaralan.
9: Okay. Siyempre, pag binanggit natin, Lieutenant Colonel Asilo, ma'am, na security and safety, nandito yung aspeto ng seguridad na physical. Ibig sabihin, yung mga premises, naroon in place yung iba't ibang mga assets, mga tauhan man yan, equipment man yan. Kasama rin ba sa mga topics na matatalakay dito ay ang online security o online safety ng ating mga estudyante, Lieutenant Colonel, ma'am?
17: Yes po, kasama po yung ating tinatawag, yung online threats natin ay ma-address din po natin dahil alam naman po natin na hindi lamang po yung kung ano yung nakikita natin physically ang dapat pong i-address sa ating mga paaralan, kundi kung ano po yung excuse po, kung ano yung nagiging reason kung bakit po nagkakaroon ng threat or saan po nag-emanate at saan nagsisimula yung mga emergencies dito sa ating mga paaralan.
9: Ayun, so talagang holistic ang approach pala rito, ma'am. Ano ho?
17: Yes po, tama po. Gusto po natin tingnan lahat ng anggulo para po ensure po natin na wala po tayong makakaligtaan. Lahat po ay titingnan natin.
9: Okay. At sa Huwebes na nga pala ito, no? Huwebes at Biyernes na ng linggong ito. So, yung bang mga local government units, halimbawa dito sa atin sa National Capital Region, lahat sila ay kasali o nagpahayag na ng kanilang pag-confirm sa pagdalo dito sa summit na ito, Colonel Asilo, ma'am?
17: Yes po, kasama po yung ating iba't ibang partner agencies at sila naman po ay suportado po nila at sila po ay mag-a-attend dito sa ating gagawing two-day summit. Nandyan po yung ating DILG, syempre yung ating DepEd, maging ang CHED po at ang DSWD, yung ating iba pang agencies kagaya po ng ating DOH, yung ating Commission on Human Rights, maging ang Bureau of Fire, OCD, yung ating Regional Peace and Order Council at ang MMDA, kasama pa po yung iba pa nating mga local government units na magre-represent po sa kani-kanila mga city at municipality para ensure po yung para po ipakita yung suporta nila doon sa gagawin po nating School Safety and Security Summit, kasi meron po tayong mga representative schools mula po doon sa mga malalaking paaralan po natin dito, yung mga high school and elementary. Opo. Para po ensure po, ganun din po yung ating mga colleges, para po ensure na lahat po ng level ng ating mga estudyante ay mabibigyan po natin ng tamang edukasyon kung paano po nila maiiwasan, mapaprevent at kung paano po magiging action nila dun sa mga security threat or emergency sa kanilang mga paaralan.
9: Okay. Ayan, may nag-text dito. Siyempre, ang mga magulang ay tinuturing natin ang mga frontliners pagdating sa pagbibigay ng gabay at proteksyon sa kani-kanilang mga anak. Meron ho bang mga magulang na maaari ding dumalo dito sa summit na ito? Para of course, from the point of view of parents, they would know yung mga impormasyon na matatalakay dito po sa summit na ito, ma'am.
17: Yes po, meron po tayong mga magulang na in-invite dahil alam naman po natin yung role ng ating mga magulang ay malaki pagdating po dun sa security, sa school safety po. Yung ating po mga magulang ang nakakaalam kung ano yung nangyayari sa labas po ng kanilang mga paaralan. Kaya importante po yung communication ng ating mga magulang at ng ating mga estudyante para po doon ma-report nila yung mga legitimate concerns at ma-address po as early as possible.
9: Okay. In closing, Lieutenant Colonel Asilo, pakiimbita ang ating mga taga-subaybay ngayong pong umaga ng Tuesday para dito sa summit na ito. At kung sakaling interesado at magtatanong yung iba, saan po sila maaaring makipag-ugnayan para kung sakali makadalo sila either via Zoom o face-to-face? Please go ahead po, Colonel Asilo, ma'am.
17: Magandang umaga po sa lahat. Sa araw sa Thursday and Friday po, excuse po, ay magkakaroon tayo ng First Metro Manila School Safety and Security Summit kung saan po ay address natin at aalamin natin kung paano po natin palalakasin yung ating school safety and security po dito sa buong Metro Manila. So sa mga gusto pong dumalo or makinig po dun sa mga magiging discussion, magkakaroon po kami ng announcement sa mga susunod na araw kung saan po kayo maaring dumalo or kung maaari po kayong makadalo via Zoom para po magkaroon po tayo ng interaction dun sa mga magaganap po na mga workshops. Pero yung first part po ng ating programa kung saan po ilalahad natin yung primary goal ng NCRPO kung bakit po natin gagawin itong summit na ito is maaari po nilang mapanood via sa live coverage po namin sa Facebook sa araw po ng Thursday ng umaga. So ilalabas naman po natin yan via live, kaya po mapapanood po nila yan.
9: Okay. Ma'am, salamat na marami sa mga impormasyon na ito mula sa National Capital Region Police Office, ma'am.
17: Maraming salamat po.
9: Thank you. Good morning, Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang Chief ng Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
15: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
18: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
19: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
20: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
19: Kaugnay nito, ang PAC Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
21: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Mga kaibigan, kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami na sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Philippine Standard Time, 31 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.

0: Uy, alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible po maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig-ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habaga, particular sa western section ng bansa. Nakaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at updated pa.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-i-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 35 minutes makalipas pong 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Department of Social Welfare and Development. Ngito ay ng update sa patuloy na pagdugon ng DSWD dito po sa El Nino. At yung posibleng maging epekto pa ng very strong El Nino. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
7: Alan, magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
6: Opo. Well, of course, ang DSWD, alam natin, na-anticipate na ng gusto itong mga posibleng maging epekto ng El Nino and the possibility of a strong El Nino. Hingi lang kami ng update, sir, ma'am, sa mga preparasyon ng DSWD, please.
7: Well, Alan, ang Department of Social Welfare Development ay hindi lamang po naghahanda kapag may kalamidad na, no? In fact, in anticipation of the effects nga of the El Nino phenomenon and other calamities or disasters that may affect our country, patuloy ang pag-produce at pag-preposition ng mga family food packs at mga non-food items sa mahigit 1,000 warehouses across the country. Sa katunayan, Alan, nasa mahigit 4 million family food packs na yung naka-preposition, and sabi ko nga, araw-araw pa rin po tayo nagpo-produce ng goods para ma-reach natin yung target stockpile na around 5.2 million family food packs. Gayun din po, mas pinapalakas pa natin ang implementasyon ng local adaptation to water access through break and breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o yung lawa at binhi.
6: Opo.
7: Na kung saan kinakapacitate natin yung mga vulnerable sectors para maunawaan ang epekto ng climate change, makapaghanda at matiyak na meron silang mga water access and mapagkukunan ng pagkain. Ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga small farm reservoir o yung mga imbakan ng tubig, mga impounding facilities. Gayun din po yung pagtatanim ng mga climate resilient crops o yung mga tanim na hindi nangangailangan ng maraming tubig o yung pagdidilig ng maraming tubig. So ilang lamang ito sa mga ginagawa natin para matuto ang ating mga vulnerable communities na ma-address yung effects ng El Nino. Gayun din, meron tayong mga water facilities
6: yan,
7: sa ilalim ng Kalahi Seeds o yung pagkilos program. Isa sa mga inilunsad natin recently o pinasinayaan natin ay yung air-to-water technology sa Barangay Gilotongan sa Masbate, na kung saan nako-convert ang humidity to potable water. No, adapting technology, we're able to ensure that the community is supplied with potable water. Gayun din, may mga ibang mga water systems under this project, gagaya ng isa sa mga nakita natin kahapon doon naman sa Iloilo, malalim na balon yung pinagkukuna naman ng tubig na iniimbak ng community para masuplayan yung buong barangay. So these are just some of those that we are doing, Alan, but we're still strengthening the implementation of this para mas scale up pa natin at mas marami pa pong mabigyan ng benefit o mag-benefit from this.
6: Opo. Ma'am, balikan ko ng konti, Asek, Irene, ma'am, yung nabanggit nyo ng mga water filtration system. Mahalagang papel ng mga ito, ibig sabihin, yung mga tubig, pag dumaan sa proseso nitong filtration system, ay pupwede nang inumin. Ganun po ba yun, Asek, ma'am?
7: Tama. Yung air-to-water technology, literal, Alan, na ang solusyon ay nanggaling sa hangin. So, there's a technology that was adopted and it's being used by the community. Parang ano eh, parang sa water refilling station, meron siyang may filtration, may reverse osmosis then, but the source actually was from the is from the air. So humidity converted to water. It goes through that water process na kung saan nga na ko-convert essentially that's it, na convert yung hangin into water.
6: Okay. Ang isa pa of course yung aspeto naman ng ating mga warehouses all over the country. Asek. Kasi syempre, in anticipation dito sa El Nino or maaaring umabot sa strong El Nino, abay mag-iibang temperatura sa mga warehouse natin. Alam naman natin ang iba sa mga naka-imbak dito, although hindi naman perishable, ay mga family food packs. Yung aspetong yan, kumusta po ang pangangalaga sa ating mga warehouses, ma'am?
7: Well, yes, tama ka dyan, Alan. Kahapon, nasa Pototan, Iloilo tayo at isa sa mga ininspeksyon ng kalihim natin, Secretary Rex Gatchalian, ay yung warehouse dyan nga sa Pototan. At nakita naman natin, yung ceiling ay merong heat insulator.
6: Yun.
7: aside from that, mag-i-install sila ng high ceiling grade fan, yung pang mga industrial fan na malalaki, ano? Kasi tama yung sabi mo, kinakailangan din natin na mabantayan ng temperatura ng ating mga warehouses kasi naglalaman po iyan ng mga essential goods, kagaya na nga ng mga food items natin. Gayun din sa mga ibang warehouses natin, meron na rin tayong mga ganyang naka-install at meron tayong pang-measure ng temperatura para alam natin kung kinakailangan din na magbukas tayo ng karagdagang mga ceiling fans o mag-install ng karagdagang pang mga industrial fans kasi meron naman lahat ng ating mga warehouses niyan. But ang mahalaga, no, na paghandaan natin yung insulation, heat insulation mechanisms ng mga ito.
6: Opo. Sa ngayon ba, ma'am, well, nararamdaman na nga raw ang epekto rin ng matinding taginit in some parts of the country. Meron bang mga request, halimbawa, galing sa ating mga LGUs na pinapadala sa DSWD na humihingi sila ng, kung pwede po, request, mas maraming supply ng inuming tubig o bottled water? Sa ngayon, may mga ganun na po bang mga request na dumarating, sir? Ay, ma'am.
7: Yes, Alan, meron na po. In fact, meron na rin tayo mga pinahatiran ng mga food and non-food items.
6: Opo.
7: At meron na rin po tayong pinahatiran ng emergency cash transfers, particularly dyan po sa Isabela at sa Cagayan. Kasi mga nakaraang buwan na ay apektado na ng lubha yung mga corn farmers, hindi po sila nakakapag-produce, kaya tinutulungan po natin sila. In fact, ongoing pa rin yung payout ng ating emergency cash transfers for them. Kasi while we understand that the Department of Agriculture is also assisting them in terms of their agricultural activities, but on the aspect of social welfare, ano, yung dahil wala po silang kinikita at walang naiuwi sa kanilang mga pamilya, we're providing cash transfers. Now, yung total nga na naipahatid na natin na cash transfers ay umaabot na sa mahigit 720 million pesos and patuloy pa din po iyan. Now, in some parts then of Ilocos Norte, of Cagayan, Isabela, Oriental Mindoro, parts of Albay, Camarines Norte, and Catanduanes, parts of Northern Samar, parts of Mountain Province and parts of Dinagat Islands, tayo rin po ay nakapagpahatid na ng mga family food packs as part of the request, ano, or in response to the request of local government units. So we have more than 45,000 family food packs already distributed. We've also distributed close to 5,000 bottled water. Yung mga water container natin, kagaya ng mga jerry cans, and, tayo rin po ay nakapagpahatid na yan kasi in region 10, if I'm not, in region 10,
6: opo,
7: na i-dispatch natin yung ating water truck and yung water filtration truck. Take note, meron tayong mga specialized disaster equipments, kabilang nga yung mga water trucks, and dineploy natin yung para makapag-supply ng tubig doon sa mga areas na lubhang apektado na po ng tagtuyot.
6: Ayan, okay. In closing, Asek Irene, ma'am, mensahe, message of assurance sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayong umaga mula po sa DSWD, please.
7: Alam mo, Alan, batid po ng ating pong pamahalaan sa pamumuno ng Pangulong Marcos Jr. yung pong mga challenges na kakaharapin o kinakaharap na ng ating pong mga kapwa Pilipino dahil nga sa El Nino phenomenon at yung dulot nito na matinding tuyot. And we recognize, ano, the effects, and kami po sa DSWD ay patuloy na naghahanda, patuloy na nagsasagawa ng iba't ibang mga activities para matulungan ang ating mga kababayan to cope with the effects of this climate hazard. Unang-una po dyan yung pagtitiyak na meron po tayong sapat na makakain kung nagkukulang ang ating pong mga food supplies and nakaka-apekto sa mga communities. Kami po ay may mga naka-preposition na goods. Pangalawa, meron po tayong mga water systems, may mga water equipments po tayo na maaring makatulong sa pag-supply ng mainom na tubig sa ating mga kababayan. Pangatlo, patuloy din po yung implementasyon ng Lawa at Binhi at patuloy tayong nagtutukoy ng iba pang mga lugar na maaari nating ma-implement ito para mas makapacitate nga po yung ating mga kababayan to respond to the effects of El Nino. So nakahanda po ang ating pamahalaan. Naka-ready po ang DSWD. And for additional info regarding the programs that we are implementing,
6: opo,
7: bisitahin lamang po ang official communication platform ng DSWD sa Facebook. That's at DSWD Serbs. Alan, with that, magandang umaga muli. Maraming salamat.
6: Thank you, ma'am. Asek Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 47 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ayan, ha. Pagkaho ganitong pabago-bago ang panahon, noticeable na tumataas ang cases nitong malatarang kasong sakit, ha? May kasamang ubo, may kasamang sipon. Ito hong tinatawag na mga influenza-like illnesses, ha? So mahalaga sa tamang pag-iingat po, mga kaibigan, kaya naman nating mabawasan yung pong pagkalat ng ganitong sakit, yung influenza-like illnesses. Tulad po ito ng halimbawa, yung bigla na lang lalagnatin, bigla na lang magkakaroon ng trangkaso, ha? So tandaan po natin ang mga sintomas, ha, at ang mga paraan ng pagkalat, at sundin natin yung mga simpleng steps para maiwasan po ang pagkakaroon ng sakit. Kinakailangan protektahan ang ating mga sarili, protektahan ang pamilya at ang komunidad laban po sa influenza-like illnesses. So pag lumalaho ang sintomas, gaya halimbawa ng nahihirapan na kayong huminga, ha, magpakonsulta ka agad sa pinakamalapit po na medical facility sa inyong lugar.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Subukan nating makipag-ugnayan kay Ms. Annalisa Solis, ha, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Yan, tungkol dito sa ano na ba ang status ng El Nino sa kasalukuyan sa Pilipinas. At saka ito, unti-unti na nagsishift, eh. Di ba? From Habagat to Amihan. Yan. Okay. Amihan na. Ha? Hindi na Habagat. Yan, alamin natin. Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Ma'am, good morning po.
5: Yes, good morning po, Sir Alan. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng programa natin. Good morning.
6: Yes, ma'am. Una, the other day, nandiyan na yung anunsyo ng PAGASA. Unti-unti na nagsishift from Habagat to Amihan, Ma'am Annalisa.
5: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, formal na pong dinikwara ng DOST PAGASA yung pagkatapos po ng ating Habagat kahapon. At ngayon po ay nasa transition period na tayo towards po dun sa Amihan. So ito po yung seasonal shifting ng ating wind system, yung major wind system, na nakaka-apekto po o nagbibigta ng ating climate and weather.
6: Okay. So ibig sabihin nito, yung pag-shift na to Amihan,

0: mga yung nandun sa tinatawag na Siberian High, dyan po sa may East Asia,
1: Apo.
0: Yan po ang nagbibigay sa atin kung paparating na po o maaapektuhan na tayo ng anihan.
1: Ayun. Pag sinabi ba natin unti-unti na nagsishift to amihan, hindi na habagat, ito ba ay nangangahulugan din na more or less tapos na ang panahon ng tagulan dito sa atin?
0: Tama po kayo. Tapos na po yung panahon ng tagulan sa areas under typhoon climate o yung pong naandito sa western section ng ating bansa.
1: Mm-hmm.
0: Kapag northeast monsoon naman po ay amihan, medyo mas maulan naman po yung nasa eastern section ng ating bansa. So yan naman po yung medyo magiging maulan, pero hindi ka distinct ng tag-ulan po nung ating habagat season.
1: Ayun. So eastern section naman ang magiging mas maulan, ang western section nababawasan ang mga pag-ulan.
0: Yes po, tama po. At normally po, magiging dry season na po dito sa western section ng Luzon, kasama na rin po yung ibang areas dito sa may Panay area.
1: Ayun. Okay. Ngayon, ang tanong ho namin, ma'am, i-relate natin dito. Ito, nandito rin ang El Nino sa atin. Ano ho? Sa kasalukuyan, anong level na ang El Nino dito sa ating bansa, ma'am Annalisa?
0: Well, dun po sa El Nino condition, dun po sa Tropical Pacific ay strong to very strong na po. So, yan po yung ipapalabas po nating advisory ngayong buwan, a strong to very strong El Nino na po yung possible po na mananatili po ngayong buwan na ito. Patungo po by end of 2026 ay mararating po natin yung tinatawag nating very strong El Nino. Pero yung impact po ay unti-unti na natin din nararamdaman sa ngayon. Impact marami na pong areas under dry spell, dry condition at drought as of September 30. And patuloy po na madadagdagan yung mga areas po na apektado nitong may mga kakulangan dun sa tubig ulan, dun sa normal niya pong mararanasan.
1: Okay, so ibig sabihin kung uulan man, mas kakaunti na ang volume ng rainfall na papatak dito sa mga areas na dito sa Pilipinas. Isa yun sa mga factors, Ma'am Annalisa.
0: Isa po yung tinatawag natin ay labis sa kakulangan sa tubig ulan, so yung mga significant rainfall reduction para posible na po natin maranasan. And also yung pong mga temperature natin ay unti-unti rin pong umiinit. Nagbabalik, meron po tayong umihan. Yung doon pa rin po yung tinatawag natin warmer than usual na hindi pagkaranuan ng amihan ng nakakaranas po tayo palagi ng mga cold weather. Although, iyan pa rin po yung malamig na sinunungan ng amihan. But then, meron pong mga days and times na nag-dominate pa din po yung mainit na temperature during daytime.
1: Ayun. And usually naman, yung talagang lumalamig ang panahon towards the end of December, patungong Enero, hindi ba ma'am?
0: Opo. So, mararamdaman natin both ang malamig na sinilang hangin at medyo mainit na sinilang hangin.
1: Ayun. Okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat sa mga update na ito at sa mga impormasyon na ito. So, sa Pacific region, binanggit niyo ang status ng El Nino sa kasalukuyan, strong to very strong. Tama po ba?
0: Yes po. Yan po. Papalabas po natin advisory ng DOST pag-asa ngayon.
1: Mm-hmm. Okay. Salamat po ng marami, Ma'am Annalisa Solis. Thank you very much.
0: Good morning.
1: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, si Ma'am Annalisa Solis ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: O ito ho, kaugnay niya na itong bilang naman ng mga lugar sa bansa na sinailalim na sa state of calamity dahil po sa very strong El Nino. Pumalo na sa 106. Yan po'y base sa tala ng NDRRMC.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Balita natin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
3: Yes, Busalan, pumalo na nga sa 106 na mga lungsod at bayan ang isinilalim sa state of calamity dahil sa epekto ng very strong El Nino. Batay sa datos ng National Disaster Reduction Management Council o NDRRMC, pinakamarami sa mga ito ay buhat sa lalawigan na Cagayan Valley na nasa 66.

0: sinundan nito ng Caraga na may 23, Bicol Region na may 12, Calabarzon na may 4, habang isa naman sa Sokcerjan Region. Sa ilalim ng State of Calamity, magagamit na ng mga apektadong lokal pamahalaan ang kanilang mga quick response fund para sa mabilis na relief operations. Kapatid, na sa pagtaya na pag-asa ay nasang titindi pa ang hagupit ng Super El Niño na tatagal hanggang sa kalagitnaan ng susunod na taon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, J. Mark Dagala.
2: Boses, kasama si Alan Alanige.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umaga, ito ng Tuesday, October 6, 2026. Bukas, October 7 na, 2026. Parang merong magbe-birthday bukas eh. Bukas na natin i-announce. Okay, announce na raw natin. Advance, happy birthday. Bukas birthday po ng isang sa ating mga executive producer, si Paola Antolin. Happy birthday, advance. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Jomarie Refarial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Oy, Ethan, good morning. Thank you rin, ha. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang, magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade.
6: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.